Thank you.

Sa pagtuturo sa mga bata, school on the air sa Radyo Maria.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yes.

0: School on the air. Katuan ni teacher at ni mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga adil na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.

0: Okay. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binagkas mo ito, mayroong magic na nangyayari.
1: Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ihanda na ang almusal. Biglang magtitilian ang mga kaldero at tsansi sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang takore ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay! Chenelin?
2: Chenelin!
0: Ang paligo ko, handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos, sa isang iglap, mabango at malinis na si kuya. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ang damit ko sa eskwelahan! Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay ang lukot na palda at blusa. Tapos, sa isang iglap, unat na ang lahat ng damit ni ate. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ang bahay dapat malinis na. Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos, biglang makintab at mabango na ang aming bahay.
3: Chenelin!
2: Chenelin!
3: Laro na tayo!
0: Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan. Magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingon ko, nakaupo siya. Natutulog. Bago ko matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi may magic ang pangalan niya.
1: Chenelin, ang kape ko! Akin na! Sabi ni tatay.
0: Biglang magahalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Chenelin!
2: Chenelin!
0: Ang sapatos sa trilo ko nasaan na? Tanong ni kuya. Magsisilabas ang mga sapatos sa trilo mula sa kung saan.
3: Chenelin!
2: Chenelin!
3: Ang isusot ko, hiyanda mo na!
0: Tili naman ni ate. Magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas.
3: Chenelin!
2: Chenelin!
3: Ang pinagkainan, hugasan mo na!
0: Utos ni nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tawagin ang pangalan niya, Chenelin!
2: Chenelin!
0: Mayroon nang iniinom si tatay sa kwarto. Nahanap na ang nawawalang gamit ni kuya. Handa na ang damit ni ate para bukas. At malinis na rin ang mga gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako nang tumawag ng Chenelin!
2: Chenelin!
0: Papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Hingal. Nahingal. Natanglata. Pero kapag mayroon siyang ikikwento sa akin, ang kwarto ko, nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenelin ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayari.
1: Chenilin!
2: Chenilin!
1: Sabi ni tatay. Chenilin!
2: Chenilin!
1: Tanong ni kuya. Chenilin!
2: Chenilin!
1: Sigaw ni ate. Chenilin!
2: Chenilin!
1: Utos ni nanay. Chenilin!
2: Chenilin!
1: Tawag ko. Pero walang nangyari. Bigla kaming nagsisugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic na nangyayari. Mayroong ha-ching! Ha-ching! Ha-ching! Mayroong shh! Shh! Shh! Mayroong mayroong naku! Si Chenilin hindi makakapag-magic. May trangkaso si Chenilin, sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Bumulong-bulong si tatay sa hawakan. Tapos, sa isang iglap, biglang dumating si doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne, manok at gulay. Hinugas-hugasan niya ang mangga at dalanghita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain na kaagad para kay Chenilin.
2: Chenilin!
1: Dapat tayo muna ang maglinis ng bahay, sabi naman ni kuya at ate. Nagbunot nang nagbunot si kuya. Nagwalis nang nagwalis si ate. Naglaba nang naglaba si kuya. Nagayos nang nagayos si ate. Tapos sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay sina ate at kuya. At para makapagpahinga naman si Chenilin, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenilin. Naging bughaw na langit ito nang naging piloto kami. Naging entablado ito nang maging mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, natutulog na si Chenilin. At magmula noon, iba na ang maririnig sa aming bahay tuwing umaga. Ano, Engoy, ang maririnig sa bahay ni Chenilin, sa bahay tuwing umaga?
2: Chenilin!
1: Isa pa.
2: Chenilin!
1: Very good, Engoy. Maraming salamat, Engoy, at maraming salamat.
2: Oo.

Thank you.

ating nakinulitiwo at si Roteresan ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa bagong bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang diriko noong 1953 at katapos nitong magdamunang pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay sumasapato na galing sa vulkan na itapag sa present-day Guadalupe Fierro sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ng Roteresan sa nakataad ng kasalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is food. Time to celebrate Kultura.

Presented by

0: Am 21. Dieser Parallelraum mit dem Radiomagazin Volksrepublik.de.
1: Ay, grabe, tagal na naman. Wala pa akong payo, mababasa na naman ako pag uwi.
2: Yeah, hindi nang basa ang problema sa buhay. At tago na, kasama dyan ang bukas, at gusto ko na.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorcycle sa bahay. Tapos kung kapitbahay namin bata, may lagnat na. Sabi, danger on.
2: Ah, kaya dapat ang dati pumunta ng bahay. Hindi lang payo ng paglaban. Hindi ka naman.
1: Eh, ano ano ba dapat gawin pag ganitong pagkulang?
2: Tugos, simple lang, pero matagal. Una, pagdalaga din ang payo. Sa hotel, tapos na. Huwag mo magpakabasa kung ayaw mo pasto. Pangalawa, iwasan ang lumo

0: Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Hindi lahat ito lang para sa kilid. Minsan, dalag na ang sakit. Kasi, itaba lang.

Yeah, that's a good one. It's a good one. That's a good one.

0: Olivia, halika na, pumasok na.
1: Ilang araw na lang at magsisimula na naman ang pagbubukas ng klase. Karamihan sa mga bata ay excited dahil sa mga bagong gamit at baon sa pagpasok sa eskwela. Pero may ilang mga bata naman na malungkot, umiiyak sa unang araw ng pasok sa eskwela.
2: Umiiyak sila dahil hindi nila kasama sina mommy at daddy sa loob ng classroom. Maraming mga bata pa sila para maunawaan ang bagay na ito. Ang tawag dito ay separation anxiety.
3: So unang-una yung separation anxiety, hindi po siya masama. So, ang kailangan natin maintindihan na yung by definition or by concept, separation anxiety is the concept na mawawala yung bata doon sa piling ng magulang nila, which is palagi nila kasama, and pupunta sila sa mga tao, either sa teachers, sa mga klase, na hindi naman nila kaano-ano, first time nilang makita. So, in a technical sense, hindi po mali yung separation anxiety. But it's a natural tendency of an individual or especially bata, no, na magkaroon ng ganong response kasi kailangan din natin maintindihan, actually baka mas maganda siya kasi mas maganda yung attachment na na-build natin bilang magulang, lalong-lalo na kapag na nagkakaroon sila ng ganitong klaseng separation concerns sa kanilang mga magulang or caregivers. Clear conditions or situations kung saan tuloy-tuloy pa rin yung frustration ng bata, kailangan natin maintindihan ano ang reason. Baka mamaya may neurodevelopmental conditions involved. Baka mamaya po yung frustration ng bata, hindi na lang po siya emotional. Baka mamaya sensory-based na rin yung desires nila for those kinds of comfort. Kumbaga, yung presence ng magulang nila, hindi na lang po siya yung aspeto lang na may comfort, but rather sila na yung mismong para pacifier nila na kailangan. Dahil doon sa sense of security na na-build, hindi na nila kaya mawalay sila doon sa piling ng kanilang mga kula. So, when we're dealing about separation anxiety, we need to take it as it is. Na it's a normal situation for the child. So, pamansin kasi, tayo rin bilang magulang na frustrated tayo. Sometimes, we resort to some like other responses na sometimes might be an appropriate example. Naku, mapapalo na kita, kumasa ka na. Paminsan, kaya tayo nagkakaroon na ganun kasi emotions is because nakikita natin na ang example, ang anak na lang natin ang hindi pinapumapasok ng mag-isa lang. So, nakipressure din tayo. Ang huling habilidad sa mga magulang, we need to take it as it is and we need to prioritize our child's situation. Kung medyo hindi niya pa kaya, baka po pwedeng ilaylo lang natin, konti-konti lang. O example, pwede tayo mag-scaffolding. O, nandito lang si mami ha. O, tapos pagka umiiyak na, o, nandito lang ulit. Tapos atras ka ulit. Yes. Tapos atras ka ulit. So, hanggang sa maintindihan nila. And do not try to inflict fear kamamaya naging negative response niya or experience niya ang pagpunta sa school. Ay, pagpunta ko sa school, wala pala si mommy. Hindi ko makukuha yung cellphone, hindi ko magagawa ang gusto ko. So, hindi yung case na po pwede. Kasi an educational institution should be a calm, a very fun environment for the child to be in.
2: Kaya naman para sa lahat ng mga estudyante, lalo na doon sa mga first time na papasok sa paaralan, huwag kayong magdadalawang isip na magsabi ng inyong nararamdaman kina mommy at daddy, pati na rin kay teacher. At syempre, huwag ninyong kakalimutan na mag-enjoy sa pag-aaral. Tandaan ninyo mga bata, ang edukasyon ay kailangan para sa isang magandang kinabukasan.

Thank you.

Disculpa, né? Vamos embora.

0: Pilipinas, news nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
3: Ipapahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
0: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
19: Agahan.
2: Six Information.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
22: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team ng BARM ipinadala sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang tumulong sa emergency response at relief operations. May ulat si Diane Leyar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagpadala ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team ang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao upang tumulong sa emergency response at relief operations. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento, ito ay bilang suporta ng BARM sa nagpapatuloy na disaster response ng pamahalaan sa Soccsaygan at Davao Region. Ani Sarmiento, kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar ang Sarangani at General Santos City. Sa ngayon, nakapagtayo na rin ng Incident Command Post sa General Santos City at tiniyak ng kalihim na nakahanda ng maghatid ng tulong sa mga biktima ang contingent ng BARM. Samantala, inatasan din ng OPAPRU ang Local Conflict Transformation Field Implementation

0: Mission Support Office Mindanao na magsagawa ng rapid assessment sa mga apektadong komunidad kabilang ang mga dating rebelde at kanilang pamilya upang matiyak na maipaabot sa kanila ang kinakailangang tulong ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
2: Samantala, pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte itrakda na ng Senate Impeachment Court sa June 18. May detalye si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Formal nang itinakda ng Senado ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa June 18, 9 o'clock a.m. sa Senado. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, hakbang ito patungo sa presentasyon ng ebidensya at mga saksi ng parehong panig. Ang mga partido ay maaaring dumalo personal o sa pamamagitan ng kanilang mga abogado at tatalakay ng mga mahalagang usapin tulad ng pagkapatibay ng katotohanan, pagmamarka ng ebidensya at ang pagtukoy ng mga saksi. Iniutos din ng impeachment court na isumite ang baon ng bawat panig ang kanilang pre-trial briefs bago mag-June 15, kabilang dito ang buod ng tinanggap na salaysay, panukalang stipulation, listahan ng mga dokumento at saksi at iba pang ebidensya. Para sa seguridad at patas ng paglilitis, maaring itago ang ilang detalye ng saksi hanggang sa aktual na presentasyon. Hindi rin bukas sa media at publiko ang pre-trial upang mas maging tapat ang talakayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: At para sa ating pangwakas na balita, pagsilip sa posibleng paglabag sa umiral na building code ng ilang establishmento kasunod ng 7.8 magnitude quake sa Mindanao, hindi maiiwasan ayon sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
4: Naniniwala ang Malacanang na kailangang magkaroon ng investigasyon kasunod ng nangyaring 7.8 magnitude quake na tumama sa Mindanao. Sa sentro ang pagsisiyasat kung nakatugon ba o hindi sa umiiral na building code ang ilang mga establishmento. Ayon kay para Special Officer Undersecretary Claire Castro, mula sa gagawing investigasyon ay madedetermina kung may mga pagkukulang ba o dahil bunga ng force majeure ang pagawasak ng mga establishmento. Hindi na niya kailangan pang iutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na ng mga DPWH engineers ang dapat na gawin. Sa gitna nito ay binigyan din ni Castro na ang prioridad sa kasalukuyan ay maasikaso muna ang mga kababayan natin na matinding naapektuhan ng naganap na paglindol. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Kailangan po talaga maimbestigahan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: At iyan ang mga balita. Ngayong umagang ito, ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 9. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Napalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
4: sa Radyo Magazine 1278.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
3: Musta ka, Mare?
4: Sa Radyo Magazine, 1278.
3: Tara't magkamustahan na sa Musta ka, Mare?
4: Sa Radyo Magazine, 1278.

0: isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, niyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang @radiomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin sa pamamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa ating email address at social media pages, ay maaari nyo rin po kaming masubaybayan sa pamamagitan naman itong PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito po ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, mga mare, mga pare, syempre ay kasabayan nga po tayo nga napapanood din sa ating Facebook and YouTube live streaming, and at the same time napapakinggan nga po dito sa PBS Receiver. Kaya mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga po, isang makabuluhan at masaya and actually educational, magiging talakayan natin ngayon pong umagang ito, And with that, gusto ko kayong itanong mga mare, mga pare, sa tingin ba ninyo, sino yung mga mas pinaka nanganganib na magkaroon ng sakit sa baga? Kasi ito po ang magiging topic natin for today, usapang lungs tayo. Tinanong ko nga yung mga kumare at kumpare natin, pun intended, okay ka lungs? Ganyan, So ito po ang magiging diskusyon natin, kung paano nga ba mapapangalagaan ang ating baga, and specifically, pag-uusapan din po natin ang sakit na lung cancer. Pero bago po yan, bago po natin ipagpatuloy ang ating diskusyon, ang ating panayam, bigyang daan lamang po natin ng talumpati ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: At malaking bagay ito dahil tayo sa buwan ito. Lahat ng pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama. Ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story simple classroom ng 8 months in 8 months time. Ito yung pagkakulit.

0: have to be very grateful to all those who are involved in this fantastic work that has been because the local government and working together to come up with what we can do in the city. As long as the money goes to the project, not into people's pockets, basta't pumasok sa proyekto ng tama, ay ganito ang ating nagagawa. Patuloy natin gagawin yan, patuloy natin titiyakin na ang pondo ng pamahalaan ay napunta sa isang proyekto na kaya nito. From 10 classrooms, we have now 60 times 6. Meron na tayong 60 classrooms. Kaya na naging mas maluwag ang schedule, naging mas maluwag ang physical location ng ating mga bata. I'm very, very happy for the family. I was a little bit surprised, I must say. I do not think that in the last 30 years that we have seen such a beautiful thing. We should all be very happy about that. We become very proud. And it should demonstrate very clearly what can be achieved when funding.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
6: Kabataan, kasama sa usapan.
5: Radyo Magazine 1278.
7: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
8: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
9: sa Radyo Magazine 1278.
10: Oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang nyanikod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. And with that, mga mare, mga pare, hindi na nga po natin patatagalin pa. No? Dahil this morning ay tatalakayin po natin kung paano nga ba mapapangalagaan ang kalusugan ng ating mga baga. At of course, matukoy ang senyales ng lung cancer at mabigyang kaalaman ng publiko tungkol po sa kahalagahan ng maagang pagsusuri at paggamot nito. Kasama po natin this morning, siya po ay thoracic surgeon mula sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Rudolph John De Juras. Magandang umaga po, Doc. Welcome po. Samusta ka, Mare? Si Maring Julie po ito.
11: Hello, good morning. It's a pleasure to be with you this morning.
10: Mm-hmm. Good morning din po, Doc. And of course, nagpapasalamat po ako sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. And kanina nga po, hindi ko na patatagalin pa. Ay, napahapyawan ko na po sa mga kumare at kumpare natin ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. And siguro bilang panimula po, Doc, baka pwede nyo na kaming bigyan ng definition. Ano po ba itong ibig sabihin ng lung cancer at paano po ito naiiba sa iba pang sakit sa baga?
11: Okay. So, yung lung cancer na tinatawag natin ay isang uri ng cancer o malignancy kung saan yung normal na cells ng ating baga ay nagbabago. So, pwede siyang dumami na hindi nakokontrol o lumaki. At ito yung nagiging bukol o nagiging tumor. So, naiiba ito dun sa mga ibang sakit ng baga tulad ng pulmonya, hika, o yung bronchitis, tuberculosis, kasi yon ang dahilan nun madalas dahil sa impeksyon, pagkitid ng daanan ng hangin, pamamaga. No? So itong lung cancer na tinatawag natin, yun yung sa abnormal na paglaki na maaaring kumalat sa ibang parte pa ng katawan. So meron kasing dalawang klase ng lung cancer. Pwedeng primary na nagsisimula talaga sa baga o yung secondary o yung kalat na galing sa cancer ng ibang katawan na kumalat naman sa baga. So pwede ditong maapektuhan yung mga kulani, utak, atay, buto, kaya minsan nararamdaman natin siya sa ibang parte ng katawan natin.
10: Mm-hmm. Ayan, ano, interesting dok, ano, itong sinabi mo na hindi lang pala siya makukuha yung sakit na dahil lang, ano, na yung primary nga po may binanggit kayo and secondary. Mm-hmm. Ibig sabihin kung halimbawa sa ibang parte ng katawan ng isang tao ay mayroon ding cancer, pwede rin po palang kumalat, ano, at mapunta nga sa bagay. Ito po yung sinasabi ninyong secondary. And if tama po yung understand din ko, Doc, please correct me if I'm wrong. So, ibig sabihin, ang kaibahan nga po nitong lung cancer sa iba pang mga sakit sa baga is mainly cells po, sabi niyo po, ano, either lumalaki or dumarami. Tama po ba ito? So, ibig sabihin, sa ibang sakit po ay wala silang kinalaman sa cells natin. Kasi ito po, medyo technical po ito eh.
11: Oh, yes. Kasi mostly, ang tinatawag natin siya mutation siya or DNA damage yung cause ng lung cancer na hindi naman dahil sa pwedeng magsimula sa mga impeksyon, halos sa parehas yung sintomas, pero pagdating sa lung cancer, na cellular na yung usapan natin.
10: Mm-hmm. Ayan, thank you po ano dito sa inyong paliwanag. Pero sa kasalukuyan ba do, ano, or kung meron po kayong datos, gaano na po karaniwan o kalaganap itong lung cancer dito sa ating bansa?
11: Actually, yung nakakalungkot dito sa atin ay marami talaga yung may lung cancer. Noong 2022, actually sa data ng Pilipinas sa Cancer Organization ay umabot ng around 23,728 yung merong lung cancer. Mm-hmm. And 20,953 yung namatay dahil sa lung cancer. Mm-hmm. And yung nakakalungkot dito ay most of them or around 70% ng mga pasyente na nalalaman na merong lung cancer ay nasa stage 3 or 4 na. Very small o napakaunti yung nalalaman natin at an early stage, around 10 to 15% lang. So, lagi tayong nasa late stage kapag nalalaman natin na merong lung cancer ang mga Pilipino.
10: Bakit po kaya, Doc? Bakit po ganito yung naging resulta? Of course, dahil siguro, yun nga po, hindi agad, bukod po sa hindi agad nakakapagpa-check up, bakit po kaya late na? Sa datos po na binigay ninyo, ano, sobrang liit nung porsyento na, o sobrang laki nung porsyento na maraming namatay, and at the same time, nalaman nila na sabi nyo nga po ay mataas na yung stage ng cancer. Ano po kayang rason dito?
11: I think yung isa sa major reason dito is malaking factor kultura ng Pilipino, no? Kasi tayo, bago tayo magpakonsulta, minsan pinapaabot natin na malala na yung sakit or sobrang tagal na. Yung health-seeking behavior, kumbaga natin, hindi ganoong nababago pa kasi yun yung kinalakihan natin. Kaya mas late na nakakapunta ang mga pasyente sa mga ospital, sa mga doktor. Isa pa, kung sa totoo lang, mahal kasi din talagang magpagamot. Mm-hmm. Hindi pa rin accessible sa lahat ang mga ospital, ang mga doktor. Kaya meron pa rin tayong limitasyon sa pagkonsulta. Kaya yun, pagkaya napakalaking problema para sa atin yung lung cancer. Mm-hmm. Kaya kailangan pa natin pag-igtingin yung screening, kumbaga, para sa lung cancer.
10: Ayan, ano, nakakalungkot nga po, Doc, itong datos na nabanggit ninyo, ano, and sana maging daan po ito, ano, yung programa natin, and sa pamagitan nga po ng mga kaalaman ninyo para mas maging bukas yung isipan ng marami sa atin na mas okay talaga na magpa-check up hanggat maaga, wag na nating antayin na lumala pa. So, magandang ipunto po natin ito sa mga listeners at viewers natin ngayon na yun po, magpa-check up tayo, ano, and if kaya naman, 'di ba? And ngayon, may mga paraan naman kung halimbawa sa mga barangay health facilities, ano, dun muna tayo magsimula, pwede. At least makatulong man lang sa atin na ma-detect kung ano man yung nararamdaman natin or kung may sakit man tayo or wala. And speaking of lung cancer, Doc, siguro ayan, gusto ring malaman ng mga kumare at kumpare natin, ano po ba yung mga pangunahing sanhi o risk factors kung bakit po nagkakaroon ng lung cancer ang isang tao?
11: Actually, ang number one pa rin na identified na risk factor ng lung cancer ay paninigarilyo. So ito pa rin yung base sa mga pag-aaral, ito pa rin yung number one risk factor. So yung tagal, dami ng paninigarilyo, yun pa rin yung major cause ng lung cancer. Pero merong mga pasyente na never smoker o hindi nanigarilyo, pero nagkakaroon pa rin ng lung cancer kasi meron pa rin tayong ibang mga sanhi. Pwedeng exposure, sa tinatawag natin na asbestos o yung mga material na ginagamit sa mga building natin noong mga nung sinaunang panahon pa, noong mga luma pa, mga na-expose sa asbestos. Mm-hmm. Yung iba naman sa mga bagong pag-aaral, marami din na tinitingnan o sinusuri yung pagkakaroon ng lung cancer na dulot ng mutation or pwedeng genetic o namamana. Mm-hmm. Pero ito ay patuloy pa lang na pag-aaral. So, sa ngayon, yung pinaka na-identified pa lang talaga natin ay yung paninigarilyo.
10: Ayan, ano, ito napakagandang ipunto, Doc, ano, para sa lahat. Dahil sa kasalukuyan, napakarami pa rin po talaga ang hindi matigil ano sa paninigarilyo. And yun nga po, sabi niyo, Doc, ano, hindi lang basta-basta yung mga naninigarilyo, but at the same time, even yung mga exposed ano, sa iba pang chemical na maaring makaapekto sa ating baga. Pero yung nabanggit niyo, Doc, gusto ko lang din po iitanong ulit, although you've mentioned. So, ibig sabihin, Doc, para lang din sa kalinawan ng lahat, ano, ang lung cancer po sa ngayon, sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa kung ito ay namamana or hindi. Kasi hindi ba maraming sakit eh, na automatic pagka narinig natin, ay namana ko yan sa ganito, sa lolo, lola ko. Hindi po pala ganoon sa lung cancer, tama po?
11: Yes, actually, tuloy-tuloy pa rin. Parang lahat naman ng mga sakit, tuloy-tuloy pa rin yung research, pag-aaral. So, yun, medicine never stops din kasi. So, it keeps on evolving, we keep on studying, we keep on researching about things. So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral, pagsusuri. So, meron pa rin mga bagong development, lalo na sa thoracic, ito oncology o yung cancer ng mga sakit sa baga, tsaka sa opera, sa mga gamot, tuloy-tuloy pa rin until now.
10: Ayan. Thank you po ano dito sa inyong paliwanag, Doc. And bago tayo dumako, Doc, sa susunod na katanungan, gusto ko lang mapahapyawan since nabanggit niyo na nga po yung thoracic. Ano, baka pwede niyo rin po i-explain sa mga kumare at kumpare natin. Ako, while I was doing my research, yun nga po sa thorax, ano, ibig sabihin dito sa parte na ito. But syempre, ito medyo technical din po. Baka pwede niyo ipaliwanag sa lahat sa mas simpleng paraan. Ano po ba yung thoracic na tinatawag? Kayo po bilang isang thoracic surgeon. Mm-hmm.
11: Well, ako kasi ay isang thoracic surgeon. So, I recently graduated or kakatapos ko pa lang ng training ko sa Philippine General Hospital for a straight program ng thoracic, vascular, and cardiac surgery. So, ibig sabihin kami yung mga nag-o-opera ng puso, baga, at ng ugat. So, para sa akin na thoracic yung mismong inaaral, so ito ay lahat ng mga parte ng katawan na nasa ating dibdib o yung nababalot ng rib cage natin. So, simula dun sa buto, sa ribs, pati sa mga nasa loob, baga, daanan ng hangin, yun yung sakop ng thoracic na surgery.
10: Ayan, thank you, Doc, ano? And congratulations din po, sabi niyo recently. Ay, yung recently ninyo, Doc, is itong specialization ninyo sa thoracic, tama po?
11: Yes.
10: Ayan, congrats
11: yes.
10: po. Congrats, Doc. And of course, ayan, napakaganda ng example ni Doc. Simple lang. Ano, basta lahat ng nababalot ng rib cage natin. Ayan, sakop ni Doc, ano? So, kayo mga mare, mga pare, baka halimbawa man, may dinaramdam kayo dito sa parte ng katawan ninyo, sa dibdib, ano? Ayan, ang lalapitan natin ay yung mga may specialization ano pagdating nga dito sa area nito, well, thoracic surgeon example ano si Doc. And going back, ayan Doc, lumihis na yung mga kwentuhan natin, pero babalik po tayo dito sa lung cancer. Para lang din po sa kalaman ng lahat, ano naman po yung mga sintomas o yung mga dapat bantayan ng isang tao para po matukoy kung halimbawa man na siya ay may lung cancer?
11: Actually, parehas lang siya sa ibang mga sakit eh. Pero mostly yung dapat nating tutukan, ang mga pasyente, ang karaniwan nila na pinupunta o nireklamo ay yung ubo na hindi nawawala. So, pag more than 2 to 3 weeks na o 2 hanggang 3 linggo na yung ubo mo, dapat siguro mabahala ka na. Minsan, itong mga ubo na to may kasama pang dugo. No? Pag umuubo ka na ng dugo, isa pa rin itong sintomas. Merong iba na sumasakit ang dibdib, madaling hapuin, madaling hingalin. Meron ding iba na hindi maipaliwanag yung pagbagsak ng timbang o pagpayat. Para naman sa ibang mga pasyente, minsan sumasakit din yung kanilang tiyan, buto, o kaya naman ulo. Dahil ito pwede maging dahilan na or yung sanhi nito ay yung pagkalat ng cancer sa utak o sa buto, kaya yung mga parte ng katawan na yon sumasakit na rin. So pero yung pinaka nire-reklamo or sinasangguni nila sa mga doktor usually ay ubo na hindi mawala-wala, na minsan may kasama ng dugo at yung bigla ang pagbagsak ng timbang.
10: Ayan, ano? Ito mga nabanggit niyo, Doc, ano? Kung iisipin, siguro, I'm guessing, ano, I'm assuming, sabi niyo nga po kasi, kanina, nabanggit niyo na huli na kung minsan, ano, ay malaman ng isang pasyente na siya pala ay may lung cancer or maybe mataas na yung stage ng kanyang lung cancer. Pero kasi, yung mga nabanggit niyo, Doc, pag-iisipin, parang yung mga pangkaraniwang sintomas lang din po talaga, ano, ng ubo. Kaso, yun nga po, siguro, akala ng tao ay baka trangkaso lang kasi damay yung iba, inuubo ako kaya masakit din yung iba. Yung pala hindi po ganun. So take note mga mare, mga pare, sabi ni Doc sa atin, ano, pagka ubo na more than 2 to 3 weeks na and yun nga po may kasama ng dugo, mas magandang magpakonsulta na po tayo. And ito po Doc, although nabanggit na nga po natin 2 to 3 weeks na ubo, pero base po kaya sa inyong eksperto, kailan po ba dapat magpatingin sa doktor kung may mga sintomas po na nararanasan tulad po na ng mga nabanggit ninyo?
11: Actually, tama ka din sa sinabi mo na parang yung ubo na yan is kaparehas lang ng mga sintomas ng normal na pulmonya o ng ibang mga sakit. Kaya din pinapagsantabi or pinapawalang bahala ng iba dahil baka normal na ubo lang. So, kailan nga ba dapat magpakonsulta? Ito, kapag umabot na ng 2 to 3 weeks yung ubo mo, dapat magtaka ka na hindi ka gumagaling. Kasi kung ito ba ay viral lang na infection, dapat kusa siyang mawawala. Kung bacterial man ito, kailangan mo pa rin naman magpatingin. So ito yung mga dapat mga tawag natin warning signs o nakakabahala para sa'yo. Kapag hindi nawawala yung ubo mo sa loob ng 2 to 3 weeks, salamahan mo pa ng pag-ubo ng dugo, pagpayat, at kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na ikaw ay ninigarilyo, at meron kang exposure sa paninigarilyo, tapos bumabagsak yung timbang mo na hindi ka naman nagdi-dieta. So ito yung mga bagay na dapat nakikita mo sa sarili mo at sa tingin mo hindi na siya normal, dapat pumunta ka na sa doktor.
10: Ayan, ano, and as early as possible nga po sana, Doc, para nga po ma-detect, ano, sabi nga po, gasgas na pero effective pa rin talaga and relevant, sabi nga po, ano, prevention is better than cure. So, mas okay, di ba, kung makapagpa-check up tayo. Kasi wala na namang masama, walang mawawala sa atin kung makakapagpatingin tayo sa doktor, ano. And siguro, Doc, para lang din po sa kaalaman ng lahat, paano naman po na-detect o na-diagnose ang lung cancer? Kasi hindi ho ba usually pagka sa mga pumupunta tayo sa doktor, ano, may stethoscope, ayan, humihinga lang tayo ng malalim, tapos yun ang usual na paraan, hindi ho ba, ng mga doktor para i-check ang isang tao kung siguro may maplema na ba yung baga, ganun, and so on and so forth. Pero itong lung cancer, ibang usapin po kasi ito, hindi ho ba? So pwede nyo po bang ibahagi sa amin, paano po ito na-diagnose?
11: Yung lung cancer, kasi kapag pumunta ka sa doktor na meron kang sintomas na nasabi ko kanina, yung isang magandang kwentuhan yun ng doktor at eksaminasyon ng baga, pwedeng magkaroon ka na agad ng high index of suspicion o mag-iisip ka na posible na baka pala ito ay malignancy. So, doon pa lang, mag-order na agad si Doc ng iba't ibang mga laboratorio. Ang pinakauna niyang i-order dyan lagi ay, o hihingin sa inyo, ay isang chest x-ray. So, dun sa x-ray na yon, dun palang makikita na natin na posibleng merong pamumuti ng baga o merong bukol tayong makikita na pwedeng yun na yung simula ng lung cancer. Tapos sunod-sunod na siya na mangyayari. Pag nakita natin yung pamumuti na yun sa baga, ang hihingi na sa inyo ay magpagawa ng chest CT scan. So doon natin mapuprove o makikita talaga na meron talagang bukol sa baga. So ang sunod na yan, hindi kasi lahat ang lung cancer kasi ay hindi lang kayang gamutin ng isang doktor. So ito ay multidisciplinary yung team na kailangan natin. So kung ikaw man ay pumunta sa general practitioner, o sa internist, sa pulmonologist, o sa mga thoracic surgeon na unang makakita sa'yo na may makitang bukol, kailangan mo pa rin siyang i-refer sa iba. So pag nakita mo na yung bukol na yun sa CT scan, sunod natin ay kailangan nating malaman ano nga ba yung bukol na yun. So ang susunod natin na gagawin naman ay magpapabiopsy. So maraming paraan para i-biopsy ang bukol sa baga. So sa mga napagdaanan namin, usually pwede siyang magpapasok ng camera sa bibig o daanan ng hangin ng pasyente habang siya ay tulog at doon kukuha ng laman galing doon sa daanan ng hangin o sa baga para mabiopsy. Ito yung tinatawag natin na bronchoscopy o kaya yung EBUS na tinatawag na ultrasound-guided na bronchoscopy ng biopsy. Yung iba naman, pwede naman ang tinatawag natin ay CT-guided na biopsy. So gamit yung CT scan, dahil doon nakita yung bukol, gagawin naman ng ating mga radiologists or interventional radiologists yung pagtusok simula sa balat papunta sa baga at pagkuha ng sample ng bukol para malaman natin kung yung bukol ba yun ay cancer o hindi. So doon, kapag nalaman na natin na mukha talagang cancer sa resulta, sunod-sunod pa ulit na eksaminasyon yung gagawin. So sunod doon, kailangan na natin na magpagawa ng tinatawag natin na PET CT scan o kaya naman marami pang iba-ibang CT scan na hiwa-hiwalay para makita natin kung yung cancer ba na yun ay kumalat na sa ibang parte ng katawan. Kasi yung kalimitan na kalat ng cancer ay umaabot sa buto, sa atay, sa utak, tsaka sa adrenals, yung malapit sa ating mga bato. So doon sila usually kumakalat. So doon natin malalaman, kasi napaka-importante na malaman natin kung ano yung stage ng lung cancer na tinatawag natin. So after natin malaman kung ikaw ba ay may lung cancer, ang kailangan mo ng sunod na malaman ay anong stage na ito. Kasi magmamatter kung anong stage para sa susunod nating hakbang, yung management at yung survival rate sa bawat management na gagawin natin.
10: Ayan, ano, mahaba-haba po pala, Doc, ang proseso. Ano, you've mentioned ito nga po, ano, syempre nagsisimula sa X-ray and then magkakaroon ng CT scan kung may makita man, ano, nakakaiba. And then after that, yun po, may biopsy pa. So I think, ano, ito talaga, Doc, ay isa sa mga pamamaraan para makita nga, malaman, ano, kung gaano ba kalala or maybe hindi. Kung hindi pa naman, ano, sabi nyo nga po, napakahalagang malaman kung anong stage na ba nung cancer para malaman din kung paano ito, yung next step, sabi nyo nga po. Ano. And speaking of next step, Doc, ito siguro medyo nakakatakot na, ano, para sa mga listeners natin. Ano ba itong mga sinasabi ni Doc? Ano? Ang daming proseso, and sabi nyo nga po, maaari pang kumalat. But of course, mga pare, hindi tayo nandito para manakot, ano, nandito tayo para yun nga, nandito si Doc sa atin para bigyang kaalaman tayo sa kung gaano ba kahalaga na pangalagaan natin ang ating mga baga. And speaking of pangangalaga, so siguro yun nga po, kung halimbawa man, Doc, ano, na ma-find out, halimbawa lang ho, ano, na ang isang tao ay may cancer nga po sa baga, ano naman po kaya yung mga gamutan dito, yung mga pwedeng gamot para sa sakit na ito?
11: Yung maganda sa lung cancer, kung ito ay makuha natin sa early stage, o ibig sabihin, maliit pa lang siya na bukol, nakita na natin agad siya at hindi kumalat sa katawan, napakataas nung ating tinatawag na chance ng paggaling. Kasi nakuha natin siya dun sa stage 1 pa lang na hindi pa siya kumakalat. Pero yung pinakagamotan natin doon ay surgery. O kumbaga, tatanggalin natin yung mismong bukol kasunod ng posibleng chemotherapy at radiotherapy. Pero kung ito ay medyo nahuli-huli tayo ng stage, doon na pumapasok yung ibang mga gamutan natin, no, aside sa surgery. Pwedeng may kombinasyon ng chemotherapy at saka radiation na paliitin yung bukol bago natin ulit tingnan kung pwede na natin siyang operahan. At para doon naman sa mga advance or yung mga may mga kalat na, hindi pa rin naman walang pag-asa dahil nga sa ating mga pag-aaral. So meron pa rin tayong chemo, radiation, so chemotherapy at radiation, at yung mga tinatawag natin na targeted therapies o yung mga pag-aaral o trials kung saan meron na tayong inaaral ng mga immunohistochemistry. So ito ay mga specific na gamot na binibigay na tina-target talaga yung mismong cells na na-identify natin na nagko-cause ng cancer.
10: Mm-hmm.
11: So, ang kagandahan ngayon sa lung cancer, hindi na lang tayo limitado sa opera, sa chemotherapy at radiation, nagkakaroon na ng development o ng mga bagong gamutan na tinatawag nga natin na targeted na therapy or immunotherapy.
10: Ayan, ano? So sabi nga ni Doc sa atin, mga mare, mga pare, may pag-asa pang gumaling, ano? And as what he have mentioned, kahit na ito pa, ano, marahil ay nasa advanced stage lung cancer na, ay pwede pa rin, ano? Kasi nga po, totoo po, ano, nag-evolve, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, ano? Ang siyensya, teknolohiya, napakalaking tulong po talaga sa atin. And of course, sa tulong niyo, Doc, ano, bilang sa inyo pong mga eksperto, ay gumagaling ang maraming tao. And speaking of, ito po, Doc, isa sa mga paborito kong tinatanong pagka po may kapanayam ako tungkol po, ano, sa mga sakit or sa mga sa dito po sa usapang tulad nito tungkol sa health, may mga misconception po ba o mga maling paniniwala tungkol sa lung cancer ang gusto ninyong siguro linawin sa publiko?
11: Well, siguro yung mga lagi na lang nilang na, ano, ay yung naninigarilyo lang ang pwede magkaroon ng lung cancer.
10: Mm-hmm.
11: So tulad yan ang sinabi ko, merong mga hindi naman naninigarilyo pero nagkakaroon pa rin. So pwede nga itong dahil sa mutation, sa genetic or sa exposure natin sa kapaligiran. Yung mga natutuyuan ng pawis na pwedeng mag-cause ng iba pang mga sakit. So hindi naman yun yung mga major na dahilan natin mm-hmm. kung bakit nagkakaroon. Isa pa, siguro yung pinaka kailangan nating ma-address ay yung wala ng pag-asa kapag nagkaroon ka ng lung cancer. So dahil ngayon nga ay nagkakaroon na ng mga bagong gamot, hindi naman ito na ipapangako na ikaw ay gagaling. Pero yung promise na binibigay nito ay pwede pang papahaba yung buhay mo. So dun sa simula ng ma-diagnose ka, matanggal yung mga sintomas, matulungan ka pa rin sa pagtuloy ng buhay mo habang kaya pa. So bali dun tayo directed. So wala pa talaga yung cure para dun sa advanced na mga cancer, pero it prolongs life expectancy and prevents yung mga sintomas na nararamdaman natin.
10: Ayan. Salamat po, Doc, ano, sa pagbibigay pag-asa sa mga listeners at viewers natin na yun nga po, hindi pagka tinamaan ka ng lung cancer ay parang guho na ang mundo. Well, normal yun. Syempre, bilang tao,
11: yes,
10: malinig natin na nagka-cancer tayo. Sobrang sakit sa damdamin. But of course, ayan, sabi ni Doc, huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi patuloy yung kanilang mga pag-aaral, patuloy yung mga gamot ano, na nade-develop para nga po magkaroon, hopefully, ano, ng cure na talaga. Hindi na lang siya mabawasan or maybe ma-lessen yung impact at as in 100% cure. Na hopefully, ano, wala naman imposible, 'di ba? Lalo na kung magdarasal tayo. Pero ito, Doc, gusto ko lang din pong siguro ilinawin, ano, kasi may mga pagkakataon na pagkasasakit sa baga, usually kadalasan po ay nakakahawa, hindi ho ba? So ito po, ang lung cancer po ba ay nakakahawa rin o hindi?
11: Well, yun, hindi siya nakakahawa. Mm-hmm. So, dahil nga siya ay dahil sa DNA o sa cells natin siya, sa sariling katawan yung naapektuhan nito. So, hindi siya hindi mahawa yung kasama mo sa bahay, mm-hmm. kapag parehas kayo ng ginamit ng mga baso, plato, hindi siya natatransmit sa dugo, sa laway, mm-hmm. sa hangin. So, ito ay sariling pagbabago sa katawan mo. Siguro isa pa lang pwede natin i-address, no, na hindi sapat yung mga alternative o yung herbal na mga medications para sa mga ganitong sakit. Para sa amin, iba pa rin kapag ipapakonsulta mo siya sa mga eksperto.
10: Mm-hmm. Ayan, ano? Opo, gusto rin nating ipunto talaga yan. Napakahalaga na mag-seek tayo ng help ano sa mga experts talaga. Mahirap din 'no nag self-diagnose ano, nagse-self-medication. So siguro 'yun nga ano, gustong ipaliwanag sa atin ni Doc na mahalaga na ma-check ano, kasi hindi lang naman din mga mare, mga paring doktor ang mismo mag-check. Dadaan nga sa proseso. Sabi ni Doc, 'di ba? Nandiyan yung X-ray, CT scan, biopsy and so on and so forth. So kumbaga, meron talaga ng scientific na explanation ano sa kung ano ba 'yung nangyayari sa ating pangangatawan. And siguro po Doc, ayan, syempre usapang lung cancer tayo, nabanggit na natin ano ba 'yung mga sanhi, nabanggit na natin kung ano paano ba ito gagamutin. Pero syempre napakahalaga nga po ano, paano po ba natin mapapangalagaan or may mga paraan po ba para mabawasan 'yung panganib ng pagkakaroon ng lung cancer? And syempre paano po natin mapapanatiling malusog ang ating mga baga?
11: So, yung number one talaga na advice namin ay ito, gasgas din, yung prevention is better than cure. Mm-hmm. Pero yung pag-iwas at pagtigil sa paninigarilyo ay napakalaking tulong para sa pag-aalaga ng baga. Kailangan nating linawin na hindi lang sigarilyo ha, pati yung vape o yung mga e-cigarettes natin. Kahit wala pang masyadong ganoong pag-aaral, meron pa rin na mga sanhi na hindi natin ma-explain. Wala pang enough evidence bakit, pero maraming nasisirang baga na ang tanging ginagamit lamang niya ay e-cigarette. Pero sobrang pangit ng baga niya. So ito ang mga bagay na to, kung maiiwasan natin, maititigil natin ng mas maaga, mas malapakalaking tulong nito para sa mga individual. Tapos lalo na kung matagal ka namang naninigarilyo, halimbawa may matagal na talaga, napakalaking tulong din kung ikaw sa sarili mo alam mo na dapat magpa-screen ka na or ipatingin mo na kung sakaling nangangamba ka na baka meron ka nitong malignancy na to o lung cancer. So kasama yung sa pag-aalaga, yung pag-check mo sa sarili mo na sa tingin mo kailangan kong ipatingin. Ngayon may plano na akong tumigil pero gusto kong malaman kung ito bang mga practices o nakagawian ko dati ay naka-apekto na sa aking katawan.
10: Ayan, ano, do not smoke. Mamare mga pare, ayan ang ating siguro panawagan ano, para sa mga tagapakinig at tagasubaybay natin ngayon. Pero paano naman, Doc? Halimbawa, ano, ang isang tao, hindi naman naninigarilyo, pero marami sa mga taong nakapaligid sa kanya ay naninigarilyo. So, di ho ba may tinatawag na second hand smoke? So, gaano rin po ba kataas yung chance na magkaroon ng lung cancer o sakit sa baga ang isang tao, kahit siya mismo hindi directly na naninigarilyo, pero marami sa paligid niya ang nagyuyosi o naninigarilyo?
11: Pwede pa rin actually, it can still affect your body kasi kumbaga hindi mo lang siya directly na lalanghap o pumapasok sa katawan mo, pero meron pa rin mga chemical na nalalanghap ka. Mm-hmm. So second hand smoke ay pwede pa rin na maging sanhi. So tulad nga sabi ko, pati yung environment mo, kahit ikaw mismo hindi nanigarilyo, pwede maka-apekto sa'yo. So isa pang payo siguro is aside from ikaw sa sarili mo, tumingil, pati sana yung mga kasamahan mo, kung aabisuhan mo sila na to stop or quit smoking, yun talaga yung best advice natin.
10: Ayan.
11: Kasi napakarami, aside sa lung cancer, napakarami pang ibang sakit na ang dulot or ang sanhi ay yung paninigarilyo.
10: Ayan, ano, mga mare, mga pare, panahon na, itigil na ano, ang paninigarilyo. At hindi naman kailangan agad-agad, ano, kasi syempre, lalo na kung nasanay ang katawan sa paninigarilyo, ano, mahirap baliin yan, mahirap nang biglang stop. So syempre, magtulong-tulong din, diba? Baka may mga kakilala kayo na naninigarilyo, ano, unti-untiin nyo, ano, sa ibang paraan siguro, baka pwede nga, kasi Doc, ngayon, hindi ho ba, para I think meron din yung may ini-inhale lang siya pero walang kahit anong content. I forgot the term eh, pero I think nakakatulong yun para sa mga smoker. Unti-unti nilang gustong mag-transition na maging non-smoker. Nakalimutan ko lang po kung ano yung tawag doon. Pero I think may parang ganung device na wala siyang kahit anong nilalaman. Pero pwede mo i-inhale para dun sa mga nasasanay kasi nakakayosi. And then, yun nga po, until syempre dumating yung such time na hindi ka na nag-yosi at all. So, pero yan po. Paalala ni Doc sa atin, naninigarilyo ka man or hindi, malaki din, no? O may posible, may chance na magkaroon ng lung cancer. And siguro, last lang din, Doc, ano, bukod dito sa pag-iusi, paninigarilyo at sa secondhand smoke, pati po ba ang pollution may factor din po sa pagkakaroon ng lung cancer? Especially, ano, yung smoke pollution, air pollution, ganun po kaya yung mapapayo nyo dito?
11: Well, pwede pa rin naman po kasi since ito ay chemical pa rin. Pero yung pinakamalaking factor na pollution or chemical na makaka-apekto for lung cancer, yun nga ang asbestos na sinasabi natin. So, not much dun sa air pollution and smoke pollution sa traffic sa Pilipinas. So, hindi naman. Pero kung kaya mo pa rin mag-wear ng face mask habang nasa labas ka, bilang madumi naman pa rin talaga yung hangin natin, lalo na sa mga polluted na mga cities, better pa rin kung meron tayong protection.
10: Ayan. Thank you, Doc. Ano, dito sa inyong paliwanag, napakabilis po ng oras. Siguro, panghuling mensahe na lang din po sa publiko. Ano po kaya ang nais ninyong ipaalala sa ating mga tagapakinig tungkol nga po dito sa ating usapan na lung cancer?
11: So, siguro para sa lahat ng mga nakikinig, no? So, yung lung cancer, hindi siya birong sakit. So, ito ay seryosong sakit, pero hindi ito dapat katakutan. Dapat ito ay harapin ng merong kaalaman, tamang aksyon, at maagang pagpapatingin. So, yung mga ubo na pinagpapawalang bahala natin dahil baka normal lang na impeksyon na tumatagal na ng ilang linggo, ito dapat isang gunin na natin kasi mas maganda na maagapan natin habang maaga pa para masolusyonan natin ang pwedeng maging sakit na meron ka. At kung ikaw naman ay isang tao na naninigarilyo o nagbe-vape, hindi pa huli ang lahat, pwede kang tumigil. May mga programa ang gobyerno, ang mga ospital, ang ating mga pulmonologists para matulungan kayo ng hakbang step by step kung paano tumigil. Dahil tulad nga ng sabi ni ma'am, hindi siya biglaan na proseso na overnight pagising mo, hindi ka na maninigarilyo. Kasi lalo na kung ikaw ay nasanay, ito ay hahanap-hanapin mo. So may mga paraan para ikaw ay unti-unting mag-stop at alternative na binibigay para doon sa nakasanayan mo na paghawak ng sigarilyo, paglagay nito sa labi, pag-hit-hit, pati sa nicotine na ito yung nagkukos ng addiction dun sa paninigarilyo. Meron tayong mga alternative na binibigay para makatulong na matigil yung paninigarilyo at mabawasan yung mga pwedeng maging sakit na dulot ng paninigarilyo aside sa lung cancer. So screening pa rin, early detection, at yung early or yung high index of suspicion, yung pinakamaganda pa rin natin na matandaan para sa lung cancer. At sumangguni sa inyong mga doktor, pwede sa barangay, pwede sa mga ospital. So marami namang paraan, may mga online din na mga check-up kung hindi natin sila kayang puntahan, para mas mabigyan kayo ng may kaalaman o may laman ng mga payo tungkol sa inyong posibleng sakit.
10: Ayan, napakaganda ng iniwang mensahe sa atin ni Doc, ano? So, yun nga po, huwag mawalan ng pag-asa, mga mare, mga pare. Pero napakahalaga pa rin talaga ng early detection, yun nga po, para mas maaga mo ma-detect, mas malaking chance na magamot pa, ano? And of course, magawan pa ng paraan. Maraming salamat po, Doc. And last na lang po, bago ko po kayo bitawan, para naman po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontak, and kung meron po kayong social media pages, pwede nyo rin po silang anyayahan na i-like or i-follow ito.
11: Well, yun po, dito po sa mga Taga Laguna, pwede po kayong sumangguni or kumonsulta po sa mga ospital po dito sa Los Baños Doctors Medical, Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. 24/7 naman po na bukas po yun para po sa inyong mga concerns. So, yan po.
10: Ayan, maraming salamat po, Doc, muli sa pagpapanayam nitong ditong makabuluhang talakayan natin this morning. Once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang thoracic surgeon mula sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba, kundi si Dr. Rudolph John De Juras. Maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
11: Thank you. Good morning, everyone.
10: Thank you so much. Ang oras po natin, 10 minuto na lamang bago mag-alas G's ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas namang ang ilang mga paalala.
4: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
12: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
14: Dala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine 1278.

tayo po nagbabalik sa programang Mustakha Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Julie. At bilang pagpapatuloy po, dadako na nga tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ayan, tinanong nga po natin ng ating mga kumare at kumpare, sa tingin nyo, sino ang pinakamas nanganganib magkaroon ng sakit sa baga? So meron po tayong mga reaction, ano, ang angry react para sa naninigarilyo, like react para sa mga vapor, wow react para sa exposed sa pollution, ang sad react para sa secondhand smoke, at care react para sa iba pa. So base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, ano, actually isa lang yung majority na sagot na mga kumare at kumpare natin, yung care react o yung iba pa. So I am assuming, ano, yung itong iba pa na sagot ng ilan sa atin, maybe iba pa kasi all of the above. Ano? Lahat yung mga nabanggit na pagpipilian yung kanilang sagot. Or marahil, pwede rin, iba pa in sense na may iba pa talaga silang kasagutan. Ano? And speaking of iba pa, ayan, syempre, babasahin natin ang komento ng ilan sa mga kumare at kumpare natin. Unahin na natin si pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, for those who are addicted to smoking or vaping, especially the youth and elderly, it is important to stop these harmful habits. If they continue engaging in this dangerous lifestyle, it may lead to long failure and even death. The key to overcome this addiction is discipline and avoiding negative influences that encourage such behavior. As the quote says, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Totoo, 'di ba? Kasi addicting eh, addicting po ang paninigarilyo. Pero kanina nga sa talakayan natin, ano, with the Doc Rudolph, sabi niya, 'di ba? And binanggit natin na ang paninigarilyo naman hindi kailangan, hindi overnight masastop mo. Mas maganda sana kung ganun, eh kaso nga po, 'di ba, yung nasanay tayo, yung katawan natin na naninigarilyo, and even yung chemical na nicotine, 'di ba? Ay may epekto rin talaga sa katawan natin. So tulungan natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Kung hindi man tayo, kung hindi man yung sarili natin, ay maybe we can help them. Diba? Pwede nating matulungan sila sa pamamagitan ng unti-unting pagtanggal, unti-unting pagbabawas nitong paninigarilyo sa kanilang buhay. So siguro yun nga po, ano, sabi rin kanina ni Doc sa atin, may mga yung mga pulmonologists, ano, yung mga associations, even the government and other institutions, may mga ways, may mga paraan sila, ba, diba? Para matulungan nga po yung mga smoker na gawing non-smoker. So, mag-seek tayo ng help sa kanila, sa mga professionals, if di natin kaya, ano, yung mismo nga sarili natin. At ito po, mula naman kay pareng Romel Livid, sabi niya, palagay ko po, lahat. Lately ko po nalaman na mas nanganganib raw ang lumalanghap ng secondhand smoke kaysa yung mismong smoker. Gayun man, every time na may usok, maski pollution, need nating mag-ingat kung hindi man makalayo riyan agad. Ayan. Totoo, lahat eh. Lahat talaga may factor, ano, sa kung paano tayo o pwede tayong magkaroon ng sakit sa baga. And specifically, ito nga yung usapan natin kanina with Doc, diba? With Doc Rudolph na lung cancer. So, mga mare, mga pare, huwag na nating hintayin pa na dumating sa punto, ano, na magkaroon tayo ng cancer. And take note, kanina rin, ano, paulit-ulit na ipinupunto ni Doc na yung lung cancer ay pwedeng kumalat din sa iba pang parte ng katawan. Well, the same goes with any cancer naman, diba? May mga pagkakataon na kumakalat sa katawan natin. Pero ito po, yung lung cancer kasi kung maiiwasan naman talaga, diba, ay iwasan natin. Lalong-lalo na nga po sa pamamagitan ng hindi paninigarilyo, ano, and pangangalaga ng maigi ng ating mga baga. Alright, ayan mga mare, mga pare, maraming salamat po sa lahat ng nagkomento at bumoto sa ating poll question of the day. And once again, gusto ko lang pasalamatan muli si Dr. Rudolph John na De Huras, na isang thoracic surgeon. And syempre, ano, gusto ko rin pasalamatan si Sir Ken Escandor, ano, siya yung bridge natin all the time para may mga panayam nga po tayo, mga eksperto, especially mga doktor,
Doktor, ano, pagka sa mga usaping health, sa mga usaping pangkalusugan. So salamat po Sir Ken Escandor, ano, sa palaging pagtulong sa amin. And of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga nakasalamat

0: kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
1: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
5: Natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Pasyal Pinas.
19: Pasyal. Pasyal
11: Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
19: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more.
19: Pasyal Pinas.
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
20: Love the Philippines.
11: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas 10 na naman mga beshi, kaya tara 10 sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
11: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal
19: Pinas!
11: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag nyo rin po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyong mapakinggan for free sa ating PBS Receiver. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Monday, mga beshies! Ngayong umaga pong ito, very special ang ating episode dahil meron po kaming tampok this morning. Storytelling never stops. Ito po ang pinatunayan ng Batikang Broadcast Journalist at ngayon, isang DOT-accredited senior citizen tour guide na si Mr. Edgardo Satira. Baon, ang apat na dekadang karanasan bilang mamamahayag, nagpapatuloy ang pagkukwento ni Sir Ed hindi lamang sa loob ng isang radio booth, kundi sa makasaysayang walled city, ang Intramuros sa Maynila. At sa ating special na episode ng Pasyal Pinas, mga beshi, aalamin natin ang journey ni Sir Ed sa pagtutour ng mga turista kung paano niya ginagamit ang kanyang broadcasting experience sa bagong profesyon na ito at kung ano pa man ang kanyang mga pangarap bilang isang senior citizen tour guide sa turismo ng ating bansa. Kaya mga beshi, manood, makinig at samahan niyo po kami sa isang makabuluhang kwentuhan. Nakapupulutan po natin ng inspirasyon at aral dito lamang sa Pasyal Pinas. Tunghayan natin ang kwento ng DOT accredited tour guide at veteran broadcast journalist na si Tatay Ed. Magandang umaga. Ngayong araw ay very special ang ating episode dahil kung makikita nyo, nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila para puntahan personal at makakwentuhan ng personal ang isang DOT accredited senior citizen tour guide. At hindi lang po siya basta tour guide dahil siya rin po ay isang veteran broadcast journalist. Kaya ngayong umaga, let's welcome sa Pasyal Pinas ang nag-iisang Mr. Edgardo Satira. Good morning, sir. Welcome po sa programang Pasyal Pinas.
2: Good morning. Talagang nag-iisa yun.
0: Yes, so, of course.
2: Anyway, thank you very much for having me in your program. At ako'y natutuwa dahil muli kitang nakita. At saka paabot ko na pagbati din sa lahat ng mga kasamahan dati sa DCR and Radio Magazine, from which I really started as a broadcast journalist. Thank you very much.
0: Yes. Sa mga beshies natin na nakatutok ngayon, ano, kung hindi nyo na itatanong, si Sir Ed ay ang aking mentor at napaka-tagal na panahon kaming magkasama hanggang siya ay iniwan niya kami sa... Umalis siya ng DZRM at ngayon ay nagtatrabaho na nga po siya bilang isang DOT accredited senior citizen guide. Sir, para simulan itong kwentuhan natin, of course, marami sa ating mga viewers and listeners dahil palagi natin kinikwento sa Pasyal Pinas itong programang ito ng DOT at ng NCSE. Paano nga po ba nag-start yung journey ninyo bilang isang tour guide? At bakit, sir, pinili nyo na pumunta sa ganitong uri ng industry?
2: 4 years after I retired, hindi ko naisip muna yung this kind of thing. I attended to personal matters, family matters, for about what, more than 2 years, because one of the things, yung subsuba ko sa trabaho bilang isang broadcast journalist, so hindi ko masyadong nabalanse family life and professional life. So I have to attend to these matters nung ako ay nag-retire na. After a while, yun na yung kwentuhan na hahanap-hanapin mo muli yung nakaugalian mo as a broadcast journalist. Pagkatapos hahanap-hanapin mo ulit, yun talaga sinasabi na nasaan ang mikropono. Ayun, doon na nag-start siya. Ang nagkataon lamang na nabalitaan ko yung programa nga ng NCSC, collaborating with the Department of Tourism, na magte-train ng mga senior citizens as accredited tour guide. Eh, sabi ko, teka, maganda to ah. So, marami ako na pagtanungan, I ask about the program, hanggang, yun, nagpasa ako ng mga requirements. So, yun eh. Yun yung, lagi kong sinasabi, ano mo yung kaibahan as a broadcast journalist at saka yung pagiging isang tour guide? Ang common doon yung, on my part, the common thing, yung patuloy na pagkukwento. Bilang isang journalist, ganun naman tayo eh. Kwento, mga balita, mga informations. Pagkatapos dito rin, ganun din. Kwento, information. Pero ito, of course, sa Intramuros, because we're called community tour guide, na naka-define dito sa mga landmarks inside Intramuros. So, this is more of the history, the culture, the heritage of the Filipino people. So, yun, kako, okay ko dun ha. So, nung nag-start na ako dito, nakita ko na this is a continuing journey for me na nakukwento pa rin. Passion natin, Hazel, yun eh. So, nabigyan ako ng pagkakataon na ipagpatuloy yung pagiging isang broadcast journalist sa mga kwento na daladala ko dito sa not only for Santiago but the rest of the landmarks inside Intramuros here.
0: Ayun. And as someone na nakatrabaho niyo po for many years, nakikita ko araw-araw, sir, yung inyong routine eh. Kasi, kasi tuwing umaga, magkasama tayo hanggang matapos yung araw. Pero ngayon po na kayo po isa ng DOT accredited tour guide. Kwentuhan niyo nga po kami, sir, paano nagsisimula po yung araw ninyo kapag pumapasok kayo dito sa The Fort and The Fort, yung inyo pong ginagawa sa maghapon. Ano po yung routine ni Sir Ed ngayon?
2: Alam mo, Hazel, yung aking alarm clock na ginagamit ko during the time na nasa radyo ako, hindi ko binago yun. Alas 4 ng madaling araw yun. Hanggang dumating ang punto na ito na alas 4 pa rin siya. So, ganun pa rin yung waking hours ko. Gigising ako and then ayusin ko sarili ko. Maaga ako umaalis. Katulad ng ganun din nung ako'y kasama pa ninyo, mas gusto ko yung mas maaga eh. Kaya ang programa natin nun, mas maaga. Dito naman ganun din. Mas maaga ako umaalis, pumupunta ako dito. But I'd like to make it clear, walang sinasabing particular time na pumunta ka dito. Anytime na gusto mong pumunta dito, yun yung sinasabi natin na hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang oras mo.
0: Kala ko hawak ni Sarang Beat eh. Oras.
2: Hawak mo ang oras mo. Gusto mong pumunta na medyo tanghali, eh bahala ka. Gusto mong maaga pumunta, di bahala ka. Gusto mong uwi ng maaga, eh di bahala ka. Hindi siya nakapako dun sa alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon, pauwi na ako. Mamimili ka din ng araw na gusto mong magpahinga. In my case, dahil kasi, sorry, dahil kasi yung Saturday, Sunday, eh yun yung talagang you're expecting more numbers of tourists, Saturdays and Sundays, syempre. So, kung papasok ako ng araw ng Saturday and Sunday, ang ipinilit ko naman doon, Lunes, Martes. Oh, yun ang ginagawa ko na pahinga ko naman. Now, dito naman, ang kaharap mo, hindi lang naman yung foreign tourists, yung local tourists. Pagka minsan nga, mas marami pa ako nakukuha na mga local tourists kumpara sa mga foreign tourists. Pero, well, ano naman siya, nagpapalit-palit eh. May variations yung dating ng mga turista. Kaya lamang, pag medyo foreign tourist, natural, eh kinakailangan.
0: English.
2: So, talagang polish. At magagamit mo yung pagiging Englishero mo. Yun yung mga pinaghahandaan mo. There are times na mayroong kang foreign tourist na hindi kasing fluent when it comes to speaking and understanding the international language, which is English. A-adjust ka ng konti doon para magkatuluyan lamang kayo ng ganung mga nationalities para maituro mo sila. So, medyo simplified, adjust ka, and definitely maging sensitive ka din doon sa mga foreign tourists.
0: And eventually, sir, pagdating ng hapon, mga anong oras kayo umuwi niyan? Anong oras yung, kumbaga parang sa atin, pack up na tayo? Mga anong oras yung pack up si Sir Ed?
2: Ako kasi, ako usually, dumarating ako dito ng mga 6 o'clock ng umaga.
0: That early?
2: Oo, kung hindi man, mga 6:30. Ngayon, so dito na ako, kasi malapit lang inuuwihan ko eh. Pero on my own, talaga kinakap ko, meron man akong turista makukuha o wala. Pagdating ng 3 o'clock, ayaw ko na. Uuwi na ako. Diba sa was, hindi naman. I mean, you know, ipagpatuloy mo kung gusto mo ipagpatuloy. Ako kasi hindi. So, ang ginagawa ko yun. On my own, on my terms, on my own time, and the rest of us. Ganun din. So, hindi pa ako inaabot dito ng pagsasara ng gate ng Fort Santiago at 8 o'clock. Remember, we're only talking about Fort Santiago, ha? Kasi yung booth ng mga accredited tour guide nandito sa loob, nasa may bukana ng entrance ng Fort Santiago. Eh, may oras ang pagbubukas niyan. Alas 8 ng umaga. So, ganon, hawak mong oras mo. On my part, yun, alas 6 ng umaga, maglalagin ako, pagkatapos papasok doon sa tent namin, kukuha ako ng number doon, kasi may numbers kami sinusunod doon eh. Kung mas maaga ka, eh di mas maaga yung number yung makukuha mo. Other than the sinasabing peka. So, susundin mo yun, yung flow na yun. Kung nakakuha ka na ng isang guided tour, pwede kang bumalik, babalik mo yung number mo, kuha ka na naman ng number mo. But no matter, pag mga 2:30, quarter to 3, ala na. Ang dating ko na, ano na ako eh, parang mababa na yung energy ko as compared dun sa umaga pa lang. Kaya pag nakakuha na ng isa, wala, sige, pagsuswetehin pa. Pero usually, I will cut it off. Pagdating ng 3 o'clock, ay, babay na ako. Alis na ako. Pero that's on my own. Yung iba naman, kasi kanya-kanyang ano yun. Kanya-kanyang larga yan.
0: Kanya-kanyang schedule.
2: Kanya-kanyang schedule yan.
0: Kagaya ng pagpuprograma, sir, umaga, usually yung program nyo po eh, no?
2: Yes, oo.
0: Tapos sa hapon, pack up na tayo eh.
2: Kaya, tayo, sa atin, you should be 1 hour early. Ahead, early of your program. Ganun naman yung labanan sa atin. So, ganun din naman ako. I'd like to have more time for myself para makapahinga and to, you know, prepare myself also at the same time. Pero at 3 o'clock, ayoko na. Uwi na ako.
0: Yes. And it sounds to me, sir, na parang sobrang adjusted na kayo sa ganitong uri ng pang-araw-araw na ginagawa po ninyo. Ano? Unlike 4 years ago, nung kaka-retire nyo pa lang, of course, adjusting na naman, another adjustment
2: dito
0: na naman.
2: Dito po yun. Medyo doon ko rin na napatunayan sa sarili ko na yung mga retirees talaga will have a lot of adjustments to make, especially if you're coming from your active work as a professional. So talagang ang laki ng adjustments mo as far as yung paggamit mo ng oras mo. Kasi balik ka dun sa puntong hawak mo ng oras mo eh. So anong gagawin mo? Not unless gagawa ka ng mga bagay-bagay para nang sa ganun ay marami kang gagawin at kumikilos ang katawan mo at gumagana ang pag-iisip mo, eh talagang, and that would be risky as far as the health of a retiree and of a senior citizens is concerned.
0: Pero sir, sa field na ito na pinasok po ninyo, sabi nga natin, isa lang naman yung goal nung pagpuprograma at yung pag-tour guide, pagkukwento, it's pagkukwento.
2: Isipin mo, iya. May isang oras kang radio program.
0: Yes.
2: Isang oras yung pinagandaan mo yun. Kwento ka ng kwento doon. Although ngayon naman kasi, meron ng interactive na kasi ang broadcast ngayon eh. Kasi either meron kang walk-in, mismo sa as your guest, sa loob ng studio guest mo, meron na rin mga different social platform na ginagamit mo. Eh, ganun-ganun nangyayari dito eh. In fact, kahalap mo yung audience mo eh. At yun, kasama mong lumalakad. I mean, you know, so what's the difference? ako ang feel ko is kasama mo actually, meron ka talagang face to face, kasama mo siya, kinukwento mo siya, there's a person to person na relationship na nangyayari habang naglalakad kayo, magtatanong pa rin siya, because I would always encourage yung mga guests ko, before I start with the guided tour, I would entertain questions. Eh, ito lamang Fort Santiago, it would take you, ang pinakang, the list would be about 1 hour, ang given dito. So, bilang mo, haba nung nilalakad mo yun, kasabay mo yung turista mo, and nakikipagkwentuhan ka sa kanya, feel very, very exciting, at para kang nasa radio din. You're not just within the confines of the booth, pero naglalakad ka in nature. Ang ganda. Ganda ng pakiramdam.
0: Opo. And it radiates doon po sa positive aura na nakukuha ko ngayon sa inyo, sir. And also, exactly, sir, pero kahit po ganun, ano, na parang very happy po kayo sa kung ano po yung ginagawa niyo today, meron pa rin po bang mga challenges bilang isang DOT accredited senior citizen tour guide na sanay na na magkwento?
2: Ang nangyayari kasi talaga namang ano eh, in every field of endeavor, talagang may challenges kang kakarapin. Katulad ko, wika ko sa mga kwentuhan. Ang kwento ko nga is, kung itong nature na ito of a profession, I would call it a profession, ay dumating sa panahon na I am younger, I could have faced the challenges better. Kasi ang word na ginagamit ko dito, straight smart. So, I have to be. Eh, kung younger sana ako, ganda sana nung pagtimpla ko dun sa challenge na yon. So, it's a challenge. That's one thing. Another thing, syempre, ano na siya, fast-paced siya. Eh, for seniors like me, hindi ka na ganun ka-energetic eh, ang galawan mo eh. Kung makasabay ka man sa galawan, after a while, medyo magre-rest ka ng konti eh. So, that's another kind of a challenge here. Other than that, kasi yung mga senior kasi, that's where I belong now. So, doon ka na nababagay sa circulation na yon. So, you have to make another adjustments and that's another challenge. Pero yung challenge na yon, hindi naman on a negative part. Laging positive naman yung mga challenges na. But yes, these are the kind of challenges na kinakaharap ng isang senior. No matter what kind of profession na patuloy mong ginagawa. Kasi sasabihin nga ng iba, eh kasi retirado ka na, pensionado ka na, yung mga ganong word, ginagalang natin yun.
0: Mm-hmm.
2: And they would like to stay home, enjoy the time with the family, with kanilang mga apo, and then tending other matters na malapit sa bahay, enjoying the time. Okay yun. That's the other part of it. Ako, napunta ako dun sa part ng mga senior citizen na eto ang galawan. So, this is the part that I want to. Na nakakagalaw pa rin, nakakagilos pa rin. Ang tanong eh, ba't nagtatrabaho ka pa? It's not exactly work that you're doing. This is something na gusto mong gawin because when you wake up in the morning, parang katulad din yung pag gumising ka sa umaga, saan ako pupunta? Gusto ko yung profession ko. The same thing is true. As a senior citizen, pag gising ko ng umaga, may pupuntahan ba ako? Ay, nga pala. May pupuntahan pala ako na hindi ka actually sinasabing you really have, it's a must for you to come. Hindi, hindi ganun.
0: And knowing you, Sir Ed, for many years, I know that you will power through dun sa mga challenges na inyo pong nabanggit. And look at you now, sir, talagang na-enjoy nyo po yung inyong ginagawa.
2: Tama yung word mo yun. Kasi yun yung tanong lagi. Do you enjoy what you're doing? In every undertaking, in every profession, kinakailangan gusto mo yung ginagawa mo. Oo nga, di ba, ang return as far as financial investment is concerned, eh, malaki. Pero pag hindi mo naman siya talagang love and passion, that's exactly what I was with you, ganun din yan dito. Kapag para lang makalabas ng bahay, at tapos hindi ko naman gusto yung pupunta ko. Can you just imagine, what kind of office do I go na? Open, atmosphere, scenic. I mean, it's a park na pinupuntahan mo where you would like to, you know,
0: unwind.
2: Unwind. Not exactly working. You know, mm-hmm. And the hawak pa rin oras mo.
0: Yeah. Yeah. And for sure, yung mga beshies natin at yung mga viewers and listeners natin ngayon, na-inspire sa kwento ni Sir Ed. At kung paano niya ginamit ano, yung pagiging broadcast journalist niya sa trabaho niya ngayon, sa profession niya ngayon. At sa ating pagbabalik, we will talk more about that at kung paano niya nga ba ginamit yung kanyang 4 decades of experience bilang isang veteranong broadcast journalist sa pagiging isang DOT accredited tour guide. Magbabalik po ang programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: So Sir Ed, learning is something na maaari mo talagang ipasa no doon sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo.
2: Right.
0: 'Di ba? Kaya yung physical na souvenir walang problema, pero kapag may additional learning, yun talaga yung totoong souvenir na maaari mong ibahagi sa iba and walang expiration.
2: At saka yung souvenir mo, mamaya mo mami-misplace mo na yun. Yung physical souvenir mo, but yung memories and the stories especially of the heritage of the identity ng ating mga Pilipino ba hindi nawawala yun.
0: Yes. And sir, ngayon po na kayo po ay nasa tourism industry na at kasama na po kayo dun sa mga tinatawag natin na mga tourism frontliners.
2: Thank you.
0: Na talagang tumataguyod sa turismo ng Pilipinas. Ano po ang pangarap ninyo para sa turismo ng ating bansa?
2: Ako, unang tinitingnan ko yung in particular makapag eto na may nababanggit ko na ito na makapagbukas pa rin ng community tour guide ng mga senior sa iba pang mga lugar kasi pilot program ito pero yun na nga kapag ito nabuksan sa iba pang mga lugar nakita mo naman ang Pilipinas talagang napakarami mga kwento nito doon sa iba pang mga lugar sa mga probinsya natin, sa mga malalayong lalawigan natin, mga bayan-bayan, yung kwento nila, talagang madadala nila because taga ron sila eh.
0: Mm-hmm.
2: Yun ang gusto kong makita na sana magkaroon pa rin ng pagkakataon yung mga seniors sa iba pa mga lugar na magkaroon din ng ganitong uri ng programa, ng training na sa ganun ay maging katulad din namin sa mga pagsasalaysay. Now, umaasa naman ako na ang ating pamahalaan, ang kinakaukulang mga ahensya ng pamahalaan na mayroong kinalaman sa turismo, may mga projects naman na nakikita ako na inilalatag. Siyempre, lahat ng mga bagay-bagay ay dumadaan sa pagsubok. Pero yun ay nagiging daan upang lalo nating maituwid kung ano pa man ang mga programa na kinakailangan natin. We shouldn't stop. There will be times na mayroong discouraging part, pero we should, you know, be more active para harapin yung mga, huwag natin sabihin problema, mga challenges. Mm-hmm. Yun ba?
5: And yung nabanggit nyo kanina, sir, na we shouldn't stop. Yan din po ba yung mensahe natin doon sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin ng mga senior citizens na nai-inspire doon po sa kwento ninyo na ngayon, hindi lang economically, ha, mentally, physically, emotionally, ay maayos po yung inyong well-being dahil sa profession that you have now.
2: Oo, kasi eto nakita mo, siguro nakikita naman nila pagkalawak-lawak itong Fort Santiago. Nung ako'y nag-retire, one of the things na hinahanap ko is a place that I could use my time. Labas ng bahay, Hazel. So, saan siya? Park. Naghahanap ako ng liwasan, ng parke. So, eto ngayon, ano ba tawag mo dito? Eto yun, this is a park. Tapos, madami mga kahoy, malinis na lugar. Unang hinanap ko yan eh. Eh, all of a sudden, eto ngayon, ang lugar na pinupuntahan ko, ganito. At the same time, hindi ako naka-confine sa loob ng bahay. I'd like to walk. Gusto kong maglakad. Eh, eto na naman. Nasagot na naman itong nung pagiging tour guide ko. Palakad-lakad ka dito. Eh, eto lang pag sa loob ng isang oras na pagkukwento mo. Hala, eh, maglalakad ka rito. Babalik ka rito. O, yun. So, exercise. Available na kaagad sa'yo. And then, the friendship of the group that I belong to na ang mga damdamin namin, ang mga words namin, ang mga sentiment namin ay magkakaparaw kasi we're all citizens. So, nagkakaintindihan kami. Yun.
5: Yun ang mga win, ika nga, sir.
2: Oo, oo, tama ka.
5: Ng pagiging isang DOT accredited senior citizen tour guide. And sir, dun sa mga viewers and listeners natin ngayon na gusto pong makipag-ugnayan sa inyo, kasi syempre, nalaman na nila yung kwento ninyo at gusto pong first-hand ma-experience yung tour guiding ni Sir Ed, na ngayon ay tinatawag ng Tatay Ed. Saan po nila kayo maaaring makontakt? Kung meron po kayong mga contact details, social media pages, or kung saan po nila kayo maaaring puntahan.
2: Kung talagang tent booth namin ng mga accredited tour guide, hindi lang yung senior ha, the others na mayroong accreditation, nandito mismo sa loob ng Fort Santiago. Pagpasok mo doon sa ticketing booth, sa main entrance, yung white tent booth, ayan, dyan mo matatagpuan. May nakalagay dyan eh, accredited tour guide booth yan. Makikita mo ko dyan. Pumasok ako is Wednesday hanggang Sunday. Monday, Tuesday, hindi mo ako matatagpuan dyan. Pahinga ko yan. And you could get in touch with me with this particular number na sa Viber number ko rin.
5: Na naka-flash ngayon sa ating screen. Dyan na po nagtatapos ang ating maikling interview, kwentuhan sa nag-iisang Mr. Edgardo Satira. And hopefully, sir, ano, mapatuloy pa po kayo maging isang instrumento para isulong po ang turismo ng ating bansa. Again, kasama po natin ngayong umaga si Mr. Edgardo Satira, isang DOT accredited tour guide at ang dating broadcast journalist mula po sa Radyo Magazine. Maraming salamat, sir, at mabuhay po.
2: Thank you very much, Hazel.
5: Thank you very much.
2: Salamat.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga beshies, inyo pong natunghayan ang kwento ni Tatay Ed na sumasalamin sa pang-araw-araw na sakripisyo ng ating mga tour guides para isulong ang turismo ng ating bansa. Alam nyo mga beshies, malaki ang ambag ng mga kagaya ni Tatay Ed ano, na nagtataguyod nung tinatawag natin na community-based tourism. Isa po itong mahalagang aspeto kung saan na bahagi po yung mga lokal na residente, yung mga locals natin sa mas malalim na pag-unawa sa kultura at tradisyon ng isang bayan o ng isang lungsod. Pangarap din ni Tatay Ed na nabanggit niya no, na sana mas marami pa yung mga senior citizens na kagaya niya mula po sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas yung mabigyan ng oportunidad, job opportunity, employment sa ilalim po ng Tourism Legacy and Livelihood Program ng Department of Tourism at ng National Commission of Senior Citizens. At yung binabanggit ni Sir Ed kanina, yung mikropono na kanyang hinanap-hanap ay kanyang muling natagpuan, hindi na nga lamang sa loob ng isang radio booth, kundi sa lawak ng makasaysayang Intramuros sa Maynila. Kaya tayo po dito sa Pasyal Pinas, nagpapasalamat kay Sir Ed Satira sa kanya pong pagpapaunlak sa ating interview. At masaya tayo mga beshies no, na lumabas tayo ng ating booth at personal natin siyang nakakwentuhan kung saan niya isinasagawa yung kanyang mga tour, which is sa loob po ng Intramuros, Maynila. At sa lahat po ng naging bahagi ng special episode niyan, of course, kasama rin po natin dyan ang ating station manager, si Ma'am Marinela Texon. Maraming salamat po sa inyong support. Gayun din sa mga nasa likod ng naturang video, kagaya po ni na Manuel Francisco at Julian Calces na kasama rin natin na nagshoot nung naturang interview. Alam nyo, napakainit nung time na yan. Pero sila po ay mga kaagapay natin para maisakatuparan itong special na kwentuhan na ito. Of course, pinapasalamatan din po natin ang Intramuros Administration, ang ating mga kaibigan sa Department of Tourism, and yung ating mga kasamahan din mula naman sa National Commission of Senior Citizens. Alam nyo, napakaganda nitong programa na ito na Tourism Legacy and Livelihood Program para sa ating mga seniors. And kagaya ng hope ni Sir Ed, hopefully ito'y makarating pa dun sa mga pinakamalalayong lugar sa ating bansa. Kasi alam nyo, yung ibang mga bayan at mga lungsod sa Pilipinas, napakarami pong kwento ng mga lugar na yan. At masarap yung mapakinggan at marinig mula mismo dun sa mga residente, yung mga taong talagang doon na nakatira at doon na lumaki sa mga lugar na yan. And dito po sa ating programa, isa rin po sa ating mga nakakakwentuhan, kagaya ni Sir Ed na isang DOT accredited tour guide, ay yung mga tourism officers din na usually ay sila rin po yung mga lumaki na doon sa naturang mga lugar. So nakikwento nila sa atin yung historical background, yung kultura, tradisyon at mga pinagmamalaking tourist spots ng kanilang lugar. Kaya mula po dito sa amin sa Pasyal Pinas, saludo po kami sa lahat ng mga tourism frontliners na nagtataguyod at nagsusulong ng turismo ng ating bansa. And hopefully, hindi po ito yung huling pagkakataon na magkaroon tayo ng kwentuhan, sit-down interview, sabi nga sa ating mga tourism frontliners, be it a tour guide o kaya naman ay mula mismo sa mga kaibigan natin sa DOT o kaya yung mga community-based tour guides din or mga tourism officers. Hopefully ay personal natin silang makakwentuhan kagaya nitong episode natin with Sir Ed. Kaya mga beshies, pwede nyo po siyang bisitahin at yung iba pa natin mga senior citizen tour guide sa loob po mismo ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Marami silang makwento ano, na pwedeng ibahagi sa atin. At ang sarap po makinig sa mga impormasyon na kanila pong ibinabahagi na kanila ring tinrain at pinag-aralan. Yan, hawag niyo hong kalimutan ang pagbisita at pag-alam sa sarili nating kultura. Bisitahin po natin ang Intramuros sa Maynila. Samantala, mga beshies, para sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa ating programang Pasyal Pinas. Of course, alam nyo po, isa rin sa mga gateway, ika nga, sa ating bansa ay ang ating mga paliparan. At number one dyan, of course, yung ating NAIA, yung Ninoy Aquino International Airport. At ito rin po, isang pinakamagandang lugar para agad-agad ay i-promote sa ating mga turista yung kultura at turismo ng Pilipinas. Kaya naman, mahalagang hakbang po itong kabubukas lamang na tourist information counter sa arrival area. After po yan ng customs area sa NAIA Terminal 3 na binuksan po ng Department of Tourism. Kapag kailangan ng ating mga turista or even yung ating mga balikbayan o kaya yung mga local tourists din ng direksyon, travel recommendations, transportation guidance o kaya naman ay tulong sa kanilang pagpaplano, sa kanilang itinerary dito po sa pagbisita sa bansa, ang ating mga Tourism Frontline Service Unit. Sila po ang mag-welcome at sasagot dun sa kani-kanilang or mga tanong ng ating mga turista. Reliable information, quality service, and of course, yung ipinagmamalaki natin na genuine Filipino hospitality. Yan naman ang bentahe ng ating mga, nating mga Pilipino. Yung pagiging hospitable ng mga Pilipino kagaya po natin. So yan po yung aasahan natin at aasahan ng mga turista sa kanilang pagdaan dito sa tourist information or tourism information counter sa arrival area po yan ng NAIA Terminal 3. Alam nyo, isa rin sa very notable na makikita nyo po dito sa tourist or tourism information counter ay of course yung ilan po mga impormasyon patungkol sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit. At alam nyo naman po yan, marami sa mga delegates natin ang daraan din ng NAIA Terminal 3. Kaya mahalaga na meron po tayong mga tourism information counters at meron pong mga naka-standby ano, ng mga tourism frontliners para sumagot ng kani-kanila ang mga questions and inquiries. Again, located po ang pinakabagong DOT Tourism Information Counter sa NAIA Terminal 3. Yan po ay sa may arrival area. Samantala, mga beshies, bago po tayo magpaalam sa ating programa, ay meron lang po tayong pag-uulat na ihatid mula naman sa ating mga kasamahan sa iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations Nationwide. Balitang turismo pa rin po pagbisita ng ating international cruise ship sa Hundred Islands National Park, nagbigay or nagbukas ng oportunidad sa turismo ng Alamino City. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
6: Dumaong sa Hundred Islands National Park sa Alamino City, Pangasinan ang international cruise ship na MS-1 Hellenic Minerva na may sakay na daang-daang dayuhang turista. Mainit na sinalubong ng lokal na pamahalaan katuwang ang Department of Tourism o DOT Region 1 ang pagdating ng mga bisita bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng turismo at pagpapakita sa likas na yaman at kultura ng lungsod. Kabilang sa mga inihandang aktibidad para sa mga dayuhang bisita ang guided tours sa mga pangunahing destinasyon sa parke, kabilang ang pagbabahagi ng kasaysayan at mayamang biodiversity ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking oportunidad para sa turismo at kabuhayan ng mga residente ang pagdating ng international cruise ship dahil mas napapalawak nito ang exposure ng Hundred Islands sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa rito, inasahan ding nakatulong ang pagdating ng mga dayuhang turista sa pagpapalago ng lokal na negosyo at iba pang sektor na konektado sa turismo ng Alamino City. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito. At sa pamagitan po niyan, magpapaalam na rin po tayo para sa edisyon ng ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat kay Sir Ed Satira, isang DOT accredited senior citizen tour guide at dating broadcast journalist sa kanya pong oras na ibinigay dito sa ating programang Pasyal Pinas. Thank you din sa ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marula Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
7: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
4: Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
7: Trending issue na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
10: sa Philippine Sports Podcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
0: Pinalakas.
2: Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
2: World Service
1: Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine.

0: lamang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot po.
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga lugar na napinsala ng lindol sa Mindanao bibisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kapakanan ng mga pasyente sa mga apektadong ospital, nais iprioridad ng Pangulo.
5: Headlines. Kabuang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao sumampa na sa 45 ayon sa Office of Civil Defense.
3: Headlines. Mga bayan ng Alabel at Glan sa Sarangani isinailalim na rin sa State of Calamity. Pagpapatupad ng price freeze sa General Santos City, mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry.
5: Headlines. Supply ng langis sa Southern Mindanao matatag pa rin sa kabila ng pinsala ng lindol.
3: Headlines. World Health Organization, Pag-ibig Fund at iba pang ahensya ng pamahalaan handang tumulong sa mga apektado ng lindol. Bureau of Internal Revenue pinalawig naman ang tax deadline sa mga apektadong lugar.
5: Headlines. Pangulong Bongbong Marcos, ikinasiya ang pagkakatayo ng bagong Dow Building ng San Francisco National High School sa Quezon City na anya'y produkto ng tamang paggugol sa pondo ng gobyerno.
3: Headlines. Pagbabantay sa Baho de Masinloc, dapat paigtingin ng Pilipinas kasunod ng floating structure ng China na namataan sa lugar.
5: Headlines. State of the Nation na address ng Pangulong Marcos Jr. sa Hulyo 27, gagawing simple lang ayon sa House Secretary General.
3: Headlines. At pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isasagawa sa Hunyo at 18.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ukol dito. Samantala, ipinagutos ng Pangulo sa mga government official na iprioridad ang kapakanan ng mga pasyente sa mga naapektuhang ospital. Pinuri din ng Pangulo ang mabilis na aksyon ng mga ahensya kasabay ng paghikayat na patuloy na tumulong sa mga biktima ng sakuna.
6: Pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Senado, hihintayin ang assessment ng executive branch kung kailangan pang magpasa ng supplemental fund para sa Mindanao Rehabilitation. Acting Senate President Sherwin Gatchalian at iba pang senador pupunta sa Mindanao bukas. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hihintayin pa nga ng Senado ang magiging assessment ng executive branch sa sitwasyon sa Mindanao para matukoy kung kailanganin pa bang manghingi ng special session para makapagpasa ng supplemental budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sa ngayon ay meron pang 180 billion pesos na available funds na maaaring gamitin para sa reconstruction at direct assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Kabilang na anya sa numerong ito ang 17 billion pesos na NDRRM fund at ang 32 billion pesos na LGSF o yung Local Government Support Fund. Sinabi ni Gatchalian na hihintayin pa nila ang assessment ng Office of Civil Defense o OCD kung magkano pa ang kailangan para matulungan ang mga biktima ng malakas sa lindol at ang rehabilitasyon ng mga nasirang istruktura sa Mindanao. Samantala, plano rin ni Gatchalian na magtungo sa Mindanao bukas para ipaabot ang tulong sa mga apektado ng lindol. Ayon kay Acting Senate President, kasama niya pupunta sa mga apektadong lugar sina Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senador Zubiri Ejercito at Senador Irwin Tulfo. Matatanda ang inunsyo ng 12 senador mula sa new Senate Majority Bloc na idodonate nila ang isang buwang sweldo nila para makatulong sa mga naapektuhan ng malakas sa lindol. Bukod dito, mamimigay rin anya sila ng mga bigas at food packs. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Impatensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol, pumalo na sa 45 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang detalye sa ulat ni Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa 45 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 33 sa mga napaulat na nasawi ay mula sa Region 12 o Soccsaryen, habang ang 12 naman ay galing sa Region 11 o Davao Region. Bukod dito, nasa 486 ang naitalang mga nasugatan, habang 17 naman ang nawawala na karamihan ay mula sa Region 11. Samantala, mahigit 6,000 pamilya o mahigit 24,000 na individual naman ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center sa Region 9, Region 11 at Region 12. Nasa 238 naman ang mga imprastruktura ang napinsala ng lindol na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Halos 3,000 mga bahay din ang nasira, kung saan 2,499 sa mga ito ay partially damaged at 495 ang totally damaged. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations at pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Napuntahan na ng government responders ang ilang lugar na naging isolated matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, nakarating na ang mga responders sa mga lugar kung saan nasira ang mga kalsada at tulay. Gayunman, malaking hamon pa rin anya ang ilang lugar dahil napinsala ang imprastruktura, partikular sa bahagi ng Soccsaryen. Hindi rin madaanan ang ilang tulay at kalsada, dahilan kaya gumamit ng alternatibong ruta at sea transport ang mga otoridad para ihatid ang relief supplies at maabot ang mga apektadong pamilya. Nagpapatuloy pa rin ang assessment sa mga napinsalang imprastruktura.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isinailalim na sa state of calamity ang Alabel, Sarangani matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol. Kabilang sa napinsala ng lindol ang mga barangay Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Tiniyak naman ng Town Council ang patuloy na relief at recovery effort sa lugar. Samantala, nasa state of calamity na rin ang Glan, Sarangani na halos naging isolated dahil sa epekto ng malakas na lindol. Nauna nang dineklara ang state of calamity sa General Santos City na isa rin sa pinakanianig ng lindol. Sa pamamagitan ng deklarasyon ng state of calamity, mabibigyang daan ang LGUs na gamitin ang kanilang disaster response funds at emergency powers para tugunan ang kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Department of Information and Communications Technology o DICT nag-deploy ng libreng internet at communication support sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nag-deploy na rin ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga Starlink kit, charging stations at libreng internet services sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ito ay sa pamamagitan ng Government Emergency Communication System at ng Free Public Internet Access Program na layong suportahan ang mga emergency response operations sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga lugar na kinabitan ng libreng internet, ang Glan Municipal Plaza sa Glan, Sarangani, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alabel, Evacuation Center sa Maasim, Incident Management Team ng General Santos City at Coronadal, Office of Civil Defense sa Region 12, at sa
8: Balut Island sa Sarangani. Inaasahang makatutulo ang libreng internet service para mapadali ang pagkuha ng impormasyon at koordinasyon ng mga responders sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pati na rin ang pagkipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang DICT sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa disaster response at digital connectivity sa panahon ng sakuna. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng tumagal pa ng ilang buwan ang nararanasang aftershocks bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni FEVOC Science and Research Analyst Paulo Sawi na kaninang alas 7 ng umaga ay nakapagtala na sila ng mahigit 2,000 aftershocks at posible pa umano itong madagdagan. Ganito rin aniya ang sitwasyon sa Bogos City sa Cebu, naninig noon ng magnitude 6.8 na lindol at hanggang ngayon ay nakakapagtala pa rin ng aftershocks.
9: Nangyari po nung September, pasi September 31 yung Bogo earthquake. Hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung, what if, eto pa po, 7.8. So, ine-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya, yung mga aftershock na mararamdaman po.
3: Ang tinig ni FEVOC Science and Research Analyst Paulo Sawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FEVOCS hinggil sa panganib na dala ng soil liquefaction o ang paglambot ng lupa matapos ang lindol. Sa panayam na mark in mark out kay FEVOC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña, karaniwan itong nangyayari sa mga lugar malapit sa tabing dagat o kahit na anong uri ng katubigan kung saan ang lupa ay nasa ibabaw ng water table sa napansamantalang nawawala ng tibay matapos ang malakas na lindol. Lubang nga delikado ito dahil nagmimistulang kumunoy ang lupa na posibleng maging mapanganib sa mga residente at sa mga istruktura na posibleng gumuho o basa na lang lumubog. Binibigyan na rin ang access ng FEVOC sa impormasyon hinggil sa liquefaction ng mga disaster risk reduction and management offices upang agad na matukoy ang mga lugar na prone sa soil liquefaction.
10: Ang FEVOC pa nag-issue kami, hazard assessment report, kung saan po nakalagay doon kung yung lugar o yung lote ay ano yung mga peligro na meron siya. For example, gano'ng kalayo sa isang active fault, kung safe ba siya o prone siya sa liquefaction, sa landslide, sa tsunami, yung mga earthquake hazards po, pati volcanic hazards. So, magpa-provide po. So, in that way, kung before you invest, siguro, alamin mo yung hazard sa area mo. And kung sakaling mong may hazard na peligro ng liquefaction,
5: si FEVOC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Philippine Navy na nakahanda na para sa deployment sa mga humanitarian mission, partikular sa nangyaring lindol sa Mindanao, ang bagong commissioned na BRP Raha Lacandula. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, isang modernong offshore vessel ang BRP Raha Lacandula na magiging malaking tulong sa mga isasagawang humanitarian efforts sa Mindanao. Magiging malaking asset din ito ng bansa ayon sa Philippine Navy upang mapalakas pa ang maritime domain awareness at mabantayang mabuti ang mga teritoryong sakop ng Pilipinas.
11: It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippine Sea but across the archipelago from north to south, from west to east. General Headquarters would now would now dictate where it would be deployed. It depends on the operational requirements of the different operational areas of our country.
3: Yan ang pahayag ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mahigpit ang sinasagawang pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at iba pang kasunod na deklarasyon ng state of calamity sa lungsod. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, inatasan na nila ang regional office ng DTI na tiyakin na hindi gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ngayong katatapos lang ng sakuna. Gayun pa ni Roque, otomatiko na ang price freeze kapag may state of calamity dahil kalimitang tumataas ang demand pero hindi dapat tumaas ang presyo.
12: Daily basis, we have naman a regional office there. So again, we've already instructed them to make sure that there's enough food supply and then that prices are stable and don't move. Yeah, naka-price freeze.
3: Nakahanda ring umalalay ang Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, handa silang mag-alok ng loan sa mga MSME na nais makabawi sa negosyo matapos ang lindol. Meron ding Enterprise Rehabilitation Financing o ERF program kung saan maaaring makapagbigay ng hanggang 300,000 pesos na loan ng DTI sa mga maliliit na negosyo. Sa ilalim ng rehabilitation fund sa unang taon, walang interes na babayaran ang mga negosyante sa kanilang loan at sa pangalawa at ikatlong taon ay nasa 1% lang ang monthly interest.
12: And the loans, and then we have the Enterprise Rehabilitation Fund, which they can loan right away. So we've set aside naman money for that. So wala tayong problema doon.
3: Yan po mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Handa na ang Pag-ibig Fund na tumulong sa mga miyembro nito na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Pag-ibig Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., maaaring mag-avail ng housing insurance claim sa mga miyembro na nasiraan ng bahay bunsod ng lindol. Batay sa datos, may 110,000 na Pag-ibig members sa Mindanao ang may housing loans.
13: Kung kayo po ay yung inyong property, ay nabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan at kayo ay mayroon pa kong binabayaran ang Pag-ibig Housing Loan sa kasulukuyan at na-damage ho inyong property, ay maaari po kayong mag-file nung tinatawag na non-life insurance sa inyong Pag-ibig House. Nakaakibat ho ng kanilang Pag-ibig Housing Loan para ho yung damages ho ay masagot ho ng kanilang insurance.
5: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:22 na po ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan makalipas ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating mga balita, Energy Secretary Sharon Garin muling tiniyak na ginagawa nila ang kanilang makakaya para muling maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, John, at muling siniguro ni Energy Secretary Sharon Garin na ginagawa na nila ang lahat ng kanila makakaya para manumbalik ang kabuang supply ng kuryente sa Mindanao. Sa kanyang statement, sinabi nga ni Secretary Garin na pinakikilos na ng kagawaran ng kanila mga touch agencies kabilang ng National Electrification Administration o NEA at National Grid Corporation of the Philippines kabilang ang mga electric cooperative sa ilalim ng task force kapatid upang magtulong-tulong na maibalik ang supply ng kuryente sa buong Mindanao Peninsula na naapektuhan ng malakas na lindol. Dagdag pa ni Garin na nakikipag-ugnayan rin sila sa mga lokal na pamahalaan upang mas mapabilis at matukoy ang mga energy facilities na naapektuhan ng lindol. Sa uli naman, patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng Energy Department upang malaman na ang kabuang estado ng mga nare-restore ng supply ng kuryente sa buong Mindanao. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nananatiling matatag at sapat ang supply ng mga ng langis sa Southern Mindanao sa kabila ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad, karamihan sa mga fuel depot, storage facility at LPG refilling plants sa regions 11 and 12 ay normal na ang operasyon at walang naitalang matinding pinsala. Sa General Santos City, dalawa sa tatlong fuel import terminals ang muling nagpapatakbo ng operasyon habang isa ay sumasailalim pa sa pagkukumpuni matapos magtamo ng bahagyang pinsala. Sa kabuuan, 77 lamang na gasolinahan ang pansamantalang hindi operational dahil sa minor structural damage, pagkawala ng kuryente o patuloy na safety inspections matapos ang lindol.
16: Out of the 23 import terminals, isa na lang ho na import terminal ang hindi gumagana, and this is the Sea Oil Import Terminal in Barangay Tambler, General Santos City. But with the conversation kanina, we have a meeting with the oil companies, with our secretary also present and sharing the meeting. Itong Sea Oil has reported a minor damage. They're fixing the electrical lines na medyo sinisiguro lang baka mag-cause ng sunog. Pero ang target nila na resumption ng operation will be Thursday also of this week.
5: Yan ang pahayag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy naman ang pagbuhos ng mensahe ng pakikiisa at pakikiramay mula sa international community kaugnay pa rin ng mga lakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Nagpahayag ng pakikiramay ang embahada ng bansang The Netherlands sa mga naapektuhan ng lindol. Pinuri rin ng embahada ang dedikasyon ng mga otoridad, emergency responders at volunteers na suportahan ang mga naapektuhang komunidad. Nagpaabot din ng pakikiramay ang United Kingdom sa Pilipinas sa pamamagitan ni British Ambassador Sarah Halton. Ayon kay Halton, nakiisa ang United Kingdom sa mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol at ipinaabot nito ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Kaparehong sentimiento rin ang ipinaabot ng Embahada ng Kingdom of Saudi Arabia sa Pilipinas at hiniling nito ang mabilis na pagbangon ng bansa mula sa sakuna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tiniyak ng World Health Organization o WHO na nakahanda itong tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa mensaheng inilabas ni WHO Regional Director for the Western Pacific Region, Dr. Saia Mao Piucala, na ibinahagi ng Department of Health, sinabi nitong naka-standby ang WHO Philippines Country Office na kasalukuyang nakikipag-ugnayan kay Health Secretary Ted Erbosa para suportahan ang government-led response. Tiniyak pa ng WHO official na nakahanda ring tumulong ang iba pang United Nations partners at civil society organizations. Nagpaabot din ng pakikiramay ang WHO sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino dahil sa mga nasawi sa trahedya kasunod ng tumataas pang bilang nito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House Panel Chair hiniling sa Office of the Ombudsman na i-secure ang mga dokumento ng mga gumuhong gusali sa Mindanao. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Hiniling ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Office of the Ombudsman na agarang i-secure ang mga dokumento ng mga local government units kaugnay sa mga gumuhong gusali sa Mindanao. Anya, napakaraming gusali ang nasira o bumagsak sa lindol at posibleng may bahid katiwalian mula sa substandards na materyales hanggang sa hindi wastong konstruksyon. Dahil dito nanawagan si Valeriano kay Ombudsman Boying Rimulya na agad utusan ang pagkuha at pag-secure ng dokumento mula sa engineers, building officials at local na tanggapan ng BFP ng mga LGUs. Hinigayat din niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang amendments ng National Building Code at ang Panukalang Disaster and Emergencies Management Act. Ayon kay Valeriano, ang House Bill Number 6615 o New Philippine Building Act ay naipasa na sa Senado noong Disyembre at pwede nang isama sa agenda ng special session kung i-certify bilang urgent. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinasiya ang resulta ng pagkakatayo ng bagong Dao Building ng San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City na anya'y produkto ng tamang paggugol sa pondo ng gobyerno. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Masaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kinalabasan ng bagong tayong Dao Building ng San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City na nasunog noong Hunyo 15 noong isang taon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo ay nilibot nito ang pasilidad ng paaralan na dito ay napansin ang mga sprinklers na ikinabit sa kisame ng bawat palapag. Ayon sa Pangulo, isang patunay ang bagong tayong istruktura na kapag ginamit sa tama ang pondo ng pamahalaan ay ganito ang kanyang magagawa o kayang magawa. Masaya siya, sabi ng Pangulo, na nagagamit na ang Dao Building ng mga mag-aaral na ngayon ay may kabuuan ng 36 na mga silid aralan kaya wala na anong double shifting. Ikinatuwa din ng Pangulo ang mabilis na konstruksyon ng nasunog ni Gusali na sa original na 12 months target completion date ay natapos sa loob ng 8 buwan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand L. Marcos Jr.
19: At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mabilis at matibay na naipatayo ang nasunog na Dow Building ng San Francisco National High School na ngayon ay nagagamit na ng mga estudyante kasabay ng pagbubukas ng klase. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, 8 buwan lang natapos ang nasabing kusali na target sanang matapos sa loob ng 1 taon. Ayon kay Dizon, indikasyon ito ng mabilis ang aksyon ng pamahalaan alinsunod na rin sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Sabi ni Pangulo sa atin, talagang kailangan bilisan at ang naging challenge niya, next school year kailangan makatayo na tayo at hindi lang 2-story kundi dodoblehin natin. At talagang napakaayos ang paggagawa. 24/7 yung construction, 8 months to nagawa, no? Dapat to 12 months pero natapos 4 months ahead, 8 months nagawa na to.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mangangailangan ng 51.69 million pesos para sa paglilinis at pag-asaayos ng mga nasirang eskwelahan, dulot ang magnitude na 7.8 na lindol. Ayon sa DepEd, mahigit 7 million pesos ang kailangan para sa cleanup at clearing operations ng 267 na apektadong eskwelahan, habang mahigit 43 million pesos sa pag-asaayos ng mga silid-aralan. Naitala ang mga nasirang silid-aralan mula sa Regions 9, 10, 11, 12 at 13. Bukod dito, nasira rin ang ilang water, sanitation and hygiene o wash facilities. Samantala, nasimulan ng ibaba ng DepEd ang pondo para sa mga apektadong eskwelahan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa June 30 ang tax deadline sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol. Sangayon sa Revenue Memorandum Circular Number 62-2026 mula sa June 8 hanggang June 29, inilipat na sa June 30 ang deadline para sa tax filing, payment at document submission sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato. Alinsunod ito sa iniutos na whole of government response ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng lindol. Samantala, inatasan ang mga kaukulang revenue region at revenue district offices na inspeksyonin ang kanilang pasilidad at tiyaking ligtas at gumagana bago magbalik operasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hindi pa rin inaalis ng FEVOX ang posibilidad na ang pagtama ng The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay FEVOX Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña, sinabi nitong nasa 7.2 hanggang 8.3 magnitude na lindol ang maikukonsiderang malakas na lindol kung pag-uusapan ng Metro Manila. Dagdag pa ni Abigaña na ang mga usaping ito ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil dapat ito ay hinaharap at pinaghahandaan ng hindi lang ng pamahalaan, kundi ng bawat pamilya at komunidad.
10: Meron po tayong the big one naman po na manggagaling sa dagat. Ito po yung manggagaling sa Manila Trench. Mm-hmm. So 8.3 ang tinitingnan natin.
21: Ayun po.
10: So kung iisipin natin, sabi niya hindi na imagine, pero alam niyo po, kailangan natin imagine talaga kung ano ang posible nangyari sa Metro Manila kapag unama ang 7.2 na nalindol.
21: Mm-hmm.
10: So, worst case, so pinaghahandaan po yan ng gobyerno, dapat pinaghahandaan din po ng mga individual na mamamayan at ng mga, syempre, communities at pamilya.
5: Si FEVOX Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Handa ang contingency plan ng Department of Energy sa energy sector sakaling mangyari ang The Big One sa Luzon ng Petro Manila. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, nagsagawa sila ng dalawang tabletop exercises o simulations bilang paghahanda sa magnitude 7 o malakas o mas malakas na lindol. may gampanin din ang bawat stakeholder mula sa oil at power sectors sa gagawing pagtugon. Samantala, sinabi ni DOE Supervising Science Research Specialist Magnolia Olvido na mula pa noong 2019 nang simulan ang paghahanda sa major earthquake sa Greater Metro Manila kasama ang power generation firms, transmission operators, electric cooperatives at iba pang stakeholders.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nakatutok pa rin ang gobyerno sa paglikha ng maayos sa trabaho at pagbawas ng kahirapan para sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makarang iulat ng World Bank na halos 3 sa 10 Pilipino ay may panganib pa rin mahulog sa kahirapan. Ayon kay Castro, nananatiling committed ang pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa at kabuhayan sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya.
4: The government's thrust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yan po ang tugon ni Secretary Balisakan.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dapat pang paigtingin ng Pilipinas ang pagbabantay at monitoring nito sa Baho de Masinloc kasunod ng namataang floating structure ng China. Ayon kay Sea Light Director Ray Powell, bagaman hindi pa maituturing na paglabag sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, ang nakitang balsa ay dapat pa rin itong matyagan dahil posible itong pagmulan ng mas malaking istruktura na posibleng itayo ng China sa hinaharap. Kabilang din sa mga tinitingnang posibilidad ni Powell na isang scientific o environmental survey platform ang nakitang palutang-lutang sa lagoon ng Baho de Masinloc.
6: I do think that's actually a little bit more reassuring that it's not something that has been erected on the shoal itself. That makes it a little less like inhabiting an uninhabited feature, and instead you're looking at just sort of tethering something to the shoal. That doesn't mean it's, you know, that we shouldn't worry about it, because these things tend to start small, as we've seen in the past, like with, you know, other reefs and things out there. So it definitely bears very close watching, but I think it's less worrying than if it were actually a fixed structure on the shoal.
3: Yan po ang pahayag ni Sea Light Director Ray Powell.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Muling pinagtibay ng United Kingdom ang lumalalim itong ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng depensa at maritime security. Ayon kay British Ambassador to the Philippines, Sarah Halton, patuloy ang pag-uusap ng dalawang bansa para sa isang kasunduan na magpapalawak ng kooperasyon ng kanilang armed forces. Binigyan din ng United Kingdom ang suporta nito sa pagpapatupad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS as a 2016 arbitral award na nagpapawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng China sa mga pinag-aagawang karagatan. Kasabay nito, ipinagdiwang din ng dalawang bansa ang ika-80th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at United Kingdom. Ibinahagi rin ng British Embassy ang pagkilala ni King Charles III sa mahalagang ambag ng mga Pilipino sa UK, lalo na ang tinatayang 35,000 Filipino nurses na nagsisilbi sa National Health Service o NHS.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na isang simpleng State of the Nation Address o SONA ang gaganapin sa darating na Hulyo 27 sa ikinasang kauna-unahang Interagency Coordination Meeting sa Batasan Complex. Binigyang diin ng House Secretary General na dahil simpleng SONA lamang ang idaraos, wala aniyang red carpet, magagarbong gown o iba pang marangyang kasuotan na tilawas sa kaniraniwang nakasanayan sa mga nakaraang SONA. Inihanda na rin aniya ang mga imbitasyon kung saan hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simpleng Filipiniana dress o barong Tagalog, simple ngunit marangal.
22: The operative word for this year, I think, would be a simple SONA, in keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we specifically mentioned that encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress.
3: Si House Secretary General Cheloy Garafil.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, isasagawa ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inutusan ng Impeachment Court ang Vice President at mga House Prosecutor na humarap sa pre-trial conference sa June 18, ganap na alas 9 ng umaga. Maaari naman dumalo ng personal o sa pamamagitan ng abogado ang mga partido at tatalakayin ang mahalagang usapin para mapabilis at maging patas ang paglilitis. Sumiti naman ang magkabilang panig ng pre-trial briefs bago o sa June 15.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na mananagot sa batas ang sinumang individual na posibleng nagkakalat ng kaguluhan sa Senado. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang makatanggap ang Senado ng seryosong security threats. Nakikipag-ugnayan na ang Senado sa National Bureau of Investigation at iba pang intelligence agencies bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga senador at empleyado.
7: Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: At sa larangan ng palakasan,
2: Radyo Pilipinas Sports.
5: Middle distance runner Yasin Germali muling nagkampiyon sa men's 5,000 meters sa pag-arangkada ng ICTSI Philippine Athletic Championships. Mga Sports Radio 918, narikang ulat ni Dennis Yalanga.
8: Sinungkit ni Yasin Germali ang kanyang ikatlong sunod na gold medal sa men's 5,000 meters sa pagbubukas ng ICTSI Philippine Athletics Championships ngayong araw sa New Clark Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Tinawid ni Germali ang finish line sa loob ng 14 minutes and 15.34 seconds para talunin ang kanyang kapwa national team member na si Sonny Wagdos at Alfrens Braza. Kinuha naman ni Sara Dekinan ng Philippine Army ang ginto sa women's javelin throw. Samantala, magpapatuloy ang unang araw ng aksyon kung saan aabangan din mamayang hapon ang men's pole vault final kung saan magtatagisan sina Elijah Cole at Hockett de los Santos. Parehong nagwagi ng medalya ang dalawa sa 2025 SEA Games nang angkinin ni De Los Santos ang gold sa decathlon at ibulsa ni Cole ang bronze sa pole vault. Gaganapin din ang women's 400-meter final na katatampukan ni Paris Olympian Lauren Hoffman na siyang paboritong manalo. Tatagal hanggang Linggo, June 14 ang kompetisyon na nilahukan ng higit 1,000 track and field athletes na nanggaling din sa Malaysia, Chinese Taipei, Canada, Indonesia, Papua New Guinea, USA, Samoa, Singapore at South Korea. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Standard Time, 11:42 po ng umaga. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
24: Ay, aircon ba ako?
23: Ay, Nay! Diba, atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
24: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
23: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Unang araw ng pagbubukas ng klase sa Kalinga, generally peaceful ayon sa PNP Kalinga. Mula Radyo Pilipinas na book, magbabalita si Amelia Bumatnong.
0: Radyo Pilipinas. Report.
11: Naging maayos at mapayapang pagbubukas ng klase sa lalawigan ng Kalinga nitong Lunes, June 8, 2026, ayon kay Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tabuk, sinabi ni Fatiig na walang naitalang anumang untoward incident sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa unang araw ng pasukan. Wala ring naitalang road crash o vehicular traffic incident sa lungsod ng Tabuk at sa pitong bayan ng Kalinga batay sa monitoring ng mga pulis na itineploy sa mga paaralan. Aniya, bunga ito ng maayos na koordinasyon at pagtutulungan ng PNP, Public Order and Safety Office o POSO at mga barangay tanod upang maiwasan ang anumang uri ng krimen o insidente sa kalsada. Patuloy rin ang pagpapatupad ng programang Cops on the School kung saan nakadeploy ang mga pulis sa mga paaralan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga mag-aaral. Samantala, as of June 9, 2026, umabot na sa mahigit 19,000 ang bilang ng mga enrollees mula kindergarten hanggang senior high school ng DepEd Schools Division Office o SDO Kalinga, habang mahigit 25,000 naman sa Tabuk City SDO batay sa tala ng LIS Quick Count Facility ng DepEd Cordillera para sa school year 2026 to 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Punta naman tayo ng Bicol, 46 na job applicants hired on the spot sa isinagawang job fair sa Iriga City. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga ang may dala ng balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
12: Nagsagawa ng local and overseas job fair ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pakikipagtulungan ng Iriga City LGU bilang bahagi ng selebrasyon ng Pintakasi Festival ng Lungsod. Umabot sa 923 job seekers ang lumahok sa job fair na nilahukan ng 17 local employers na nag-alok ng mahigit 8,000 na lokal na trabaho at 2 overseas employers na nag-alok ng mahigit 600 na overseas jobs. Sa tala ng mga organizers, daang-daang mga job seekers ang sumubok sa paghahanap ng trabaho at 46 dito ang hired on the spot o natanggap agad sa trabaho. Present sa fair ang mga national government agencies upang alalayan ang mga aplikante sa pagproseso ng mga pre-employment requirements at social insurance documents. Nagpasalamat naman si Iriga City Mayor Rex Oliva sa mga ahensya at pribadong kumpanya na nakiisa sa job fair upang mabigyan ng disenteng hanap buhay ang ating mga kababayan. Palalakasin rin anya ang mga programang nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Irigenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Bicol Region pa rin, Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak ang mas matatag na supply ng kuryente sa Catanduanes. Magbabalita si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac.
0: Radyo Pilipinas Report.
13: Inihayag ng Department of Energy na inaasahang mababawasan na ang nararanasang mahahabang power interruption sa Catanduanes matapos ang pagpapatupad ng mga agarang hakbang ng pamahalaan upang madagdagan ang kapasidad ng supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya upang agarang tugunan ang kakulangan sa power generation na siyang isa sa mga pangunahing sanhi ng madalas na pagkawala ng kuryente sa isla. Ipinaliwanag ng Kalihim na kulang ang kasalukuyang power generation capacity ng Catanduanes, kaya agad na kumilos ang National Power Corporation upang magdagdag ng 6 megawatts na kapasidad para sa lalawigan. Nagsimula na ang testing at commissioning ng mga generator at transformer ng NPC at inaasahang magiging ganap na operational ang mga ito bukas. Kasabay nito, nakipagkasundo na rin ang Fiselco sa Isla Dagyab Energy Corporation para sa 8 megawatts na dagdag pang supply ng kuryente sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement. Target na makumpleto ang testing at commissioning bago matapos ang linggo at maisailalim sa full commercial operation ang karagdagang supply pagsapit ng June 15. Ayon kay Garin, nagkakaisa ang DOE, NPC, Fiselco at iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mababawasan ang mga power interruption at magiging mas matatag na ang supply ng kuryente sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Dako na tayo sa Visayas. Halos 8,000 na trabaho alok sa isasagawang mega, local at overseas job fair sa Cebu ngayong darating na June 12. Sa detalye, mula kay Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Halos 8,000 mga bakanteng posisyon sa trabaho ang maaaring aplayan ng mga naghahanap ng trabaho sa isasagawang mega, local and overseas job fair ngayong darating na June 12 dito sa lungsod ng Cebu. Ang nasabing job fair ay bahagi ng Independence Day celebration kung saan pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment Region 7, katuwang ang Cebu City Department of Manpower Development and Placement o DMDP sa mahigit 45 local employers at 5 recruitment agencies para sa overseas employment. Ang inaasahang makikilahok sa nasabing job fair kung saan nag-aalok ng 7,871 na mga trabaho. Karamihan sa mga inaalok na trabaho ay nagmula sa retail and wholesale trade at information technology business process management o ITBPM. Maliban sa mga job applicants, may mga oportunidad ring naghihintay sa mga gustong pumasok sa pagnenegosyo at self-employment sa tulong ng mga partner institution. Mayroon ring one-stop shop of government services kung saan maaaring makapag-avail ng mga serbisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga first-time job seekers at wala pang record sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Mindanao naman, damage assessment ng DSWD Region 11 nagpapatuloy sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang ulat mula kay Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nagpapatuloy ang damage assessment ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa mga barangay ng Kaburan Small, Kaburan Big, Marabatuan, Magulibas, Maybo at Karayana sa barangay ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos sa malakas na lindol na tumama sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ng assessment na matukoy ang lawak ng pinsala sa mga kabahayan, infrastruktura at iba pang pasilidad upang magsilbing batayan sa agarang pagbibigay ng tulong at iba pang kinakailangan intervensyon para sa mga apektadong pamilya at komunidad. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Samantala, naglagay na rin ang ahensya ng Mobile Command Center upang malakasin ang monitoring, koordinasyon at komunikasyon para sa relief at disaster response operations. Bukod dito, patuloy din ang distribusyon ng family food pack sa mga apektadong pamilya sa probinsya. Sa pinakahuling datos, may nakahandang 3 million pesos sa standby funds ang DSWD 11 maliban pa sa family food packs, ready-to-eat food packs at non-food items. Ayon sa ahensya, nagpapatuloy ang monitoring sa mga apektadong lugar upang matiyak ang agarang pagbibigay ng karagdagang suporta at ayuda sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa ibang bahagi ng Mindanao, DSWD Field Office 9 na mahagi ng relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Zamboanga. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa ulat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 9 ng relief assistance sa mga pamilyang nagsilikas dulot ng naranasang pagyanig sa Zamboanga kasunod ng magnitude 7.8 talindol. Batay sa inisyal na ulat, nasa Cabo ang 2,878 pamilya ang nagsilikas kung saan karamihan sa mga ito ay nagsibalikan na matapos ideklara ng otoridad na ligtas na bumalik sa kanilang tahanan. Kabilang sa mga ipinamahagi ng ahensya ang mga ready-to-eat food packs, hygiene kits, family kits at jerrycans na may halagang aabot sa higit 2,000,000 piso. Samantala, nagpaabot naman ang pamahalang lokal ng Isabela de Basilan ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa 2 pamilyang naapektuhan sa naturang lungsod. Nagpatuloy din kahapon ang pamamahagi ng food assistance para sa mga pamilyang nakatira sa barangay Bolang at Marikaan sa lungsod ng Zamboanga. Kakasalukuyan, patuloy na nakikipag-ugnayan ng response team ng DSWD Field Office 9 sa City Social Welfare and Development Office upang pangasiwaan ang paghahatid ng relief assistance sa mga apektadong komunidad. Pasabang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, walang naidalang pinsala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Katimugang Mindanao. Magbabalita si Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Marawi City na walang naitalang pinsala sa mga paralan at pampublikong pasilidad. Gayon din at walang layulat na nasawi o nasugatan matapos ang magnitude 7.8 na lindol na nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura sa Timog Mindanao. Bate sa isinagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA, ligtas at walang nakitang anumang pinsala sa mga paralan at iba pang pasilidad ng pamahalaan sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, magpapatuloy ang assessment at monitoring activities upang matukoy kung may iba pang epekto ang lindol sa mga komunidad sa Marawi. Samantala, pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at laging handa sakaling magkaroon ng mga posibleng aftershocks o kasunod na pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 10, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asa na si Emus po yata ang nakakabit.
27: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mahahalagang proyekto. Ang San Francisco High School ay mayroong 6,800 na mag-aaral at isa sa mga pinakamalaking pampublikong paaralan sa bansa. At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay o sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso Yusek. Isinusulong po ng CICC itong Zero Trust Policy sa kahit anong pinopost online. Pakipaliwanag po ito.
4: So yun nga, no, nakakalungkot na in this day and age, dapat yung information at our fingertips. Pero sa dami ho ng scams, sa dami ho ng fake news, kailan ho natin humingi sa mga kababayan natin na mag-adapt na Zero Trust Policy pagdating ho sa mga kaganapan sa internet. So ano-ano ito, pag halimbawa nakakukuha kayo ng mga feeds pagdating sa mga discounts, lalo-lalo na sa sponsored sites, ano, at saka mga bargains, kailangan pagdudahan natin ito, at saka maging pag-macheck tayo, at saka i-verify natin yung information na yun. Mm-hmm. Same thing with the news also, kasi sa dami ng lumalabas na mga feeds sa atin, na nagki-cater doon sa mga, may algorithm yan, nagki-cater doon sa mga biases mo eh. So, hindi lahat ng pumapasok sa atin na feeds, totoo, dapat pagkatiwalaan. So, kaya nga, ina-adapt din natin na kailangan maging mapagmatsyag, we have to be cautious, tsaka ugaliin natin mag-verify ng mga information natin. Both, pagdating sa mga consumer products natin at saka sa information that we consume. Kailangan maging mapagmatsyag, we have to be cautious, tsaka ugaliin natin mag-verify ng mga information natin. Both, pagdating sa mga consumer products natin at saka sa information that we consume on the internet.
3: Okay. Speaking of algorithm, Yusek, Houtroor, can we confirm na kapag ka ba yung, halimbawa, kaibigan natin sa social media, ang algorithm niya ay puro ganitong mga content, is it possible na maapektuhan din yung algorithm ng kanyang mga kaibigan? Especially yung mga madalas niyang ka-interact.
4: So, yun, maganda yung sinabi mo nung huli, yung ka-interaction ng hindi porke kaibigan mo, yung algorithm niya or yung mga biases niya or yung mga preferences niya, mapupunta sa'yo. No, pero when you interact, and minsan nga, yung sinasabi ko parati, Josh, yung mga phone natin, pag halimbawa, nag-uusap tayo, masasagad yung usapan natin, tapos lumalabas ka agad doon sa mga preferred sites natin, yun yung sinasuggest natin. No? So yun din, it's the same algorithm that's being applied to social media pages na pag halimbawa yung interaction natin, talks about one specific topic, yun yung napupunta yung mga feeds natin.
3: Okay. So how can someone protect themselves? Like for example, they interact with this certain group of people, pero halimbawa hindi naman dun sa certain subject na yun, pero ang nangyayari, pumapasok din yung algorithm na iba sa kanya.
4: So meron naman dyan yung parang pag nakikita mo, whether it's Facebook, YouTube, or TikTok, may mga options sila para i-block yung mga sites na ayaw mo makita. Okay. Or you don't prefer to see similar topics or issues.
3: Okay.
4: So there's always an option to block these sites. Yun nga lang, syempre tayo medyo tinatamad na papayagan na lang natin ng papayagan. Ang danger doon is pag yun na feeds, tapos minsan makiklik natin,

0: Doon na makikater yung mga algorithm, okay. Doon na papasok yung mga algorithm na ito yung preference pala niya. So,
1: pero as of this moment, Yusek, kumusta po ba ang laban natin sa misinformation, disinformation, and fake news?
0: So, lumalakas naman po. Recently, nabalita natin that we already had a memorandum of agreement with various fact-checkers. So, andyan si Rappler, andyan din si Vera Flyles. Tapos, meron na rin tayong kasunduan at hopefully, ma-formalize na natin kasunduan natin with PCO, kina Sec Dave. Pero in overall, meron ng MOA talaga si PCO, si DICT, yes, which is our parent agency. At saka itong si DOJ. So, based on that, yan, nag-coordinate pa kami. We visited PCO. Ito, nagko-conduct na tayo ng mga seminars and trainings on how to really effectively curtail misinformation, disinformation, lalong-lalo na sa mga social media platforms. Siyempre, gusto natin pasalamatan yung kaibigan natin sa social media platforms na sila ang nagko-conduct ng training para sa mga ahensya ng pamahalaan para ano ang pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng gawing mga community standards, nagamitin na community standards in order to fight misinformation and disinformation.
1: Okay. So, sa ating pong publiko, Yusek, given, hindi naman lingid sa kaalaman natin na ito ngang kasulukuyang issue na hinaharap ng Senado, ano yung mga red flags na dapat bantayan ng publiko para malaman na itong mga nababasa nila online na hindi factual at may gusto lamang i-insinuate like gulo or chaos?
0: So, I would always advocate or parating siya sabi na always get your sources from legitimate news news sources. Yes. Either go to the source mismo kasi parating naman yung mga senador natin, parati naman available sila for information sharing. So, nagpa-Facebook Live sila, nagpapa-press con sila, nagpapa-press interview sila. At pagkatiwalaan natin yung mga talagang legitimate media outlets na may ethical standards when it comes to, you know, meron silang boundaries na hindi sila magde-delve into misinformation and disinformation. Minsan, nakikita natin, they show their biases, pero hindi sila yung magkakross ng ganun. Unlike kasi yung ibang mga sources na talagang either clickbait or talagang pure and simple misinformation at saka disinformation ang ginagawa.
1: Okay. Well, para po sa mga concerned citizen na gustong makibahagi para labanan ng fake news, paano sila pwedeng makilahok dito sa laban na ito?
0: So, una-una sa ating pamamahay, kailangan pa ugaliin natin na talagang bine-verify natin sources natin, ituro natin sa mga yung responsible internet natin, yung hygiene natin, yung internet interactions natin, no? Let's be responsible users of the internet. And, kung halimbawa talagang gusto natin talaga labanan ng misinformation, disinformation, again, report it to 1326 na CICC para naman ho ma-review natin at ma-takedown natin para hindi yung mabiktima. Alam mo yung the right to expression, the right to one's opinion is secret talaga eh. Pero those opinions and expressions have to be grounded on factual basis. Dapat totoo ang pinagbabasihan nila. Kasi minsan, ang nangyayari sa misinformation, disinformation, ginagalit nila yung mga kababayan natin sa isang bagay na hindi naman totoo. Even sa media, sa atin sa media, no, ang gagawa nila, dinidiscredit nila ang mainstream media para sila naman pakinggan. It's just, diba, for us, absurd. Kasi nga, sila walang ethical standards, wala sila sinusunod. Unlike media, although may biases, hindi yan tatawid sa misinformation, disinformation.
1: Yes, and we have to emphasize na yung freedom to expression ay lagi may kakibat na responsibilidad.
0: Of course, diba? Parang hindi yan absolute na, gaya ng sinasabi ng iba na absolute ang freedom of expression. Mm-hmm. No, it's not. The Supreme Court held time and again that it has its limitations.
1: Okay. Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Aboy, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
0: Maraming salamat din, Josh.
1: Thank you, Sec. Samantala, ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City matapos ideklara monitor ng kanilang ahensya ang galaw ng presyo ng mga bilihin sa mga apektadong lugar para matiyak na may sapat na supply at hindi maaabuso ang mga mamimili. Kaugnay naman ng mga gusaling na pinsala at gumuho dahil sa lindol, naglaan din ang DTI ng tulong pinansyal para sa mga negosyong naapektuhan ng kalamidad sa pamamagitan ng Enterprise Rehabilitation Fund na maaaring mapakinabangan ng mga micro, small at medium enterprises upang makabangon mula sa pinsala. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Ama naming mapagmahal, ipinapanalangin po namin ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin po sila ng iyong paggalinga. Pagkalooban mo sana sila ng lakas at pag-asa. Sa gitna ng pagsubok at pangamba, gabayan mo ang aming mga rescuer, first responder, volunteer at mga lingkod ng pamahalaan upang maging ligtas at matulungan ang mga nangangailangan. Paghariin mo po ang pagkakaisa at malasakit sa sambayan ng Pilipino upang kami makabangon ng sama-sama. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Accomplishments at updates sa iba pang mga programa ng Bureau of Corrections ating pag-uusapan kasama si General Gregorio Katapang Jr., Director General ng Bureau of Corrections. General Katapang, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali.
0: Director General ng Bureau of Corrections, General Katapang, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po.
2: Maraming salamat po at magandang tanghali rin po sa inyo.
0: Okay. General, unahin po natin ito. Paano nagbago ang imahe ng Bucor sa loob ng 4 na taon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
2: Una sa lahat, ito pong Bucor, napabayaan ito ng 50 years. Kasi ang uling kulungan na pinagawa ay yung kulungan pang pinagawa ng tatay ni BBM, 1976. So, after 50 years, na ang kaya lang niyan na kulungan makulong ano lang 19,000 or more or less. Ngayon kami 52,000 na. Kaya ngayon lang ito na simulan yung decongestion program.
1: Yep.
2: And then of course naglipat din tayo kasi mega prison yung tawag sa Muntinlupa. Yep. The biggest prison if not in the whole world, no? Na ganun kadami siksikan ang kulungan. So, in-address natin yan, naglipat tayo ng mga PDL sa Palawan, yeah. And then of course sa Mindoro, and then Davao, Leyte, Zamboanga. So, na-decongest dahan-dahan.
0: Okay.
2: And then of course, dalawa kasi problema niyan eh. Ang problema mo, yung PDL na nagsisiksikan, ang problema mo rin, yung mga tauhan mo na nagkaroon ng sariling kultura,
0: yeah.
2: Na to its own. Dalawang klaseng corruption na nangyari dyan. Yung corrupt na didelihensyahan yung PDL, and then yung corrupt, yung kumukurap pagka nakakita ng pagkakamali. So, pumipikit na lang. Para, kasi, bawa, ikaw, may sarili kang diskarte. Hindi mo pwedeng pakilaman yung diskarte niya kasi sila-sila nagpapatayan. So, ganun kabigat ang problema na minana ko. At saka, yun nga, after 50 years of neglect, you name it, kung anong organization may problema, meron ng Bucor. So, tine-turn around natin, in 4 years' time, na-decongest na natin. Dati, 300 to 350. Ngayon, 200% na lang yung congestion. And then, of course, napalaya natin. Ito, ano to, milestone ito. Legacy ito ng ating mahal na Pangulo. Yung first 3 years niya, ang napalaya niya, 30,000 na. Pero yung 6 years na may pumasok ng mga term ng mga previous president, nung buong 6 years nila, 21 lang. So, si presidente, 3 years pa lang, abante na siya. Lamang na siya ng 9,000 ang parilis. So, mapaparilis pa natin lahat yung mga succeeding. Madidecongest natin through palaya and then bilis layan tawag. Kasi ngayon, nabigyan ng good conduct and time allowance. Dati wala eh. So, because of that, dumami. Ngayon, as of now, as of last count, 32,000 na tayo. And then, ang target ko every year, mga 10,000 kada isang taon na papalaya.
1: Okay. Yun, sana yung follow-up question ko, yung basis ng pagpapalaya. Pero nasagot naman ni General Katapang because of the good conduct. Pero isa sa mga highlights ko na nagawa ko ng Bucor ngayon is yung congestion nga ho, General Gaines, okay. Sabi nyo. Ano yung naging epekto ng pag-redistribute ng mga PDL sa iba't ibang kulungan sa pagpapabuti ng pamamahala at na siksikan na jail management natin?
2: Opo, yung unang-una, itong New Bilibid Prison sa Muntinlupa, i-ano natin to, i-re-repurpose. Napatituluhan na natin ito. And then, of course, we will create a new global city.
0: Okay.
2: Kasi ang plano ni Presidente dyan, magkaroon rin ng government center and government housing south of Metro Manila.
0: Yep.
2: Kasi nga, ang maganda, may one-stop shop rin, lahat ng departments. May cluster kaming ginagawa. Bawa, social services and health cluster, national security and defense and peace and order cluster. Parang magpo-propose kami na magkakasama na sila sa isang location dahil malaki naman yan, 375 hectares yan, para lahat ng pupunta sa Metro Manila, magpa-follow up ng mga dokumento o may gustong kausapin ng gobyerno using a technologically driven government center, they can just go there and then ask somebody to accommodate them, bawa mga kung anong clearances, and then they, if they want to talk to any government official, even if yung government official on the road or nasa, travel abroad, pero because nga may one-stop shop, he can talk directly para hindi na tayo, yung we will help in the ano, traffic problem sa south of Metro Manila, lahat doon na lang pupunta.
3: Ngayon babanggitin ko, General, kasi malaking bagay ka ginawaan sa mga taga-Muntinlupa. Imbis na bumiyahe, papunta doon sa mga ahensya dito sa Quezon City, sa Maynila, magkakaroon kayo ng centralized services doon para sa government agencies. Now, ito naman po, General, sa inyong pananaw, paano naman po nakatutulong o nakakatulong itong bagong pasilidad sa Palaya Nueva Ecija at Puerto Princesa, Palawan, sa layunin po ng rehabilitasyon? At kamusta po ba yung estado natin ng redistribution?
2: Opo, yung sa Palawan na nagpagawa tayo ng additional facilities doon, natutuwa naman po yung mga PDL. Sabi nila, maaliwalas, anli raw yung tubig nila. Kasi yung doon po sa Muntinlupa, ano, baldi-baldi lang. So, very fresh. So, natanaw nila yung bundok. Ang reklamo lang nila, gusto nila yung idalaw, yung bisita. Kasi yung nilipat ko naman sa Palawan, hindi na po nabibisita yun eh. Ng mga kamag-anak nila kasi malalayo, tawid dagat o tawid ano, island. And yung ginagawa naman natin sa Nueva Ecija, ayun naman po ay in the future, yung pong mga tiga Luzon, na north of Luzon, or north of Metro Manila, doon na po sila ikukulong para mabisita sila ng mga kamag-anak nila na tiga Manila. And then meron lately kaming ina-arrange dito sa bandang Siniluan, Laguna, na 500 hectares south of Metro Manila naman, para nung naman tiga Luzon na south of Metro Manila, doon naman mag-stay. Okay. And then of course, meron tayong Visayas, Mindanao. So regional, yun ang gusto ni Presidente. Regional po, para yung lahat ng mga kamag-anak ang gusto bumisita sa kamag-anak nila, eh mapapabilis yung, kasi pag nakikita na bibisita sila ng kamag-anak nila, lumalakas yung loob nila na just hold on. May araw din na lalaya kayo. Opo.
1: So, ano na yung ano, gaya nung binabanggit nyo kanina, no, na i-repurpose itong property na to, ano yung kahalagahan ng market consultation para sa lease and development ng New Bilibid Prison Reservation? At paano ito makakatulong sa sustainable development ng property zone ng Bucor?
2: Opo, yung nga pong 375 hectares, ang gusto nga ni President yan, gumawa ng government center, may government housing, and then may commercial area. Kasi po, it will, pag sabi nila, pag maganda po yung aming market sounding o may gusto magrenta dyan, kahit hindi binebenta, mga 1.6 to 1.9 billion sa lease earnings lang po. And then forever na po yun kasi hindi na po naman natin ibebenta yung lupa. So, and then available pa yung government center and government housing.
1: No, kung investor ka, no, you learn your lesson from BGC, no? Unahan mo na kaagad dito kasi yung BGC dati, kaya katakot yun na kampo to, baka baka nakakatakot mag-invest dito for the properties, pero look at BGC now.
3: Yes. Well, General, paano naman po ginagamit ng Bucor ang lupain nito para maging mas makabuluhang bahagi ng ekonomiya at pagpapalakas po ng, sa usapin naman ng food security ng bansa?
2: Yung nga po, na-discover ko nung umupo ako, may mga alalaki po ng lupa ng Bucor. Pag pinagsama-sama mo, mga more than 40,000 hectares. So, sa Palawan lang po, sa Iwahig, we have about 32,000 hectares na pwedeng prison farm, no? It will generate food. And then, of course, meron din tayo sa Mindoro na 8,000 hectares na food security. Kasi ang tingin ko, ang development na kailangan mangyari sa bansa, yung Region 3, Region 1, 2, 3, Cordillera, na fully developed na siya. And then Region NCR, fully developed na rin. And then Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, fully developed na rin. Kailangan yung expansion natin ng development going southward na. So ang focus namin, because we occupy two main islands sa Mimaropa, Region 4B, ang gusto namin, ipuli develop naman yung Palawan and Mindoro. So the next development, regional development, should go to Region 4B. Kaya kukonsulta po kami kay DepDev, kaya yeah, ano, po. Para po suportahan po yung sabi ko, kung pwede po sana, i-extend nyo po yung Luzon Corridor,
1: yeah,
2: Luzon Economic Corridor, kasi napakalaki po ng potensya ng Palawan.
1: Yeah, po.
2: Magamit natin.
1: Okay. Well, anyways, talking about food security, and I think this is something peculiar ho sa Pilipinas, so never ako nakarinig nito. Gusto kong kamustahin gaano kalaking tulong naman po yung agricultural project sa Sablayan Prison and Penal Farm bilang isang food production center at kamusta yung operation
2: opo.
1: Dito?
2: Lately po, nakikipag-coordinate kami sa Department of Agriculture. Opo. They are putting up the irrigation and the food storage para po yung lahat ng produce namin natin sa Mindoro madadala dito sa Metro Manila. And lately, nakikipag-ugnayan din sa akin yung Department of Agriculture. Magtatayo sila ng divisoria area doon sa Muntinlupa para lahat po ng produce coming from Southern Luzon, doon po ang baksakan. Para, and then, of course, maglalagay rin ng cold storage para kung may mga kalamidad dito. Kasi sa Metro Manila, wala naman nagtatanim, panay asfalto, simentado na eh. So, kailangan meron tayong food buffer coming from the Southern Luzon. Doon po ilalagay yun.
3: Okay. Well, General, iminumungkahi naman po ang mahigit 4,000 hectares ng Iwahig Prison and Penal Farm bilang kauna-unahang mega PESA zone.
2: Opo.
3: Paano po makatutulong ito sa economic growth at pagkikay at mga mumumuhunan ng mga investors pagdating po ng panahon?
2: Kasi dati po, kilala tayo ng mega prison.
3: Okay.
2: Ngayon naman, binabago natin. Opo. Mega PESA zone. 4,000 po yan. That will be the biggest. No? Kasi kuminsan daw, pag nagko-conference tayo abroad, wala tayong maipakita na malalaking PESA zone. No? Tayo ngayon, si in coordination with PESA Chief, Director General Teo Panga, nagko-coordinate po kami na mag-relocate po. Very much willing kami. Kasi meron na master plan na po namin yan. Yung zone 1, 10,000 hectares, imagine nyo na lang po na pinagsama ang Makati at BGC sa isang lugar. We can accommodate that. And then, yung zone 2, another 10,000 hectares, imagine niyo po, lahat ng PESA zone pinagsama-sama ng Cavite, Laguna, Batangas, inilagay sa isang lugar. Ganun po kalaki. And then, you imagine yung zone 3 naman, imagine niyo yung Subic at saka Clark na pinagsama sa isang lugar, yun po yung zone 3. Kaya talaga pong ang laki po ng potential ng Palawan because it's the crossroad. No, road towards our engagement to BIP Iaga. Okay. Gusto ko po i-link yun eh. Brunei, Indonesia, yes. Malaysia, Philippines, economic corridor. Yun po ang kailangan gawin. Nandun na po tayo eh. We are there. And then, we have to concretize yung mga plano na yan.
1: Yun na eh. Pag halimbawa, mga start from scratch, maaga natin mapaplano yung tamang urban development, unlike here sa atin sa Metro Manila, kaya traffic. Kasi pangit yung urban development. Pero pag ito, start from scratch, tsaka pwede rin gawing smart city. Pero habang pinag-uusapan natin yan, General, dito sa transformation ng Region 4B bilang isang pangunahing tourist destination, ano po ang tututukan nyo dito at paano nyo po ito isasagawa? Ano po yung mga magiging benepisyo naman nito sa lokal na komunidad?
2: Opo, ano kasi pag ikot-ikot ko dyan, sabi ko bakit hindi natin gawing yung Mindoro?
1: Yeah.
2: Di ba nandyan yung Puerto Galera? Andyan yung Apo Reef? Tapos tumawid kang Palawan, nandyan yung Coron, nandyan yung El Nido, nandyan yung Underground River, nandyan yung Puyo Island, nandyan yung Boracay. So, gagawin ko, cruise. Ang mga turista natin, foreigner, magku-cruise. Simula Puerto Galera, sakay silang barko, stopover sa Apo Reef, another one or two days, and then tatawid ng Coron, Panay Beach Resort. Ito talaga ang pinaka magandang cruise. Kasi nandito na yung biodiversity, lahat ng fish resources, hindi problema. And then, white sand lahat. Kasi sa Puerto Princesa pa lang, 1,700 white sand beaches ang meron.
1: Yeah.
2: Tatawid ka pa ng kuyo. another white sand beach. Pero pag tumawid pa ka pa ng konti, Boracay ka na.
1: Okay.
2: So yun yung yun ang ano, economic ecotourism, sports tourism na gusto natin mangyari.
3: Okay, well, very interesting at nakakasabik po itong mga pagbabago na babanggit ninyo, General. Ito po, ano pa po yung mga nakikita niyo sa hinaharap sa mga modernong kulungan at iba pang transformation bilang bahagi ng isang mas ligtas, mas produktibo at mas makabagong jail system dito sa ating bansa?
2: Opo, yun nga po. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan na meron tayong RA 11982. Yung supermax, yung mga, kasi wala na tayong firing squad eh. Although may gustong congressman na bigay yung, ibalik yung death penalty. Pero sa atin ngayon, ang paparusahan natin yung they will have to be put in a isolation. So yun ang parusa. So minamaximize po natin yung supermax. Para sa ganun, yung mga gagawa ng krimen, magdadalawang isip. Mm. Hindi nga ako mamamatay, pero baka mamatay ako sa kalungkutan o depression. No? Yes. So, kasi ma-isolate po sila. So hopefully, yung ating criminal justice system maging firm but also compassionate.
1: Yes.
2: Paparusahan talaga natin yung mga gumawa ng kasala. Okay. Opo, eh, but hindi pa rin. Kung walang forever, at least may second chance. Yung ating mga, kung hindi naman sila forever makukulong, bibigyan natin sila na may second chance na makabalik sa ating lipunan ng reintegration program. Gusto po rin namin isama yon. Kasi ang ating battle cry is compassionate justice. Yeah. Gusto po natin yon. Gusto ang yun po ang gusto na ating mahal na Pangulo.
1: Okay. Nako, General, sa gaya ng sinabi ni Joshua, it was really exciting conversation. Sana nga may part 2 to. Pero kayo, General, pagkakataon, no, magbigay na mensahe sa ating mga kababayan.
2: Sa ating pong mga kababayan, magtiwala po kayo sa Bucor na ginagawa po namin lahat ng magagawa para pabutihin ang safekeeping and reformation and then reintegration ng ating mga nakakulong na mga kababayan. We are really a society of compassionate justice and I think this will be a legacy of our president na siya lang ang nakapag-turn around ng napakalalim at napakalawak na problema ng Bucor. So, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Happy Independence Day. Bagong Bucor sa bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, General Gregorio Katapang Jr., ang Director General po ng Bureau of Corrections natin. Good afternoon po, sir. Thank you po.
3: Thank you, General. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.
4: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
5: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
4: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
5: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
4: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
5: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
4: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. O false information. Impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gatun, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Pagdiriwang ng Migrant Workers Month, ating pag-usapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po. Yusek Bernie? Yusek Olalia, good afternoon.
1: Hi, good afternoon po, Yusek. Good afternoon po sa mga nanonood po sa inyong programa.
0: Yusek Bernie, ngayon pinagdiriwang natin ang Migrant Workers Month. Ano po ba yung tema nito sa taong ito para sa milyong-milyong OFWs na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya po?
1: Ang ating pong tema ngayong taon na ito sa pagdiriwang po ng ating OFW Summit ay yung pong kabuuang buo, serbisyong totoo po. Ito po yung launching po ito for the whole month ng June bilang pagdiriwang at pagkilala sa kabayanihan ng ating mga OFW. Mansulok sila. Ito rin ay pag-recognize po ng mga contribution sa ating lipunan at pagbibigay ng magandang programa ng ating pamahalaan sa bagong Pilipinas na direksyon ng ating mahal na President.
2: Okay. Yusek, ano-ano po ang mga nakalatag na programa at aktibidad ngayong Migrant Workers Month para po kilalanin at suportahan ng mga overseas Filipino workers?
1: Nangunguna po sa program natin ngayon yung nangyayaring kaguluhan sa ng pinaka-importante intervention natin ngayon ay yung tinatawag natin na National Reintegration Program natin. No? Meron tayong regional na ginaganap sa lahat ng regions na kung saan marami tayong naipa-uwi na ating mga kababayang OFWs. No? Hindi bababa sa 13 regional reintegration programs na ang ating nilahukan kasama yung tinatawag nating whole of government approach ng iba't ibang partner agencies natin tulad ng DOLE, DOH, TESDA at iba pang mga sangay ng karanasan. Mabigyan natin ng alternatibong opportunities yung ating OFWs, maging sila ay gustong mag-overseas muli o kaya ay domestic, kaya ay mag-overseas ng kanilang mga kakayahan para nang sa ganoon, mas maganda po yung kanilang kalalagyan.
0: Yusek, isa po sa mga highlights ng Migrant Workers Month ngayong taon ay ang kauna-unahang OFW Global Summit ng DMW na ginanap ho noong Linggo. Ano po yung mga pangunahing layunin ng summit na ito? At paano ho ito matutulungan ng mga kasalukuyang pangangailangan na hamon ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo?
1: Nako, tama po kayo sir, no? Katatapos lamang noong June 7, yung ginanap natin OFW Summit 2026 na kung saan ginanap natin to sa Quezon City sa pangunguna din ng ating LGU ng Quezon City. No? Ang importante po dito, nakikipag-ugnayan po lahat ng stakeholders, lalong-lalo na yung mga LGUs natin para makatulong sa ating programa para sa OFWs. No? Layunin po ng summit na ito na ipakita yung kabayanihan ng ating OFWs at ipakita din yung ibang uri ng programa ng DMW ayon sa direksyon ng ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na yung reintegration na kaninang binanggit ko at saka yung pagtulong, anumang pangyayari na may kinaugnayan sa OFWs, no? Ang ating ginagawa po ay iligtas po sila, gabayan sila, tulungan sila, pati na po ang kani-kanilang pamilya.
2: At Yusek, sa temang serbisyong buo, kalingang totoo, ano-ano pong konkretong programa at serbisyo maaaring asahan ng mga OFW pagdating sa reintegration, livelihood, health services, at social protection?
1: Unang-una po dito, yung tinatawag nating on-site service, no? Na kung saan yung ating overseas arm o ang Migrant Workers Office sa pangunguna nating labor attaché ay nagbibigay po ng pangunahing tulong sa mga nangangailangan sa mga distressed workers natin. No? Halimbawa, sa Middle East ngayon, ano? Yung food assistance, binibigay po natin sa kanila. Shelter assistance, lalong-lalo na pagka wala po silang matutuluyan. Financial assistance, kasama rin po dyan. At syempre, yung psychosocial assistance and services natin dahil makakaranas sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience gawa ng mga pagsabog. Ano? At hindi nawawala po dyan yung rescue missions natin na kung saan kapag na ito nilang umalis, lalong-lalo na nasa conflict area sila o malapit sa kaguluhan, ay ating pong inililikas sila, no, sa pamamagitan ng land border crossing, lalo na pag sarado po yung airport, tayo po ay nagbibigay ng lahat ng serbisyo sa kanila. Ngayon, yung repatriation program natin ay importante dahil maliban sa rescue, kailangan ibalik natin sila ng ligtas dito sa ating bansa. At minsan po, ang problema, sarado ang airspace at walang available na commercial air flights. Kaya tayo po ay nag-charger kung hindi man tayo nakakapag-advance booking. Yan po ang isa at karaniwang ginagawa po natin. No? Ngayon, pagdating po sa Pilipinas, ay mas importante po yung reintegration program natin. Sasalubungin natin sila, iuwi, at syempre bibigyan ng opportunity kung paano sila makakahanap ng kabuhayan habang sila po ay nag-aantabay para sa susunod na kabanata ng kanilang buhay ng pag-alis.
0: Yusek, tinalakay din sa mga summit na priority legislations para sa mga migrant workers. Ano po ang mga batas o panukalang nais ninyong maisulong upang higit pang maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng ating mga bayaning OFW?
1: Marami pong napag-usapan doon yung mga panukalang batas. Pero nangunguna dito siyempre yung sa larangan ng health and medical sector, medical factors po ng ating OFW, no? Kaya yung OFW bill sa hospital, amin pong isinusulong yan at sinusuportahan. Pangalawa, siyempre, yung bill para sa reintegration program. Kasi tulad po ng nabanggit kanina, napakahalaga yung pag-uwi at panunumbalik ng ating OFWs. Dapat may inaasahan silang programa rito na sasalubong para po sa kapakanan nila at hindi na sila muling mag-a-abroad at magtrabaho, no? Pangatlo po, yung ating laban sa anti-illegal recruitment at saka human trafficking. Tingin natin yung batas natin, no? Kung paano natin maiiwasan yung laganap na ginagawa ngayon ng mga scammers, lalong-lalo na yung online. May mga issue tayo dyan. At yung overseas at cross-border human trafficking, kinakailangan masugpo din yan. So, kinakailangan pag-ibayuhin natin to strengthen our laws para masagot po yung mga bagay na yan.
2: Okay. Yusek, sa pag-unlad naman po ng teknolohiya at digital services, paano po napapadali ngayon ang pagkuha ng serbisyo ng mga OFW mula sa DMW kahit sila po ay nasa abroad o nasa ibang bansa?
1: Yung digitalization program ng DMW with respect to the different programs and processes ng ating ginagawa sa kagawarang ito ay importante. No? Nangunguna po dyan yung OFW pass natin. Na kung kumbaga, hindi na kinakailangan pumunta dito sa aming tanggapan, maging sa central office or regional office ang isang nagbabakasyon na OFW, no? Kung pwedeng gawin niyang online yung kanyang pagkuha ng OFW pass, lalong-lalo na yung balik panggagawa, yan po yung importante kasi mas mahalaga na makapiling ng OFW yung kanyang pamilya kaysa maubos ang oras niya sa pagbiyahe at pagpunta at pagproseso ng mga dokumento sa ating opisina. Pangalawa, yung pong verification natin ay importante, yung employment contract verification. Kasi dito nagsisimula yung pagkita natin kung paano mapaprotektahan ang ating OFWs. Kaya inulunsad ng ating mahal na Secretary, Secretary Hans Leo J. Cacdat, yung tinatawag na electronic verification, yung online verification. Nakipag-ugnayan tayo sa mga marurunong sa teknolohiya at ito ay nasimula na natin last year pa, yung online verification. I-upload lamang ang mga dokumento at ang ating opisina ng MWO at saka yung dito sa Central at Regional Offices ay tumutulong po para malaman, makita, mabet yung employment contracts at ma-approve at nang eventually mabigyan po ng OEC yung ating mga kababayan. So ilan lamang po ito, hindi ko na po babanggitin yung ating KAEP, yung E-Reg at saka yung iba pa nating programa ng e-registration natin para sa digitalization services ng ating DMW po.
0: Yusek, Bernie, sa dami ng binanggit nyo ng mga initiatives ng DMW, no? Para sa hinahanap, ano ho pa yung mga prioridad ng DMW para higit na pang mapabuti ang kalagayan, siguridad at oportunidad ng mga migranteng manggagawang Pilipino sa mga susunod na taon?
1: Alam niyo po ang nais at gusto po ng ating mahal na presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr., ay makita ng isang OFW yung umaalis, kabalikat at nasa likod nito, ang serbisyo ng ating gobyerno. No? Yun po ang nais niya. Nais niya pong iparamdam na hindi nag-iisang OFW kapag siya ay humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok at mga challenges pag siya ay nasa abroad. No? At pag ganun balik naman dito, nais din iparamdam ng ating pamahalaan na ang DMW at iba pang gobyerno, government agencies natin andyan din sa likod para tulungan yung total reintegration and full cycle program ng ating DMW, no? So madaling salita, no? Importante na malaman ng ating OFW na siya ay kinikilala at tinuturing nating modern day heroes po.
2: Okay, Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa at maging yung mga nakauwi na dito sa ating sa Pilipinas ngayong ipinagdiriwang po ang Migrant Workers Month.
1: Bilang pagdiriwang po ng ating Migrant Workers Month at pagkilala sa ating kabayanihan ng OFWs, unang-una kami po sa DMW nagpapasalamat po sa PTV for sa inyo po mga programang tulad nito na nagpapaabot sa mga OFWs kung ano pa ang mga ginagawa, programa at mga proyekto para taigtingin pa yung pagpapalaganap ng proteksyon sa ating mga OFWs, no? Ang OFWs natin, huwag po kayo maging biktima, ha? Ng online scam, napakarami po ngayon yan. May mga tinatawag kaming red flags. Tuturuan po namin kayo. At kung may mga problema o sulina rin kayo, nandyan po kami 24/7, 1348. Yan lamang po ang tawagan ninyo at gagabay po kami anumang oras para sa ating OFWs. Muli, maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalla. Good afternoon, sir.
2: Samantala, tiniyak ng Department of Health at lokal na pamahalaan na malungon sa Rangani na walang babayaran sa ospital ang residenteng nabagsakan ng puno dahil sa magnitude 7.8 na lindol nito lamang Lunes. Ito'y matapos ang pagpunta ni DOH Secretary Ted Herbosa sa malungon sa Rangani Provincial Hospital para makita ang kalagayan ng mga pasyente at istruktura ng ospital. Nakamusta ni Herbosa siya ang isang pasyente na nabagsakan ng puno sa bundok. Siniguro naman ng kalihim na walang babayaran ng mga pasyente at kailangan na nito magpagaling sa ospital. Samantala, sinuri ng DOH at LGU ang structural integrity ng pasilidad para sa kaligtasan ng mga pasyente. Kumilos na rin ang Department of Labor and Employment para makatulong sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Inutasan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Occupational Safety and Health Center na agad na bumuo ng rescue team na direktang tutulong sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol. Sasailalim ang rescue team sa masusing pagsasanay at dadalhin agad sa mga emergency zones.
0: Updates, assistance at deployment ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol sa Mindanao noong Lunes, ating aalamin kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalitaho ng Bureau of Fire and Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po.
3: Yes sir, magandang tanghali rin po.
0: Sir, itinaas po noong Lunes sa Code Red Alert ang BFP Regions 11 and 12. Ano po ang ibig sabihin nito sa aktual na operasyon ng BFP at ano po ang karagdagang resources na ang ina-activate dahil dito?
3: Yes sir, no, ang Region 11 and 12 ay may total na 3,441 strong men and women from the Bureau of Fire Protections of the two regions ay on full alert status. Ibig sabihin, inaasahan lahat po yun to help and extend, no, yung extensive humanitarian rescue and evacuation operation. At maliban doon, immediately ang BFP po sa pangunguna ng aming officer in charge na si Fire Chief Superintendent Wilberto Riconil Panchu, bilang member na rin po ng National Disaster Risk Reduction Management Council or yung NDRRMC Response Cluster, ay agarang inactivate nga yung Emergency Operation Center, located po yan dito sa aming national headquarters, para to strictly monitor at magbigay ng command at magkaroon ng clearer view and overall improvement sa management of the incident, kasi sa pamamagitan din ng mga modernong kagamitan na kung saan ginagamit natin yung push-talk over cellular, no, ito ay bahagi ng technology utilizing yung DILG Unified 911 Emergency Response System sa ongoing response sa Mindanao earthquake. Kaya nakikita natin doon yung mga real-time videos back to the BFP Emergency Operation Center. At maliban doon, ang tumulong na rin na other region Region 10, yung Caraga Region, yung Region 13, no? At yung Barmpo, yung Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nag-augment na rin po ng tulong sa apektado, lalo na sa Region 12. No? Although ang Region 11 ay naapektuhan rin, pero dahil mas severely affected po ang Region 12, nakapagpadala rin po ng tulong ang Davao Region sa Region 12 po, yung SOC Sergeant Region natin.
2: Okay. Sir, sa estima niyo po, kailan po kaya maaaring ibaba itong code alert status ng BFP?
3: Yes po. Sa kasalukuyan kasi sir, no, as of this morning, meron tayong naitalang more than 2,223 aftershock pa. Ito ay namomonitor nga ayon sa ating PBOX ay nasa 1.2 hanggang 6.4 magnitude. At kasalukuyan rin ay meron tayong 6,995 na bilang na mga evacuated individuals. Ibig sabihin, nasa evacuation area ang mga to. Ang iba po ay nasa mga bahay ng mga kamag-anak nila na pwede nilang tuluyan kasi po ay yung iba na hindi naman naapektuhan masyado yung mga bahay nila ay pinahintulutan po ng otoridad na bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero yung talagang delikado po ay nasa evacuation area o di kaya sa mga unaffected na mga bahay ng mga kamag-anak. Kaya yung bilang lang po ay nasa 6,995. O obserbahan po ng ating Office of the Civil Defense kung ano po ang magiging mga monitoring po sa mga this succeeding days, no? Kaya kami po ay mag-aantay lamang po ng advice po from the other, from other our Office of the Civil Defense. At ang DFP kasi ay patuloy na nakikipag-coordinate na maliban sa OCD sa mga respective local DIRMS, no, yung sa pagkandak na ng nasabing activities at search, rescue, at saka yung damage assessment ng mga infrastruktura. At gayon din yung assist sa pagkandak ng evacuation ng mga nasabing individuals.
0: Sir Anthony, may mga ulat na nasirang gusali at infrastruktura sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Meron pa po bang mga lugar na itinuturing nyo ho na critical or high risk sa kasalukuyang tinututukan ngayon ng inyong rescue teams?
3: Yes po, tulad ng ongoing pa rin po yung search, rescue, retrieval and clearing operations, lalo na po sa bahagi ng Region 12, no? Yung SM doon na affected, yung Save More, yung Kalumpang, ay nagpadala na tayo ng augmentation from other region para talagang to assist, no, yung ating mga BFP sa respective region or sa sarili ng region ng 12. Kasi alam niyo sir, kahit po yung stasyon ng bumbero po sa Region 12 ay may naapektuhan din po, no, total of 4 ang affected naming region at yung 5 stations sa Region 12. At patuloy yung ginagawa natin na operation doon. At ang bilang naman po, no, sa aming naitala dito na iba to sa aming emergency operation center ay meron ng 53 cadavers po ang na-retrieve, no? At ang iba doon for validation kasi inaalam pa po ang pagkakakilanlan ng mga nasabing mga bangkay po.
2: Okay. Well, sir, ano po ang standard protocol ng BFP sa unang mga oras matapos po ang isang malakas na lindol? Lalo na kung may banta ng aftershocks at posibleng pagguho ng mga estruktura, lalo na rin po doon sa mga residential areas na nasa bulubunduking lugar na prone sa landslide.
3: Yes po, right after the quake, sir, no, siyempre ang unahin din po ng mga responders yung kaligtasan ng mga sarili nila to make sure ay talagang capable pa sila na tumulong sa mga nangangailangan. Dahil kung maging sila po ay included na sa biktima, meron naman tayong contingency plan doon kung yung saan yung mga BFT located po na hindi affected ay immediately ay tutulong po sa mga affected na mga maaring ituring na biktima ng mga responders. Pero on this recent incident po ay may kapasidad pa rin naman kahit paano yung talagang severely affected na mga personnel natin sa Region 12, gayon din sa Region 11. Kaya right after the earthquake po, yung mga responders natin ay nag-conduct agad ng rapid assessment sa mga infrastructure. No? At syempre ay unahin agad yung pagligtas ng mga buhay po na talagang nangangailangan agad ng rescue. So yun po ang immediate natin na ginawa, at para magkaroon ng efficient no ang pag-utilize ng mga personnel natin sa pag-deploy at paggamit ng mga equipment no, sabi nga ng aming officer in charge no ay i-maximize yung resources para sa pag-support ng nasabing response effort. Kaya minonitor natin na directly dito from the EOC sa mga nangyayari sa baba. So yun po ang naging agarang action natin. So after po ng search rescue at simultaneous sa pag-alalay sa pag-evacuate ng mga Radyo Magazine 1278
4: AM. Matagal nang mailap ang internet sa mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang versyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
7: Ma, 5 minuto pa.
6: 5 minuto mo o kalahating oras sa totoong buhay!
7: Ma, nasa yung notebook ko?
6: Nasabag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
7: Yung ID?
6: Nasa liig mo na!
7: Ay, oo nga pala.
6: Excited ka ba?
7: Medyo, pero kinakabahan din.
6: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
7: Paano kung mahirapan ako?
6: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
8: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
7: Tara na, Ma. Baka malate pa ako.
6: Yan ang masipag!
8: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
16: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ang

0: Po kayo.
1: Also, ngayong nitong Lunes, pinagdiwan ng NBDB ang ika-31st anniversary ng ahensya.
0: Happy anniversary, Mitch, ano, sa yes, NBDB at sa ating mga kasamahan.
1: Happy anniv, NBDB! At ngayong hapon naman, samahan nyo kami sa isang panibagong chikahan dito sa Read Pinoy. Makakasama nyo kami sa isang oras ng masayang kwentuhan tungkol sa ating creatives at publishing industry. Ako po si Mitch Valladares ng Industry Development Division ng National Book Development Board.
0: Yeah, hey, maraming salamat, Mitch, sa inyong debut hosting dito sa Read Pinoy. At ngayong hapon sa Creator Spotlight, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay pugay sa mga kwentong may temang LGBTQIA+. Sakto po yan sa pagdiriwang natin ng Pride Month ngayong June. Happy Pride Month. Ano po?
1: Happy Pride Month!
0: Kaya naman, makakasama natin mamaya sina Chealine at Gwendolyn, ang mga author ng BL Romance Series na sundo. At syempre may rason kung bakit si Mitch po ang ating co-host for this afternoon. Abangan yan mamaya, pero bago yan, narito muna ang ating mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
2: Aklat Alert!
0: NBDB lalahok sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro ngayong June 18 to 20. Makikisa ang National Book Development Board sa Mindanao Book Fair na gaganapin sa June 18 to 20 sa Event Hall SMCDO Downtown Premier sa Cagayan de Oro City. Inilabas na ng NBDB noong nakarang linggo ang listahan ng co-exhibitors para sa NBDB Collective Stand. Kabilang dito ang Pawikan Press, Papel-Papel Publishing, OPC, Birds in Focus, si Khalil Corazo, SMPC at ang Kawangis Publishing. Kasama ang iba't ibang exhibitors, inaanyayahan ng NBDB ang publiko na bisitahin at suportahan ang mga Pinoy author at publisher na magtatampok ng mga akdang Pilipino sa iba't ibang genre. Mayroon ding special events na dapat abangan. Isa sa mga ito, or marami sa mga ito, ay pangungunahan ng NBDB gaya ng ang Ink and Impact Seminar and Workshop Sessions para sa mga guro at education stakeholders sa June 18 at 19. Kabilang sa speakers, sina Eric Nebran, Abigail James, Adeva Kalidas, Hazel Aspera, MJ Kagumbay Tumamak, at NH Legaspi. Tatalakayin nila sa iba't ibang paksa gaya ng pamimili ng tamang mga aklat para sa learners, strategies in teaching literature, illustration styles for children's books, AI in education, Indie Authorship 101, acquiring supplementary learning resources and appropriate reading materials for young readers. Sa pamamagitan ng Mindanao Book Fair, patuloy na isinusulong ng NBDB ang mandato nitong paunlarin ang industriya ng paglilimbaga at palawakin pa ang kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan natin at mga ka-Read Pinoy barkada natin dyan sa Mindanao, huwag na po nating palampasin ang pagkakataong itong makadiskubre ng mga bagong aklat at makilala ang ating mga Pinoy creatives. At syempre, masuportahan natin ang ating panitikang Pilipino muli sa Mindanao Book Fair ngayong June 18 to 19.
1: Okay naman.
0: Yes.
1: Ngayon naman, meron naman tayong call for exhibitors ng Dumaguete Book Festival. So, bukas na ang aplikasyon para sa mga active NBDB registered publishers at self-published authors na nais maging co-exhibitors naman sa Dumaguete Book Festival o ang 6200 Book Fest na gaganapin sa Hulyo 17 hanggang 19, 2026 sa PhilInvest Mall, Dumaguete City. Layunin naman ng festival na ito ang bigyang espasyo ang mga publisher, manunulat at mambabasa sa Negros Island Region sa pamamagitan ng tatlong araw na pagdiriwang ng aklat at pagbabasa. Magkakaroon din ng pagkakataon na ang mga exhibitors na maipakita at maibenta naman ang kanilang mga aklat at makipag-ugnayan sa mga lokal na mambabasa at kapwa kalahok sa industriya ng paglalathala. So, sinusuportahan ng National Book Development Board ang Dumaguete Book Festival o ang 6200 Book Fest at at iba pang mga inisyatibong nagtataguyod ng mga

0: Da ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at iba pang creative professionals. Bukas ang aplikasyon for exhibitors hanggang Hulyo 12, 2026. Para sa application guidelines, maaaring bisitahin ang opisyal na Facebook page ng NBDB, iscan ang QR code sa opisyal na poster at i-click ang link. Para naman sa mga katanungan, maaari mag-email sa bookfest@books.gov.ph.
1: Napakaraming ganap na Mitch, no?
0: True, sunod-sunod.
1: Oh, sunod-sunod from CDO. Papunta tayo ng Dumaguete. At ito.
0: Punta naman tayo international.
1: Oh, international. Merong call for application. Bukas na po ang application para naman sa Chomonard International Women's Literary Award 2026. Isa itong patimpalak na kumikilala sa natatanging ambag na mga babaeng manunulat sa rehiyon ng ASEAN at China, kabilang ang Hong Kong at Taiwan. Inanunsyo ng mga organizer sa Bangkok, Thailand, ang pagtanggap ng mga fiction novel mula sa mga babaeng manunulat mula sa ASEAN countries, Hong Kong, Taiwan at China. Naghihintay ang grand prize na nagkakahalaga ng 500,000 Thai baht o tinatayang $15,000 para sa mga pinakamahuhusay na akda. Magbibigay rin ang patimpalak ng shortlist at country representative awards para sa mga mapipiling kalahok mula sa bawat bansa. Kabilang sa mga maaaring isumite ang mga orihinal na nobelang nailathala sa Ingles mula 2021 hanggang 2026. Maaari rin magkakanoon ng pagkakataon ng mga nagwaging akda na maisalin sa wikang Thai at mailathala sa Thailand. Magandang opportunity ito, Mitch, para sa ating mga female or women writers.
0: Yeah, women writers.
1: Bukas ang aplikasyon hanggang July 15, 2026. Bagamat posible po itong palawigin hanggang August 30 para sa mga bansang nangangailangan pa ng karagdagang submissions. Kaya naman para sa mga Filipino authors, ito na ang pagkakataon ninyong lumahok at ipakita ang inyong mga kwento sa pandaigdigang entablado. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin po ang post ng NBDB sa aming official Facebook page.
0: Yes, go Kawimenan!
1: Yes, meron pa. Mitch, no, may mga ganap pa tayong, may mga special, ano pa tayo, mga kaganapan
0: yeah,
1: ngayong linggo.
0: Yeah, oo naman. Kasi nga, from books to big screen naman tayo. So, nitong nakaraang Hunyo 2, nagkaroon ng pitching session at iba't ibang writers, storytellers, aspiring screenwriters, directors at creatives sa ating Pitch Please Stories to Print and Screen. Na ito ay initiative ng Paper God Books in collaboration with the National Book Development Board.
1: Yes.
0: So kasama sa event nito ang mga batikang publisher, screenwriter, producer at mga director na nagbigay komento sa mga obrang mga kalahok at kung paano ito may aangkop para sa film o series production at adaptation. Ayun, so ang mga ganap sa pitching session ay panoorin natin.
2: Siyempre, dasalan na natin yung mga nag-pitch today. Iba-ibang genre yung nakita natin.
3: Kailangan nagre-resonate siya. It has to make people feel something. I'm also looking for believability. Parang like, I need to know that I can believe in the story.
4: This is my first time pitching, so I'm not well-versed with the world of pitch. We want to have our stories told, and events like this with Pitch Please gives us the opportunity to reach the audiences that our stories need to reach.
5: Ultimate goals is to connect the non-industry writers with the industry professionals. Ito yung mga writers, let's say, from publishing, from media, na normally nagsusulat sila pero hindi nila alam kung paano i-pitch yung mga sulat nila para sa film and TV. So yun talaga yung goal for Pitch Please kasi I was once that kind of writer. Hindi ko alam kung kanino ko ilalapit yung mga kwento ko. And nung nagawa ko na yun, we're opening the doors to more people to do the same, to experience the same. I want writers to understand na the book is just one product. The concept is another, storyline is another, The synopsis is another. You can sell each one as a product. So, hindi lang siya basta dream na, okay, I am a starving artist, I'm a starving writer. No, there is money to be made here. So, you have to understand that you have to build yourself as a brand to pitch your product to consumers. And one of those consumers could be directors and producers. So, yun yung mga kailangan natin na stories to happen. Pitch please in three words. Please pitch now.
1: Ilan lamang po yan sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy!
6: Radyo Magazine 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas.
32: And Capital 104.3 collab.
33: Collab.
34: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga. Lalaki ako.
35: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
36: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
35: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
37: Huwag!
38: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
39: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
40: Radyo on the go.
39: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
41: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
39: Libre to, ha?
41: Walang bayad?
39: Oo, walang bayad.
41: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
42: Read Pinoy. Kasama sina Ini Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
43: Creator's Spotlight.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kami po inyong napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM at natututukan sa official Facebook page ng Radio Magazine The Capital FM at ng NBDB Philippines. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating paboritong creatives. Mga storya sa likod ng kanilang mga akda, yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon ay makipagkwentuhan tayo sa mga manunulat ng BL Romantic Series na sundo. Sabi nga, eh, sana all may sundo.
36: Correct.
1: Una na riyan ang ating ang aking co-host slash our special guest, NBDB's very own Mitch Valladares, aka si Shea Lynn Ochea. Ayan, nagbabagong anyo na po siya.
36: Oo. Kanina ako si Mitch. Yes. Ako na si Shea.
1: Transformation real quick, eh, no? During breaks from organizing book fairs, Shea spends her time writing BL, GL, and fanfiction. At para sa mga fans out there ng sundo, eh, may konting trivia tayo dahil kung gusto niyo regaluhan si Shea, eh, paborito niya ang
36: Banana bread.
1: And of course, ang kanyang co-author. Siya isang professor and at the same time isang assistant coordinator sa isang program ng isang university sa Manila. Kung siya ay on break sa pagtuturo na sa pagtuturo ay abala naman siya sa pag-aayos daw ng kanyang buhay.
36: Yes.
1: At sa pagsusulat na rin. She loves dark chocolates and spicy food. At ginagawa niyang tubig ang kape. Welcome po sa Read Pinoy, si Gwendolyn.
36: Hello.
1: Ayan, bati muna kayo sa ating viewers.
36: Hello naman sa mga nanonood dyan, lalo na sa Facebook Live.
1: Oo. Ikaw, Miss Gwendolyn.
0: Good afternoon sa inyong lahat. Sana okay pa kayo. Ganun. Sana masarap ang ulam ninyo.
1: Ayan. Yes.
36: Correct. Puro pagkain yung nabanggit ni Lowell.
1: Diba? Oo. Eh. Kaya papunta ako dun sa tanong, sa ating unang question, eh, no? Ayun, na-introduce sa inyo yung mga sarili. Pero ano po yung inyong ibang interest bukod sa literature, sa arts, sa writing, at saka sa food? Huwag na nating pag-usapan ng food.
36: Kaya nga, kakatapos lang ng lunch.
1: Go, sino mauna?
0: Ikaw na muna.
36: Ako, outside of writing, kasi ay nagsulat din pa rin ako, eh. Mm-mm. So, kasi syempre, as someone na ang background ko talaga ay literary scene. So, from inside ng work at after ng work ay pagsusulat pa din.
1: Yes.
36: So, yan.
0: Feeling ko nga rin ako, sobrang boring in a sense na kung hindi pagkain ang inaatupag ko sa buhay, pagsusulat. Kasi kahit rin naman sa trabaho, labas ng trabaho, in one way or another, involve ako sa pagsusulat, yeah, sa paglilikha. Minsan, kung hindi paglilikha ng creative writing, magre-research ako, yung mga ganun. Kaya, hindi ko masabi kung may iba ano pa bang interesting sa akin bukod doon.
1: Talagang yeah, lifeblood natin ng pagsusulat.
36: Oo, talaga.
1: Ayan, growing up, ito, ano yung mga binabasa ninyong libro? At may mga author ba kayo na ina-idolize ng inyong kabataan? Or, sige, sino mauna? Ikaw?
36: Ako na.
1: Oo, go.
36: Yun, kasi nabuhay kasi ako sa precious hearts romances. Ano?
1: Pocket books.
36: Oo, same. Sa mga pocket book. Alam yung mga Christine, mga series na yon, yung mga sinulat ni Sisi, yung mga ganyan. Yung mga nirerentahan mo pa ng 5 piso sa kapitbahay.
1: 2 piso lang nung panahon ko.
36: Diba? Diba? Kasi dun talaga nahubog.
1: Yeah.
36: Yung, kasi yung family ko mahilig talaga magbasa ng pocketbooks. Tapos, after nun, syempre, buti na lang yung library namin sa school, eh medyo may access ako sa mga other international authors, ganyan. Yung mga ganun. Tapos, yun, nagustuhan ko siya, pumasok ako sa school campus journalism. Mm-hmm. Tapos, inisip ko na, yeah, gusto ko palang magsulat. Tapos, ayun, nung nag college na, since undergrad ko ay literature also sa De La Salle University, ayun, so naging idol ko yung mga professors
1: mga
36: namin.
1: Professor,
36: So shoutout ko na lang si Genevieve L. Asenjo, yan, sila John Eramil Teodoro, yan yung mga idol talaga namin sa department.
1: How about si Gwen?
0: Ako naman, actually medyo may pagka-similar kami ng trajectory sa reading taste. Pero nung bata pa lang ako, addict na kasi talaga ako magbasa to the point na hindi ko malilimitahan sa iisang genre yung gusto ko.
1: Mm-mm.
0: So, kung ano yung makita ko na, ay okay, bet ko to, ayan, kukunin ko siya. Pero nung siguro mga kabataan ko, parang fantasy novels talaga yung mga trip ko noon. Mm-mm. Hanggang sa pagdating nung pa-high school na ako, doon ako nag-uumpisa sa mga BL, yaoy, ayan, and then pati mga iba't ibang klaseng manhwa hanggang sa nagkaroon na ng iba't ibang trends na alam mo yung formulaic plots tungkol sa mga time regression, isekai, etc., etc. Biglang napunta
1: marami
0: ako
1: na,
0: doon.
1: No? Lumawak
0: tsaka,
1: na. Siyempre,
0: ano, sasama ko na rin siguro ang fanfics. Kahit malaking hubog yan ang buhay ko eh, kumbaga. So, ayun, in terms of writing, parang part, hindi, although inspiration ko sila, hindi doon nagre-reflect kasi yung boses ko sa pagsusulat. So, kumbaga, kagaya si Chea, ang ano, mga literature professors namin, oo, shoutout na sa kanila, shoutout na rin sa mentor namin, si Sir Johan Espiritu. lahat sila, in a sense, nakakapag-shape dun sa kung paano namin hinahanap yung totoong writing voice namin.
1: Tsaka yung sarili ninyong boses.
0: Yes,
1: ano?
0: And then, siguro isa sa parang na-realize ko na, ah, gusto ko ng ganitong klaseng boses pero hindi siya talaga exactong ganun. Kay Sir Egay, Edgar Calabria.
1: Calabria. Hi, Sir Egay.
2: Hi, Sir Egay. Shoutout po.
1: Ayun, Chaya. Ito talagang sinundan mo yung path ng pangarap mo na magsulat, ano?
0: Oo,
1: ever since talaga. Nag-literature ka sa DLSU. Paano naman nakatulong itong pagbabasa sa paghubog ng iyong creativity and imagination, sabihin natin, at bilang isang author at bilang isang publishing industry professional?
2: Ayun, so being the head of international affairs sa NBDB, syempre, na ang yung exposure level kasi when it comes to book fairs ay malawak So nakikita ko yung nililimbag dito, nakikita ko yung nililimbag sa ibang bansa, at sobrang lawak, sobrang andaming istorya, sobrang nakaka-inspire siya. Papasok ko pa lang sa PBF, makikita mo na lahat doon, tumitili yung mga tao kasi na-meet nila yung favorite author nila. So, alam mo yun, sobrang saya ko na sa part na yun. Tapos biglang naisip ko na, oh, sana, what if ako naman yung hinihiyawan? Ganon. So, yun yung naging push siguro sa akin na from being an publishing industry professional, being part of the National Book Development Board, yun yung naging push sa akin na, sige, mag-publish na tayo. Sige, tutukan na natin to. Gawin na natin to. So, yun.
1: Interesting, ano? Totoo naman yun, sinasabi mo na pag nakakita, alam mo yung pag first time ko mag-PBF din, ganun din yung experience, ibang level yung yung ligaya na ma-meet mo in person si Ricky Lee, diba? Si ano naman, si Gwen naman, and paano nakatulong yung reading sa pag-develop ng iyong creativity and imagination as an author at saka as a professor or as a researcher din?
0: Basic. Kumbaga, ano siya, parang hindi ka marunong magsulat kung hindi ka marunong magbasa. Kasi lahat, kahit nagdo-draw ka, kahit fantasy pa man yan, o kung kahit anumang genre pa yan, nagdo-draw ka ng inspiration or ng reference, in a sense, sa mga binabasa mo, sa mga librong binabasa mo. Yun, kaya para sa akin na essential siya na magkaakibat yung dalawa, ang pagbabasa at pagsusulat. It coincides together in a sense na it helps you build yung your knowledge. It helps you build parang certain strategies na, pwede rin ganitong angulo or ganitong perspective yung isusulat mo.
1: Correct.
0: So, in a sense, it's knowledge building, it's creativity, it helps you build your creativity na parang na-exercise mo ang imahinasyon mo. Dahil, syempre, dahil nga teksto siya, words siya, nasa utak mo kung paano mo siya ipaprocess. So, para sa akin, bilang teacher, bilang part ng academe, very essential ang pagbabasa sa lahat ng bagay. Yun.
1: Ayun. Totoo yan kasi nakaangkla talaga sa pagbabasa yung pagkatuto at saka yung journey ng mga aspiring authors din. Kasi malaking tulong kung mahilig talaga tayo magbasa. Okay. Ikaw, ayokong sabihin, Mitch. Nalilito na ako.
0: Sino ba talaga siya?
1: Ayan, Jaya. Kwentuhan nyo kami ng inyong mga journey papunta dun sa pagiging author at paano kayo end up na magsulat together. Bakit ninyo naisipan na magsulat ng magkasama para sa inyo pinakaunang published work?
2: Siguro dala na rin ng experience kasi magkasama kami ever since college.
1: Wow, classmates. So,
2: college classmates kami since college. And yun yung parang ano yun, yung sobrang in sync kasi yung hilig namin sa material na binabasa. So alam mo yun, yung naging bonding namin. And since officers din kami sa isang writing org, nung college, siya yung president ng org. Ako yung vice president ng org. So, may ganung bonding. Tapos, after noon na, nagsimula na kami mag-create ng itong sundo, itong mundong ginagalawan namin, naging istorya na siya. So, yun yung sa perspective ko.
1: How about kay Gwen naman?
0: Ako, yung perspective ko, medyo very in line with her in a sense na yung ideas kasi namin, parang hindi siya yung planadong-planado na, eto na, gagawa tayo, gano'n. Hindi siya gano'n. Minsan, mag-uusap lang kami, nakatambay lang kami kung saan kalsada, biglang, what if ganito?
1: Nagsimula sa what if.
0: Parang gano'n. Pero with Sundo, Sa chat lang yun. Basta ganun. Basta sabi namin, trip namin magsulat ng kabaklaan.
1: Okay.
2: Seryoso.
1: Anong taon pa ito? Itong
0: 2019
2: wow. Nag-start.
0: Yun. So, 2019 pa namin, parang biglang, parang trip ko lang sumulat ng kabaklaan. And then, yun na.
1: Bakit BL or bakit kabaklaan ang inyong napiling isulat at bakit kayo napunta doon sa ganitong konsepto ng or paano niyo nabuo itong konsepto ng sundo? After nitong chat na random chat ninyo, ano na yung naging proseso ninyo para i-develop itong sundo?
2: Siguro sa pag-develop ng sundo, nung una kasi sobrang ubababaw pa siya. Alam mo yun, yung parang throwaway ideas lang sa chat. Tapos, biglang sinulat na namin sa papel. May outline na tayo, ganyan. Pero alam mo yun, nag-stay siya sa ganun for a long time.
1: Natulog
2: siya. Dahil nga nag-start na rin kaming mag-seek ng higher education. So, nag-masters kami.
1: Saka nagtrabaho
2: na kami. So, from that kind of life experience, nabuo na siya. Nagkaroon na kami ng emotional maturity.
1: Uy.
2: Para ikayang pasanin yung pagkakwento ng kwento ng sundo. Kasi kahit sabihin mong BL comic siya for teens to young adult, ganun kasi yung genre niya. Hindi din hindi mababaw yung pagkahulma ng kwento nilang dalawa. Hanggang sa mabuo yung konsepto ng pagsundo. So, kasi yung gusto namin talagang ipakita sa sundo ay yung sundo being a love language. Kasi marami tayong mga love language, di ba? Parang words of affirmation, correct, quality time, ganyan. Pero sa sundo, gusto namin ipakita yung sobrang Pilipino, sobrang tayo na love language, which is yung akto talaga ng pagsundo. Sige, sunduin na kita. Okay. Yung ganun.
1: Tain mo ako.
2: Tain mo ako. Sunduin kita. Puntahan kita. It's, konsepto siya na pinapaikli mo or nawawala yung distansya nyo as two people. So, yun yung gusto naming ipakita sa kwentong ito na kung paano ang dalawang tao na super magkaiba ang buhay, magkaiba ang mundo nila. At dahil dun sa napakasimpleng akto ng pagsundo nila sa isa't isa, nagbibigay sila ng effort, ng oras, ng pagmamahal, ng care para tagpuin yung isa't isa kung nasan sila, hindi lang physically, pero emotionally at romantically.
1: Ayan, ang ganda.
0: Ang lalim.
1: Ayan, without giving any spoiler, kwentuhan nyo kami bukod dun sa konsepto nitong sundok. Kwentuhan mo kami, Gwen, ng tungkol sa sundoan, sino yung mga characters natin dito. Pero bago mo yan sagutin, magbabalik po ang Read Pinoy. Kaya dyan lamang po kayo.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
15: Servisyong kailangan.
16: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
42: Read Pinoy. Kasama sina Ini Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. At kasama pa rin natin ngayon sa Creator Spotlight ang aking co-host, sa aming partner dito sa ngayong hapon, si Mitch Valladares ng INTD ng NBDB, aka si Che, ang ating Creator Spotlight guest. At kasama natin ngayon pa rin si Gwen, ang kanyang co-author para sa librong Sundo. Ayan, balikan natin, Gwen, yung question natin kanina, no? Tungkol saan, or ano yung kwento ng Sundo at sino yung mga main characters natin dito?
0: Ang Sundo, sinabi na ni Shea, ayan. Buti kang kanina sabihin nyo, totoo mong pangalan. Tungkol siya sa konsepto ng pagsusundo. Mm-hmm. Paano mo makikita ang akto ng pagmamahal sa panunundo ng isang tao. Dito, makikita mo dalawang magkaibang tao, magkaibang personality, magkaiba yung mundong ginagalawan nila na si Emmy or si Emilio, tsaka si Jasper o si Jazz. Ayan. So, si Emilio, bale, siya yung bibo kid na makikita mo na sobrang academic achiever, ang daming org, very on top of things, org. Parang, kumbaga, alam mo yung mukha siya, yung student na he has everything put together.
2: Right. Yeah.
0: Ayan. And then we have Jasper na parang, alam mo yung vibe niya na akala mo ba sa gulero pero he's a judo scholar kid na very independent, and for me, he has a lot of walls. So, makikita mo pa lang talaga na dun sa dalawang tao, magkaiba yung personality. Right, tapos parang magmumukhang, akala mo si Jasper, ano ba talaga, wala ba talaga siyang pakialam sa academics niya, so on and so forth. Yung ganung opposite dynamic. So, kaya ang sinasabi rin ng publisher namin na parang it's an opposite, it's a track, ganon, kind of trope. Yun. So, doon, makikita mo kung paano nga ba nag-a-attract ang dalawang magka-opposite na tao, di ba? Yeah.
1: Interesting, oo. So, pero sa pagbuo ninyo ng characters ni Jazz at saka ni Emin, ano yung mga primary na katangian or may mga personal experience ba kayo, or observation sa inyong circle or sa inyong mga kaibigan tungkol sa buhay at pag-ibig na naging inspirasyon ninyo sa pagbuo ng kanilang characters? At paano niyo tiniyak na, sige, kay Gwen ito, paano niyo tiniyak na magiging authentic at relatable itong mga characters natin?
0: Ah, okay. siguro ano muna no, hindi yung mga characters namin si Jazz at saka si Emmy, hindi naman siya naka-base sa iisang tao per person or per character. Kumbaga it's a collective parang experience, collective na parang okay tong troop na to, na parang ang bagay dito sa character na to. Ganun siya. So in a sense parang pinagtagpi-tagpi siya na mayroong bits of reality, mayroong bits of independent na parang creative ano na namin. Pero I think siguro ang pinaka-special talaga dun is yung concept of the actual meeting of each other. Yun. So for me yun yung key na realization namin na kasi noon hindi namin pa napalalim yung konsepto ng sundo. Dun, as we write it, dun namin na-realize na, sa atin, na Pinoy, na pag nasa relasyon ka, alam mo na na seryoso ang mutual understanding mo or kung ano man kayo, kung sinusundo mo na siya.
1: Once na nandyan na sa may gate or nasa may lobby or something. Ikaw, Shaya, may dadagdag ka.
2: Ayun, so, siguro sa mga observation tsaka personal experiences kasi campus romance din siya. So, syempre marami ka rin mga observe na mag-jowa sa campus.
1: Taga-ibang school, no? Nakaabang sa gate.
2: Correct. Mga susundo sa gate, ganyan. Tapos may dalang bulaklak, ganun. Yung mga ganun pa din hanggang ngayon. Yeah. Which is something na talagang gusto na sa buhay, sa kwento. Yun.
1: Yeah, at saka naramdaman ko siya, like nabasa ko yung volume 1 nito. No? Talagang ang cute nung magpapasundo ba ako. Yung may irita factor.
2: Parang wag ka nang sumundo.
1: Huwag na lang. Kaya kong umuwi mag-isa. Mm-hmm. Or kaya kong huwag mo na ako ihatid or something. Mm-hmm. At dito rin sa ating volume 1 ay naipakilala. Alam mo, favorite ko dito si Tito Carlos na may mysterious, paano ba? Mysterious for me yung kanyang character at how will he affect in the upcoming volumes, no? So, ramdam na meron pang hindi lang sila side characters na, by the way, may ganito silang dynamics with the family or whatsoever. Sa pagbuo ng kanilang characters, ano pa yung gusto niyong ipakita doon sa tungkol sa mga tao na kapaligid kina Emmy at Jess at paano nila masuhubugin pa siguro yung emotional growth at decisions nitong ating main characters in the upcoming volumes.
2: Okay. So, hanggang volume 5.
1: Yun, volume 5 ah, guys.
2: So, medyo malayo-layo pang lalakbayin ni Emmy at ni Jazz when it comes to, yun nga, yung growth nila not just as a couple but also as individuals. So yeah, may mga characters katulad ni Tito Carlos for Jazz and Dexter for Emmy na ito yung mga antithesis sa characters nila na ito yung nagpapabagsak ng convictions nila as a character, yung nagiging unstable yung characters nila due to the presence of these characters. And ito yung parang nagiging testing ng tenacity nila, not just how far will they go to fix each other. Pero, alam mo yun, hindi naman dapat nila i-fix yung each other. Right. Dapat nandun lang sila para sunduin yung isa't isa kung nasan sila when it comes also to their personal conflicts. Yeah. So, yun yung, I think yun yung something na kailangan nilang matutunan along the way.
1: Ayan, Gwen. Paano naman ninyo binalanse itong feel-good vibes na, ng syempre BL ito, no? At saka itong potential conflicts na dadalhin ni na Tito at saka nito ni Dexter.
0: Paano ba? Siguro, yung pagbabalanse namin, hindi siya, hindi siya yung explicit na parang pinag-isipan namin na, kailangan ganito yung gagawin namin. Parang, actually, medyo hinayaan namin na mag-dictate yung mismong storya, yung mismong characters. Uh-oh. Kasi pag nagsusulat naman kami, parang, okay, may outline kami, may balak kami. Tapos habang nagsusulat ka na,
1: lumilihis
0: na sila.
1: Uh-oh.
0: As in na parang, hindi ko na pwedeng ipilit kung ano yung nakasulat sa
2: correct.
0: So, kumbaga, hindi namin talaga inisip na, dapat balance siya. Correct. Dapat ganito siya. Parang, hinayaan namin siya na, ito talaga yung gusto nilang kwento na mangyayari. So, merong malungkot, merong masaya, merong ganito talaga siya sumagot sa buhay niya. Alam mo yun?
1: Yun yung dapat ating abangan sa mga susunod na volume. Ano? And, Chaya, more than the romance, ano pa yung mga pinakamahalagang message na or values na gusto ni nating ipahayo parating sa ating mga readers?
2: By reading Sundo, kasi ano siya eh, yeah, yung romance is between the main leads, sure. Pero yung relationships ay hindi lang between Jazz and Emmy. Mm-hmm. Nandun din yung relasyon nila sa families nila, sa friends nila, whether or not biological or found family. Mm-hmm. So, nandun din siya. So, siguro yung act ng Sundo, siguro hindi lang siya na bumabagay sa romantic relationships. Kasi kahit friends, so pwede mong sundo.
1: Correct.
2: So, I guess it's not just the physical act of sundo, but also the emotional pagsusundo mo dun sa taong mahalaga sa'yo.
1: Yeah, that's why gusto ko siya, nung nabinasa ko siya, nagustuhan ko siya kasi may layer yung kwento niya. Mm-hmm. Hindi lang siya between the two of them, which is normally ganun yung mga BL stories, di ba? Anyways, nalilito ako kay Chaya. Pero Gwen, kwentuhan mo kami ng inyong process ninyong dalawa sa inyong pagsusulat. May mga, syempre, pag dalawa yung nag-iisip, mm-hmm. di ba? May mga pagkakataon ba na nagkakaroon kayo ng conflicting ideas? And paano nyo, paano kayo nag-compromise or paano nyo nire-resolve it ng mga ganitong instances?
0: Pag sa writing process namin, sabay talaga kami nagko-conceptualize. Mm-hmm. Na parang, sige, mag-chat kami or mag-uusap kami, okay. Parang nasa coffee shop kami, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos, yan, papel. Papel, ballpen, ako laptop. Okay. You know? And then, susunod rin naman ako, magsusulat rin naman ako dun sa mismong papel niya. And then biglang, okay, ito yung naiisip namin na sequence of events. Mm-hmm. Ganyan. Mm-hmm. Tapos, ako yung minsan kontrabida sa buhay na to. Mm-hmm. Na parang, tingin mo ba, ganyan talaga ang sasabihin niya? What if ganito, ganyan, ganyan?
1: Uh-oh.
0: And then,
1: so logical ba?
0: Yes, parang ganun ako. Tapos, yan, pag-uusapan lang namin. Hindi man kami yung parang mag-war-lahan sa isa't isa, no? Ano lang naman, parang, okay, sige, o nga, no? Parang ganun yung, hindi naman nonchalant, pero ano yun, yung parang, okay, sige, ayusin natin. Ganun lang yung ka-smooth in a sense, yung pag-poproseso namin na magkaibang idea or what if ganito nga. Tapos, pag mali naman talaga yung punto ko, edi sasabihin niya rin naman sa akin na, okay, gets, tama ka. Yun. So, madali kaming kausap sa isa't isa dun sa pagpaplano ng mismo ko anong mangyayari.
1: Mga eksena yung nakaplan.
0: Oo, dun sa sundo. Ang ano na lang, ang magiging kontra na lang, ay kung sila na yung mismong characters, yung mismong storya na yung kumukontra sa aming dalawa.
2: Correct.
0: Yun yung nangyayari kasi minsan.
1: From the very beginning ba, talagang naisip niya na comics yung maging medium itong sundo?
2: Oo. Kasi, ever since. Kasi nung inisip namin talaga yung konsepto pa lang, visual talaga siya sa amin. Hindi naman siya nakitang novela. Hindi naman siya nakitang stage play. Hindi naman siya nakita sa talagang visually shot talaga yung konsepto. So, talaga nagsimula siya as a comic site.
1: Kwentuhan niyo naman kami tungkol sa inyong naging collaboration experience with EJ Celoria.
2: Ayun. So, si EJ yung aming artist. Nang super galing niya. Super patient siya sa mga little nitty-gritty naming... Kasi very yung... Pagka binasa niyo naman yung volume 1, makikita niyo yung sobrang detailed nung comics. Right. May background,
1: correct.
2: Sobrang madetalye yung kahit down to the micro expressions ng character, nasa pool talaga ni EJ yung illustrations. So, sobrang patient siya sa aming dalawa sa mga revisions namin at super smooth sailing yung relationship namin sa kanya. So, super bilis lang nung process ng pag-production talaga ng volume 1.
1: Ang galing naman. Maganda yun kasi talagang kahit hands-on na hands-on kayo, tutok na tutok kayo dun sa naging proseso, very receptive din siya sa mga ideas niyo. No? Marami ng BLs, na whether series, films, or books yan, or comics, then meron na nagawa. Pero kumbaga pag nagtanong siguro yung isang reader ninyo na bakit ko bibilhin ang sundo? Anong meron dito that sets it apart from the other BLs?
0: Ako siguro very inlined or aligned siya kung ano talaga yung parang temperament ng Filipino BL.
1: Yeah.
0: Alam mo yun? Mm-hmm. Yung, kasi maraming BL na sure drawn from like Asia, yeah. Well, yung ibang areas ng Asia, China, mm-hmm. Japan, etc. etc. Mm-hmm. Pero kasi iba rin yung what I would say na konsepto, temperament, and feels ng BL or ng kabaklaan sa Pilipinas. Yeah, diba? Mm-hmm. So, ang mapopromote siguro sa sundo is yung exact, kung naghahanap ko yung exact very Filipino, exact very, alam mo yon yung parang ka-generation natin, mm-hmm. na ganon. Mm-hmm. Ito, si sundo yung hahanapin ninyo. Para kung naghahanap ko yung ganong specific taste, mm-hmm. ganong specific humor, ganong specific trope at characters, si sundo yun.
1: Kaya tsaka yung language nyo, talagang na, very very now.
2: Yeah. Oo.
1: Diba? Mm-hmm. Yung mga hirit-hirit doon.
2: Anyways,
1: ano, sa pagsusulat nitong sundo, paano nyo tinitingnan yung responsibility ninyo bilang author pagdating sa representation? At meron ba kayong mga bagay na kinukonsidera para mas maipromote pa itong LGBTQIA+ storytelling?
2: Ayun, siguro pagdating sa representasyon, since kami naman ni Gwyn, proud members naman mm-hmm. ng community. At marami din naman kaming kaibigan, kapag-anak na nasa community
1: katrabaho.
2: As well. Katrabaho, na nasa community as well. So, hindi mahirap hanapin yung validation.
1: Yeah.
2: So, alam mo yun, nangagaling na sa amin, mm-hmm. nangagaling sa inyo, sa community na ito to eh, ito yung kwento natin eh, na hindi, bagamat hindi siya yung traditional na coming out story, hindi siya yung traditional na struggle sa identity,
6: right,
2: much more than siya doon. Kasi nakapattern kasi sundo sa mga rom-com na mga, hindi BL, pero like rom-com siya. Kasi mahilig tayo sa ganun eh, mga mm-hmm. films na yeah, rom-com, yeah. Yung mga tawag dito, yung mga love teams, gano'n. So, din siya naka-pattern. Pero it's just to happen na pare sila lalaki.
1: Tsaka normalized siya. No? Mm-hmm. I mean, yung sa mundo nila.
2: Yes.
1: Okay. Normalized, well, for me, as someone who have read the volume 1, mm-hmm. parang normal. Wala silang,
2: hindi
1: diba?
2: Na sinasabi.
1: Hindi sinasabi.
2: Hindi dinedefine.
1: Correct.
0: Parang hindi na siya problema.
1: Right. Yun yung maganda ron.
2: Yes.
1: Ayun nga yung Pride Month. Ano pa yung mga aspirations niyo para sa sundo at saka sa ating, siguro in general, sa queer literature?
0: Siguro ako naman personally, gusto ko na rin yung kind of flavor for queer literature sa Pilipinas mm-hmm. na let's mm-hmm. move a little bit beyond the identity crisis. Yeah.
1: Parang tapos sa tayo din sa face na yun.
0: Mm-mm. Yes. Meron pa rin naman talaga.
1: Yeah, yeah.
0: Let's face it. Yeah. There will always be that struggle in terms of your identity mm-hmm. when we deal with queer literature, LGBTQIA.
2: Mm-mm.
0: But at the same time, let's also add more to the kinds right. of, you know, stories that the community has to offer.
2: Mm-mm.
0: Kaya yun naman yung parang sana ganun yung movement mm-hmm. or yung trajectory. No? Let's include yung typical tropes of love stories,
1: yeah.
0: Hetero stories, into queer stories. Yung ganung direction naman tayo. And I think, ano rin, in terms of in the hopes of how sundo will be received, I feel like sana yung mga magbabasa ng sundo would find a certain joy, a certain reflection na parang, oh, okay, it touched me in a way or another. It doesn't matter how big of an impact. Hindi naman kami nag-expect na malaking impact si sundo. It's more mm-hmm. of ine-expect namin na parang something in your heart gets tugged or be drawn to it. Enough. Yon.
1: Ang ganda ng sinabi. So para sa mga viewers natin, alam mo medyo ang dami pa nating dapat pag-usapan kaya lang medyo tight na tayo sa oras eh, no? So invite natin na Chey ang ating viewers to support Sundo. Alam ko nag-sold out na to for a time.
2: Yeah. No?
1: Ang galing-galing, congratulations doon. Pero invite natin ang ating viewers na suportahan or kung meron kayo mga upcoming book-related events pa.
2: Ayun. So available pa rin ang Sundo Volume 1 sa Precious Pages bookstore na
1: dito.
2: Ayan. Sa Shopee, Lazada, and TikTok shop. So I think ngayon naka 30% off siya.
1: Wow.
2: Sa Shopee until the end of month to celebrate the Pride Month. Yun. Tsaka available din siya kapag may booth si Black Ink Lamp para Precious Pages sa mga upcoming book events. Kasama na dito ang Mindanao Book Fair. So yeah.
1: Ayan, maraming salamat Mitch or Chey at saka Gwen, no, sa inyong pag-share ng inyong process, ang inyong journey para mabuo itong Sundo. Mm-hmm. Para sa mga naghahanap ng mababasa, perfect nga yung Pride Month, supportahan po natin itong Sundo. Kaya naman, samantala tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Thank you, Gwen!
2: Salamat! So ito naman, babalik naman ako sa bilang.
1: Yes, ayan na, Mitch na ulit siya.
2: Ako na ulit si Mitch. Okay. So para naman sa mga makabulang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo pa rin kaming pakinggan sa Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas at open din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications unit at books.gov.ph. Ako po si Mitch Valladares.
1: A.K.A. Chey. Maraming salamat ulit, Mitch. Ano? I-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani ng aming ahensya sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa
2: Read Pinoy!
6: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si mismo yata ang nakakabit.
23: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
4: Ma, 5 minuto pa.
3: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
4: Ma, nasa yung notebook ko?
3: Nasabag mo na, kagabi ko pa nilagay.
4: Yung ID?
3: Nasa leeg mo na.
4: Ay, oo nga pala.
3: Excited ka ba?
4: Medyo, pero kinakabahan din.
3: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
4: Paano kung mahirapan ako?
3: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
5: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
4: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
3: Yan ang masipag!
5: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
11: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
42: Kilatisin ang sarili,
27: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
42: Importante rin na ating laging isipin,
27: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
42: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
27: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
28: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
27: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang unan.
25: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
2: Oras natin, 2:00 ng hapon.
10: Abertong araw, Pilipinas.
0: narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: klase ng mga estudyante sa Mindanao pinagagawa ng paraan upang hindi gaanong maantala kasunod ng nangyaring lindol ayon sa Malacanang. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Ipinahayag ng Malacanang na may ginagawa ng hakbang upang magawa ng kaparaan ang hindi naman maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante na nasa lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Panas Press Officer Undersecretary Claire Castro, may gagawin

0: Radyo Magazine. Report. Report.
1: 15 billion pesos na supplemental budget para sa relief and reconstruction efforts sa naapektuhan ng lindol sa Mindanao, isinusulong sa Senado. Ang pag-uulat ihatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: Isinusulong ni Senador Kiko Pangilinan ng agarang paglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, rehabilitation at reconstruction para sa Mindanao na sinalantaran 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes. Sa inihaing Senate Bill 2259, hinihiling ni Pangilinan ng supplemental appropriations para sa taong ito para matugunan ang matinding pinsalang dulo ng lindol sa mga lalawigan at lungsod ng Regions 11 at 12. Ayon sa Senador, mahalagang matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan, muling pagpapatayo ng mga nasirang infrastruktura, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at pagsuporta sa kabuhayan ng mga residente. Nakasaad sa panukala na kukunin ang pondo mula sa available fund ng National Treasury at iladagdag ito sa kasalukuyang budget ng NDRRMC. Kabilang naman sa mga ahensyang makakatanggap ng pondo ang Department of Agriculture, DepEd, DSWD, DOH, DPWH, DSHUD, DOTR, mga state universities and colleges at mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Para matiyak ang transparency at accountability, inaatasan ang Department of Budget and Management o DBN and DRRMC, Commission on Audit, Senate Committee on Finance at House Committee on Appropriations na bantayan ang paggamit ng pondo sa pamamagitan ng regular na pagsusumite ng quarterly reports. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: Samantala, party list Solon na ispaimbestigahan ang kakulangan ng pondo para sa Brigada Eskwela. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Pinaiimbestigahan ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa House Committee on Basic Education and Culture at iba pang kaukulang komite ang kakulangan ng pondo para sa Brigada Eskwela at iba pang preparasyon sa pagbubukas ng klase. Ayon kay Jokno, may mga guru pa rin nagbabayad mula sa sariling bulsa para sa pagpapaayos, paglilinis at maintenance ng classrooms, isang sitwasyong taliwasan niya sa mandato ng 1987 Constitution. Base sa batas, dapat na maghilaan ang gobyerno ng sapat na pondo sa edukasyon at proteksyon sa mga guro laban sa personal na gastusin. Ang House Resolution Number 1102 ay inihain nila Diokno kasama sina Representative Percy Sendanya, Dada Kiram Ismula at Dinagat Island Representative Kakabagaw. Dagdag ni Diokno na ang imbestigasyon ay maaaring magbukas para sa isang panukalang batas upang palakasin ang institutional support sa mga teachers at iba pang school operations and preparations. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, Report.
1: At para sa ating panghuling balita, Department of Agriculture, wala pang naitatalang pinsala sa agrikultura matapos ang lindol sa Sarangani. Ang pagulat naman ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
4: Iniulat ng Department of Agriculture na wala pang naitatala ang pinsala sa sektor ng agrikultura kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani Province. Batay ito sa paunang ulat ng mga regional office na DA sa Mindanao at Eastern Visayas. Gayunman, nakahanda na ang iba't ibang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisdang maaaring naapektuhan ng kalamidad. Kabilang sa mga nakaabang na tulong ang mga binhi ng palay, mais at gulay, mga pataba, livestock assistance, fingerlings at mga kagamitang pangisda. Mayroon ding nakalaang supply ng bigas mula sa National Food Authority. Samantala, maaaring umutang ng hanggang 25,000 piso ang mga kwalipikadong beneficiaryo sa ilalim na Survival and Recovery Loan Program na walang interest at may 3 taong palugit sa pagbabayad. Ayon sa DA, nagpapatuloy ang damage assessment, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagmomonitor sa presyo at supply ng mga produktong agrikultural sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12.

0: 78 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
4: Aliw na kwentuhan!
2: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Pilipinas Magazine 1278.
14: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan made for wais na mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating mga technical engineers, Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter at ganun din sa ating FM Technical Engineers. Sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami ano, sa lahat ng social media platforms at radio magazine.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, ano, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
14: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
14: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At dahil nga simula na ng pasukan, ako lalo na sa ating mga college students, eto, may tanong ako, diploma o diskarte? Kasi hindi po lahat ng tao ay kailangan mag-college, ano? Pero sabi nga, para sa marami, ito po ay isang mahalagang hakbang, ano? Tungo sa kanilang pangarap na karera. Ang pagpili kung mag-aaral ba sa kolehiyo o hindi ay isa pong malaking desisyon, ano, na nakadepende yon sa iyong mga layunin, kakayahan, interes, at oportunidad. Meron kasing iba, no, na sabi nga eh, hindi man siya nakapag-kolehiyo, meron siyang ibang career path na gustong tahakin, ano? Sabi nga baka daw hindi talaga para sa kanya ang pagkukolehiyo. Baka ibang landas ang kanyang tinutungo. Halimbawa na lamang, ano, may malinaw na siyang career na hindi nangangailangan ng degree. May mga trabaho kasi at mga negosyo na mas mahalaga ang skills at experience kung ikukumpara sa diploma, no, yung makapag-aral ng 4 na taon. Halimbawa na lamang nito, ano, yung mga gustong mag-graphic designer at na nakabuo na, no, ng malakas na portfolio at may mga kliyente na. So parang hindi na niya kinakailangan pang magtapos ng 4 na taon sa kolehiyo kasi meron na siyang career. Sabi nga, hindi naman na lahat ng nakakatapos ng 4 na taon or ng degree sa college ang successful lamang, ano. Nakikita naman natin 'yan, ano. Kanya-kanya, ika nga, skills, experience, talent. Diyan 'yon nababatay. Pero kasi 'di ba, isa lang sa tinitingnan kasi, ano, ng karamihan eh dapat nakatapos ka ng kolehiyo. Pero hindi naman sinasabing required ito, ano? Pero syempre, mostly gusto ng lahat makatapos. Lalo na para sa mga magulang. Eto, mas natututo ka sa aktual na paggawa, ano? Kaysa sa loob ng classroom. May mga tao kasing mas mabilis matuto sa mga hands-on training. Kumpara sa klase, ano, na makinig ng lecture. Mas maraming natututunan, halimbawa na lamang, ano, yung mga nag-aayos ng ng mga sasakyan. Particular halimbawa, mga motorcycle, ano, na nakikita naman natin napakarami ngayon, ano. Magtayo siya ng shop, ano, kaysa sa pagbabasa ng libro. Mas mahilig siyang magbuting-ting. Nandiyan din yung oportunidad ng kumita at matuto sa industriya. Kung may apprenticeship or trabaho na may malinaw na career growth, maaaring mas practical ito, ano, kumpara sa mag-aral ng kolehiyo. Halimbawa, tinanggap ka bilang trainee sa isang technology company na nagbibigay ng certification, ano. So, eto na. Bakit gugugulin mo pa yung maraming taon, ano, kung eto na yung oportunidad, ano? Malakas ang interest mo sa pagnenegosyo. Ang ilang entrepreneur ay mas pinipiling ilaan ang oras at puhunan sa negosyo, ano? Halimbawa, kumikita na ang online business or lumalawak na yung customer base, ano? So, mas tututok na lang siya, no, kaysa ipang-enroll niya sa gamitin niyang tuition, gagamitin na lang niya pandagdag puhunan. Hindi mo pa alam kung ano talaga ang gusto mong kurso. Ayan, maaaring maraming mga batang ganyan, ano, mas mabuting maglaan muna ng panahon para tuklasin yung kanilang mga interes. Merong iba kasi, eto na, college na, enrollment na, hindi nila alam ano ba talaga ang gusto nila, no? Kukuha na lang ng kahit ano, tapos after isang sem, hindi ko gusto tong course na to, mag-shift. After ng second sem, hindi pa rin gusto, hindi pa rin alam kung anong gusto, shift na naman. Di ba aksaya ito ng pera, no? Nahihirapan kang makita ang connection ng degree sa iyong mga layunin. Ayan. Ito yung hindi ka kailangan ng kumuha ng 4-year course, ano? Sa target mong trabaho, maaaring may ibang pwede kang aralin, ano, pag tuunan ng pansin. Pero hindi yung pag-aaral ng 4 na taon. Halimbawa, gusto mong maging freelance video editor at mas mahalaga ang portfolio, ano? Mas interesado ka sa vocational or technical training. Ayan, yung mga trade skills, ano? Eh, mataas po ang demand niyan, ano? Yung TESDA, hindi ba? Ilang months ka lang mag-aaral after nun, di ba? Like yung mga welding, mga automotive training, di ba? Napakalakas niyan. Kung yan ang hilig mo talaga, bakit pipilitin mo ang sarili mo na kumuha ng ibang kurso, hindi ba? Nang napakatagal. Eh, alam mo sa sarili mo kung ano ang gusto mo. May mahusay kang network at member. Minsan ang mentorship kasi at saka ang experience nakakatulong ng malaki sa career growth ng isang tao, ano? Halimbawa, may mga kamag-anak ka na nagtuturo ng negosyo. At kumbaga kinukuha ka na, no, para maging partner niya or i-mentor ka niya, no, at pagkayari ikaw na ang magtutuloy nito dahil nakitaan ka niya ng interest or galing, ano, sa negosyo na kanyang inopen. May malinaw kang alternatibong plano. Hindi kasi sapat yung ayaw kong mag-college, ano? Dapat kailangan may konkretong direksyon ang buhay mo, ano? Hindi ka magkukolehiyo, ano, tambay ka na lang. So dapat may plano ka. Hindi ka magkukolehiyo, pero magbi-business ka. Ah, 'di ba? Yung mga tipong ganoon. At nakikita mong mas magiging produktibo ka sa ibang learning path. Hindi kasi lahat ay effective, ano, na natututo sa traditional na sistema ng edukasyon. Ito yung pagkuha ng 4-year course. After nun, anong mangyayari? Kasi hindi mo nga gusto yung kinuha mo. Diba? At yung iba, mas mahusay talaga kung sa online lang, ano, mabilis lang. Mabilis silang maka-pick up. So, hindi talaga para sa iyo, ano, ang magkolehiyo. Pero ito naman yung mga signs, ano, na mas mahalaga or kailangan mong mag-college. Ano naman yan, ano? Siyempre, yung pangarap mong profesyon ay nangangailangan ng degree. May mga trabaho na legal na nangangailangan ng diploma at lisensya. Tulad na lamang, halimbawa, gusto mong maging doktor. Hindi ka naman pwedeng maging doktor sa pamamagitan ng experience lang, hindi ba? So, kinakailangan mo talagang mag-aral at makapasa, no? Para makakuha ng lisensya. Engineer, teacher, accountant, o kaya nurse. Ilan yan, ano, sa mga kurso na nangangailangan ng degree at ng license. Hindi ka pa sigurado sa career mo. Ang college ay nagbibigay po ng panahon para mag-explore. Halimbawa, kung interesado ka sa business, anong course ang dapat mong kuhain? Sa psychology or sa IT? Gusto mong palawakin ang kaalaman mo. Ito ay hindi lang trabaho ang layunin ng college, ano? Kasama rin, syempre dito, ang intellectual growth. Mahilig kang matuto sa science, sa history, or maging sa economics. Kailangan ng target mong employer ang degree. Ayan, malimit kasi, ano, sa mga pinapasukan natin, ang hinahanap nakatapos ng at least 4-year course. nakapasa or umabot sa qualification standard, ano? So, kailangan mong mag-aral at makatapos, ano? Makakuha ng degree. Gusto mong magkaroon ng maraming career options. Ayan. Ang degree kasi ay magbubukas po ng mas maraming oportunidad, ano? Halimbawa, kung nais mong lumipat sa ibang trabaho, at least, ano, nakakuha ka na ng experience o pwede kang lumipat sa ibang trabaho, ibang industriya sa hinaharap, ano. Yung iba, hindi ba ganon? Kumukuha lang ng experience, tapos yung iba mag-a-abroad. Diba? Kung hindi ka nakatapos, so mahihirapan ka na makakuha ng magandang trabaho, ano, na gusto mo. May kakayahan kang tapusin ng kolehiyo nang hindi sobrang mababaon sa utang. Ayan, minsan kasi, diba, kakulangan din sa pera ang nagiging dahilan, ano. Mas mataas ang chance ang maging sulit ang investment. Ayan. Kasi parang lumalabas na investment kapag ikay nakatapos, eh, diba? Lalo para sa mga magulang. Mag-i-invest sila ng 4 na taon ng iyong pag-aaral, ano, na umaasa pagkatapos ng 4 na taon, eh, ikay makakatapos at makakakuha ng magandang trabaho. Yung iba naman, para din makatulong sa pamilya, no? Lalo kung may mga kapatid pang maliliit, eh, para pagdating ng araw, makatulong naman sa pagpapaaral sa mga kapatid. Mahalaga din sa iyo ang structured learning. Ito, mas effective kung natututo ka kapag may guro, syllabus at regular na assessment. Kung ikukumpara sa mga hands-on training, ano? Mas nakakapag-focus ka kapag may malinaw na schedule. Halimbawa, 'di ba? Sa paaralan, MWF, ito ang subjects mo, TTH, ito ang mga subjects mo, ito ang oras, itong pinag-aaralan. O, 'di ba? Talagang structured ang pag-aaral mo. Gusto mong magkaroon ng professional network. Maraming connection, ano, ang nabubuo kapag ikay nag-kolehiyo. Nakakakilala ka ng magiging business partner mo, ng future employers mo, na mas makapagpapadali sa'yo, ano, ang makakuha ng maayos na trabaho. At balak mong mag-abroad sa propesyong madalas nangangailangan ng degree. Mas madaling kilalanin ang qualifications, ano, sa maraming bansa. Halimbawa, di ba? Nung panahon ko, ang in-demand noon is nursing, eh. Mga nurse. So, dapat talagang mag-aral ka, no, para makakakuha ka ng degree at makapasa ka sa license, ano, makakuha ka ng license para ikay makapag-abroad, ano. Minsan nga, hindi ba, pag-abroad, eh, tapos ka rito, ang taas-taas na nga, tinapos mo rito, eh. Pagpunta mo nga ng ibang bansa, iba ang mapapasukan mo, hindi ba? E di lalo na, kung hindi ka nakapagtapos ng 4 na taong kurso na related sa iyong a-applyan abroad. Nakikita mong makakatulong ang degree, ano, sa pangmatagalang layunin mo. Halimbawa, kahit hindi agad kailangan, eh maaring maging mahalaga ito, no, sa iyong promotion or sa iyong leadership roles, ano. Halimbawa, kung nais mong maging manager, ano, eh dapat aral, ano, sabi nga natin ngayon, eh dapat continuous learning, ano, hindi humihinto dahil ikay nakatapos na ng 4 na taon. Ngayon nga, ang mga kabataan, eh, pagkatapos ng 4-year course, magmamasteral yan. O, ilang taon yon? 2 years. After nun, magdo-doctorate pa yan. O, another 2 years, 8 years, ano? Gaano kasi pag magsipag-aral, ano? Sana all. So, ayan, ha, sa mga estudyante na magkokolehiyo. Ayan, isipin nyo kung kayo ba'y para sa pagkukolehiyo o kay para sa pagninegosyo diretso, ano? Hands-on training, hindi kinakailangan ng degree, ano, ng diploma. Ang kailangan e diskarte sa buhay. Sabi nga, hindi naman lahat, ano, nang nakatapos ng kolehiyo ay naging successful, at hindi rin naman lahat ng hindi nag-aral ng kolehiyo ay hindi successful. Samantala,
14: wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
5: World Service Sports Radio.
20: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
20: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
20: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan lang
5: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Para po sa wise tips ni Nanay. Sa panahon ngayon, ano, na patuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Mahalaga pong humanap tayo, ano, ng mga paraan para tayo'y makatipid sa enerhiya sa bahay. Ang mga simpleng home improvements, ano, ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng buwa ng bayarin sa kuryente. Habang pinapaganda pa nito, ano, at pinagiging komportable ang ating mga buhay. So, ilan po, ano, sa mga home improvements na makakatulong para tayo makatipid sa enerhiya at gastos, ano, para yung ating matitipid sa kuryente ay maaari nating ilaan sa iba pang gastusin sa bahay. Una, palitan yung mga lumang bombilya ng LED lights, ano. Mas kaunting kuryente na kasi ang ginagamit ng LED lights kung ikukumpara po sa mga incandescent bulbs, ano. Tingnan nyo, ang 10 LED lights bulb ay maaari daw pumalit, ano, sa 60 watt na ordinaryong bombilya. O, diba? 10 to 60. So, 50 yon. So, malaki-laki eh. Kahit pa paano yung matitipid din natin, ano? Maglagay din ng insulation sa bubong or sa kisame. Nakakatulong kasi ang paglalagay ng insulation, ano, para panatilihing malamig ang loob ng ating mga bahay. Halimbawa, mas kaunti ang paggamit ng electric fan or ng aircon tuwing tag-init. Kasi hindi masyadong pumapasok, ano, nararamdaman yung init sa labas, ano, sa ating loob ng tahanan. Gumamit ng energy efficient air conditioner. Mas mababa ang konsumo ng kuryente ng mga inverter air condition. Ang inverter aircon po ay kusang nag-a-adjust, ano, ng lakas upang makatipid sa energy. Ayan, hindi ba kung bakit pag minsan sabi ko, bakit ganun? Parang ang hina na ng, parang hindi lumalamig eh, no? Kumbaga, siya na yung automatic na nag-a-adjust. Kapag malamig na yung kwarto, eh siya na yung automatic na mag-a-adjust ng lakas at hina ng aircon, ano? So, mababawasan, ano, ang inyong konsumo sa kuryente kasi malamig eh. So, siya na maghihina ng sarili niyang lakas, ano? Or mag-install ng solar panels. Ayan, ginagamit nito yung energy mula po sa araw bilang alternatibong pinagmumulan ng kuryente. Maaaring mabawasan ang paggamit ng kuryente mula sa power company sa araw. Di ba yan yung sinasabi? Kumbaga mag-i-invest ka, no? Medyo mahal ang pagpapakabit ng solar panel. Pero in the long run naman, eh talaga namang makikita mo, no, yung difference ng gagamitin mo gamit ang solar kung ikukumpara doon sa regular na power company energy na ginagamit mo, ano? So, ang laki ng menos kahit daw maghapon, magdamag ka nakabukas ng aircon, mas mahina na ang konsumo mo sa kuryente. Or ayusin ang mga lagusan, ano, ng kumbaga ng liwanag at ng hangin, ano, sa mga bintana at pintuan, ano? Pinipigilan kasi nito, ano, yung pagpasok ng mainit na hangin, ano. So, yung ating lagusan niyo sa mga bintana at pintuan, ano. Tingnan natin kung ano yung mas maganda. Mas mabilis kasi lumamig yung silid kapag naka-aircon. So, anong dapat, hindi ba? So, anong mga dapat mong ilagay, ikabit, ano? Para hindi masyado. Halimbawa, di ba, sa mga bintana, nilalagyan natin ang cortina para yung init na nagmumula sa labas, ano, ng sikat ng araw, eh hindi direktang nakakapasok, ano, sa ating kabahayan, ano. Or maaaring gumamit ng smart thermostat. Automatic naman po nitong kinokontrol, ano, ang temperatura sa bahay. Nababawasan ang paggamit ng aircon kapag walang tao sa bahay. Ayan, yung mga smart thermostat. At maglagay din ng reflective roof coating. Nire-reflect naman ito ang init ng araw. Ayan, hindi gaanong umiinit ang bubong, kaya mas malamig po ang loob ng ating mga bahay. Or palitan. Kung meron namang kakayanan, ano, palitan ang mga lumang appliances ng mga bagong appliances na may mas energy efficient. Diba yan nga tulad ng aircon, yung mga inverter sa ref, di ba? Kasi yung mga ref na may energy saving rating, ano, eh mas mababa ang konsumo ng kuryente. Diba tulad nga ng inverter, yung aircon, yung ref, ano pa ba? Ang meron ng mga inverter na nagsasabing mas mababa ang konsumo ng kuryente kung ikukumpara doon sa mga normal dati, ano, na mga ref at aircon na hindi inverter. At mag-install din ng solar-powered outdoor lights. Ayan, hindi lang sa loob ng bahay, ano, maging sa labas ng bahay. maaaring mag-install ano, ng solar-powered outdoor lights. Kasi hindi na ito gumagamit ano, ng kuryente. Solar na siya, nagmumula na sa araw, ano? Na naiipon ano, sa maghapon. Kahit naman, di ba, sabi, kahit naman may pag-ulan, basta't marami siyang naipon, eh tuloy-tuloy ano, ang kanyang energy na ibinibigay. At pinakahuli, gumamit ng natural ventilation. Ayan, pinapabuti nito ang daloy ng hangin sa bahay. Ang tamang pwesto ng mga bintana ay nakakatulong para hindi na madalas gumamit ng electric fan at ng aircon. So tatandaan lang po ano na ang home improvements ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapababa ng energy bills kundi nakakatulong din ito sa pangangalaga po ng ating kapaligiran. Sa tamang pagpaplano at pagpapatupad, maaari kang makatipid ng malaki sa iyong buwan ng gastusin sa kuryente. Nang sa ganon, magamit ito sa ibang mas mahalagang bagay. Yan po ano ang wise tips ni Nanay.
3: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
21: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
25: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
28: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
28: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
29: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
30: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
29: Radyo Magazine, 1278 AM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
33: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
0: Para naman sa ating parenting, ano, ito yung mga sinauna ba na pilosopiya na maaari pong makatulong ano, sa paghubog ng mabuting bata. Ang mabuti pong pagpapahalaga ano, ay isa sa pinakamahalagang maipapamana natin sa ating mga anak. Ano. Sabi nga wala tayong ari-arian o salapi na maaaring ipamana. Kaya ta mabuting pag-uugali na lang ano ang maipapamana natin sa kanila. Pagkamat matagal nang umusbong ang mga sinaunang pilosopiya na babanggitin natin ano, eh marami pa rin sa kanilang mga aral ang talaga namang nananatiling mahalaga magpahanga ngayon. Ito yung Confucianism. Ito yung paggalang at responsibilidad ano, itinuturo ng pilosopiyang ito ang kahalagahan po ng paggalang sa magulang, nakatatanda at sa komunidad ano. Turuan yung mga bata ano, huwag kakalimutan yung mga paggamit ng po at opo. At tumulong sa mga gawaing bahay bilang pagpapakita ng respeto at pananagutan. Stoicism, pagkontrol ito sa emosyon, ano? Hindi natin kontrolado ang lahat ng pangyayari, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon sa mga nangyayari. Halimbawa na lamang, ano, kapag natalo sa laro ang ating mga anak, hikayatin natin sila na tanggapin ang pagkatalo ng maayos at matutong bumangon. Yun naman eh, di ba? Hindi laging panalo at hindi rin laging talo. So kapag natalo, turuan sila na tanggapin ito, ano, at sa susunod turuan sila paano manalo ulit, ano, kumbaga bumangon. Taoism, pamumuhay ng may balanse. Ang buhay po ay mas maayos kapag may balanse at hindi pinipilit yung mga bagay-bagay, ano. Turuan ng mga bata, ano, na maglaan ng oras para sa paglalaro, pag-aaral, responsibilidad sa bahay, pagpapahinga. Dapat may kanya-kanyang oras yan, ano? Mahirap pagsabay-sabayin. Baka lumubog ka, ano? Buddhism, kabaitan at pagmamalasakit. Sabi nga, mahalaga po, ano, ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at pag-iwas sa pananakit ng iba. Yan, ako, napakahalaga niyan, ano? Dapat ang pakikipagkapwa-tao. At ang iwasang manakit ng ibang tao, sabi nga, may karma. Hikayatin po ang ating mga chikiting, ano, na tumulong sa kaklasing nahihirapan or magbahagi, ano, ng kanilang halimbawa laruan, magpahiram, ano, kasi hindi naman lahat ng bata ay nakakabili. So, ayan, sharing, sabi nga, sharing is caring. Socratic philosophy. Ito, pagtatanong at critical na pag-iisip. Natututo ang tao sa pamamagitan ng pagtatanong at pagsusuri. Halimbawa, sa halipon na ibigay agad ang sagot, bakit hindi natin sila tanungin kung ano ba sa tingin nila ang tamang gawin sa naturang sitwasyon? Binibigyan din sila ng kalayaan, eh, diba, na makapag-desisyon. Aristotelian ethics, mabuting gawi ang susi sa mabuting ugali. Ang kabutihan po ay nabubuo sa pamamagitan niya ng paulit-ulit na mabubuting gawain. Halimbawa, sa pagtuturo sa mga bata ng pagiging tapat araw-araw hanggang maging natural na bahagi na nila, no, ang pagkatuto. Diba, lagi nga natin sinasabi, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Ubuntu, o ako ay dahil sa atin. Ang tao ay umuunlad sa tulong at pakikipagkapwa-tao. Hindi ba sabi nga, no man is an island. Diba, lahat tayo ay may pangangailangan. Hindi tayo mabubuhay ng sa sarili lamang natin. So, kailangan nating makipagkapwa-tao. Makibahagi, ano, sa mga gawain na pangkomunidad at tumulong po, ano, sa mga nangangailangan. Hindu Dharma. Ito, paggawa naman ng tamang tungkulin. Mahalaga po ang pagtupad natin, ano, sa mga responsibilidad ng may integridad. Halimbawa, turuan ang mga bata na tapusin ang kanyang takdang aralin at panindigan ang kanyang mga pangako. Sabi nga, ang pangako ay napapako. Huwag ganun, ano. Pilitin natin, ano, na kapag tayo nangako, eto pa rin natin ito, ano, kasi mawawala yung tiwala ng ibang tao sa atin pag puro na lang pangako na napapako, ano, napakahirap nun. Darating ang araw, wala nang maniniwala sa iyo. At ikaw ang magsasuffer pagdating ng araw na yon, ano? Cynicism. Hindi sukatan ang halaga ang material na bagay, ano? Ang tunay na po na kaligayahan ay hindi nakabatay sa dami ng ari-arian. 'Di ba? Sinasabi nga natin yon or naririnig natin yon, ano? Hindi kayang bilhin ng pera ang lahat, ano, pagmamahal, gamot, ay 'di ba yung paghaba ng buhay, 'di ba? Merong iba sobra-sobra sa pera, pero 'di ba pagdating sa nagkasakit sila, kahit anong dami ng pera nila, walang makapagligtas sa kanila. So ipaunawa sa bata na mas mahalaga pa rin ang mabuting asal kaysa mamahaling mga laruan or gadgets, ano? At para makita ng bata, ano, yung halaga. Indigenous wisdom, paggalang sa kalikasan. Ayan, maraming sinaunang kultura po ang nagtuturo ng malalim na paggalang sa ating kapaligiran. Turuan yung mga bata na huwag magtapon ng basura kung saan-saan na lamang. At magtipid din, ano, sa paggamit ng tubig at kuryente. Bagamat sabi nga, magkakaiba ang pinagmumula ng mga sinaunang pilosopiyang ito, iisa lamang po, ano, ang kanilang layunin, ano, ang humubog ng mabuting pagkatao. Sa pamamagitan nga ng mga aral na ating nabanggit, ano, matututunan ng mga magulang at ng mga bata, ano, na lumaking responsable, mahabagin at may matibay na pagpapahalaga sa buhay at sa ibang tao. Yun naman ang mahalaga, di ba? Samantala!
33: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Eka Nanay!
1: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo!
2: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah! Masubukan nga!
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
2: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
2: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
2: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.

0: home Lady Morning
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM
3: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
4: Tuloy-tuloy pa rin po tayo, no, sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
5: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
4: Para naman sa recipe ni Nanay, squash relleno, kalabasa, no? Rellenong kalabasa. Ang mga sangkap po na ating gagamitin, isang tasa ng kalabasa, no? Ginayat. Tatlong butil ng bawang dinikdik, isang piraso ng sibuyas tinadtad, isang tasa ng karneng giniling, kalahating tasa ng abitsuela siniwa ng pakudrado, isang tasa ng toge, kalahating kutsarita ng iodized salt, isang kutsarita ng pamintang durog, isang kutsarita ng asukal na pula, kalahating tasa ng harina at mantika, ano? Ito naman po yung paraan ng paggawa. Hatiin ang kalabasa sa gitna, tanggalin yung laman nito at itabi. Igisa sa mantika ang bawang at sibuyas, ilagay ang giniling na karne at hayaang maluto ito ng mga 10 minuto. Pagkaraan, idagdag po ang abitsuela, toge at ginayat na kalabasa, no? Lutuin ng mga 4 to 5 minutes. Timplahan ng iodized salt, pamintang durog at asukal na pula. Alisin sa apoy at hayaang lumamig ng mga 5 minutes. Pagkatapos, ihalo na ang harina sa ginisang gulay. Haluin ang bahagya at ilagay na ang ginisang gulay sa loob ng kalabasa. Ayan, ano? Ang ganda ng presentation nyo. Balutin ang buong kalabasa ng dahon ng saging at saka pasingawan po, ano, sa loob ng mga 15 minuto o hanggang sa lumambot na yung kalabasa. O, diba? Pag inihain nyo yan, ang ganda ng presentation mismong sa kalabasa. Hati siya, 'di ba? Pag binuksan mo, o, 'di ba, giniling ang nasa loob niya. So, after noon, edi ano pang inaantay ninyo? Edi kainan na. O, 'di ba, ano bang masarap na sausawan niyan? Pwedeng toyot calamansi or ketchup or ano? Anong gusto niyo? Nasa sa inyo 'yon, ano, kung anong gusto niyo maging sausawan. Or toyo, ay ano, patis calamansi. Diba? Masarap yan. At masustansya pa. Ang recipe po na yan ay galing sa Region 5 Bicol. O, diba? Mga taga Bicol. Squash relleno. At sa pamamagitan po niyan, tayo unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming salamat sa mga sumubaybay sa atin, ano? Parang, Chantel Flores, ah, ng Angeles City, ah, parang matagal kang absent, ah. May record kami, parang matagal. Joke lang. Parang na-miss kita, Shana. Ganun din syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy diyan sa Diners, Gabby's Diner. Kasama ng kanyang mga kasamahan dyan, ano, sina Fernan, Chef Rica, si Ate May, at sino pa ba? Parang nawala na yung dalawa eh. So may kapalit na. Ayan, ako maraming salamat po sa inyong lahat, ano, sa patuloy na pakikinig. At magkarinigan po tayo ulit bukas. Maraming salamat sa ating mga technical engineers. Si Julius, si Sam, si Mary Scholl, si Rona, si Camille, dyan sa Marulas. Transmitter, ano, sa FM naman, sina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
5: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo.
1: Nico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: World League Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
19: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
22: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
23: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
22: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
21: Huwag!
24: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
25: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine, 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
25: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Ikaw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Pinsala ang tinamo ng St. Elizabeth Hospital sa Gensa na kasunod ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. May pag-ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Magazine Report.
3: Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos ngayong araw upang personal na inspeksyonin ang pinsalang iniwan ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Unang pinuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital. Kasama nag-ikot ng Pangulo si Gensan Mayor Lorelei Pacquiao at Hospital CEO Tony Veneracion, kasama rin si Education Secretary Sonny Angara. Nakita ng Pangulo ang bitak at halos butas-butas ng pader na ospital. Ang mga nagbagsakang hollow blocks mula sa pader ng ospital, itinabi na muna sa gilid ng gusali upang hindi na makasagabal sa daan. Gayun rin ang mga natuklap na bahagi ng siling ng ospital. Ang mga pasyente ng ospital, inilipat na muna sa mas ligtas na gusali nito. Kung matatandaan, sa situation briefing sa Malacañang, isang healthcare

0: naroon na apektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao kahapon. Isa na rito ang Ladol Beach Resort sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province na may mga cottage umanong gumuho dahil sa lakas ng lindol. Sarado rin muna ang Lake Holon sa munisipyo ng Tivoli, South Cotabato dahil nagkaroon ng landslide sa Mount Melibengoy at naapektuhan ang lugar. Sarado din muna ang mga hotel sa General Santos City na nagtamo naman ng mga sira tulad ng Hotel San Marco, Florotel 2 Hotel, Jimco Royal Hotel, Grand Summit Hotel, Sydney Hotel at Columbus Plaza Hotel. Pinapayuhan naman ang mga turista o travelers na i-monitor din muna ang mga booking sa mga hotel, resort at tour operators kung may mga cancellation, rebooking options bago bumiyahe para iwas aberya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Sa iba pang balita, Senador Ping Lacson at Acting Senate President Sherwin Gatchalian giniit na wala ng kalituhan sa chain of command ng Senado. May pag-uulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Giniit ni Senador Ping Lacson na wala nang dapat alinlangan ng mga empleyado ng Senado kung sino ang dapat sundin dahil ang Gatchalian-led majority block anya ang kinikilala na ng Civil Service Commission o CSC at iba pang kaukulang otoridad. Ayon kay Lacson, ang pagkilalang ito sa new Senate majority na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay nagpapatibay na ang mga utos mula sa minority na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano ay layon lang magdulot ng kalituhan. Binigyan din naman ni Acting SP Gatchalian ay isa lang ang Senado at sila ang kinikilala ng Malacanang Executive Branch at maging ng Kamara. Pinunto rin ng Senador na marami ng lumabas ng mga pahayag ang mga legal luminaries at iba pang eksperto na legal ang ginawa nilang paghalal ng mga bagong Senate officials noong June 3 session. Binahagi ni Gatchalian na nakausap na niya mga Senate employees at malinaw na sa kanila na ang mga direktiba na mula sa kanya ang susundin ng mga ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
4: There's only one Senate President pro tempore. There's only one designated acting Senate President. And therefore, since tayo ang Senate President pro tempore and designated acting Senate President, gagampanan natin yung ating trabaho. No? At sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: 1278 AM.
1: Respira la gas, respira el agua.
2: Radio Filipinas.
1: Radio Público. Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
4: Radio Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
0: Radio Magazine 1278 AM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Publiko.
2: Radio Pilipinas.
10: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng

0: Kakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
1: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset. Green Mindset. Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan na kwentuhang Green Mindset yan.
1: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy ang nagkwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran na para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ay ngayong hapon, ito po no, yung malaking tanong, kung totoo nga po ba na mayroon pong kuweba dito po no sa Metro Manila. Pagkwentuhan po natin itong Apugan Cave, ang nag-iisa nga pong kuweba na matatagpuan po sa gitna ng urbanisasyon na dito sa Metro Manila. At para po kwentuhan tayo at ibahagi sa atin ang patuloy po na environmental awareness campaign para po mapreserba itong natatanging natural heritage na ito, makakasama po natin si Mr. Christopher Villarin, ang Chief ng Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng DENR National Capital Region. Magandang hapon po muli, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
2: Isang makakalikasang araw po sa ating lahat, sa ating manonood po ng Green Minded po. Nagpapasalamat po kami dito sa DENR NCR na nabigyan po kami uli ng opportunity to talk about the programs po ng ating po tanggapan, which incidentally po ay nagsi-celebrate po tayo ngayon ng ating anniversary. Tonight anniversary po.
0: Mm-hmm. Yes sir, nako, nakita nga po namin na pinagdiriwang niyo po no yung inyong anniversary. At maraming salamat po no sa pagsama niyo dito sa amin sa kwentuhang Green Mindset. At sir, dahil po magiging maganda po yung kwentuhan natin dahil naging laman nga po no ng internet. Ito po medyo unusual para po sa ating mga kababayan na mayroon po pala na kuweba dito sa Metro Manila. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan patungkol po dito sa Apugan Cave at kailan pa po nagsimula yung inyong pag-aaral tungkol po no sa taglay nitong yaman at kahalagahan po nito sa ating kalikasan, no?
2: Po. Actually, yung discovery po ng Apugan Cave ay noong 2016 po, ang una po nakatuklas po dyan ay yung mga kasama po natin from Bantay Kalikasan po ng ABS-CBN Foundation. Mm-hmm. Sila po kasi yung partner at the time ng MWSS na nangangalaga po sa ating pong Lamesa watershed area. At nakita po nila itong Apogan team na at in-report naman po sa atin. Tayo naman po yung nakipag-coordinate po sa DNR Biodiversity Management Bureau at noon nga pong 28 ay in-assess po ito. So napag-aralan po and then later on po nung naglabas po ta ng DNR Memorandum Circular ay napabilang po ito sa mga bagong tuklas na kuweba at ito nga po ay nag-iisang alam po dito sa Metro Manila po. Yun po yung pinagmulan po nung ating pong yung history po ng ating Apogan Cave.
0: At sir, so far po, no, ano na po yung mga na-discover po ninyo? Ano na po yung mga latest na information na meron po tayo patungkol po dito sa Apogan Cave?
2: So far ngayon po, tayo po ay patuloy pa rin pag-aaral at nabuo na nga po natin yung Regional Cave Committee. Kabilang po sa atin sa Regional Cave Committee po ay ang miyembro po ng Mines and Geoscience Bureau po. At sila po yung katulong natin sa pag-aaral po sa geological history po ng lugar. Hindi lang po yung Apogan Cave mismo, kundi yung buong Lamesa watershed area. At so far po, meron po tayong mga na-discover po doon. Doon sa geological characteristics po niya ay meron po pa to yung unexplored area po doon. So parang sabi nga po ng ating mga kasama po from MGB ay yung exposed part pa lang po ng cave ay maliit pa lang po. Pero sa kanila po pagtataya ay malawak po yung cave system na yun. Kaya lang ang naka-expose pa lang po is yun nga pong pinatawag nga po nating Apogan Cave. And dagdag po doon sa bahagi naman po ng DNR, tayo po yung nagsasagawa po ng biological assessment po or ecological assessment. At so far po, ang nakita na po natin doon ay apat na uri po ng bats or panike. And then we also have seen po or documented tatlong species po ng spiders and several reptile species including po yung green rat snake at geckos. Na ang kanila po talagang habitat ay yung kuweba po. So, yun po yung ilan po sa mga interesting ano natin na kita po natin sa kuweba mismo. And of course, dahil bahagi po siya ng Lamesa watershed area, andun po yung marami pong ibon po na nakikita po natin sa isang body of water katulad po ng watershed po or water circulation area po natin.
0: So yun po, no, yun yung ilang mga bagong kaalaman at na mga maaari pong makita at dito po, no, natural na naninirahan sa loob po ng Apogan Cave. Pero sir, may datos po ba tayo kung estimate po, no, kung gaano po kalawak at gaano pa lang po so far yung areas po, no, na kaya po nga pasukin dito sa Apogan Cave?
2: Yun po, sa ngayon po, gaya na nabanggit ko po, yung exposed na bahagi po ng Apogan Cave natin is medyo maliit lang po siya, no? Siguro nasa 2,000 square meters lang po ang area po natin na na-explore po natin, no? Sa although yun nga po, meron po kasing sinking part po doon sa loob ng ating kuweba at depende po siguro sa magiging developments pa po later on, baka po lumitaw rin po yung iba pang bahagi po ng karst system po natin, no? So, you know, yun po yung sa kasalukuyan ay palagihan po natin minomonitor. Bahagi po kasi ng malaking karst system yung atin pong Apogan Cave.
0: So yun po, no, dahil marami nga po, no, yung nagulat dahil naging laman po nga po, no, ng internet sa inyo rin po ng pakikipagtulungan with Philippine Information Agency at sa iba pa po sa tulong din po, no, ng iba pang mga kapatid po natin na sa media ay talagang nagkaroon po, no, ng dagdag kaalaman yung ating mga kababayan na sa gitna ng urbanisasyon dito sa Metro Manila ay mayroon po palang natatagong kuweba. Pero sa inyo pong assessment, kamusta po yung kabuuang kalagayan nitong Apogan Cave?
2: Sa tayo po yan ay palagi po tayo regular po tayo nagmo-monitor doon. So far naman po ay intact naman po yung ating kuweba sapagkat ito po yung matatagpuan nga po sa Lamesa watershed area. So far naman po maayos naman po yung regulasyon po ng pagpasok at paglabas ng mga tao sa Lamesa watershed. So masasabi po nating maganda po yung condition ng ating kuweba at yun rin po yung gusto natin panatilihin at kaya po nire-regulate rin po natin yung pagpasok at bisita po ng mga tao doon sa lugar.
0: Mm-hmm. Ano ko, yun po.
2: At
0: no?
2: Kung pag-uusap, opo.
0: Go ahead,
2: at
0: sir.
2: Kung pag-uusapan po natin nga, ay siguro dahil hindi natin maihiwala yung Apugan Cave sa buong kondisyon po ng La Mesa Water Reservation Area. So, yun po yung inaagapan po natin since ang La Mesa po ay kadikit po ng highly urbanized city. So, nandiyan po yung Quezon City and even regions 3 and 4A. So, kasi sa northern boundary po ng La Mesa is yung pong region 3 or Central Luzon, Bulacan area. And then, dito naman po sa kabilang bahagi naman po ay ang region 4A o ang Rizal. So, dahil marami pong mga tao na nakatira po dyan, yun po yung inaagapan natin na sana hindi nga ma-disturb yung area at para ma-preserve po natin para sa mga susunod pang ilang sir.
0: Mm-hmm. So yun po, no, talagang kinakailangan po na mabantayan at yung monitoring po, no, ng ating DENR ay napakahalaga upang mapreserba po itong Apugan Cave. At sir, gaano po kahalaga itong role nitong Apugan Cave bilang na-discovery po natin na ito po pala, no, yung nag-iisa at natatangi pang magkuweba po dito sa Metro Manila? Gaano po ito kahalaga doon po, no, sa mga natitira pang species dito sa urban area na kinakailangan po nating mapangalagaan din, no?
2: Lubhang mahalaga po yung Apugan Cave, especially nga po yung nabanggit nyo nga po yung mga species or uri po ng hayop at halaman na especially ay ang kanilang habitat ay yung cave. So kung mawawala po kasi yung cave, wala po matitirhan yung mga hayop at halaman na yun. Tinitingnan nga po nilang, pwede natin sabihin doon talaga sila na adapted. So kapag isa nga po dyan, yung mga paniki nga po natin. Although meron po tayo nakikita within Metro Manila ng mga paniki, maaaring hindi na napapansin ng ating mga kababayan, pero meron po mga paniki nga po. Pero yun pong nasa wild po or yun nandun po sa kuweba natin, ay mas maganda po na nanatili sila doon. Kasi nga po kung mabalikan po natin usapin nga po ng zoonotic diseases po, no? So, yun po yung inaagapan natin. Kapag nawala po yung tahanan nila, ang next move po ng mga animals po na yan, pumasok po sa urban areas o daan sa ating po mga tirahan. And doon po nagkakaroon ng wildlife and conflict po natin. So, apart from na re-report po natin na yung mga nagkakaroon ng encounter sa mga ahas, nagkakaroon ng encounter sa mga raptors or what, ay yun po yung maganda na nandun po sila at nanatili sila. At from time to time, may binibisita po natin. Yun na lang po yung magandang ano natin. Limited yung contact natin with the wild animals upang pangalagaan rin po natin yung ating health po, yung public health po natin.
0: Mm-hmm. Ako, sir, magandang paliwanag po yan, no? Na bukod po doon sa inisyatibo natin na pangalagaan po yung iba't ibang uri ng species, yung mapangalagaan din po, no, yung kanilang natural habitat, iyan din po ay kasama sa dapat pong isinusulong natin. At sir, dahil nga po, no, naging laman po ng internet, nakita po ng mga netizens na meron pong nakakabisita, meron pong nakapunta na dito po at nakita nga po ng personal itong Apugan Cave. Ang malaking tanong po nila, ano, ay ito po ba ay open for public or may plano po ba na ito ay gawing isang ecotourism site at eventually po, no, talagang mabisita at i-allow po yung ating mga kababayan na makita rin po ito ng personal?
2: Opo, may plano pa. Meron po tayong mga plano pero so far ngayon ay hindi pa naman po nagmamaterialize dahil nga po may marami pa po tayong kinakailangan preparasyon na gawin. Una-una dito po dahil ito po yung nakapaloob nga po or matatagpuan sa loob ng La Mesa Watershed Area, meron po tayong body or committee po na supervise po doon sa ano. Sa kasalukuyan po, ito ay pinamumunuan ng MWSS po natin. So, any plans po natin na ipapanukal ay kinakailangan pong magkaroon ng pagsang-ayon ang committee na ito. And pangalawa po, dahil siya po ay, ang classification naman po na Apugan is class 2. Ito po ay dineklara sa pamamagitan nga po ng DNR Administrative Order 2021-05. Mm-hmm. Ibig sabihin, pwede naman po talagang bisitahin to. Kaya lang, regulated po. So, hindi po siya pwede katulad po ng ibang mga malalaking kuweba natin sa ibang bahagi ng bansa na maramihan at ano, maramihan yung bumibisita. Dito po ay kukontrolin po natin para nga po mapangalagaan po natin yung ating pong kuweba. At ang main purpose lang po natin so far ngayon kung bakit nagkakaroon po tayo ng guided visits is para nga po sa education. So may pa alam po natin sa taong bayan na ano yung mahalagang papel ng kuweba at ano yung role niya sa urban ecosystem. So yun po yung pangunahin po nating objective kung bakit nag-iimbita po tayo ng mga media partners po natin and ganoon rin po yung mga eskwela na nagdadala rin po tayo ng mga estudyante.
0: Ako yun po, no, yun dapat na maging malinaw na bilang isang class 2 na isa pong kuweba, no, ito po, no, ay dapat talaga guided lamang po, guided tours and educational tours lamang po yung inaalaw. Pero sir, meron po bang timeline kung anytime soon po ito magiging available para po doon sa mga gusto rin po itong mabisita? At nabanggit nyo, sir, na bukod po sa media na katuwang po natin for information dissemination, ay pwede rin po yung mga schools. Ano po yung proseso para po maging maalaw po sila sa pagbisita po dito sa Apugan Cave?
2: Ay, yung proseso po natin para makabisita sa Apugan Cave ay kinakailan lang po nila magpadala po ng email sa ating tanggapan po, no? So, sa mga interested po natin mga tagapanood ngayon at nakikinig sa radyo, ay pwede po silang mag-message po sa ating pong email address, which is dnrncr. Sabihin po nila yung kanilang pong pagnanais na makabisita doon at i-arrange po natin sila. Of course, titignan po natin kung yung capacity rin po ng ating kuweba. Sa ngayon po kasi magsasagawa pala po tayo ng caring capacity study. So para malaman po natin ano yung optimal number ng mga bisita na pwede po natin i-accommodate from time to time po. And isa pa rin po ay tayo po ay may panukala na rin po kasi magkaroon ng closed season, especially during rainy season. Medyo mahirap po kasi ang access kapag tagulan. And since yung pong kuweba po natin ay daloyan rin po ng tubig nga, iniisip po natin safety rin po ng ating mga magiging bisita at ayaw po natin mapahamak sila during their visit, especially kung ganun ka ano yung sitwasyon po, no? Medyo dangerous po yung sitwasyon, especially during rainy season.
0: Mm-hmm. At sir, linawin lamang po natin na ito pong Apugan Cave ay nasa loob po ng Lamesa Watershed Reservation Area. So sir, nangangahulugan po ito na wala pong access yung publiko, yung atin pong mga non-residents doon sa lugar para po mapuntahan itong Apugan Cave.
2: Opo, wala po siyang access yung in the sense na pwede po maglabas-pasok lang po yung mga tao, no? Pero yun nga po, since napakalikay po ng Lamesa Watershed Area, hindi po natin maiwasan yung mga kababayan natin na hindi naman po magagawardyahan po ng ating mga taga-MWSS or kami po na nagmamonitor doon 24/7 yung lugar. So hindi natin magagarantiya na may mga papasok po na mga ngaso or mga ngahoy or whatever purpose po. Kaya nandun pa rin po yung danger nga po na baka ma-salaula or ma-endanger po yung ating kuweba. So, yun po yung katuwang po natin yung MWSS, katuwang po natin yung city government ng Quezon City na ma-regulate po yung pagpasok po ng mga tao po sa lugar.
0: Mm-hmm. Pero sir, initially, wala naman pong mga reports o mga ulat na lalo na po dahil naging laman nga po ito ng internet, wala po bang mga reports na meron pong nagsadya na pumuntahan po ito? At sir, doon po sa inyong observation, dahil alam po natin na doon po sa mga usual na mga cave systems na allowed po nga bisitahin at puntahan ng ating mga kababayan, isa po, no, sa mga nagiging problema, yung problema po sa basura, yung gayon din po, no, yung pagsira po doon sa natural cave system o yung mga mismong mga dingding po ng kuweba, yun po yung usual na nasisira, sinusulatan. Wala naman po nga ganitong initial problems po dito with Apugan Cave.
2: Actually po, nung na-discover siya ng 2016, natagpuan na lang po natin na meron na nga po may vandal. May, sa isang bahagi po, may vandalism na po doon. Yun po ang trinay po natin na so far naman po ay naging successful na huwag nang madagdagan yung ganun pong incident ng vandalism. And so far naman po, wala naman po tayong naging recent na incidents po ng ganung klaseng ano.
0: Nako, yun po talaga, no, yun dapat mabantayan at sa pagtutulungan po, no, ng mga involved na agencies and stakeholders, kailangan po talaga magtulungan upang maproteksyonan po itong Apugan Cave. At dahil nga po, no, ito ay eventually pwede pong maging open for public, for educational purposes. Ano po yung pinakalayunin na isinusulong po, no, ng inyong nagpapatuloy na awareness campaign para po dito sa Apugan Cave?
2: Actually, sa ngayon po, ang ginagawa po natin kapag tayo po may mga bisita, bago tayo tumuloy sa Apugan Cave, tayo po muna ay dumidiretso sa amin kung tanggapan sa loob rin po ng Lamesa Watershed. At nagkakaroon po muna tayo ng orientation. So, pinapaalam po natin yung do's and don'ts bago tayo pumunta doon. Meron po kasing trekking tayong ginagawa. So, meron tayong jump off. At meron po tayong trekking na ginagawa na siguro malapit lang naman from the jump off na 1 to 2 kilometers lang po na lakad po. So yun, yung sa problema nga sa basura, yung paghawak sa mga stalagmites at stalactites or anuman pong sensitive parts po ng ano ay pinapaunawa na po natin na bawal po yun sa mga bibisita. Yun po yung bahagi po ng ating education rin. And then, kasagutan po sa tanungan po ninyo kung ano po yung objective natin. One is para mapaunawa po sa ating mga kababayan kung gaano nga kahalaga yung ano yung kuweba. Kasi ang common o yung misconception po natin sa kuweba is madilim yan o ano lang yan, ay parang butas lang yan sa bundok o sa lupa, no? Gusto natin paunawa sa kanila, ano yung kuweba po ay malaki ang papel po sa atin na nasa itaas ng lupa. No? Kasi ito po ay bahagi ng aquifer ng water ano po natin. So kung mapapansin niyo po na yung Lamesa watershed po natin ay isang malaking karst system. So ibig sabihin meron pong tubig sa ilalim rin po at yung karaniwan po, yung mga siwang-siwang po ng mga kuweba, doon po dumadaan. And then, since may tubig po, may buhay. So, kung may buhay po, andyan po yung mga hayop at halaman po natin na nakadepende po sa habitat na pinoprovide ng kuweba. So, yun po yung gusto natin maipalam sa atin po mga kababayan. And of course, dahil intact pa po itong Apugan Cave natin, hopefully yung mga researchers po would have a reference po kung ano po ba yung Metro Manila bago siya na naging ano naging urbanized area. So it is a gateway po para sa study po ng history po ng Metro Manila po na bago siya ma-convert into this urban sprawl.
0: So yun po, no, talagang marami pang pwedeng madiskubre at matutunan po dito sa Apugan Cave. At sir, nabanggit nyo po, no, na mayroon na po kayong binuong Regional Cave Committee. At nabanggit nyo rin kanina, sir, na yung mga neighboring regions po natin na kalapit po nitong Apugan Cave ay kailangan din po, no, na maging involved. Kamusta naman po yung koordinasyon nyo with Region 3 and other neighboring regions po para masiguro po natin na hindi po masisira itong yaman nito pong Apugan Cave?
2: Opo. Maganda naman po yung pakikipag-ugnayan po natin, especially sa ating mga counterparts from DNR Region 10 and 4A po. So, nako-communicate po natin yung atin pong gusto sana mangyari. At kung may kailangan po tayong tulong mula sa kanila, ay nagre-respond naman po ang ating mga kasama po from DNR. And so far po sa Regional Cave Committee po natin, very active po yung ating mga members, no? Kasama na nga po dyan, yung nabanggit po natin, yung Mines and Geoscience Bureau, And of course, kasama rin po yung MWSS, ang lokal na pamahala ng Quezon City. And meron rin po tayong representatives from National Museum sa history po natin. And then, andyan rin po, meron po tayong representative from the NGO po natin na ang specialization po ay sa caves din po. So yung Gaia po.
0: Yun po, no, talagang yung pagtutulungan at yung involvement po ng ating iba't ibang agencies yung makatutulong po para sa matagumpay na preservation po nitong Apugan Cave. At sir, bago po tayo magtapos, dahil ito nga pong Apugan Cave ay talagang kinakailangan po nating protektahan. Bagamat ito po ay matatagpuan dito sa Quezon City, dito po sa Metro Manila, yung involvement din po ng ating mga neighboring regions, ng publiko entirely, ay talagang kailangan po nating makuha. Any message, sir, sa ano pong dapat na maging mindset ng ating mga kapwa Pilipino para patuloy po, no, na mapangalagaan itong ating kalikasan, lalo na po itong mga natatago pa nating yaman tulad po nitong Apugan Cave?
2: Po, marami sa pagkakataon, no, sa ating po mga kababayan, especially yung mga taga Metro Manila po, no, sana po ay makasama po namin kayo sa pag protekta po ng hindi lang po ng Apugan Cave, kundi pati pa ng iba pa po na sinasabi nga po ni Sir Manuel na atin po mga natatagong yaman pa po sa ating region. So it's very unusual or it's very unique nga po na may makita pa tayo mga ganito, at mahalaga po na ma-preserve po natin yan para po sa mga susunod pa sa atin dito, at maging yung pag-preserve po kasi natin ng ating kalikasan, hindi lang po doon sa point of view mismo na ay maganda lang yan or aesthetic lang yan, yung ano, kundi dapat isipin natin na dyan tayo nagre-rely sa kalikasan. Yung ating po mga resources ay nagmumula dyan, especially yung tubig po natin with the coming El Nino. So may possibility po na magkaroon naman po ng tagtuyot, at saan po tayo kumukuha ng tubig. So nandiyan po yung lamesa water and shelter natin. So kinakailangan po matuto tayo, or kinakailangan po pala pahalagan natin talaga yung ating po mga natitirang resources. At hindi lang protection eh. Actually, mas dapat ma-enhance natin. Mas lalo pa natin mapagyaman yung ating pong resources para yung ecosystem services na pinoprovide nito ay tayo rin ang mag-enjoy.
0: Yun po, no, tamang mindset po na talagang lahat po tayo ay involve para po mapangalagaan itong mga natatangi nating yaman. At yung dependence po natin na sa ating kalikasan, yun pa lamang po, no, ay magandang basihan na upang maging kabahagi po tayo ng pagpreserba ng ating kalikasan. Muli, sir, maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset, at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat din po.
0: Muli po atin pong nakapanayama si Mr. Christopher Villarin, ang Chief ng Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng DENR, the National Capital Region. Muli po, no, napatunayan po natin na totoo po na mayroong nag-iisang kuweba dito po sa Metro Manila. Yan nga po ang Apugan Cave na matatagpuan po sa loob nitong La Mesa Watershed Reservation Area. Muli po, no, ito yung mga dagdag kaalaman at ang pinakamahalagang kaalaman po, no, na napulot natin na lahat po tayo ay involved para po maprotektahan at mapreserba itong natitirang natural heritage at ito pong nag-iisang kuweba sa Metro Manila. Muli po, no, nabanggit po ng ating DNR-NCR na para po sa mga educational tours, yung mga paaralan po natin na gusto na magkaroon ng first-hand experience na mabisita po, no, at makita yung yaman nitong Apugan Cave, ay maaari po kayo magmensahe sa ating DNR National Capital Region. At syempre po, no, itong mga ganitong pagbisita ay naglalayon po, no, na mas maunawaan po natin kung gaano po kahalaga yung mga ganito pong kuweba, kung gaano po kahalaga itong mga natural habitat nito para po sa ating kalikasan. At tayo po, no, ay very hopeful at talagang umaasa po tayo na sa lahat po ng involved na agencies, lalong-lalo na po ang ating DENR, na kapag ito po ay nabuksan na sa publiko, ay mapanatili po, no, yung yaman nito at hindi po masira, hindi po masalaula itong Apugan Cave. Muli po, no, sundan nyo lamang din po ang Facebook page ng ating DENR National Capital Region para makita nyo po yung mga ibinabahagi nilang impormasyon, yung mga mga binabahagi po nilang updates at mga dagdag pong kaalaman sa kanila pong patuloy na pag-aaral dito po sa Apugan Cave. Ang oras po natin, 3:38 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Wala, ma. Umilingin po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nerbiyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, ma. Tara po.
3: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, akan ako talaga.
1: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako. May OPM na makaluma.
17: Sandal mo sana ang ulo mo sa uya.
16: May OPM na rock.

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG
8: Radyo Magazine 1278.
9: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
10: Ang oras po natin, 3:43 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, bigyan daan po muna natin itong ilang pag-uulat mula po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR Region 10 na kinansila at binawi na ang local red tide warning na inilabas ng ahensya nito pong nakalipas na buwan. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, na may pag-uulat si Dandy Macarambon.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
12: Naglabas ng panibago pinakahuling pabatid sa publiko ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 10 Northern Mindanao kamakalawa kaugnay sa local red tide warning. Nakasaad sa naturang advisory na batay sa isinagawang confirmatory test ng National Fisheries Laboratory Division sa pamamagitan ng Receptor Binding Assay o RNA, nagnegatibo sa paralytic shellfish toxin o PST, ang sample ng shellfish meat na kolekta mula sa karagatan ng Panggal Bay. Bunso nito, kinansila o binawi na ng BFAR 10 ang kanilang local advisory kaugnay sa local red tide warning nilabas noong Mayo 15, 2026. Kaugnay nito, ipinapaalam sa publiko na ang mga lamang dagat na kabibe at iba pang acetes species mula Panggal Bay ay ligtas ng anihin at kainin. Patuloy na nakikipag-ugnay ng BFAR 10 sa makinaukulang LGU upang tiyakin ang kaligtasan ng pampublikong kalusugan at protektahan ang industriya ng mga lamang dagat. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas. Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
10: report. Dumako naman po tayo sa Radyo Pilipinas sa Tayug. BFAR Region 1 nagbukas ng bagong oportunidad para sa higit 700 mangingisda sa Pangasinan na naapektuhan din ng red tide. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
11: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
13: Nagpapatuloy ang BFAR Region 1 sa pagtulong sa mga mangingisdang naapektuhan ng red tide contamination sa Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay BFAR Regional Director Remily Lachica, nagsagawa ang ahensya ng konsultasyon kasama ang LGUs at DSWD upang matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Nasa 304 na mangingisda sa Anda at 441 sa Bulinaw ang direktang naapektuhan ng shellfish ban. Namahagi na rin ng food packs ang BFAR, mga LGU at DSWD bilang paunang ayuda. Iminungkahi naman ng mga mangingisda ang mga alternatibong kabuhayan gaya ng lapu-lapu culture, shellcraft making, poultry production, operasyon ng pampasaherong bangka at pagtatayo ng tindahan ng fishing supplies. Nilinaw ng BFAR na hindi namatay ang mga talaba sa mga apektadong lugar at pansamantala lamang ang shellfish ban upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Tiniyak din ng ahensya ang tulong sa marketing ng mga produkto sa pamamagitan ng programang Diwa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
10: Samantala, kabataan sa Nueva Ecija tinuruang maging responsible sa pamamagitan ng interactive farm camp. Mula pa rin po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-ulat si Leslie Jimeno.
11: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
3: Inilansad ang isang interactive at experiential learning camp sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija upang ituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng agrikultura at ang prinsipyo ng pagiging responsible bilang suporta sa agenda ng pamahalaan ng mga kamit. Ang isang food secure na Pilipinas na nilawakan ng 20 individual, edad 10 hanggang 12. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng obstacle courses, rice science sessions, farm machinery demonstrations at rice art, natutunan ng mga kalahok ang tatlong ganitong panuntunan ng pagiging responsible. Ang mga ito ay pag-iwas sa pag-aksaya ng kanin, tangkilikin ang bigas sa mga magsasaka at piliin ang masustansyang bigas. Ayon kay Jake Lord Di Matera, isang 11 anyos na kalahok, mas lumalim ang kanyang pangunawa sa hirap at sakripisyong pinagdadaanan ng mga magsasaka upang makagawa ng pagkain. Layo na ng inisyatibong ito na magtanim ng disiplina, pamumuno at malalim na pagpapalaga sa agrikultura. Sa murang edad pa lamang. Sa pamamagitan nito, inaasahang maingganyo ang susunod na henerasyon na maging aktibong katuwang sa pagpapanatili at pagbabago ng industriya ng bigas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
11: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report. Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
10: At sa tuloy-tuloy po nating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa mga ibinahagi pong impormasyon at kuwento ng DENR Cagayan Valley. Nako, kung kayo po ay nakasunod sa kanilang Facebook page, for sure ay nakita nyo na po itong nakakamanghang video ito ng tanawin po na kanilang namataan sa loob po ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape nito pong nakaraang buwan. Ito nga po no, yung video ng mag-inang humpback whale kasama po ang kanyang calf o yung kanya pong mababy. No? Ang pagkakita po dito sa mag-inang balyena ay hindi lamang po isang pambihirang pagkakataon kundi maaari rin po itong pagpapahiwatig na mahalagang bahagi po itong naturang karagatan ng kanilang migratory route o di kaya naman po no, ay nagsisilbi po itong breeding ground o nursery area kung saan ligtas po nilang inaalagaan at pinapalaki ang kanila pong mga anak. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming ay makikita po natin itong video na ibinahagi po ng DENR Cagayan Valley kung saan nakikita po natin no, itong underwater banding o yung magkasama nga po no, na pagpapakita nitong mag-inang balyena. Ayon po sa DENR Cagayan Valley, patunay po ito ng kahalagahan ng ating pong patuloy na pangangalaga sa ating mga karagatan at marine protected areas upang manatili po itong ligtas na tahanan para po sa mga balyena at iba pa nating yamang dagat. Muli po no, kung gusto nyo rin pong makita ng personal, sundan nyo lamang po yung Facebook page ng DENR Cagayan Valley para makita nyo po itong video na atin pong tinutukoy nito pong banding o ito nga pong pagpapakita po no, nitong mag-inang balyena dito po sa bahagi ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape. Samantala, karaglagang impormasyon din po no, ang ibinahagi pa ng DENR Cagayan Valley dito po no, sa isinagawa nilang 2 linggong habitat monitoring ng Philippine Eagle Watch Team na binubuo po ng Provincial Environment and Natural Resources Office Cagayan PNR Sub-Office at Protected Area Management Office ng Peña Blanca Protected Landscape and Seascape. So sa kanila pong kwento, no, dapat po ito ay monitoring ng atin pong Philippine Eagle. Pero nabigo po sila, no, na magpakita po sa kanila itong ating haribon. Ngunit biguman po sila na masilayan ng grupong Philippine Eagle sa kagubatan ng Mount Hamut. Sa halip ay isa pong mahalagang tuklas ang kanilang naitala. Sa kanila pong pagmamanman, nakita po nila, no, itong napakagandang Jaycee's Vine, isa pong bihira at endemic na halaman sa kagubatan po ng Luzon na kilala rin bilang Purple Jade Vine at Dragon's Spine. Ito pong Jaycee's Vine ay isa pong critically endangered na woody liana na namumukadkad po, no, tangi sa makakapal na kumpol ng hugis kuko nitong mga bulaklak na nagbabago po ang kulay mula sa banayad na lilac hanggang sa matingkad na electric violet. Muli po, no, sa ating Facebook at YouTube live streaming ngayon ay makikita po natin yung grupo na biguman po nga makita ang Philippine Eagle, pero ito naman po yung nagpakita sa kanila ito pong Jaycee's Vine o kilala lang rin po bilang Purple Jade Vine at Dragon's Spine. Ipinangalan po ang naturang halaman na bilang parangal kay Dr. Juan Carlos Gonzalez, isang professor ng zoology mula po sa University of the Philippines na nadiskubre po at nagbigay diin sa kahalagahan po ng pambihirang wild flora. Bagamat hindi po nasilangin ang agila, itinuturing po ng grupo na isang malaking tagumpay ang pagkakadiskubre at dokumentasyon po nitong endemic na halaman tulad po nitong Jaycee's Vine. Patunay po ng patuloy na yaman at ecological importance ng kagubatan po nitong Mount Hamut na tahanan po ng iba't ibang uri ng ligaw na flora at fauna, kabilang po ang mga nanganganib na species gaya po ng ating Philippine Eagle. Muli po, no, sundan nyo lamang po ang Facebook page ng DNR Cagayan Valley, gayon din po yung iba pang Facebook pages ng ating pong DNR para po sa mga dagdag impormasyon at kaalaman na patungkol po, no, sa ating mayamang kalikasan. Ito pong mga larawan nitong Jaycee's Vine ay makikita nyo po sa kanilang Facebook page. At muli po, no, mahalaga po na talagang sinusundan natin ang ating DNR para makita po natin yung mga patuloy po nilang hakbang sa pagprotekta at pangangalaga po ng ating kalikasan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng DNR National Capital Region. Siyempre po, no, kasama na dyan si Mr. Christopher Villarin, ang kanila pong Chief Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section. Muli po, no, ito pong Apugan Cave ay totoo po, no, na nag-iisang kuweba na matatagpuan po dito sa Metro Manila. Muli po, no, para doon sa ating mga paaralan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa atin pong DNR para po sa educational tour at environmental visit para po makita nyo ng personal ito pong Apugan Cave. At muli po, lahat po tayo, bawat isa sa atin, nandito man po kayo sa Metro Manila o maging dito po, no, sa mga karatig nating rehiyon, lahat po tayo ay kabahagi upang pangalagaan ang ating kalikasan at pangalagaan po itong mga natatago nitong yaman, kabilang na po itong Apugan Cave. At syempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Menechel Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong Frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga!
4: Trending issues na pinag-uusapan!
8: Mga programang aabangan!
7: Agahan hanggang hapunan!
8: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
12: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
29: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
30: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
31: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Panukalang ad interim administration ni dating Senate President Alan Peter Cayetano tinutulan ng House Prosecutor. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: At Batangas Representative Jervie Luistro na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang Senate President, dalawang Secretaries o dalawang Clerk of Court sa Senado. Ayon kay Luistro, nakakabahala na patuloy ang leadership crisis sa Senado habang papapalapit ang petsa ng pre-trial conference at mismong trial sa Hulyo 6. Ito ang sinabi ni Luistro kasunod ng pahayag ni dating Speaker Alan Peter Cayetano na interim administration sa Senado kung saan pareho magkakaroon ng papel ang dalawang paksyon. Sagot ng Lady Solon, hindi ito alinsunod sa saligang batas at mahirap ang dalawa ang Senate President. Gayunpaman, sinabi niya na ang 11-member House Prosecution Team na kanyang pinamumunuan ay susunod sa stand ng House Leadership na kumikilala kay Senate President Sherwin Gatchalian. Narito ang pahayag ni Batangas Representative Jervie Luistro.
3: Ang hirap din i-conceive na dalawa ang Senate President, dalawa ang SecGen, dalawa ang Clerk of Court. There has to be one only because that's what the Constitution provides, no? And with respect to the 11 prosecutors, we have manifested already our position. Kung nasan yung House, nandudun kami. Kung ang nire-recognize ng House ay ang leadership ni Acting SP Win, then we are recognizing the same leadership.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Acting Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na tuloy-tuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, posibilidad na maghalal

0: Senate President. Tuluyan niya ang pagkukonvene ng impeachment court sa July 6. Pero hindi pa niya tiyak at pinag-uusapan pa nila ngayon ay kung magkakaroon ng eleksyon para sa bagong presiding officer. Una nang lumutang ang mga pangalan ni Senador Kiko Pangilinan at Senador Chiz Escudero na parehong mga abogado na posibleng maging presiding officer ng impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
1: I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Yeah, magko-convene tayo. And then, just like convening the session, so magko-convene tayo.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, Pasay City Local Government Unit magkakaroon ng job fair sa Araw ng Kalayaan. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Magandang balita sa mga naghahanap ng trabaho dahil ang lokal na pamahalaan ng Pasay City magkakaroon ng job fair sa Independence Day, Biyernes, June 12. Sa abiso ng LGU, isasagawa ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Double Dragon Plaza sa Pasay City. Nasa 5,195 na job vacancies ang pwedeng applyan at 31 dito ay local employers at 4 naman ang sa ibang bansa. Meron ding mga trabaho para sa information technology, healthcare, construction, gobyerno, logistics, finance, retail, manpower agencies at services. Bukod naman sa job fair, meron ding one-stop shop ng mga serbisyong gobyerno kung saan maaaring nang ayusin ng applicants ang kanilang PhilHealth, Pag-ibig, PSA, BIR, SSS at iba pa. Para naman sa mga nais mag-OFW, kasama rin ang OWA at Department of Migrant Workers. Para naman makasama, magparehistro sa link o QR code na makikita sa official Facebook page ng Peso Pasay at Pasay City LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, National Commission on Indigenous Peoples tiniyak ang tulong sa mga katutubo sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang National Commission on Indigenous Peoples sa local government units at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matulungan ang mga katutubong komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay NCIP Chairperson Secretary Nancy Katamco, layunin itong mapabilis ang pamamagi ng tulong sa mga indigenous communities na labis na apektado ng kalamidad. Binibigyang din ni Katamco ang kahalagahan ng maagap na koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga katutubong pamilya. Hinihikayat din niya ang mga pinuno ng tribo na agad makipag-ugnayan sa field offices ng NCIP at sa lokal na pamahalaan upang mabilis na matukoy ang mga pangunahing pangangailangan sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga pangunahing kailangan ang pagkain, pansamantalang matutuluyan at iba pang serbisyong panlipunan. Giit pa ni Katamco, mahalaga ang pagkakaisa, katatagan at pagtutulungan sa panahon ng krisis at tiniyak na walang komunidad na maiiwan sa patuloy na pagtugon at pagbangon. Tiniyak ng NCIP na nananatiling naka-alerto ito habang patuloy ang aftershocks at assessment sa mga apektadong lalawigan. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Like na buong family!
7: Tala kayang makakalikasan!
6: Anything under the sun!
8: Radyo Magazine 1278.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
8: Kaliw na kwentuhan!
9: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG!
11: Radyo Magazine 1278.
12: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Samahan ang inyong friend ni Maru mula alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Camille Umali, si Frenny Sam Reyes, si Frenny Rona Esperanza, si Frenny Marichal Malimban, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Umpisa na natin ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
4: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend ni Nasi Maru
5: dito lang sa Eskultura.
4: Tara na sa Eskultura.
5: Eskultura, Eskultura.
0: Kumusta po kayo ngayong hapon? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan or mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Naku, ang dami nating good news recently na all about sa ating mga cultural properties. Umpisa natin, eto, dumako tayo sa probinsya ng Batangas. Sino dito yung meron ba tayong tinatawag na church hopping? Dahil itinaas na po bilang international shrine. Ito pong National Shrine and Parish of St. Padre Pio. Alam nyo mga ka-friend, share ko lang. Ito yung unang simbahan na pinuntahan ko na nung first time kong makapag-drive sa expressway. Ang layo agad, ano, Batangas. And I can say naman na nung during that time na bumisita kami, naku, napakaganda po talaga dito sa loob ng National Shrine and Parish of St. Padre Pio. Medyo malilito lang siguro yung mga bagong bisita kasi sa sobrang lawak po niya, meron po kasing parang mga places doon or spaces rather na pwedeng pwede magsagawa ng misa. So ibig sabihin, meron po silang main chapel, meron pang isang side, pwede pa po silang isang magsagawa doon ng isa pang misa, meron pa sa kabilang side. So parang ganoon. At ito nga po, magandang balita. Sa pamamagitan nga ng Dicastery for Evangelization, inilabas po ng Vatican City ang opisyal na dekretong nagpapatibay sa bagong katayuan ng National Shrine and Parish of St. Padre Pio dito po yan sa Batangas. Ang dekreto po ay nilagdaan noong May 25 ngayong taon na pumatak din sa 139th na anibersaryo ng kapanganakan ni San Padre Pio. Gaganapin po ang formal na solemn declaration sa September 23 ngayon pong taon. At itinaon din ito sa selebrasyon sa mismong araw ng kapistahan ni St. Padre Pio upang bigyan daan po yung mga deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo na magkaroon ng sapat na panahon para maisama sa inyong mga itinerary itong National Shrine and Parish of St. Padre Pio. Yan ang ating aabangan sa darating na Setyembre ngayong taon. Napakabilis ano? At dahil nga po sa paggawad ng titulong ito, ang simbahan sa Batangas ang opisyal na magiging pangalawang international shrine sa Pilipinas. Yes, opo, dahil meron po tayong naunang international shrine dito sa ating bansa. Ito po yung Antipolo Cathedral, of course matatagpuan sa Antipolo Rizal. Ito rin yung tinatawag natin nga, yung pinaka-main name po niya ay International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Sana no, yung itong mga international shrine natin dito sa ating bansa, actually dalawa pa lamang, sana mas madagdagan pa at mas humaba ang listahan na maitaas po bilang international shrine kasi napakarami po nating mga napakagandang simbahan na maaaring mabisita dito po sa ating bansa. At ayon nga po sa National Shrine and Parish of St. Padre Pio, ang pagkilalang ito ang nagpapatunay na ang Dambana ay hindi lamang sentro ng pananampalataya para sa mga Pilipino, kundi isa na ring ganap na sagradong lugar para sa pandaigdigang simbahang Katolika. Meron din kayong matatagpuan sa entrance dito yung parang meron silang tower. Pero hindi naman siya actually tower, pero yung makikita nyo sa loob ay maaaring yun lamang pagdasalan ng inyong mga prayers. Tapos sa baba naman po niyan, parang merong sarili silang Station of the Cross. Actually, yun po yung nagpapalawak. Napansin ko sa mga bisita iglesia natin. Yun yung nagpapalawak sa ating mga simbahan kasi tumatayo or nagtatayo sila ng mga sarili nilang mga Station of the Cross. Na hindi lamang, di ba, meron tayong mga simbahan na kung saan yung kanilang Station of the Cross ay through paintings, through photos or pictures. Pero yung iba po talaga ay nilalabas po nila sa kanilang simbahan na kung saan ay nagpapaukit pa sila mismo o di kaya naman yung minsan may mga life size din no? And napansin din natin marami pong simbahan sa Antipolo yung ganyan ano, yung talagang napakalawak po na kanilang mga simbahang Katoliko. Yeah, syempre, congratulations na rin sa National Shrine and Parish of St. Padre Pio dahil ito na lang ito na rin po ay binansagan na rin International Shrine and sana no wishing tayo na madagdagan pa itong mga international shrine na dito po sa ating bansa. Pero bukod dyan, no, ito maisingit ko lang din kasi kung mapapansin nyo, meron din tayong National Shrine. So sana mas marami pa pong mga minor basilica, mga parish, yung maging National Shrine din dito po sa ating bansa. Kasi talagang nakakahikayat yan ng ating mga turista sa turismo natin. And of course, kapag talagang napipilahan or napupuntahan, even itong mga local residents, actually dapat mga local residents pa lamang yung sumusuporta. Pero eventually, tulad nga na nabanggit ko ay sana madagdagan ano, sa pamamagitan po nitong dekrino na ito ay madagdagan po itong ating mga bumibisita sa ating mga simbahan. Mula Batangas, eto, bumalik naman tayo dito sa Manila, dito sa Marikina City. Dahil binansagan nga, di ba, shoe capital of the Philippines. Sino dito yung naabutan yung malaking sapatos dun sa ano, sa riverbanks? Uy, dati mga ka-friendly, yan ang inaabangan natin kapag dumadaan tayo dito sa riverbanks. Kasi noon, wow, makanoon ha. Uy, hindi naman ganun katagal. Merong malaking sapatos na nakadisplay doon sa riverbanks. Pero ngayon kasi hindi na natin siya nakikita. Pero yun yung nakakatuwa na talaga nakakapag-attract din ng mga bisita dito sa Marikina City. And of course, speaking of that, dahil kasabayan din po sa pagpasok or sa pagsisimula ng pasukan ng ating mga estudyante dito sa Marikina. And of course, saan nga rin din na mapanatili ang mayamang kultura pagdating sa paggawa ng sapatos dito sa Marikina City. Ay muli pong inilabas sa publiko ng Marikina LGU ang higanteng sapatos na may hawak na titulo sa Guinness World Record. And when we say na higante is talagang super o super higante po talaga siya. Ayon nga po kay Marikina City Mayor Ma Teodoro, muli nga nasilayan ng publiko ang higanteng sapatos sa City Hall nitong pagsisimula po ng pasukan. And of course, marami rin pumisita ang mga estudyante at namangha sa higanteng sapatos na ito. Magugunit ang nakuha ng 18 talampakang sapatos na ito ang titulo bilang pinaka malaki sa buong bansa na sumisimbolo sa mayabong industriya ng pagsasapatos dito po sa lungsod ng Marikina. Nako, hindi, totoo naman po yan, ano? Hindi biro yung makikita nyong mga shoe store dito sa Marikina City. Bawat kanto, meron po kayong makikitang local shoe store dito sa lungsod. And of course, sa kabila nga po ng mga pinsalang tinamo ng lungsod ng Marikina sa mga nakalipas na bagyo ng tulad ng bagyong Ulysses, bagyong Ondoy, ay nananatili pong matatag ang higanteng sapatos na nagpaalala rin ng tibay at katatagan ng mga Marikenyo. Ayun, para siyang leather na black shoes. Parang naalala ko nga ulit yung binabanggit ko kanina. Yung higante namang sapatos na naalala ko, nakikita ko sa riverbanks. Parang high heels naman siya, pang babae. So sana, no, may mga ganito po silang mga atraksyon sa mga parke dito sa Marikina City. Talagang nagsusumigaw na shoe capital of the Philippines. Of course, congratulations din dito sa Marikina. Dahil nga nakuha nila itong Guinness World Record. At ito mga ka-frenny, huwag na po kayo magtaka kung sakaling ay medyo nakikita niyo po sa ating mga kalsada na busy ang ating mga kaibigang ahensya dito sa pamahalaan. And even, actually, hindi lang naman mga public or even mga private institution din naman ay medyo busy sa mga sinasagawang activities related po sa celebration natin ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Actually, nagsimula na po yan itong May 28 sa pagdiriwang po natin ng National Flag Days. Kung saan, syempre na nag-uumpisa po yan na ilatag ng DPWH itong mga watawat po natin sa iba't ibang street. Hindi lamang dito sa Manila, no? Wow, Metro Manila. Actually, lahat naman po ng local government unit ay nakikisa sa pagdiriwang natin ng National Flag Days until June 12 para naman po sa Araw ng Kalayaan. And ito, madagdag ko rin, actually, bago pa tayo mag-celebrate ng Araw ng Kalayaan, meron na rin po mga activities na inihanda yung National Historical Commission of the Philippines. Sila po yung nangunguna tuwing nagse-celebrate po tayo ng Araw ng Kalayaan. So, babalik tayo. So, bago po yung celebration na ito, meron po silang mga inihandang activities dito po sa Rizal Park. Actually, nitong nakaraang weekend, nagsagawa po sila ng ilang mga special events. Kasama din, of course, yung ating mga kaibigang ahensya ng pamahalaan tulad po ng NCCA, ng National Library of the Philippines, National Museum of the Philippines, and even yung Cultural Center of the Philippines. Nandyan din yung National Archive of the Philippines. And even Philippine Information Agency at marami pa pong iba. And speaking of that, dito naman mapunta tayo sa National Library of the Philippines kung saan sa pagdiriwang nga po ng kalayaan o Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ipinakilala po ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas itong isang natatanging dokumento na naglalaman ng paglalarawan ni General Emilio Aguinaldo sa Watawat ng Pilipinas. Ito po yung maaaring niyong makita sa official Facebook page po ng National Library of the Philippines. You know, nakakamangha yung ganung handwriting. Pero actually, siguro kung titingnan natin ngayon, parang meron ba tayong mababasa dyan? Meron pa ba tayong maiintindihan? Pero malaking pasalamat din natin sa ating mga kaibigang ahensya dito sa pamahalaan, tulad po ng National Library of the Philippines, na kung saan ay iniingatan po nila yung mga ganitong klaseng dokumento na para masilayan pa po ng bagong henerasyon. Ayon nga po sa National Library of the Philippines, ang orihinal na manuskritong ito ay nakalagak sa permanenteng galeriya ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas. At syempre inaanyayahan ang bawat isa ang publiko na basahin at tuklasin ang dokumentong ito at isang mahalagang sulyap sa ating kasaysayan na nagbigay hugis sa ating pambansang pagkakakilanlan. Parang naalala ko noon, parang nung nakapanayam natin yung isa sa sikat na historiador dito po sa ating bansa, si Sir Professor Xiao Chua, na sana ay hinihikayat niya yung ating mga kabataan na bumisita dito sa National Library of the Philippines, even na kahit hindi tayo estudyante, kasi di ba pag estudyante, tapos bibisita lamang tayo sa mga library kapag talaga meron tayong specific books na pwedeng hiramin or mga dapat basahin. Pero ayon nga po kay Professor Xiao Chua, sana bumisita pa rin tayo sa ating mga libraries kahit pa wala po tayong specific na libro na babasahin. Kasi dun pa lamang kapag bumisita tayo sa ating mga libraries, makakapamili na tayo kung ano yung pwede nating basahin. So, yun yung mga panawagan. Ilan po sa mga panawagan ng ating mga historians dito po sa ating bansa na sana, no, hindi po mamatay itong ating mga public libraries. Ilan pa lamang yan sa mga dapat nating paghandaan sa darating po na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa darating na June 12. Naku, for sure, pag bumisita po kayo sa mga Facebook page or official website ng ating mga cultural bearer na ating mga agencies, ay marami na po silang mga nailatag. Kaya iisa-isahin natin yan ngayong hapong ito. Kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
4: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Eskultura.
5: Tara na sa Eskultura!
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
19: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
18: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
19: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
18: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
19: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
20: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
21: Miss Philippines!
19: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
18: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
19: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
18: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: World class na tanawin. Explore na natin.
23: Love of the Philippines.
22: Likhang sining na proudly Pinoy.
23: Influence na yan.
22: Radyo Magazine
24: 1278.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
4: Pagpapakita ng kaugalian.
27: Paano po?
4: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
28: kahit kailan
4: o saan man, samahang bayanihan.
28: Dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon. Bukod po sa Araw ng Kalayaan, ang isa rin po sa inaabangan na pagdiriwang po, dito pa rin sa Maynila. Itong Araw ng Maynila sa darating po yan na June 24. So, ibig sabihin po, tuwing June 24, every year po yan ay nagdiriwang po ng Araw ng Maynila dito po sa Manila. And ngayong taon, ang ika-455 anibersaryo. Wow! Napakatagal na nga po, ano? And of course, inaanyayahan po ng Manila LGU ang bawat isa, lalong-lalo na yung ating mga Manilenyo na makiisa sa pagdiriwang po ng anibersaryo ng Maynila. Kung saan ang tema po ngayong taon ay matatag sa hamon, pinagtibay ng panahon. Kung saan ipagdiwang po natin ang makasaysayang pamana at makabagong sigla ng lungsod ng Maynila. Abangan po natin yan sa June 24, kung saan ito po ay, actually, di ba, usually, ito yung special holiday dito lamang sa Maynila. Kung saan noong taong pang 1571, nang ideklara ito ng mga Kastila bilang kabisera po ng Pilipinas. Ito actually, no, bisitahin niyo po yung Facebook page ng Manila Public Information Office. At makikita niyo po dito yung schedule of activities para po sa inaabangang Araw ng Maynila. Ilan na nga po dito, ano, yung mga natapos na or mga naunang kaganapan sa pagpasok po ng Hunyo o buwan ng Hunyo ngayong taon. Nagkaroon nga po, no, ng reunion, itong Home Along the Riles, the reunion block screening. Nito namang nakarang June 3, kagitingan sa Bangkusay Commemoration. And of course, syempre, yung ating pagdiriwang po ng Araw ng Kalayaan sa June 12. At abangan po ninyo sa Araw ng Kalayaan, di ba usually meron po tayong parada ng kalayaan. Kaya yan po yung isa sa mga inaabangan natin, ano, sa Araw ng Kalayaan. Na gaganapin po yan sa Quirino Grandstand sa Luneta. Kaya asahan nyo na po, ano, ito rin, abiso sa ating mga motorista na expect na natin na magkakaroon ng build-up, na magkakaroon ng traffic around Luneta Park. Dahil po ay ito po talagang Luneta Park, dito po natin sinasagawa itong Araw ng Kalayaan. And actually, ano, hindi na natin nasama sa ating materials, pero bisitahin nyo po sa official Facebook page ng MMDA ay naglabas na po sila ng traffic advisory para nga po dito sa pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan. Sa darating na Biyernes po yan, June 12. And mabalik tayo, ayan, bisitahin nyo po yung official Facebook page ng Manila Public Information Office kung saan ay ibinahagi na po nila sa publiko itong schedule of activities para po sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Ayan, Araw naman ng Maynila. Bamalito tayo, no? Araw ng Kalayaan sa June 12, Araw ng Maynila po sa June 24. Sunod-sunod pala, no, yung mga kaganapan dito sa Maynila. Yan naman yung nakakatuwa. Yan yung isa sa mga exciting din. During nung estudyante pa tayo dito sa Lyceum, sa Intramuros, na ang dami po talagang parang ipinagdiriwang sa Maynila. Kaya nararamdaman yan actually sa mga estudyante dito sa Maynila. Kasi, syempre, of course, bukod pa sa ina-announce yan sa ating mga eskwelahan, talagang nagkakaroon din po ng kanya-kanyang activities and events itong mga universities natin. And actually, diba, U-Belt nga dito sa Maynila. So, nagkakaroon po ng kanya-kanyang activities inside their campuses. Kaya huwag niyo po isipin kasi baka mamaya iniisip niyo na, ay, tahimik naman ng ilang mga universities kapag meron tayong mga ganitong nationwide event. Naku, hindi po. Kung alam nyo lang sa mga loob po ng mga campus na yan, may kanya-kanyang mga pakulo itong mga universities natin sa Maynila. At ito na lamang din, madagdag ko lang dahil nga po ay kung babalikan natin sa kasabay nga po ng pagbubukas ng eskwela dito po sa ating bansa nitong Lunes, June 8, ay nakaranas po ng magnitude 7.8 na lindol dito sa Mindanao. And regarding that, hinihintay din natin na magkaroon din ng mga assessment ang National Commission for Culture and the Arts and also itong National Historical Commission of the Philippines, NCCA at NHCP. Para po sa mga naapektuhan nating mga cultural properties dito po sa naranasang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasi kung maalala po natin kapag meron nga po tayong mga nararanasang kalamidad. When we say kalamidad naman kasi dito sa Pilipinas, bagyo din. And bukod pa sa lindol, may bagyo, may pagbaha. Dahil po sa pagbagyo, of course, ay magdudulot ng pagbaha. And minamonitor din po, of course, ng NCCA at NHCP yung ating mga cultural properties na naapektuhan or maapektuhan nitong mga kalamidad. Kaya hintayin natin yan, sana meron po silang mga assessment na mailabas soon. At para makita natin yung mga naapektuhan ng lindol dito po sa mga inaalagaan nating cultural properties na meron po dito sa Mindanao. And since ito naisingit ko rin yung naranasan nating lindol, ay maisingit ko na lang lamang din tong public service announcement. Kung saan bilang pag-iingat nga po bunsod ng magnitude 7.8 na lindol na nakaapekto sa Mindanao, nananatili pong sarado ang mga sumusunod na land bank branches. Ngayong araw po ng Miyerkules, June 10, sa South Cotabato, Kalumpang Branch, General Santos Pioneer Branch, Coronadal Highway Branch, ganun din sa Sarangani, sa Alabel Branch at Glan Branch. Maliban sa mga nabanggit, bukas ang lahat ng iba pang land bank branches upang maglingkod sa publiko. Samantala, hinihikayat din ng land bank ang paggamit ng kanilang digital banking channels tulad ng mobile banking app, ganun din ang iAccess for individuals at WeAccess for corporates, o pumunta sa pinakamalapit na bukas na branch para sa interbranch transactions. At para sa mga update, maaaring bisitahin ang official na social media pages at website ng Land Bank. Ilan lamang po yan sa ating mga public service announcement kaugnay po sa naranasang magnitude 7.8 na lindol dito sa Mindanao. Samantala, mabalik tayo sa ating kwentuhan. Siyempre, nagpapatuloy naman ang buhay natin ngayon. So, kung sakali po na magawin naman din kayo dito sa Intramuros, sa Maynila, na ako may bago po muling aabangang exhibit dito sa NCCA Gallery. Ito pong Agilac by Exhibit Opening, kung saan isa pong simbolo ng lakas at kayamanan ng ating biodiversity dito po sa ating bansa. Ang lumipad sa NCCA Gallery, kung saan alinsunod po ito sa pagdiriwang ng Philippine Eagle Week nitong mula June 4 hanggang June 10, hanggang ngayong araw. Kung saan binuksan nga po ng NCCA ang pinto sa Agilacbay, isang special na exhibition ng visual artist na si Bing Famoso. Kung saan ang exhibition na ito ay nagpapakita ng isang visual na paglalakbay sa mundo ng Philippine Eagle, na nagpapakita ng kahalagahan ng konserbasyon ng wildlife at pangangalaga sa kapaligiran habang pinapataas ang kamalayan sa pamamagitan ng sining at nakakaengganyong karanasan. At sa pamamagitan nga po ng sining ng Agilacbay, Ang sining na ito ay nagiging puwang para sa mga pagninilay, pagpapahalaga, ilang pagkilos na nagpapaalala sa atin na ang pangangalaga sa ating mga Philippine Eagle ay hindi makapaghihiwalay sa protekta natin sa likas na pamana na kinakatawan nito. Damhin ang agilakbay at tuklasin ang kwento ng Philippine Eagle sa pamamagitan ng sining na ito at bisitahin ang exhibition na ito sa NCCA Gallery sa Intramuros, Manila po yan. At bukas po ito, buong buwan po yan ng Hunyo. Bukod sa pagsuporta dito sa ating mga local artists tulad po ni Bing Famoso, nasusuportahan din natin itong ating sa kanyang artwork, yung Agilakbay, patungkol sa ating mga Philippine Eagles. Actually, kapag sinearch niyo po yun or kapag chinek niyo yung official Facebook page ng NCCA, nakakamangha yung ginawang artwork ni Bing Famoso na parang sobrang makatotohanan na yung itsura ng mga Philippine Eagle sa sobrang detalyado ng kanyang pagkakagawa. Kaya sana po, no, mabisita natin at masuportahan itong kanyang Agilakbay Exhibit sa NCCA Gallery. Bukas po yan hanggang, o buong buwan po yan ng Hunyo. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. And of course, naku, huwag na po kayo magtaka kung napapansin nyo sa inyong social media, sa mga telebisyon, sa mga radyo, na walang sawang mga topic ngayon ay patungkol sa ating watawat. Ganun talaga kapag National Flag Days at Araw ng Kalayaan. Siyempre, sa mga ganitong pagkakataon, ito din yung ating pagkakataon para muling maipaalala sa publiko yung kahalagahan ng watawat at yung mga dapat at hindi dapat gawin sa ating watawat. Kaugnay nga po niyan ay nagkaroon nga po ng event ang National Circle Commission of the Philippines dito sa Metropolitan Theater. Kasama ang nagbabalik na si Yanni. And of course, sa kauna-unahan nga po pagkakataon, si Yanni, ang batang tapat sa watawat, ay nagpunta sa Metropolitan Theater nitong pong linggong ito actually para ibahagi kung paano po maging tapat sa watawat. Actually, yan po yung hashtag ng NHCP, itong hashtag tapat sa watawat tuwing National Flag Days hanggang sa Araw ng Kalayaan. Kung sa atin natalakay po dito yung Flag and Heraldic Code of the Philippines at nagpakitang gilas nga po dito si Yanni. At tinuruan din yung mga manonood dito, mostly mga kabataan, kung paano itupi ang watawat at binigkas ng tama yung panunumpa sa watawat. Ang programang ito ay isinagawa sa tulong ng NCCA at ng MET bilang bahagi ng kasaysayan na rin sa MET at sa pagdiriwang ng ika-128 araw or anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas. Uy, recently natutunan ko lang din sa ating mga kaibigan mula sa NHCP. May mga ano pala, NHCP accredited na mga store na talagang, ang tawag dito, para ba natin na-explain? NHCP accredited store na pwedeng pagbilhan ng mga watawat. Akala ko nung una actually yung siguro yung mga mananahin natin kung meron tayong makitang ganun panahian ay or kaya pwede na tayong magpagawa ng magpatahi ng watawat or di kaya naman pwede na lamang tayo bumili ng mga gawa na watawat ay meron palang mga accredited store ng NHCP na mas tama yung for example yung sukat, yung kulay na ginagamit dito sa ating kulay ng watawat and of course yung detalye na kung ano yung meron at na dapat makita sa ating watawat. Recently ko lang actually yan natutunan. Kasi yun nga akala ko kung saan ka man makakita na nagbebenta ay pwede mo nang bilhin. Pero ayun nga po sa mga kaibigan natin dito sa NHCP, wala namang mali ano kung meron tayong makita mga tindahan or mga individual na nagbebenta ng awat-awat ng Pilipinas as long as tama po ito. Siyempre no, iniiwasan po natin na magpakalat ng mga maling impormasyon, lalong-lalo na dito sa ating watawat. Dahil ito nga po yung isa sa pinaka-inaalagaan nating yaman na pagkakakilanlan po ng ating bansang Pilipinas. And ito rin, maibahagi ko din. Kung sakali pong familiar kayo kay Yani, ano, yan po yung mascot ng NHCP na napaka-cute. Maaari niyo po silang maimbita sa inyong mga eskwelahan. Inaanyayahan natin yung mga eskwelahan natin dito po sa ating bansa. Kung sakaling meron kayong mga special events at gusto niyo pa ng karagdagang, kumbaga may maidagdag pa kayong activity sa inyong mga events, pwede niyo pong imbitahin si Yani at ang NHCP para magsagawa po ng parang conference or yung parang tulad nga po ng ginawa nila dito sa Metropolitan Theater kung saan tinalakay po nila itong flag and heraldic code of the Philippines. Kasi tamang-tama po ito, lalo na nagkakasimula pa lamang ng ating school year or school calendar. So, magandang pagkakataon ito na maipasok pa natin sa panahon na nag-aaral pa yung ating mga kabataan at medyo fresh pa yung kanilang isipan at maibahagi natin sa kanila yung mga dapat at hindi dapat gawin sa ating watawat. Kaya bukas po, actually, bukas, June 11, abangan po ninyo, yan ang ating usapan. Walang kamatayong usapan talaga. Of course, patungkol sa ating minamahal na Pilipinas, kaugnay nga po sa pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan. And of course, sa pagiging tapat sa watawan. At mula riyan, tayo pa unti-unti nang magpapaalam. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon at ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Camille Umali, Frenny Rona Esperanza at kanina nandiyan si Frenny, ang ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magazine, 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
15: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Oras muna natin, ganap na ng alas 5 ng hapon. Magandang hapon. Welcome po sa ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6 at gaya po ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin at awitin ng ating palatuntunan. Siyempre pa nariyan pa rin ang ating mga balita at ilang impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang halos ang oras nating pagsasamahan ngayong Miyerkules, June 10. Kaya naman po ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang. Pero bayaan nyo po kami sa inyong background. Diyan lang kayo at dito lang kami.

0: letters and souvenirs.
1: Narito mo muna magiging lagay ng ating panahon apektado ng habagat o itong southwest monsoon ang western section ng northern Luzon. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Babuyan Islands daranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil nga sa habagat. Ang Batanes, magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng frontal system. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa, inaasahang bagyang magiging maulap ang panahon hanggang maulap na may mga pulupulong pagulan o thunderstorms. Sa ngayon, wala pong namomonitor na low pressure area na makabubuo ng panibagong bagyo. Pinakamainit na naitala dito po sa Quezon City, 34.3 degrees Celsius kaninang alauna ng hapon. Habang yung pinakamababa, 27.4 degrees Celsius, alas 5 kaninang umaga. Lulubog po ang haring araw, maya-maya 6:25 p.m. Babalik yan bukas ng umaga, 5:26. Bagamat may mga pagulan, no? Ayon po sa pag-asa, umiiral na yung mga kondisyon ng El Nino sa Tropical Pacific at may mahigit 80% posibilidad na tuloy ang maging ganap na El Nino phenomenon nito at magpapatuloy hanggang unang bahagi ng susunod na taon. Pinakamataas na heat index ngayong araw dyan po sa Dait, Camarines Norte, 49 degrees Celsius. Kaya kahit nga po may mga pagulan, nariyan pa rin yung tindi ng init ng panahon. Dito nga sa Quezon City, biruin nyo yung pinakamalamig, no? 27.4 degrees Celsius. Ibig sabihin nariyan pa rin at umiiral pa rin ang init sa ating paligid.

0: Samantala, sa atin pong balitaan, pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa dalawang bagong gusali sa San Francisco High School sa Quezon City. Na siyang kapalit ng pasilidad na nasunog noong nakaraang taon. Ang bagong mga gusali may kabuuang 60 silid-aralan at inaasahang makatutulong upang mas maraming mag-aaral ang ma-accommodate ng naturang paaralan. Ayon sa Pangulo, natapos ang proyekto sa loob lamang ng 8 buwan. At dahil sa dagdag na mga silid-aralan, hindi na kinakailangang magpatupad ng double shift ang paaralan para sa higit 6,000 estudyante nito. Binigyan din ng Pangulong Marcos na patuloy na sisikapin ang pamahalaan na matiyak na ang pondo ng gobyerno ay napupunta sa mga proyektong direktang nakikinabang sa mamamayan. Sa iba pang balita, patuloy namang minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea. At ayon po sa AFP, bumaba sa 40 mula sa 44 noong nakaraang linggo ang bilang ng mga barkong namataan sa iba't ibang bahagi ng pinag-aagawang karagatan. Kabilang sa mga lugar na may naitalang presensya ng mga barko ng China ang Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc, Escoda Shoal at Pag-asa Islands. Gitnang AFP na magpapatuloy ang kanilang mga maritime patrol at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa upang mapangalagaan ang soberenya at karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Oras po natin, halos 15 minuto na makalipas ang 5 ng hapon. Narito po muna ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
15: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Dugam chill.
1: Suave.
2: Learning from home, may be boring.
0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: At patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Tayo po'y nasa 1278 kHz sa AM band. Bago pa sa ating musika, narito pa rin ang ating balitaan. Sa Lindol, sa Mindanao, umakyat na raw sa 45 ang naitalang nasawi sa nangyari nga pong magnitude 7.8 na lindol. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o itong NDRRMC. 33 sa mga nasawi mula sa Soxhargen habang 12 naman ang mula sa Davao Region. Naitala rin ang 17 nawawala at 487 sugatan. Igit sa 149,000 katao o halos 34,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxhargen at Barm. Patuloy pa rin ang relief operations ng pamahalaan sa mga apektadong lugar bagamat hamon pa rin ang pagpasok sa ilang komunidad dahil sa mga nasirang kalsada at tulay. Sa pinakahuling ulat, may 18 tulay at 41 kalsada ang naapektuhan habang 6 na pagguho ng lupa ang naitala. Sa pagpapatuloy ng musika dito po sa ating Letters and Souvenirs.

0: Watch the entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
13: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
4: Suave.
22: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo
23: Magazine.
2: 1278 AM.
24: This generation rules the nation with version.

0: letters and souvenirs.
1: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine 1278. At ako pa rin po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapon. Sa atin pa rin balitaan, National Government naglabas ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng lindol sa Mindanao. Naglaan na ang pambansang pamahalaan ng 100 milyong pisong pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF para sa muling pagtatayo ng City Hall ng General Santos City na nawasak dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao June 8. Sa ginawang pagbisita sa lugar ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niya na magkakaloob din ng gobyerno ng 50,000 pisong ayuda para sa mga pamilya ng mga nasawi sa sakuna. May nakalaan ding pondo para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali sa Sarangani at South Cotabato. Ayon pa sa Pangulo, patuloy ang mabilisang pagbubukas ng mga kalsada upang makapasok ang mga sasakyang magdadala ng relief goods at mga tauhang magsasaayos ng serbisyo ng kuryente at tubig sa mga apektadong lugar. Samantala, sinabi ni Education Secretary Sunny Angaran na posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar na matinding naapektuhan habang sinasagawa ang rehabilitasyon ng mga paaralan, kalsada at tulay. Ipinaliwanag naman ng Pangulo na nagsasagawa na ng masusing inspeksyon ng mga engineer upang matiyak kung ligtas pang gamitin ang mga nasirang gusali. Sa mga lugar na hindi pa maraanan ng sasakyan, ginagamit na ang mga helicopter upang maihatid ang kinakailangang tulong. Tinatayang nasa 85% na rin ng normal na operasyon ang naibalik sa supply ng kuryente sa Mindanao. Gayunman, nananatiling hamon ang pag-aayos ng ilang planta at ng sistema ng tubig dahil sa mga kalsadang nasira at mga landslide na dulot ng lindol. Bukod dyan, inatasan din ng Pangulo ang Department of Health na magbigay ng psychosocial at mental health support sa mga mag-aaral, guro at iba pang residente na nakaranas ng trauma dulot ng kalamidad. Inutusan na rin ang Department of Social Welfare and Development at ang National Housing Authority na maghatid ng karagdagang relief at pabahay para sa mga pamilyang naapektuhan. Nauna nang sinabi ng Department of Education na nangangailangan ito ng humigit kumulang 3 bilyong piso para sa pagsasaayos at pagpapanumbalik ng mga nasirang pasilidad pang-edukasyon sa Mindanao.

0: Lars na tanawin.
1: Explore na natin!
2: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Iflex na yan!
0: Radyo Magazine.
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
13: Secret, baka agawin mo.
14: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
13: Ha? Huh? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
15: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
13: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
12: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
15: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
13: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
5: And Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
5: World Service Sports Radio.
17: Ang tagintig ng FM.
5: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
17: 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan lang.
5: Sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
5: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
18: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs. At dulong bahagi na po ng ating palatuntunan. Actually, meron na lamang tayong 9 minuto bago sumapit ang 6:00 ng gabi. At good news po para sa mga commuters, no? Meron daw libreng sakay ang LRT1 at MRT3 sa June 12. Sa araw po na yung Biyernes yan, araw ng kalayaan. Sa LRT1, libre po ang sakay mula 7:00 hanggang 9:00 ng umaga at 5:00 hanggang 7:00 ng gabi. Kaparehong oras din ang libreng sakay sa MRT3. Line po ng naturang programa na hikayati ng publiko na makilahok sa mga activities para sa Independence Day at makabisita sa mga makasaysayang lugar dito sa Metro Manila.

Sabay po ng awiting yan, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Maraming salamat sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you very much kay Marinela. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you rin kay Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat.

0: Adjust Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Para lang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na inalamang sitwasyon ngayon sa Mindanao matapos ang pagtama ng malakas na lindol. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., puspusan pa rin ang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Konstruksyon sa nasunog na gusali sa isang paaralan sa Quezon City, mabilis na natapos. Bagong bihis at mas pinagandang school building, ininspeksyon mismo ni Pangulong Marcos Jr.
2: Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya nating gawin.
1: Philippine National Police, iginiit na walang foul play sa pagkalunod at pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University. At K-pop supergroup na BTS, opisyal nang ilalabas ang kanilang bagong kanta, Kung Ano Yan, alamin!

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayang doble kayod ang pamahalaan para matiyak na walang may iwan pagdating sa tulong para sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
1: Mobilize na ang mga air asset ng pamahalaan para maabot pati ang mga nasa liblib na lugar. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
2: Sa gitna ng katirikan ng araw at nag-ibang bahagi ng Malgusali, pilit na hinuhukay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang biktimang ito na naipit sa gumuhong establishmento dalawang araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province. 21 bangkay na ang na-recover ng BFP sa malapatan Sarangani at General Santos City at posible pang madagdagan sa patuloy na search and rescue operation ng BFP. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, pumalo na sa 45 ang namatay dahil sa pagyanig. Halos 500 ang nasugatan, 17 ang nawawala. Aling sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang ginagawang pagtulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga biktima ng pagyanig. Sakay ng BRP Panglao, daan-daang kahon ng pagkain, tubig at mga hygiene kit ang ikinaga at inihatid ng Philippine Coast Guard sa Sarangani Province na epicentro ng magnitude 7.8 na lindol. Layo nitong matiyak na hindi magugutom ang mga biktima ng malakas na pagyanig. Nakapaglatag na ang DSWD ng mga libreng tent para sa mga bakwit sa maasing Sarangani. Nais ng ahensya na magkaroon ng pansamantalang kanlungan ang mga residente na nawala ng bahay dahil sa lindol. Higit 150 tent din ang inihatid sa Davao City.
3: Ayan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na

0: at nagkaroon ng landslide. Nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin.
1: Nag-deploy na ang Energy Department ng karagdagang tauhan para ayusin ang mga linya ng kuryente na nasira at nagdulot ng brownout matapos maapektuhan ng lindol.
2: Kasabay nito, mahigpit din nating minomonitor ang fuel supply chain upang matiyak na sapat ang supply ng produktong petrolyo at nananatiling operational ang ating mga facilities at retail stations.
1: Kalizal Pardilia, para sa bayan.
3: Naka-code red alert na ang Region 11 at 12 matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, mahigit 3,000 mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang naka-standby para sa humanitarian rescue at evacuation operations sa mga apektadong lugar. Agad ding inaktibo ng BFP ang Emergency Operations Center sa National Headquarters para sa mas mahigpit na pagmomonitor at koordinasyon ng mga responders. Pinakamatindi naman ang naging epekto ng lindol sa Region 12 kung saan tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue, retrieval at clearing operations.
4: Sa pamamagitan din ng mga modernong kagamitan na kung saan ginagamit natin yung push-talk over cellular, no, ito ay bahagi ng technology utilizing yung DILG's Unified 911 Emergency Response System sa ongoing response sa Mindanao Earthquake. Kaya nakikita natin doon yung mga real-time videos back to the BFP Emergency Operations Center. Nagpadala na tayo ng augmentation from other region para talagang to assist, no, yung ating mga BFP sa respective region or sa sarili ng region ng Tog.
5: At tapos ang mapaminsalang lindol na tumama sa Mindanao, inaalam ngayon ng Commission on Elections ang sitwasyon ng mga apektadong paralan para alamin kung ligtas ba itong gamitin sa mga darating na halalan. Kabilang na rito ang nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Elections at sa mga lugar na magdaraos ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posible silang magtayo ng mga makeshift na polling center sa mga lugar na may mga apektadong paralan para hindi na kailang lumayo ng mga botante para bumoto. Opisyal namang inaprubahan ng COMELEC Unbank ang mga kandidatong lalahok sa barn elections at inaasang sisimulan na rin ang pag-imprenta ng mahigit 2 milyong balota sa mga susunod na linggo.
6: Sa kasalukuyan, wala naman tayong intensyon na maglipat-lipat ng mga lugar kung saan boboto yung mga kababayan natin, lalo na kung ito ay magre-resulta sa mapapalayo sila sa mga lugar kung saan sila bumoboto. At the same time, ay baka kasi ma-disenfranchise yung mga botante natin.
3: Ipinag-utos na rin ng DPWH Secretary Vince Dizon ang mobilization ng lahat ng pribado at pampublikong kagamitan. Ayon sa kalihim, masyadong malaki ang naiwang pinsala ng lindol, lalo na sa Glan Sarangani. At hindi anya kakayanin kung mga kagamitan lang ng DPWH ang gagamitin. Kailangan anya ng mabilis na pagkilos para matiyak na maabot ng tulong ang mga malalayong lugar. Samantala, sinabi naman ni DepEd Secretary Sonny Angara na hindi pa matiyak sa ngayon kung kailan maibabalik ang face-to-face classes sa mga apektadong lugar dahil kailangan munang matiyak ang structural integrity ng mga eskwelahan. Paiigtingin din ang pagsasanay ng mga guro at estudyante sa earthquake drill.
7: Kailangan talaga paspasan natin to kasi kawawa yung mga kababayan natin na na-cut off. Paano makakarating ang tubig sa kanila? Paano makakarating ang pagkain? So kailangan talaga paspasan natin yun. Pero in the meantime, tingin ko, ang NDRRMC, gagawa na ng mga airlift siguro yan para magdala by chopper siguro ng mga pagkain sa kanila. Pero kailangan paspasan natin yung pagpapaayos ng mga kaya.
8: Kahit gaano ka dami mong beses mo i-practice, pag nangyayari na talaga, nagtatakbuhan pa rin sila kahit ang instruction sila maglakad lang at sunod-sunod ang paglakad. Minsan hindi nasusunod yung mga earthquake drills.
5: Samantala, muling bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa San Francisco High School. Para personal na inspeksyoning matapos ang sunog noong nakaraang taon. Mas pinaganda na rin ang classrooms mula sa maayos sa mga upuan ng mga estudyante, maayos sa ventilation at mayroon na rin mga TV. Inaulat ni Kenneth Pasyente.
9: Naabo ang Dao Building ng San Francisco High School matapos tupukin ng apoy noong June 2025. Kaya lahat ng gamit sa bawat silid-aralan, hindi na napakinabangan. Pero matapos lamang ang halos 8 buwan, ito na ang itsura ng bagong tayong gusali. Matapos iyata

0: ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagkukumpuni nito. Kanina muli siyang bumisita at ikinagalak ang bagong bihis na school building. Mula sa dating 2 palapag at 10 classroom lamang, ginawa na itong 4 na palapag na may 36 na silid-aralan. Dahilan para mas maraming estudyante ang makinabang.
1: Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos itong construction na ito in 8 months. At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya nating gawin. It should demonstrate very clearly what can be achieved when funding is used properly. Does not go into people's pockets but goes directly towards this important project such as this.
0: Mas pinaganda na rin ang classrooms mula sa maayos na mga upuan ng mga estudyante, maayos na ventilation at mayroon na ring mga TV.
2: Para maiwasan yung sunog na nangyari kagaya noong nakaraang taon, kabilang sa safety features ng bagong gusaling ito ang pagkakaroon ng fire sprinklers. Hindi lamang dito sa hallway, kundi pati na rin doon sa loob ng bawat classroom. At para maiwasan din yung diskrasya ng mga estudyante, non-slip na yung ginamit sa sahig.
0: Formal ding itinurn over ang bagong Nara building na idinonate naman ng isang pribadong kumpanya. 24 na classroom ang mayroon dito. Malaking bagay yan ayon sa Pangulo sa scheduling ng mga mag-aaral.
1: Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakaka-uwi ng alas 3, alas 4. Ganon din yung ating mga guro na imbis na umuwi ng alas 7, alas 8 ng gabi, ay nakaka-uwi na sila kagaya ng normal na estudyante, which is in the afternoon.
0: Ang freshman students, mas ganado sa pag-aaral.
3: Mas lalo po akong nakaka-focus kasi po sobrang comfortable ng environment. Ang ganda ng pagkakagawa ng table. Di na namin kailangan yung muko pa kasi yung dating structure ng table natin, yung space desk niya is nasa ilalim. So, bali hindi na namin kailangan yung muko pa, dudukutin lang namin sa ilalim ng table, ang spacious na ng area namin.
0: Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, compliant ang gusali sa building code. Seismic rated na rin ang gusali. Ibig sabihin, makakayanan nito ang lindol na may magnitude na 7 pataas. Sabi pa niya, pwede itong gawing template para tugunan ang backlog sa mga silid-aralan sa buong bansa, lalo't natapos ito ng mabilis.
4: Nagbibigay ito ng inspirasyon sa amin sa DPWH na kung kayang gawin dito, ay kayang gawin sa buong Pilipinas to. No, 8 months to nagawa. No, dapat to 12 months. Pero natapos 4 months ahead. 8 months nagawa na to. At hindi talaga shortcut. Maayos ang pagkagawa.
0: Bagay na sinigundahan naman ng DepEd.
5: Depende na siguro sa lugar yan, depende na rin sa district engineer, sa magsusupervise, sa contractor. Pero tama si Sec Vince, ito'y modelong construction at sana maulit ito sa maraming lugar.
0: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
6: Binuksan sa isang paralan sa Cagayan ang kauna-unahang Transition Learning Center para sa mga mag-aaral na may special needs. Bahagi ito ng isinusulong na No Child Left Behind pagdating sa dekalidad na edukasyon. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
7: This is where we begin to change the lives of our children with special needs.
8: Kasabay ng pagsisimula ng klase, binuksan din ang kauna-unahang Transition Learning Center sa lalawigan ng Cagayan sa Tuguegara West Central School na pinangungunahan ni Vice Governor Manuel Mamba at Tuguegara City Mayor Myla Tingke. Ang pasilidad ay nakatuon sa pagbibigay serbisyo sa mga learners na may pangangailangan sa special needs education bilang pangunahing prioridad ng institusyon. Magsisilbi ito na ligtas, sapat at inklusibong lugar na makapagbibigay ng suporta at oportunidad sa mga learners na mayroong special needs alinsunod sa programang No Child Left Behind sa edukasyon ng provincial government.
7: Bakit parang mayroong oven, mayroong computer, may sofa set, may washing machine, mayroong bedroom? Kaya ang ganun ang pangalan is Transition Center, no? Learning. This is where we bring our children who need to be taught the things that we take for granted. Very basic things that we need to survive sometimes have to be taught to others for them to be able to survive.
8: Magsisilbi rin itong training center ng mga estudyante para sa basic skills at iba pa. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways ang paglalaan ng 10 milyong piso na pondo para sa ikalawang phase ng proyekto na Transition Learning Center na itatayo sa Tuguegarao Northeast Central Integrated School. Dayan Monica Tukay, para sa Bayan!
9: Sa iba pang balita, pinalis ng Pilipinas sa China ang floating platform na nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Department of Foreign Affairs, paglabag ito sa karapatan at soberanya ng bansa sa naturang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
10: Ito ang mas malinaw na kuha sa semi-permanent structure na nakita sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ipinakita ito ng National Task Force for the West Philippine Sea matapos ang ilang linggong monitoring. Noong May 21 nang may dalawang Chinese research vessel ang na-monitor sa southeast entrance ng Bajo de Masinloc. Matapos nito, naobserbahan na ang floating platform noong May 25 sa satellite imagery na nakumpirma sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasunod na araw. Mula May 28, araw-araw nang nagpapalipad ng eroplano ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines para i-monitor ang presensya ng naturang platform sa Bajo de Masinloc. Ngunit paulit-ulit ding nangaharas ang helicopter at fighter jet ng China. May pagpapatuloy pa rin ang Pilipinas ang pagpapatrolya sa lugar kung saan may nakita ng hanggang 6 na tao sa floating platform. Kada inililipat ito ng posisyon sa loob ng laguna sa tulong ng dalawang service boats na mataan din malapit dito ang isang antena habang umabot na sa 4 ang mga boya sa loob at labas ng bahura. Ilang diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China para igiit na illegal ang paglalagay ng floating platform.
11: Only the Philippines has the right to place or construct structures and conduct activities in Bajo de Masinloc. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization is not only a violation of the sovereignty and jurisdiction of the Philippines, but is also inconsistent with international law. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Bajo de Masinloc.
10: Mula sa simpleng fisherman's shelter noong dekada 90, isa na sa pinakamalaking base militar ang Mischief o Panganiban Reef sa West Philippine Sea na okupado ng China. Ayon sa NTF-WPS, may tuturing pang espekulasyon kung may posible ng reclamation activity sa Scarborough Shoal na idideklara ng China bilang nature reserve. Sa ngayon, posibleng bahagi lamang umano ng illegal na marine scientific research ang pananatili roon ng floating platform kung saan nasa lugar pa rin ang dalawang Chinese research vessel pero wala namang namataan na dredging vessel.
12: The mere fact that what we are seeing there are all Chinese research vessels and there are no presence of PLA Navy vessels there, I would like to put it that way. I think this is still a civilian, illegal MSR that is being conducted.
10: Sa isang pahayag, nanindigan ang Chinese Embassy na bahagi ng soberanya ng China ang mga ginagawa nilang aktibidad sa Scarborough Shoal at hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Ang NTF-WPS, iginiit na gagawin ang lahat ng legal na hakbang laban sa nakitang floating platform.
13: The nightmare of Mischief Reef is still there. Okay, that's why the position of our government, basically, ano din yung ating presidente, we will not lose an even an inch. Basically, it's a lessons learned. That's why we are saying that the Philippines will do everything it can based on international law, based on diplomacy, and based on our national interest.
10: Patuloy ang gagawing verifikasyon ng gobyerno kung para saan ang nakitang floating platform sa Scarborough Shoal. Kaya't magiging regular ang pagpapatrolya ng mga asset ng Pilipinas sa lugar at iba pang bahagi ng West Philippine Sea sa dagat man o himpapawid. Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: Posibleng may may mabuong low pressure area sa hilagang silangang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ayon din sa PAGASA, inaasahan din na posibleng may pumasok na bagyo sa susunod na linggo base sa kanilang tropical cyclone forecast. Patuloy itong babantayan kung magpapaulan ba ito sa bansa sa mga susunod na lugar. Sa ngayon, apektado ng habagat ang kanlurang bahagi ng hilagang Luzon. Umiiral din ang frontal system o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin at bubuuyan ng rain clouds. Magdadala ang frontal system ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi lamang ng Batanes. Nalalaman ng habagat ang kaulapan at pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, Ilocos Sur, La Union at Mabuyan Islands. Tinatayang good weather pa rin sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas at sa Mindanao. Samantala, ito naman ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Palalo po muli sa ating mga estudyante at guro, huwag pa rin kalimutang magdala ng kapote o panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin ng mga panandalian o biglang pag-ulan sa umaga o hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Sa mga nagpaplano naman ang kanilang long weekend para sa Independence Day sa darating na Biyernes, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe and stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan.
9: At abangan, Office of the Ombudsman inaasahan ng pagdating ng 18 umani mga bagmen sa ahensya bukas.
6: At K-pop supergroup na BTS ilalabas na ang kanilang kantang Come Over sa June 12. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: Naming mapagmahal. Ipinapanalangin po namin ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin mo po sila ng iyong pagkalinga. Pagkalooban mo sana sila ng lakas at pag-asa. Sa gitna ng pagsubok at pangamba, gabayan mo ang aming mga rescuer, first responder, volunteer at mga lingkod ng pamahalaan upang maging ligtas at matulungan ang mga nangangailangan. Paghariin mo po ang pagkakaisa at malasakit sa sambayan ng Pilipino upang kami makabangon ng sama-sama. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen.
15: Is it a yes or a no?
16: Are you anti or pro?
15: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
16: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
15: Pag-usapan natin yan sa
16: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
15: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
17: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
18: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
19: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
18: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
19: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
18: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
19: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
18: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
9: Nagbabalik ang ulat bayan. Pinaimbestigahan na sa mga otoridad ang umano'y banta sa loob ng Senado. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, posible umanong may kinalaman ng banta sa 18 Maleta Boys. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
20: Armadong grupo ang posibleng magasik ng kaguluhan sa loob ng Senado. Itong binunyag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kaugnay ng natanggap na security threat sa mataas sa kapulungan batay sa impormasyong ipinarating ni NBI Director Melvin Matibag. Ayon kay Gatchalian, posibleng may kaugnay ng banta sa 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Saldico. Dahil dito, inatasan niya ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms o SAA na makipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies para beripakehin at imbestigahan ang nasabing banta.
21: May mga personalities na na-mention ang NBI. At hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies.
20: Tiniyak naman ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang kaligtasan at seguridad ng mga empleyado, mga senador at mga miyembro ng Senate Media. Bahagi ng mga ipinatutupad na hakbang, 2 ng work from home arrangement, gayon din ang pagpapatupad ng heightened security measures at preventive safety protocols. Kabilang ditong tuloy-tuloy na security sweeps, mas mahigpit na screening procedures, pinalawak na surveillance at iba pang security protocols. Nakasaad din sa memorandum ang mahakbang para sa protection at pagpapanatili ng Senate records, legislative documents, information systems, at communication infrastructure.
21: Ever lang pasukin yung Senado, we just want to make sure that yung mga records natin intact. Marami doon ay wealth of knowledge and discussions in the past, no? Marami rin doon mga executive session files nandoon din. So we just want to make sure na walang mawawala ng records, no?
20: Pansamantala rin pinatutupad ang no visitor policy sa Senado. Sa kasalukuyan, pinaigting ang presensya ng USAA, katuwang Philippine National Police, para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Samantala, naiproseso na rin ang mga cheque at automatic debit arrangements para matiyak ang paglabas ng mga sahod, efficiency incentives at iba pang benepisyo ng mga empleyado bagamat tinututukan ang seguridad ng Senado. Inayos na rin ang paglabas ng maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga senador. Samantala, napirmahan na rin ang promosyon ng 8 empleyado ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
9: Lumutang ang ilang pangalan ng senador na posible umanong italagang presiding officer sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Bernard Ferrer.
20: Nananatiling 16 na botong kinakailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Itong binigyan diin ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa gitna ng mausapin hinggil sa quorum. Ayon kay Gatchalian, malino na nakasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution na walang opisyal na maaaring mahatulan sa impeachment nang walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Dahil 24 ang kabuuang bilang ng mga senador, sinabi niyang 16 na botong kinakailangan para sa conviction at hindi ito magbabago anuman ang bilang ng mga senador na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang isagawa ang pre-trial conference sa June 18 habang inatasan ang kampo ni Vice President Duterte at ang House Prosecution Panel na isumite ang kanilang pre-trial briefs bagong June 15. Ang pormal na paglilitis naman ay nakatakdang magsimula sa July 6. Iginit din ni Gatchalian na siya ang maghisilbing presiding officer sa impeachment trial bilang Senate President Pro Tempore. Yun man, lumutang ang pangalan ni Senator Francis Kiko Pangilinan bilang isa sa mga posibleng italagang mamuno sa impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. May mga pag-uusap kasi hinggil sa posibilidad na magtalaga ng isang lawyer center para mga siwas sa paglilitis. Ayon kay Gatchalian, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Senado para sa impeachment proceedings, kabilang pagpapadala ng mga pre-trial notice.
21: Yes, I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial at ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order.
20: Bernard Fred para sa Bayan.
9: Nanawagan ang isang grupo ng religious leaders ng impartial na impeachment trial kasabay ng umano'y pagkakaroon ng paksyon sa loob ng Senado. Ayon pa sa grupo, tila sinasaniban ang ilang senador. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: It is possessed. Some of our senators, you look at their behavior, they are possessed.
2: Ito ang naging pahayag ni Father Robert Reyes, miyembro ng Clergy for Good Governance, matapos ang naging pagharap ng Kingdom Keepers, samahan ng mga organisasyon at leader mula sa simbahan para ilahad ang kanilang posisyon sa nangyayari ngayon sa Senado sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, dahil nagpalit kamakailan ng liderato ang Senado at may paksyon umano ngayon doon, nagkakaroon ng pagdududa sa hanay ng religious groups at ng mga Pilipino. Ang ilang senador kasi umano, may pagkiling nakaagad sa bise dahil kaalyado nila ito.
1: So what is happening now in the Senate is diabolical. Unless that division is resolved somehow, the Senate will continue to spread decomposition throughout the land.
2: Sa isang pahayag, sinabi rin nila Naudel Sur First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi dapat magresulta sa kalituhan ng publiko ang nangyayaring internal division ngayon ng mga senador. Giit pa ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, hindi rin nakatutulong sa publiko ang pagkakaroon ng dalawang Senate Impeachment Court na magkaiba ang kinikilalang liderato. Pero ang palasyo at kongreso, kinikilala ang pagkakatalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at ngayon acting Senate President sa inisyo nitong pahayag ng suporta sa senador matapos ang naging quorum. Samantala, naniniwala naman ng religious groups na may sapat na ebidensyang hawak ang prosecution panel para sa pagdinig sa impeachment case ng Vice Presidente.
1: Now I hope yun ang mga prosecutors, no? Maging defender of truth, magbigay kaliwanagan sa sabayang Pilipino, at kung talagang may rason si BP Sara, dapat kong marap siya.
2: Sa June 15 na ang itinakdang petsa ng pagsusumite ng pre-trial briefs ng magkabilang panig, habang sa June 18 naman, ang opisyal na pagsisimula ng pre-trial conference hinggil sa gumugulong na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang panawagan ng religious groups, do justice forthwith. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad para sa Bayan.
9: Hinamon ni Lano del Sur First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ilitaw si Mary Grace Piatto sa pagdinig ng kanyang impeachment case. Ayon kay Adyong, mas makabubuti para sa kalinawan ng publiko kung si Mary Grace Piatto ay ilalahad sa tamang quorum para ma-verify din ang mga paratang na konektado sa confidential funds controversy. Binigyan din di naman babatas ng hangad ng prosekusyon ay ang paglitaw ng katotohanan sa pamagitan ng pagdinig sa mga aligasyon sa tamang proseso ng paglilitis. Dagdag pa ni Adyong kung magpapakita ng testigo na may koneksyon sa mga dokumento. Maaari ito ay sumailalim sa forensic examination ng mga lagda at ebidensya sa loob ng impeachment court.
22: Nilinaw ni San Juan City Representative at House Prosecution Panel Member Isabel Zamora na iba ang arraignment at pre-trial sa nakaambang pagdinig ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pagigit ni Manila 3rd District Representative at Panel Member Joel Chua na wala pang ibinababang petsa ng arraignment tungkol ng impeachment trial proceedings. Mahalaga rin kasi aniya ang arraignment dahil dito isinasagawa ang formal na paghain ng plea ng isang akusado na maaring guilty o not guilty. Ayon naman kay Representative Zamora, layunin ng pre-trial na maisalansa ng maaga mga dokumento, ebidensya at mga testigo ng magkabilang panig para mapadali ang paglilitis na magsisimula sa June 18.
3: Preparation ng House Prosecutors, tuloy-tuloy lang. And like I said earlier, rinirecognize natin yung leadership ng Gatchalian Bloc, the new majority. Following the Senate rules on impeachment, kaya naglabas na nga sila ng notice of pre-trial, and I suppose pagdating ng araw ng pre-trial, magkakaroon tayong pre-trial conference and we will be there.
6: Inaasahan ng Office of the Ombudsman ang pagdating ng 18 umano'y mga bagmen sa ahensya bukas ayon kay Assistant Ombudsman Vico Clavano. Kasama na rito ang iba pang mga petsa sa July 15 at 16. Ayon kay Clavano, handa ang kanilang team para makausap ang mga ito. Anya, makikinig ang team ng Ombudsman sa anumang sasabihin ng mga ito. Mula rito, kanilang susuriin kung alin sa mga ito maaring gamitin at kung alin ang kulang sa kredibilidad o ebidensya. Una nang binigyan diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ang individual o kanya-kanyang affidavit ang umano'y mga bagmen. Ang naging payag ni Remulla ay kasunod na rin ng naging payag ni Attorney Levy Baligod, abogado ng naturang 18, na magte-tell all o sasabihin ng mga ito ang lahat sa Office of the Ombudsman.
22: Kasama sa sinuri ng National Bureau of Investigation ng computer ni John Carlo Rivera, natauhan o naging errand boy ni dating DPWH Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa prosekusyon, nais nilang maipakita ang naging chain of custody sa mga computer ng mga nasuspending tauhan ng DPWH Bulacan. Tugnay na nagpapatuloy na paglilitis sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla, kung saan tumayo bilang witness si Maria Jane Aviv Ortiz Luis na Administrative Aide 6 at Supply Officer 2 ng DPWH Bulacan. Nang tanungin siya ng korte kung paano siya nakatitiyak na kasama ang computer ni Rivera, aniya pinagbasihan niya ang property management receipt. Una nang tumestigo si Rivera na siyang nangongolekta umano ng kickback mula sa mga kontraktor. Ang naturang kickback naman ay kanyang dinideliver kay Alcantara. Sa ibang balita, asphyxia by drowning ang nakitang dahilan ng pagkamatay ng basketball athlete na si Rene Baterbonia. Patay ito sa naging resulta ng medico-legal. Git naman ng PNP, inaalam na nila ngayon ang posibleng pananagutan ng coaching staff. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
4: Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang dahilan ng pagkamatay ng basketball athlete na si Rene Baterbonia. Batay sa resulta ng medico-legal, asphyxia by drowning ay ikinamatay ni Baterbonia. Sa isinagawang backtracking ng PNP, nabatid na alas 2:30 ng hapon itong June 8, araw ng Lunes, nang magsimula ang team building activity ng grupo sa isang resort sa Barangay Libis, Dipakulaw, Aurora. Hanggang Bewang lang daw ang taas ng tubig sa dagat kung saan isinasagawa ang training. Pero bigla o manong tinangay ng malakas na alon si Baterbonia kasama ang isa pang basketball athlete na si Divine Adili. Inabot ng halos 40 minuto bago nahanap ng mga rescuers ang katawan ng dalawang biktima, 5 di pa lang ang layo mula sa dalampasigan. Muling iginiit ng PNP na walang foul play sa pagkamatay ng dalawa. Wala din nakita na weights o pabigat sa kahit saang bahagi ng katawan ng mga biktima. Batay yan sa sinumpaang salaysay ng MDRRMO at lifeguards. Pero hindi pa dito natatapos ang investigasyon.
5: Yung pong unang initial na result ng ating investigasyon nga, narinig nyo naman sa ating provincial director, na they're ruling out foul play. And as to the negligence of anybody or yung liability po ng kasinumang partido, ay ito po'y malalaman natin once the investigation has been completed.
4: Gate ng PNP, inaalam na nila ngayon ang posibleng pananagutan ng coaching staff. Pagkadating pa lang daw kasi ng grupo sa lugar, ay inilatag na ng staff ng resort kung hanggang saan lang ang ligtas na bahagi ng dagat. Pero hiniling daw ng coaching staff na huwag silang pakialaman.
23: Base po sa resort management, nasa sila po ay ando po sila sa may tabing dagat at hindi po nila pinapakialaman activities nga po, humihingi yung grupo ng maging private yung lakad nila. Kaya po, hindi po natin masasabi kung ano po yung, kung ano po nangyari sa kanila doon sa may tabing dagat.
4: Masiyahin at batang punong-puno ng pangarap ang 19 na taong gulang na si Batermonia. Sa murang ilan ay nakitaan na ito ng galing sa basketball. Nitong 2025, pinangunahan niya ang Davao Region Eagles kung saan nasungkit ng grupo ang kauna-unahang basketball gold medal sa 2025 palarong pambansa. Miyembro din si Rene ng Philippine Boys Basketball Team sa ginanap na 14th ASEAN School Games na ginanap sa Brunei.
5: Wala pong magiging takipan, kagaya po ng sinabi natin, everything will be made transparent, ilalabas po ang resulta ng investigation.
4: Samantala, para sa pamilya ni Batermonia, hindi sapat ang pahayag ng Ateneo de Manila University sa nangyari sa kanilang anak.
0: May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung ano, yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari.
4: Sa bawat dribble ng bola, hindi lamang tunog ng goma sa semento ang maririnig, kundi ang tibok ng isang pangarap. At sa bawat hagis ng bola patungo sa ring, hindi lamang puntos ang kanyang inaasam, kundi ang pag-asang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero ang mga pangarap na ito ni Rene, kasamang tinangay ng alon nang mangyari ang trahedya. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
9: Samantala, ilalabas na bukas ng Commission on Elections ang calendar of activities para sa nakatakdang special elections para sa posisyon ng kinatawan ng Dasmariñas Cavite sa August 29. Sasagawa ito matapos ma-expel si Kiko Barzaga sa Kamara, yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
7: Nakatakda sa August 29 ang special elections para sa bagong kinatawan ng Dasmariñas Cavite matapos mapatalsik si dating Congressman Kiko Barzaga. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukas ay ilalabas ang calendar of activities para sa gaganaping special elections kung saan iaanunsyo nila ang filing of candidacy, campaign and election period, gun ban at iba pang aktibidad. Sabi ni Chairman Garcia, sumulat na siya sa Pangulo para humingi ng tulong sa kung saan kukunin ang inaasahang aabot sa mahigit 190 million pesos na gagastusin para sa special election sa Cavite. Dagdag pa ni Garcia, manual elections ang magaganap sa Dasmariñas.
8: Hindi naman ganun kahaba ang balota. Depende of course kung ilan yung mga kandidato. Pero syempre, dahil manual election ito, isang pangalan lang naman ang isusulat sa mga balota na ibibigay sa mga botante natin.
7: Samantalang tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay at sanggunian kabataan election sa November 2. Yan ay kahit pa may mga nakabinbing panukala sa Kamara para ipagpaliban ang botohan. Ayon kay Garcia, kinakailangan pa nilang mag-imprenta ng dagdag na mga balota base sa mga nadagdag na mga botante.
8: Sa kasalukuyan, ang batas, may election tayo sa November 2. At kami ay naandun pa rin sa rurok ng ating pag-prepare para sa November 2 barangay and SK elections.
7: Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
9: Hawak na ng mga otoridad ang driver na nasa likod ng hit and run kung saan isang patrolman ng PNP Highway Patrol Group ang kasama sa mga natamaan. Hawak na rin ng mga otoridad ang mga sasakyan na gamit ng suspect. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
11: Hawak na ng mga otoridad ang 21-anyos na Indian-Filipino national na si Manjot Singh alias Man na sangkot sa hit-and-run incident sa South Luzon Expressway kung saan nadamay ang isang tauhan ng Highway Patrol Group. Voluntaryong sumuko si Singh alias Man sa mga operatiba ng HPG sa Greenland Phase 1 sa Marikina City kahapon June 9. Sa pamamagitan ng intelligence-driven at backtracking operations, natuntun ng sasakyang sangkot sa insidente na isang puting jetour na may plakang NHJ 3746 sa isang subdivision sa Antipolo City. Ayon kay PNP HPG Director Romel Batangan, nakita rin sa cyber patrolling na nakapost online ang sasakyan at plano umanong ibenta. Lumalabas sa investigasyon na pinaayos ang sasakyan matapos ang insidente.
24: Nung pagka-trace namin ng location ng resident address niya, address niya sa bahay na nakuha namin, and then we have informants na nagsabi po natin sa kanya. At the same time, in-engage kasi namin ito sa Facebook.
11: Ayon naman sa mga magulang ng suspect, hindi nila alam na nasangkot ang kanilang anak sa aksidente at nakikipag-cooperate naman sila sa mga otoridad. Paliwanag ni Singh, hindi niya sinasadya ang pagkakabangga sa HPG personnel at nag-overtake lang umano siya pero hindi naman niya binanggit ang dahilan ng kanyang pagmamadali. Nagkaharap ang suspect na si Singh at ang nasugatang patrolman kung saan humingi na ito ng paumanhin at nakatakda ring maglabas ng public apology. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kabilang na ang reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property kasabay ng rekomendasyon na ma-revoke ang kanyang lisensya.
10: Agad na sinilalim sa kustodiya ng PNP-HBG ang nasabing sasakyan para wastong dokumentasyon at bilang ebidensya sa pagsampa ng karukulang kaso laban sa driver at sa prosesor nito. Sa kasulukuyan, nagpadala na ng HPG ng kaukulang liham sa Land Transportation Office upang irekomenda ang revokasyon ng driver's license ng nasabing individual at sa pamamadali ng alarma sa status ng kanyang sasakyan.
11: Sa kasalukuyan ay i-impound ang sasakyan habang patuloy pa rin ang investigasyon ng HPG upang matukoy ang buong detalye at posibleng iba pang pananagutan kaugnay ng insidente. Jana Madrid para sa Bayan.
9: Bibili lang sana ng gamit pang eskwela ang isang batang babae nang maararo ng isang sasakyan sa Antipolo City. Nawalan umano ng pareno ang driver dahilan para sumalpok ito sa poste. Kinuulat ni JM Thompson.
20: Agad na naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa nakapangalan sa rehistradong sasakyan na sangkot sa aksidente nitong linggo ng hapon sa Don Vicente Avenue, Barangay Kupang, Antipolo City. Makikita sa kuha ng CCTV sa lugar ang biglang pagsulpot ng sasakyan na dumire-diretso sa gilid ng kalsada kung saan dumadaan ang mga tao. Ayon sa driver ng sasakyan, nawalan umano ng preno ang kanyang minamanehong AUV, kaya't wala siyang nagawa kundi subukang pigilan ang takbo ng sasakyan at sumalpok ito sa isang poste. Wala namang pagkakataong makaiwas ang ilang pedestrian at tuluyang naararo ang ilang biktima. Binawian agad ng buhay ang isang batang babae. Bumili lamang sila ng school supplies para sa pagbabalik eskwela ngayong linggo. Habang ang lima namang biktima ay nagtamo ng sugat at galos matapos mahagip ng sasakyan. Nakikiramay naman ang LTO sa pamilya ng biktima at hangad ng kagawaran ng mabilis na paggaling ng ilang nasaktan. Siniguro naman ang ahensya ang agarang aksyon sa kaso at mahigpit ang pagbabantay sa mga insidenteng may kinalaman sa kaligtasan sa kalsada. Sa ngayon, nasa kustodiya naman ng Antipolo City Police Station ang suspect at mahaharap sa patong-patong na kaso. Muli namang nagpaalala ang LTO sa ating mga motorista na mag-ingat at siguraduhin na nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan bago ito ibiyahe. J.M. Thompson, para sa Bayan.
9: Isang makasaysayang milestone para sa distance education ng bagong bihis na apat na palapag na gusali ng Polytechnic University of the Philippines, kung saan isa rin ito sa bagong oportunidad para sa mas malawak na akses ng edukasyon sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
12: Pinangunahan ng Department of Budget and Management ang inspeksyon sa bagong four-story building ng Polytechnic University of the Philippines Open University sa Maynila. Sa higit tatlong dekadang operasyon ng Open University sa pamantasan, walang nakalaang sariling pasilidad para rito. Dahil sa nasabing gusali ay mawawakasan na ang araw na nakikihati sa pasilidad ang mga mag-aaral. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang 185 million peso na proyekto ay mahalagang pamumuhunan ng Administrasyong Marcos Jr. para mapalawak ang abot kayang kolehiyo sa bansa. Dahil dito, laking pasasalamat ni PUP President Manuel Muhi sa ipinagkaloob na tulong sa pinakauna at pinakamalaking open university sa Pilipinas.
13: Napakalaking halaga nito, napakalaking contribution itong building ng open university kasi malaki yung number ng mga students natin na naka-enroll sa Open University System.
12: Binigyan diin ng Pangulo ng Pamantasan na hangarin niya ang isang pamantasang kayang makasabay sa makabagong teknolohiya ng edukasyon. Agbala na rin ang administrasyon ng PUP para sa pagbubukas ng panibagong taong pampanuroan para sa bagong batch ng Open University students.
14: Ang pagsasakatuparan ng proyektong ito ay hindi lang isang tagumpay para sa pamantasan, kundi isang pinturi na magbubukas para sa mas malawak na akses ng edukasyon sa bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
15: Sinuyod ngayong araw ng mga kawanin ng Department of Agriculture ang DTI, ang Guadalupe Public Market, para matiyak na tumatalima ang mga tindahan sa presyo na itinakda ng merkado. Samantala, tiniyak naman ng mga kagawaran na walang malaking paggalaw sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ang ulat ni JM Thompson.
16: Hindi tumitigil ang sanig pwersang pagbabantay ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa mga pamilihan para masiguro na tumatalima ang mga tindahan sa presyo na itinakda sa merkado. Sinuyod ngayong araw ng mga kawani ng DA at DTI ang Guadalupe Public Market. Sa kanilang pag-iinspeksyon sa mga nagtitinda ng bigas, walang naitalang violation dahil sumusunod ang mga ito sa itinakdang presyo ng imported na bigas na 50 pesos. 100% ang compliance ng mga retailer sa palengke, habang 80% naman ang compliance sa buong Metro Manila batay sa kanilang huling datos. Sa kanilang sunod-sunod na pag-inspeksyon sa mga nagtitinda ng bigas, 36 ang naisyuhan ng notice of violation at 13 lamang dito ang sumagot at nagpaliwanag.
15: Dahil nga po 13 lang ang sumagot sa kanila, it will be up to the adjudication officers on whether they will give an extension or whether they will proceed on resolving it na based on their explanation.
16: Sa kanilang mga nahuling hindi sumusunod sa presyo ng imported rice, ang kadalasang dahilan, mataas ang benta ng kanilang mga supplier. Inaasahan namang matatapos ngayong Biyernes ang price cap sa presyo ng imported na bigas. Makikipagpulong ang mga kawani ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tingnan kung ma-extend pa ba ang price cap sa mga pamilihan.
15: We do not want to preempt any decision that will be made by the President, but so far the DA is recommending for the extension of the price cap. But DA is only recommendatory. It will still be up to the NPCC, the National Price Coordinating Council, to recommend to the President.
16: Samantala, tiniyak naman ng DTI na walang malaking paggalaw sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero dahil may krisis pa rin sa Middle East, apektado ang presyo ng krudo, bahagyang tumaas ang presyo ng sardinas. Bukod dito, wala namang ibang produkto ang may pagtaas ng presyo. Hinihikayat naman ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang mga mamimili ng pagbasihan ang mga price guide na available sa mga pamilihan at sa kanilang official Facebook page. Sinisiguro naman ng DTI at ng DA ang kanilang tuloy-tuloy na monitoring upang masiguro na walang mandaraya ng presyo ng mga bilihin para sa ating mga kababayan. JM Thompson, para sa Bayan.
15: Madaragdagan nga ang kita ng POV drivers sa Cordillera sa kabila ng mataas na presyo ng krudo. Ito ay matapos umarangkada ang Tupad Tuloy Pasada program ng Department of Labor and Employment sa rehiyon. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
17: Isa si Christopher sa 34 na drivers ng Baguio Plaza Fairview and vice versa route na benepisyayo ng Tupad Tuloy Pasada ng Dole Cordillera. Ayon kay Kuya Christopher, malaking tulong ito sa kanila lalo na at tumaas muli ang presyo ng petrolyo ngayong Linggo.
18: Ano ma'am, sa pamilya, lalo ngayon, lalo ako ma'am, may sanggol pa ako ma'am. May 8 months ako ano, kaya sa kanila din pupunta talaga.
17: Nagsimula noong June 8, umarangkada na ang Tupad Tuloy Pasada program ng Dole Cordillera. Mahigit 450 na benepisyaryo na driver sa Baguio City para sa unang batch. Sa 15 araw na kanilang pamamasada, makakatanggap sila ng kabuoang mahigit 8,000 assistance, 505 pesos bawat araw, habang 447 pesos ang minsan ang may bibigay sa kanila para sa PPE at 50 pesos para naman sa insurance. Ayon sa Dolecar, Lingguhang matatanggap ng mga benepisyaryo ang assistance.
19: So this is part of it na sigurado sila a day, meron silang salary, yung minimum wage na Cordillera Administrative Region, which is 505, may accident insurance sila, tsaka may PPE. So aside dun sa kung may kikitain man sila dun sa mga pamasahe ng riding public, assured dun sila na meron silang sweldo.
17: Ang Tupad Pasada program ay isang tugon ng gobyerno upang matulungan ang mga jeepney driver dahil sa nararanasang epekto ng krisis. Kasalukuyan namang pinoproseso ang second batch.
19: po po yung Dole po na may mga programs and services. So, meron po kasi kami yung program na Tupad. So, yun po ang in-enroll namin. So, yung concept po ay yung Tupad Tuloy Pasada. Basically po, of course, tumulong po dun sa mga drivers natin na naapektuhan. And of course, the riding public. To ensure na magpasok nila, pag-uwi nila, ay masasakyan po silang mga jeepney. Kasi po, di ba, alam naman natin nung pag-start ng energy crisis, some of the jeepney drivers have stopped.
17: Angel Kim Pengosro, para sa Bayan.
9: Hinimok ng DSWD ang mga bansang kasapi ng ASEAN na bumuo ng inclusive sustainable economy. Inaulat ni Gavin Liegas.
1: Nabutan ng news team na abala ang 61-year-old na retired photojournalist na si Charlene para sa nalalapit na pagbubukas ng kanyang bakery sa kanilang lugar sa Quezon City. Ayon kay Charlene, nais niya na magkaroon ng pagkakakitaan para makatulong sa araw-araw na gastusin at makapag-ipon para sa kanyang pansariling pangangailangan tulad ng pambili ng maintenance medicines. Dagdag pa niya, may mga balakid kung bakit nahihirapan ang mga katulad niyang senior citizen na makahanap ng mapapasukan trabaho.
2: It's always that. They always think that when you're old, you can't keep up.
1: Isa lamang si Charlene na may tuturing na bahagi ng silver economy ng ating bansa. Kamakailan ng isagawa dito sa Pilipinas ang ASEAN High Level Forum on Unlocking the Silver Economy sa Pasay City na layang isulong ang mga polisiya at investment na magpapalakas sa mga nakatatanda at mapayaman ang kanilang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad. Sa kanyang naging talumpati, hinimok ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga bansa sa ASEAN na gawing prioridad ang lumalaking populasyon ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagbuo ng isang mas inklusibo at sustainable na silver economy.
3: Silver economy is something thought a niche market for aging populations. In reality, it is far bigger than that. It is about whether ASEAN can become a region is matched by longer opportunity, longer dignity, and longer participation.
1: Ipiniliwanag naman ng tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao na mahalaga para sa Pilipinas at mga karating bansa sa ASEAN ang pag-unlock sa silver economy.
6: Yung mga ASEAN member states kasi na nakaka-experience ng longer life expectancies ang nagde-decline nga yung fertility rates. Kaya compressed yung ating time frame para makapaghanda para sa aging population. So ginagawa natin itong forum dyan nga sa PICC para i-shift natin yung narrative.
1: Tinalaki rin sa high-level forum ang mga thematic clusters nito tulad ng lifelong learning at investment technology and financing.
3: The demographic future of our region demands cooperation across borders and across sectors. Governments alone cannot build the silver economy. The private sector will drive innovation.
1: Bahagi ang pagsusulong na ito sa mga prioridad ng Pilipinas sa pangunguna ng DSWD para sa chairship nito sa ASEAN ASCC Council ngayon taon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
9: Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inangulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
21: 10 taon nang nagtitinda ng isda sa palengke. Dito sa General Santos City itong sinorilin. Dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes na sumentro sa maasim Sarangani, pansamantalang pinagbawalan silang magtinda sa loob ng palengke. Kaya't malaking hamon sa kanila ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan ngayon. Kanina, personal siyang bumisita sa Jensan kasama ang iba pang mga cabinet secretaries.
25: May ka, para mo, palengke din. May ka, paligya kayo, di man pasulun, kagibawalan mo.
21: Isa sa mga ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ay ang General Santos City National High School. Ito ang pinakamalaking pampublikong paaralan sa Jensan na may mahigit 10,000 mga estudyante. Dahil sa lakas ng lindol, 2 school buildings dito ang hindi na maaaring gamitin. Sa kabila ng dami ng mga estudyante sinasabing paaralan, wala pang itatalang na sugatan sa insidente sa loob ng paaralan. Maliban na lamang sa ilang mga estudyanteng nag-hyperventilate dahil sa pangyayari. Patuloy na naghahanap ng paraan ng nasabing paaralan upang maipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng naranasang kalamidad. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Health o DOH na tumulong sa pagsasagawa ng psychological assessment para sa mga estudyante at guro dahil hindi madali ang kanilang napagdaanan.
0: Sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na this is traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila, we have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan ninyo na mabuti. Pag may nakita kayo na nangangailangan ng tulong, pwede naman kami pwede naman kami tumulong sa DOH. Yung mga teacher mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap, provide a little therapy sa ating mga estudyante.
21: Ayon sa Pangulo, bukod sa mga paaralan ay patuloy rin ang isinasagawang assessment sa iba pang mga establishmento sa lungsod para matukoy ang lawak ng pinsalang dulot ng nasabing lindol. Naunang inihayag ng Office of Civil Defense ng General Santos City ay kabilang sa pinakamatinding na apektuhan ng pagyanig.
0: We are also working very quickly open lahat ng mga daanan. Para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system, at mabilis na ang pagdala ng servisyo dito. So that's the situation right now. We hope we will not feel any more aftershocks and we can continue to work. To bring whatever the needs are of those who were victimized by this earthquake.
21: Samantala, bukod sa General Santos City National High School, binisita rin ng Pangulo ang isang pribadong ospital sa General Santos City. Kasama rin ng Pangulo sa pag-iinspeksyon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang mga cabinet secretaries. Maliban sa pagbisita sa mga establishmento sa lungsod, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao upang talakayin ang mga pangangailangan ng mga residenteng apektado ng lindol. Tiniyak naman ng pambansang pamahalaan ang patuloy na pagpapaabot ng tulong, kabilang ang relief assistance, damage assessment at mga hakbang para sa agarang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Janessa Felix, para sa Bayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
10: Ma, 5 minuto pa.
9: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
10: Ma, nasa yung notebook ko?
9: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
10: Yung ID?
9: Nasa leeg mo na!
10: Ay, oo nga pala.
9: Excited ka ba?
10: Medyo, pero kinakabahan din.
9: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
10: Paano kung mahirapan ako?
9: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
11: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
10: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
9: Yan ang masipag!
11: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: namin ng siyang kaman. 3,000 plus eh. Okay. 3,000 plus. Aking bagay ito sa amin na dumating ito dito in 20 natitipid mo, pwede mo pang pambili ng kwang ng mga pangulang, mga araw-araw na gastos. Ang laking bagay.
1: Ang bigas po ngayon ay 55,000 pinit. At ang laking bagay po sa amin at sa aming mga senior na kami po ay maasawa na sa aking mga anak, itong bigas na ito na napakababang presyo.
2: Kita-kita natin yung mainit na pagtanggap ng mga kasama natin dito, lalong-lalaw na sa barangay. Bawat kilo ng bigas na bibili natin ay may katumbas-tong dalawang kilong talay na bibili sa mga saka. Kaya sana ipatuloy natin sa supportahan ng ganito bigas programa ng ating Pangulong BBM at saka ng Secretary Francisco Rico Laura Jr.
3: Ito po nakakataba po ng puso na hindi na ba po sa aming barangay ang 20,000 na bigas ng ating minamahal na Pangulo. Napakalaking tulong po lalo po sa mga mayayaman ng aming barangay. Na yun po yung halaga po ng 20 pesos ay talaga po napakalaking tulong sa kanila.
4: Kami may tutulong po sa aming barangay sa adat. Panitin namin lahat ng aming bulang association. Para hindi ano mo
5: papat. We are very grateful to the Department of Agriculture na pinagbigyan po yung request ng ating farmers po sa bagat. At malaking pong tulong sa ating mga farmers itong machinery na ito. Maraming salamat po.
6: Well, para sa mga taga-Kalinga, no, hintayin nyo at kakaroon kayo ng rice processing system. I-expand natin yung warehouse ng NFA. Station will put cold storages and other post-harvest facilities sa inyo para lalong ma-improve ang agricultural food systems namin dito sa Caribbean.

0: twin. Mataas siya. Magkano ang dating nito sa iyo, ma'am? Mataas eh. Yung ano ba na retail, natatakot kami lagi. Tingnan yung sources namin. Ang gusto natin, ma-map out natin, ilang pasa ba to? Hindi lang po yung retailers ang atin pong tinitignan at sinusuri, kundi pati po yung mga suppliers o yung mga malakihang nagbebenta po ng imported na bigas, lalo nga po dito sa pag-iimplementa natin ng price cap. Pagkano yung pasa mo, sir? Pagka ikaw, 1 to 50. So, 150 talaga. Nandun tayo sa ganun na pasa. So, kaya pa rin naman dun sa 7 pesos.
1: Okay lang magkong ganyan ang price na 10-50. Okay.
0: Bakit yung iba, sir, hindi daw kaya?
1: Talagay ko, hindi din sila kumukulong.
0: Oo. Hindi diretso.

0: Isang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA, ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagsiservisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog, kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na disilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang kanal, maiwasan ang bara at overflow. At matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Sinabi ang 9 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ho nating mangingisda. Kusuyan sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Napanapan ang signal ho. Pinipihit yung radio at transistor nila. Makasagap po ng signal. Lalayong lugar, kamusta na ho kay Rian? Sa mga bihero-bihero pa rin po ng karne ng baboy ng baka ng manok. Ingat po lamang sa pagmamaneho natin, ho. Ikaya yung long drive, siguro power nap lang, ano ho. Lip muna tayo, kilid-kilid lang ho tayo. Iwas, disgrasya, iwas ako na. Pakiusap pa rin, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, ho. Pamang chopper, pakikalabit lang, baka tutulog-tulog po bungas-bungas. Iwas yung damay-damay, tuhatan tayo, ho. Araw po ng Webes, 11 na po sa buwan ng Hunyo pa rin, 2026. Ilong weekend naman tayo, ha? Sa simula sa araw ng bungas, wala hong pasok. Tudyante, mga tanggapan, opisina man sa privado, kaya long weekend na naman, huyan. Sana'y maging matiwasay at mapayapa naman ang long weekend na yan, ano, ho? Ang pagbubukas ng klase ng mga bata, tubong ko ng napakalakas na lindol. Kaya po ay pumalo na sa 45 ang mga nangamatay. Personal na nagtungo po naman ang Pangulo ng Federal Bombong Marcos Jansa Jansan at nagkaroon po siya ng sariling ocular inspection po sa mga pinsalang dulot pa rin po ng bagyo at binahaginan din po ng tulong pinansyal ang mga pamilyang mga nangamatayan at nagpabuti po ng pamantulong sa local government.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nasaang magiging maulap na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang lagi po ng panahon ngayon dito sa Metro Manila. At malaking bahagi po naman ng bansa dahil po naman sa localized thunderstorm. Ayon po sa pag-asa, ang hanging habagat o yung southwest monsoon ay kasalukuyang nakakaapekto sa kanlurang bahagi po ng Northern Luzon, habang may frontal system naman, dyan po naman sa area ho ng Batanes. Metro Manila, talalaming bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May hiwalay na pag-ulan o biglang pag-boost po naman ang ulan. Aparte naman ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Babuyan Islands. Maulan po ha, may kalat-kalat na pag-ulan o pag-ulog pa dahil po naman sa habagat. May babala sa posibleng pagbaha o pag-uho po naman ng lupa. Area naman ng Batanes, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, sanhi po naman ng frontal system. Temperatura dito sa Metro Manila, sinasabing maglalaro ho yan sa pagitan po ng 27.4 degrees Celsius hanggang 34.3 degrees Celsius sa ngayong araw. Ang baybayang dagat po naman ng Northern Luzon, katamtaman hanggang sa malalaking alon, nasa 1.5 hanggang 3.1 na metro. Dahil po sa katamtaman hanggang sa malakas na hangin, wala po naman sa Timog Kanluran. Banayad hanggang sa katamtamang pag-alo naman, may bagay dahil nga po ng ibang bahagi po naman ng ating bansa. Samantala, tipo ng Cordillera, Administrative Region, Angkar, Yambenguet at Baguio City, ulap na kalagitan, kalat-kalat na pag-ulat, pag-ulap, pag-idlat, sanhipo ng hanging habagat pa rin. Mag-ingat na sa posibleng bigla pagbaho, pag-upo ng lupa. May malalakas na buhos ng ulan. Okay. Temperatura dyan sa Baguio, alamig at mababang temperatura na maglalaro po naman sa 18 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Kahit kumulang nasa 74 degrees Fahrenheit po yan hanggang 75 degrees Fahrenheit. Okay. Yan po naman sa Jel Santos City kung saan po nilindol. Ang lagay ng panahon o dyan magiging bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Na may hiwalay po namang pulupulong pagbuhos ng ulan, partikular na sa hapon o gabi. Ito pa rin po naman ng localized thunderstorm. Init ang panahon dyan sa umaga. Ay temperaturang maglalaro po naman sa 24

0: Arise Retailer sa Quezon City, inisyuhan po ng Notice of Violation ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
0: Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Canada, sa US of Asia, sa Washington, sa Australia. Ayan, good morning sa inyo rin, ho? Tumailalim na sa inspeksyon ng National Irrigation Administration ng mga dam sa Mindanao. Kasunod po ng malakas na lindol sa Sarangganino po nakalipas na araw ng Lunes. Ayun dito kay Administrator Engineer Ed Gillian. Ay, good morning, Engineer. Sinagawa ito ng Dam Safety Group at mga regional office po ng ahensya upang sariin ang kondisyon at integridad ng mga dam sa mga apektadong lugar. Ayun po itong matiyak na ligtas sa mga komunidad na nakamaligid sa dam at maiwasan po naman ang namang panganib na maring idulot po naman ng lindol. Niyak po ng NIA Chief na patuloy nilang babantayan ang kalagayan ng mga pasilidad habang sinasagawa ang mga kinakailangan po namang mga pagsusuri.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Pantala, may ilang rice retailer pa rin po naman ang hindi sumusunod sa price cap po ng imported rice. May extension ito ho, ng 30 days. Ho. Merong panawagan ganyan, ha? Pag-iikot po ni DI ASEC Arnel De Mesa sa MEFI Public Market sa Quezon City, patong rice retailer ang naisyuhan pa ng notice of violation. Tapos musong makitang may paglabag sa umiiral na regulasyon. Ang mga nasitang tindahan ay lagpas pa rin sa 50 pesos ang bentahan ng imported na bigas. Pinaalalahanan din ang ilang rice retailer na sundin ang tamang labeling ng mga produktong bigas. Dapat umanong gumamit ng kulay asul o blue shelf talker para sa imported na bigas at kulay puti naman o white shelf talker naman para po naman sa lokal na bigas. Daman sa bigas, doon din po ng DA naman ang presyo ng supply ng karne, gulay at isla sa mga pamilihan. Paano ho yung mga binibentang bigas? Ano ho? Sa mga sari-sari store na labas na sa palengke. Okay. Ba, paano ba yung ganyan? Ano ba tayo, Marian? Ano ba yung monitor din? Dapat din sumunod ba? Kaalaman eh. Bukang maganda ang naging resulta ng pagbisita dyan sa Guadalupe Market. Ano ho? DAs at bukang lahat mo ng nasilip doon, awang sumusunod po naman kung pa-compliant sila dito sa tawagang ito. Okay. Iulat ho ng Department of Agriculture na wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura kasunod po ng malakas na lindol at mamas sa Rangani Province. At ito sa paunang ulat ng mga regional office ng DA sa Mindanao at Eastern Visayas. Gayun pa man, handa po naman ang iba-ibang ayuda para sa mga magsakit mga isla maaaring maapektuhan ng kalamidad. Kabilang sa mga nakabang na tulong ang mga binhi ng palay, ace at gulay, mga pataba, livestock assistance, fingerlings, mga gamitang pangisda. Pero hindi nakalang supply ng bigas mula po naman sa National Food Authority. Mantala, aring umutang na hanggang 25 libo naman ang makwalipikadong beneficiaryo sa lalipon naman Survival and Recovery Loan Program. Walang interes. May 3 taong palugit po naman sa pagbabayad. Ayun na sa DA, nagpapatuloy ang damage assessment, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pag-monitor po naman sa pressure supply ng mga agripadang sa mga lugar na naapektuhan pa rin ng lindol.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
0: May sabay na napapahinga sa natunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Television, 4.3 The Capital, po naman ang DWC, ICMPD, Ilocos Norte, Gabarangin kay Mayora Gina, DWC, dyan po naman sa Lubigin Huna ang Cagayan. Social media platforms, nandiyan po tayo sa TikTok, sa Instagram, Facebook, YouTube. Kakapalitan tayo ng sakto, tamang mga impormasyon, walang labis, walang kulang. Report tayo. Kitsandang mga isla po naman sa Ilocos Norte, posibleng maapektuhan ng oil spill. Before, may naman yung oil spill na yan, ano? Inuna din ang mga detalye ng balita, nakatutok dyan si Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatutok ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa posibleng epekto ng oil spill na dulot ng pagsadsad ng cargo vessel na LCTM SCI-1 sa karagatang sakop ng Badok Ilocos Norte noong June 8. Ayon sa BFAR, nakitaan na ng bakas ng langis ang ilang bahagi ng baybayin sa barangay La Virgen Milagrosa sa Badok Ilocos Norte at sa barangay Dadalakiten Norte sa Sinait, Ilocos Sur. Batay sa initial na assessment, tinatayang nasa 135 rehistradong mangisda na rin ang maaaring maapektuhan ang kabuhayan dahil sa insidente. Gayunman, wala pang naitatalang fish kill incidents, kakaibang kilos ng mga isda o malawakang pinsala

0: Pagdating sa yamang dagat, wala rin naman ng kumpirmadong ulat ng kontaminasyon sa mga isda at iba pang produktong pangisdaan na inilalako sa merkado. Bilang pag-iingat, nagsasagawa naman na ang BFAR ng fish at seafood sampling sa mga posibleng apektadong lugar. Mula sa BFAR para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nangunguna pa rin ang mga pinakabagong balita ngayong araw sa agrikultura. Ang paghahanda ng ating pamahalaan sa mga halagang infrastrukturang matapos ng malakas na lindol dyan sa Mindanao. Sama po naman ang patuloy na pagbabantay sa presyo at gulay. Supply ng gulay, pangunahing produkto tulad po naman ng bigas. No, sa Mindanao Agri Infrastructure, at siniguro ho ng Department of Agriculture sa magitan po naman ni spokesperson na si Colonel De Mesa na nakahanda ang mga intervensyon at ayuda para sa posibleng pinsala ng mga agricultural na infrastruktura matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Ano ba din ho naman ang pamahalaan sa mga ensya na mabilis ang ipamahagi ang mga farm inputs tulad po ng binhi at pataba para sa mga magsasakang apektado sa mga probinsya. Mantala, sa 58 milyong pisong halaga naman ang ayuda para sa mga magsakat mga isda, ipinamahagi po naman sa magbisita pa rin Agriculture Secretary Tio Laurel dyan sa Catanduanes. Ay, nagtungo ka pala dyan, sir. Sabihin natin ang mga detalyo ng balitang yan na katutok po naman si Rosinieva, Radyo Pilipinas, Berang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inabot sa 58.37 million pesos halaga ng mga programang pang-agrikultura at pangisdaan ang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa pagbisita ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa Catanduanes. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan at mga regional director ng DA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Fiber Industry Development Authority. Layunin ng programa na palakasin ang produksyon sa agrikultura at pangisdaan, isulong ang climate resilient farming at fishing practices at higit pang pagtibayin ng food security sa lalawigan. Makikinabang sa programa ang 63 samahan ng mga magsasaka at mangingisda, 11 na lokal na pamahalaan at 176 na magsasaka na tumanggap ng indemnity checks. Kabilang sa ipinamahagi ang ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program na inaasahang makakatulong sa mahigit 1,300 na mangingisda sa buong Catanduanes. Tiniyak naman ni Secretary Tio Laurel na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang higit na masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Rosinieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Catanduanes. Shoutout na sa mga nakatutok ko dyan sa may pandang Catanduanes, ang Emerenciana, Milig, Alcantara, Rabago, Kiros Family, San Family, Brigada Family. Good morning sa inyo ng galaw-galaw para hindi pumanaw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ikol pa rin tayo. Dito naman tayo sa may party ho ng Albay. Several days before, naglunsad doon ang aquaculture project para sa mga mangisda sa Masbate. Mga detalye, tutok tayo kay Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang proyektong aquaculture para sa mga membro ng Parana Sustainable Livelihood Program Association sa Bayan ng Milagros, Masbate. Ayon sa DSWD, bahagi ng proyekto ang paglalagay ng mga tilapia fingerlings sa Lakuan Water Park sa Barangay Paraiso bilang panimula sa kanilang kabuhayang pangisdaan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Suportado ang programa ng capital assistance at mga capacity building intervention upang matulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng tuloy-tuloy at napapanatiling pagkakakitaan. Nakahanay ang programa sa kasalukuyang socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Maraming salamat, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Albay. 23 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Daladako tayo ng Tayog, Pangasinan, dahil DTI at pribadong sektor nagpulong para palakasin po ang supply chain ng ubi naman sa Nueva Ecija. Detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Napulong ang Department of Grand Reform ng BSIHA, Department of Trade and Industry at kumpanyang Forturo Foods Manufacturing upang talakayin ang mga potensyal na pakikipagtulungan na magpapalakas sa supply chain ng ube sa buong lalawigan. Ginanap ang pagtitipon sa DARPO Conference Room na nakatutok sa paghahanap ng mga oportunidad para suportahan ng mga lokal na magsasaka, agrarian reform beneficiaries, mga kooperatiba at mga sama na magsasaka na kasali sa produksyon ng ube at pagpapaunlad ng negosyong pang-agrikultura. Nilawakan ng talakayan ni na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Eden Ponyo at Engineer Ana Marie Guillermo ng Darnueva Ecija, Chief Trade Industry Development Specialist Maria Odessa Manzano at Dennis Soyangen mula DTI, Mary Rose Bautista mula sa Provincial Agriculture Office at Engineer John Benedict Abilio na Operating Manager ng Forturo Foods Manufacturing. Sa nasabing pagpupulong binahagi ng Forturo Foods Manufacturing, ang background ng kalang kumpanya, mga kailangan sukat at kalidad sa operasyon at ng mga oportunidad na sa merkado para sa mga produktong gawa sa ube. Sinuri din sa pulo ang kasalukuyang sitwasyon ng ube sa Nueva Ecija kabilang ang tinatayang dami ng ani panahon ng supply at ng mga umiiral na grupo na magsasaka ng ube. Pinag-usapan din na mga dumalo ang iba't ibang paraan ng pagtutulungan tulad ng contract growing arrangement, pagpapatatag ng daloy ng supply ng agrikultura at ang paglikha ng mga pangmatagal ng ugnayan sa merkado para sa mga local farmers at kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Les Lemio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala naman sa Ilocos Norte oil spill, may pinitin pong binabantayan ng DA yung posibleng epekto naman sa sektor ng pangisdaan. Ang naganap pong oil spill sa baybayin po ng barangay La Virgen, Milagrosa, sa Badok, Ilocos Norte. Samantala, patuloy po naman ang ginagawang pag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga pamilihan upang masigurong sinusunod po ng 50 pesos kada kilo na price gap para po naman sa 5% broken imported rice at sinusunod po naman sa executive order. Ang babala naman ng ilang grupo ng mga magsaka ang nakarang seri po ng mataas sa presyo ng langis ay maaaring magdulot naman ng hamon sa gustusin na sa pagkapalay at produksyon sa mga lalawigan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Balikan natin ng Bicolandia sa Albay pa rin. Naman sa amat na ng miyembro po ng Irrigators Association sa Sorsogon, binipisaryo ng Tupad Program bilang paghanda naman sa El Nino. O El Nino, nagpaparamdam na talaga. Ho. May mga pag-ulan tayo. Okay, tuloy-tuloy. Okay, sige. Tumin natin kay Diana Mendez. Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Abala na sa paglilinis ng mga irrigation kanal ang kabuang 443 miyembro ng iba't ibang Irrigators Association sa Sorsogon sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Ayon sa NIA Bicol, layunin ang programa na magbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga benepisyaryo habang isinusulong ang mga hakbang sa mitigasyon at paghahanda laban sa posibleng epekto ng El Nino. Ipinaliwanag ng ahensya na sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bara at naipong dumi sa mga kanal, masisiguro ang maayos at epesyenteng daloy ng tubig patungo sa mga sakahan. Mahalaga ito upang mapakinabangan ang limitadong supply ng patubig at makatulong na maiwasan ang matinding pagkatuyo ng mga pananim sa panahon ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala po naman, dako tayo sa Lucena. Ibinhing palay sa ilalim po ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. Pinamahagi po sa Real Infanta General Nacar dyan sa Quezon. Detalye, nandiyan naman si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinamahagi ng sabay-sabay ang mga binhing palay mula sa Philippine Rice and Financial Assistance sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks of PAF sa Bayan ng Real, Infanta at General Nacar sa Quezon. Ayon sa pabatidang tanggapan ni Congressman Mark Inverga, nasa 1,400 na magsasaka ng palay at mais ang napagkalooban ng mga binhi. Nasa 1,880 naman na magsasaka ang nabiyayaan ng binhi sa Bayan ng Infanta, habang nasa 125 na magsasaka sa Real Quezon. Nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Congressman Inverga at Infanta Mayor L.A. Ruanto dahil hindi nito nakakaligtaan na isama ang kanilang mga magsasaka. Samantala, nauna nang nabigyan ng mga libreng binhi ang mga magsasaka sa Patnanungan, Quezon. Tumanggap din ang mga ito ng alagaing baboy, manok, feeds at gamot sa ilalim naman ng programang Special Area for Agricultural Development. Gayun din ang libreng binhi ng palay at tulong pinansyal, libreng binhi ng gulay, abono at gamit para sa Gulayan sa Bayan Project at mga gamit pangisdaan mula naman sa BFAR. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, May Formaran dyan sa Lucena, sa Quezon Province ba rin. Ay nanumpa po ang mga bagong opisyal ng Sentrong Pamilihan Pang-Agrikultura ng Quezon Farmers Agriculture Cooperative. Pamumuno po ni Governor Helen Tan. Ay, Gob, kamusta ka na? Long time no hear. Pag mas mapabilis ang pagbibenta ng mga ani ng mga magsasaka ng direkta po naman sa merkado. Samantala sa Kabakan, Cotabato, formal lang inilunsad naman ng Land Bank of the Philippines ang AgriSenso Plus Lending Program. Agis sa 1,004 na magsasaka, mangisla po naman MSMEs, mga bagong agri-graduates mula po naman sa University of Southern Mindanao ang maikinabang pautang nito upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Sa Bogo City at Cebu Province po naman, matagumpay na pinamahagi po naman ang pamalaang probinsya ng Cebu sa pamuno po ni Governor Pamela Baricuatro ng iba-ibang agri-fishery inputs. Tulong araw sa mga lokal na asosyon na magsasakat may isda upang palakasin ang food security dyan po naman sa rehiyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ako naman tayo sa Gingoog. Gingoog City Fishery at Aquatic Resources Management Council. At ang gabon ng parangal mula po naman sa BFAR, Northern Mindanao. Mga detalye nakatutok si Niwal Galonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatanggap ng parangal ang Gingoog City Fishery and Aquatic Resource Management Council mula sa BFAR 10 Regional Office, makabalan kay Ken De Oro City bilang Grand Winner for the Best City Fishery and Aquatic Resource Management sa Rayon 10 sa ginawang culminating celebration ng buwan ng magsasaka at mangisda. Nakamit ang naturang parangal dahil sa suporta ng local government units sa lungsod ng Hingog. Visionary leadership, mabilis na pagpatupad ng mga pangako, guidance at dedikasyon para sa Fisher Fox na siyang instrumento sa pagsulong sa mga programa ng siyudad para sa regional recognition. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, bago tayo may break, meron po rekomendasyon pagpapahaba ng rice price cap and ho. Today extension. Mahal na po ang nirekomenda ng Department of Agriculture na kanagdagang 30 araw na extension. Ano po naman sa 50 pesos kada kilo ng price ceiling sa imported rice. Imatapos ang sinagawang malawakang market inspection upang patuloy na mabigyan ang patas na laban ang mga lokal na magsaka lamang po naman sa pagbaha ng mga murang imported na bigas. Agpupulo ngayong araw ang National Price Coordinating Council upang isumite naman ang final na desisyon para po naman sa pag-aproba Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Katong po, 2 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Babalik mo kami. Sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: filosofo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Shoutout lang kay Irene Cesar dyan sa US of A, dyan sa May Washington. Kay Doc Manny Kaday. Status Unidos mo rin kay Esther Parlade sa US of A. Dyan sa Canada. Oy, maraming salamat sa mga nakatutok sa mga sukiyaki natin dyan. Pero Brigado Family dyan. Dyan po naman sa Australia. Ayun, si Ate Ga. Okay. At ingat po lamang, sabihan natin. Onim na shoutout sa mga nakatutok dyan sa Avenue Medical Center. Pumunan niyo ni Doc Pilar de la Rosa. Thank you, sir. Thank you, Doc. At ganoon din kay Doc Gian Robrigado ng Hospital ng Makati. Gandang morning din. Ika natin yung mga balita sa lalawigan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Alikan natin ang albay. Ente bigas ni Pangulong BBM. Pinalawak sa gitna po ng pagkalbruto ng bulkang si Mayon. O nga pala, nandun pa rin yung Mayon. Ano? May eksena rin dyan. Aminin mo tayo ng mga detalye. Si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas pinalawak pa ng pamalaang panlalawigan ng albay ang programang 20 bigas meron na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pagkalbruto ng bulkang Mayon. Kaugnay nito, formal na inilunsad ang programa sa bayan ng Daraga nitong Martes para sa mga residente nito. Ayon kay Daryl Jan Ben Consejo, ipatutupad ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng 2 beses bawat buwan. Nagpasalamat naman si Daraga Mayor Victor Perete kay Pangulong Marcos dahil malaking tulong umano ang abot kayang bigas para sa mga mahihirap na sektor ng komunidad lalo na sa gitna ng mga hamong dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Sinabi rin ni Ben Consejo na nauna nang ilunsad ang programa sa mga bayan ng Malilipot at Kamalig. Nakatakda rin itong palawakin sa Hubilyar at iba pang natitirang bayan sa lalawigan upang mas marami pang residente ang makinabang sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
4: Salamat, Diana Mendez, albay. Samantala, DA Ilocos Region, kakalobuan ang fuel subsidy sa mga accredited food lane truck owner. Detalye, nandiyan mo naman si Grace Aquar, Radyo Pilipinas, sayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inihayag ng Department of Agriculture Region 1 na nakahanda na itong magkaloob na lingguhang fuel subsidy na nagkakahalaga ng 2,000 pesos o katumbas ng 10 pesos kada litrong diskwento para sa mamay-ari ng truck na naisyuhan ng food lane certificates. Ayon kay Edeline Goldara, Agribusiness Industry Support Section Chief ng Agribusiness Marketing Assistance Division ng DA Region 1, layo ng programa na mabawasan ang gasto sa transportasyon ng mga produktong agrikultural at makatulong sa pagpapanatili ng matatag na presyo ng mga bilihin sa merkado sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lokal na biyahero. Inanonsyo ang programa sa sinagawang seminar orientation ng Daily Price Index Implementation sa ilalim ng RA number 12022, target ng DA na mabigyan ng ayuda ang 287 rehistradong food lane truck owners sa rehiyon na makatatanggap ng hanggang 8,000 pesos kada buwan. Maaaring makuha ng mga kwalipikadong benepisaryo ang fuel discounts sa mga akreditatong istasyon ng langis sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang valid ID at certification. Samantala, hinihikayat ng ahensya ang mga interesadong aplikante na sumailalim sa proseso ng akreditasyon upang mapabilang sa programa at makinabang sa nasabing subsidiya. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Samantala, sa Lian at Nasugbo, Batangas, nakatanggap po ang Lian Nasugbo Seed Growers Association ng bagong hand tractor unit. May kumpletong accessories mula po naman sa provincial government ng Batangas. Ayon po nito, mapabilis ang paghahanda ng lupa at pababa ang gastusin sa pagsasakat. May itas po naman produksyon ang dekalidad na pinhi dyan po naman sa probinsya. Bilang ho naman sa 2026 National Priority Plan ang mga proyektong Gurayan sa Bayan, GSB, at ang Sustainable Agroforestry Farm Enterprise Project SAVE, nakatutok po naman sa pagpahulad ng kabuhayan sa mga kanayunan. Samantala, meron tayong mga kaugnayan.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pag-usapan ho natin, pag-usapan naman natin na yung pagtaas ng daily production ng bansa. Pero talagang sa totoo, mas malaki pa rin yung porsyento. Parang nasa 2% lang yung lokal, eh, no? 98%. Talagang kinukuha pa rin po natin sa labas yung mga gatas na yan, ang mga pangangailangan. Pero ganun pa man, eh, sinasabing tumaas po ito nitong mga nakalipas na periodo. Alamin nga natin yung mga paano bakit tumaas. Ay, hindi naman tayo nag-import chata ng mga imported, eh, na mga hayop na nakalipas na mga taon. Pero siguro alamin natin ano nangyari talaga. Makakasama po natin ang National Dairy Authority. Ano, sa ilalim pa rin po ng DA. At muli, nandiyan po sa ating linya ng komunikasyon sa Sir Ayan. Ayan ba siya? Ayan. Eh, Caro Agbayani. Yung Caro familiar sa akin niya kasi kaibigan ko yung General Caro, eh. Pari, KNP. Aviation yung huli niya. Tapos yung kanyang asawang nandun din. Ay, asawa yung kanyang kapatid na nandiyan naman sa Bureau of Custom. Ganda maga, Ian. Ganda maga, Ian. Kamusta na? Bakit parang lubog siya sa akin din, eh? Parang hindi siya masyadong malinaw si Sir Ian. Tingnan natin ulit. Sir Ian, magandang umaga. Tingnan nga natin kung okay na yung signal mo sa akin din, eh. Sir Ian, magandang umaga sa iyo dyan. Kamusta na? Inaayos lang po namin yung aming komunikasyon. Ano ho? Pag-usapan po natin yung sinasabing pagtaso ng dairy production. Ano-ano ba yung mga sinasabing kadahilan ng bakit ito tumaas? Pero nung mga nakalipas, parang wala naman tayong pag-i-import ng ano, eh. Di ba? Wala naman tayong pag-i-import ng mga imported na hayop. Okay. Pero kahit papano, may mga sinasabi o may mga kwento ng pagtaas. Di magandang malaman na rin ho natin yan kung ano mga kadahilanan. Sir Ian, magandang umaga muli sa iyo.
0: Magandang umaga po, Kahiro, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura.
4: Mamaya na natin pag-usapan kung ano yung nangyari doon sa NDA Dairy Fair 2026 dyan sa May Farmers Plaza. Mamaya na natin bago tayo magwakas. Ano? Kwentuhan mo nga kami, bakit ba sinasabing merong pagtaas ng dairy production sa bansa? Bang sabihin, malapit-lapit na tayo magbawas ng pag-i-import. Ano ba ang ibig sabihin niyan?
0: Totoo po yan, Kahiro. Ano? Mula po ang January hanggang ngayong hanggang March, tumaas po ang ating milk production. Kasalukuyan pong nasa 11.79 million liters o halos 12 million liters na po ito. Mas mataas po ito ng 6.47% kumpara sa ating production last year na nasa 11.8 million liters. Ito naman po sa pagbabawas ng import, hindi pa po siguro natin talaga 100% mababawasan ng import dahil ang ating sufficiency sa kasalukuyan ay mga nasa 2%. Pero ang magandang balita naman po dito ay patuloy na tumataas ang ating milk production.
4: Okay. Ano-ano yung masasabi nating dahilan? Bakit ho nagkaroon ng paglago sa produksyon 2025-26? Pagdami ba ng gatasang hayop? Paano dumami itong produksyon natin?
0: Totoo po yan. Kagaya po ng nabanggit ninyo, Kahiro, no? Wala pa naman po tayong importasyon na nagaganap sa loob ng 2 taon. Ang pagtaas na po na ito ay dahil sa ating mga local na mga dairy farmers. Ibig sabihin, gumanda po ang performance ng mga farms. At ang isa pa pong nakapagpataas nito ay ang ating mga smallhold dairy farmers. Sila po ang nagdala ng pag-increase ng ating production. Pag sinabi po nating smallhold, ito po yung merong may mga bakang 5 pababa.
4: Oh, sinasabi nga daw, parang lumundag, eh. Lumundag, sabi nga, lumundag sa 24% produksyon ng gatas ng kalabaw sa tulong ng Philippine Carabao Center. As then, 20% sa yung sa kambing at 4% naman sa baka. Parang yun, nagtulong-tulong yun.
0: Yes po. Gumanda po ang performance ng ating mga local na dairy farms.
4: Ibig sabihin, mas maganda yung farm management itong mga nakalipas sa panahon.
0: Totoo po yan.
4: Sa ngayon, ano pa po yung iba pang target at plano ng National Dairy Authority? Meron pa bang target tayong hinahabol para sa milk sufficiency ng bansa?
0: Meron po, no? Sa pagtapos po ng termino ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., target po ng National Dairy Authority na magkaroon na tayo ng 5% milk sufficiency. Ito po ay katumbas ng 80 million liters ng gatas.
4: Dami.
0: Para ngayon naman po, sa taong to, ang target po namin ay 53 million liters o nasa 3% ng sufficiency. So, kumbaga kalahati po, no? Kalahati ng ating target na 5.
4: Oh, sabi ng ilang mga nakikinig, ano ho, bakit daw ho mababa pa rin yung supply ng gatas sa bansa kabilang ng pagtaas ng produksyon?
0: Kahit tumaas po kasi ang ating production, Kahiro, hindi po ito para masasabi natin nasa optimal level. Dahil kung titignan po natin, kung 2% po ang ating local milk production, 98% naman po ay imported. So, masyadong malaki po ang ating pangangailangan para sa gatas na hindi po makakeep up ang ating local production. Lalo na po, lumalaki ang ating populasyon.
4: Yung talagang kakulangan sa gatas ng hayop, nandun pa rin.
0: Nandun pa rin po.
4: Kaya yung mainit na klima ho natin, nakaka-apekto, madali doon maka-stress. Madali doon ma-stress yung mga hayop na yan. Kaya nababawasan yung kanilang paggawa ng gatas.
0: Totoo po yan, Kahiro, no? Dahil itong mga hayop na to ay galing sila sa mga malalamig na bansa. Pag tumating po sila sa Pilipinas, siguro po sila ay naiinitan. Kaya hindi po sila makapag-produce. Totoo po yan, may heat stress po na nangyayari sa mga baka. Pero ang ginagawa po natin sa National Dairy Authority, yung ating mga ini-import, yung mga naging anak na mga to, yun na po yung mga considered na island-born. At sila po ay acclimatized na sa ating temperatura.
4: So, sa kabila ng temperatura na yan, kasabay ho niyan yung mataas na gastos din sa pagkain eh. Diba po, ibang imported din ho ba kinakain ng mga yan?
0: Hindi naman na ho. Pagdating naman po dito ay kumakain na rin naman po sila ng ating lokal na pagkain. Lahat po ito, pag dumating po kasi yung mga imported na baka, ang kailangan po sa kanila ay i-acclimatize at i-quarantine para unti-unti po masanay sila sa ating pagkain, masanay sila sa ating klima at makapag-adapt na po sila sa pamumuhay dito sa Pilipinas.
4: Ginagawa pa rin ho ba natin yung tropicalized dairy breed? Ano, mainit dito sa Pilipinas. Problema tayo dyan, yung crossbreeding na tinatawag, yung paghalubilo ng lahi. Lahian, sa mga imported, yung lokal, yung sa hiwa. Kasi ganun eh, mas maraming gatasan na makukuha tayo. As mas matibay pa at may laban sa klima.
0: Meron po yan. Ang ginagawa naman po, dati sa NDE, gumagamit po kami ng sleek genes. Ito ay isang breed ng mga baka na yung balahibo nila hindi na ganong kalaki, ay hindi na ganong kataasan. Medyo manipis na po. Kaya siguro hindi na rin ganong kainit. Pero ang isa pa pong ginagawa ka, Hiro, ay ina-upgrade po natin yung ating mga local na breeds. Kunwari, meron po kayong baka na meat type. Pwede po natin itong AI o artificial insemination at i-upgrade sa na maging local breed yung anak niya.
4: Sabi na isang nakikinig dito, Sir Ian, ano ba mas malaki ang kita? Yung sa paggatas kumpara sa pagbebenta ng karne ng baka o kalabaw, ano ba mas malaki? Yung pagbenta ng gatas o pagbenta ng karne? Kasi pagkarne na, pinatay mo na yun, minsanan lang.
0: Apo, totoo po yan. Sa aming mga pag-iikot po no, sa buong bansa at sa pag-iipag-usap sa mga merong may mga baka, ang sabi nga po kasi namin, sa dairy, ang kita ay daily. Kasi kung ang dairy mo, ang baka mo, 305 days gagatas po yan. Araw-araw, may kita ka.
4: Sa dairy, merong daily cash flow?
0: Meron po. Sa meat type, papatabain mo ng siguro mga dalawang taon, mabibenta mo ng siguro, ang mga price po yan, siguro mga around 60,000. Kung nag-dairy po kayo, kunwari meron kayong, sabihin natin, tatlong baka, ang farm gate price ay nasa 44 pesos o sabihin na po natin 45 pesos. Kung yung isang bakang yun makaproduce ng 10 litro, meron ka ng 450 sa isang baka. Tapos i-times 3 nyo pa po. So kung yung amount na yun, i-times mo doon sa lahat ng araw na naglalactate siya, tiyak po na mas mataas ito kaysa doon sa meat type.
4: May mga follow-up question din eh. Saan po karaniwang dinadalo ay binibenta yung mga nakukulit ng lokal na gatas? May mga pangunahing bagsakan ba yung ginagawa?
0: Ang mga pangunahing bagsakan po natin dito, Kahiro, ay meron na po sa mga regions. Binibenta rin po nila ito sa mga milk processors. So, ang kadalasan pong tie-up, yung ating mga dairy farmers, dadali nila yung mga gatas dito sa mga processors na to. At itong mga processors na po ito, iba-iba pong negosyo nito. Meron po itong nagsusupply sa mga coffee shop. Gumagawa rin po sila ng sariling produkto o may binibentahan pa po silang iba pa pong institutional buyers.
4: Pre, kasama yung school feeding program. So, kayo kasama na rumirekta sa DepEd at DSWD?
0: Kasama po yan, Kahiro. Lalo na po ngayon dahil June na at magpapasokan na ulit at mag-uumpisa na po ulit ang milk feeding program.
4: Maraming epekto ang climate change at hindi maiwasan na kumisa nakaka-epekto sa kalusugan natin at sa mga kinakain din ho natin. Ano nasisiguro ng NDA po naman na ligtas inumin ng lokal na gatas?
0: May ano po kami, Kahiro. At sa NDA po, kami rin po ay isang regulatory agency. So, tatlo po ang rules na ginagampanan ng National Dairy, no? Maliban sa aming developmental at sa aming pagiging JOCC. Ito pong regulatory aspect, ini-ensure po namin na ligtas sa mga gatas kasi kami po ang nag-i-issue ng mga LTO o license to operate at certificate of product registration sa ating mga local na gatas. Kaya dumadaan po ito ng testing at dumadaan din po ito sa mga farm audit.
4: Okay. Pagkakaiba, ano ang mas mahal? Ano pinagkaiba ng fresh milk sa merkado kumpara sa powdered milk?
0: Malaki po, no, Kahiro. Ang fresh milk po kasi, kagaya po ng ibang mga agriculture, produktong agrikultura, ito po yung madali, maikli ang shelf life. Dahil dumaan lang po ito ng pasteurization. Kaya kung titingnan po natin, mas maikli ang shelf life niya kumpara doon sa mga powder milk. Pero kung sa sustansya naman po, parang ano po yan eh, mag-juice po ba tayo ng kunwari ay apple juice na fresh apple juice o powdered na apple juice. So parang ganoon po magiging ano niya, comparison.
4: Bago tayo tuluyang magwakas, kamusta yung mga naging highlight po ng NDA Dairy Fair 2026 dyan po sa Cubao? Siyempre, pinangunahan niya ni Atty. Marcos Andaya. Namimiss ko siya. Parang minsan ko lang siya nakausap. Minsan o dalawa eh. At mukhang kasama dyan si Mayor Belmonte ng Quezon City. Ilang mga exhibitor hong sumama dyan?
0: Dito po, Kahiro, meron ang huling bilang po namin, meron tayong 18 na exhibitor. Ginanap po ito sa Farmers Plaza sa pakikipagtulungan sa opisina ni Mayor Joy. Particularly na po yung ating Cooperative Development Promotions Office. At masaya naman po ang ating mga dairy farmers at mga dairy co-ops kasi nagsama-sama po sila dito sa lugar na to at nagbenta ng gatas sa loob ng 3 araw. Masaya rin naman po ang publiko dahil nagkaroon sila ng access dito sa mga produktong ito.
4: May ano so, na, nagbentahan, meron daw libreng tikim. Plano ko sanang pumunta noon. Alam, mas hinila ako ng antok eh.
0: Opo,
4: kaya natulog na lang ako kasi pag nagatas ako, baka lalo akong tukin.
0: Totoo po yan, nakakaantok na po ang gatas. Ayun po Kahiro, kaya natuwa po ang publiko, natuwa rin naman po ang ating mga kooperatiba kasi sila ay kumita at nakapagbenta at kumbaga po, na-promote nila ang kanilang produkto sa mas maraming tao.
4: Okay, siguro sa pangwakas na lang, Sir Ian, ang inyong panawagan sa mga nakikinig po. Sige po.
0: Una-una, maraming salamat po ulit sa Usapang Agrikultura. Salamat po, Kahiro, sa pag-imbita para sa itong interview na ito. At para naman po sa publiko, isuportahan po natin ang lokal na industriya ng pagatasan. Bumili po tayo ng lokal na gatas at uminom po tayo ng gatas araw-araw.
4: Salamat, Sir Ian Caragbayani. Maraming salamat. Tsaka na ako titikim ng gatas pag gising na ako.
0: Apo, Kahiro. Maraming salamat po ulit, Kahiro, sa pag-imbita po.
4: Amat po. Ingat po kayo. Thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Si Sir Ian Caragbayani, Information Officer ng NDA National Dairy Authority. Thank you, sir. Dako na tayo sa ating editorial.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Isa pong matinding pagsubok ang muling kumubkob sa Jail Santo City matapos yung yanigin sila ng 7.8 na lindol. Pagamat ligtaso ang mga pananim, antarang nasugatan po ang sektor ng pangisdaan. Yung mismong posit po ng ekonomiya ng lungsod, ang deklarasyon po ng State of Calamity, hindi lamang hudyat po ng krisis. Hindi isang malakas na alarma para po naman sa mabilisang aksyon. Mabigat po ang pinsalang iniwan ng sakuna Pansamantalang pagkapatigil sa operasyon ng mga dambuhalang planta ng tuna tulad po ng Alliance Select Foods International. Yung Century Tuna, kasama yan eh. Dalahon ang takot sa kabuhayan ng libo-libong manggagawa. Dagpa rito yung magit pa sa 50 mga nasirang bangka, mga bitlak na sa mismong fishport complex. Kung papapagtagalin pa yung pagsasarap po ng mga pasilidad at hindi agad makababalik sa laot ang mga mangisda, lalong lulubog po sa kahirapan ang sektor po ng nagpapakain dito sa ating bansa. Kagabat mabilis po yung naging tugon naman ng Department of Agriculture, nabasyon ng 23.68 na milyong pisong ayuda pagkabatabad po ng price freeze. Hindi daw sapat ang panandali ang lunas. Ayun. Ang hamon, ang yung pagtiyak po na ang pondo at ayuda naman, mabilisong makarating sa mga tunay na biktima nang walang bahid po ng burokrasya, walang bahid po ng korupsyon. Ang lindol po, isang paalaala na ang ating sektor ng agrikultura, mangisdaan po naman ay nananatiling vulnerable sa mga kalamidad. Habang unti-unting bumabangon po ang Jensan, sa pagyanig, away, maging aral ito pang magtayo tayo ng mas matibay infrastruktura sa ating mga fishport at maging sa mga planta. Kurang dapat, ano ho? Pagbangon po ng industriya ng tuna ay hindi po laban ng Jensan. Di, ito po ay laban po ng buong bansa. Maasa, nilang ani po naman at huli.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Kala na kaming oras, muli po kami pagsaludo sa ating mga bayaning mangisda at magsasaka. Thank you po. Ingat-ingat sa mga bihero-bihero, galaw-galaw sa mga may obligasyon kay Labrador, kay Sister, ho? Ano po nila Roger, Jo Marie, Rolly, Alvin, Roland, para Karuban, kasama pa rin po natin sila Nida, Susan, Gemard, dyan pa rin sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Nangalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo, Piro, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matitaktama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso. Minsan pa, kung tayo magsabasa na niniwala sa fake news, bago tayo magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec, asan na si Emus mo yata ang nagkakabot ko?
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo B-

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, pamahalaan patuloy sa paghatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na bumisita sa General Santos City upang tiyakin ang mabilisang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol.
3: Headlines.
0: 100 milyong piso pinagkaloob ng national government sa General Santos City. Mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa lindol makakatanggap ng tig 50,000 piso.
3: Headlines.
0: Office of Civil Defense masusing binabantayan ang 10 aktibong fault lines sa Negros Island Region kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani.
3: Headlines.
0: Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na magpapatuloy ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 11, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy ang mga pagsisikap ng pamahalaan upang magatid tulong sa mga komunidad na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Mindanao. Nagpapatuloy ang search and rescue operations sa iba't ibang lugar habang patuloy din ang pag-abot ng tulong sa mga residente. Personal na ring bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City upang suriin ang kalagayan ng mga apektadong komunidad at iyakin ang mabilis na pag-atid ng ayuda. Naglaan din ng pamahalaan ng iba't ibang uri ng tulong pinansyal para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol.
6: The President and the Secretary has already instruction for us to reach yung mga hindi pa narating. Ang sa amin lang, tulungan natin yung mga local government units. If you have donations direct to local government units, kailangan tubig, saka pagkain. Kung may communications equipment sila, pwede ipahiram doon. At kami naman sa DSW with other agencies, nakamit na kami yesterday to plan out how to reach those mga critical areas talaga. No? So minsan ko lang sa mga lahat ng nakikinig dito na puminahan tayo, maghintay tayo dahil ang instruction ay to reach you out. No? Lahat mabigyan.
0: Si DSWD Region 12 Regional Director Loreto Cabaya.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos City upang tiyakin ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Sa kanyang pagbisita, ininspeksyon ng Pangulo ang pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS sa mga beneficiaryo sa barangay Dadiangas East, General Santos City. Mahigit sa 4,000 individuals ang nakatanggap ng tig 5,000 piso na cash assistance sa ilalim ng programa. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 ang distribution ng ayuda.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, bukod sa cash assistance, namahagi rin ang pamahalaan ng 10,200 family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Sarangani Province. Nagbigay din ng DSWD ng 300 hygiene kits at 300 family kits bilang karagdagang suporta sa mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kalamidad.
7: Mahal na Presidente, ako po'y nagpapasalamat dahil buong sambayanan ng General Santos City at lalo na sa mga kasamahan ko, nagkaroon po kayo ng pagkakataon para puntahan kami at bigyang kalinga o ano pa man ang pwede niyong ibigay sa amin na mga ayuda na nais po namin na kahit paano po ay makatulong sa amin. Kami nagpapasalamat ng buong puso dahil binibigyan niyo po kami ng importansya.
0: Yan po si Rosemary Salazar, isa sa mga benepisyaryo sa serbisyong hatid ng pamahalaan sa General Santos City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Higit naman sa 25 billion pesos na halaga ng tulong na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sumampa na sa 25.7 milyon ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, nakapamahagi na ito ng 18,577 na family food packs, mahigit 4,000 ready-to-eat food packs, at nasa higit 1,000 non-food items na rin sa mga apektadong lugar. Nakapagbigay na rin ng ahensya ng mahigit 4,000,000 cash assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation para sa mga nasugatan, naulila at iba pang biktima ng lindol. Nag-deploy na rin ng DSWD ng mga mobile command center sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soxogen at patuloy rin ang operasyon ng mobile kitchen na naghahain ng mainit at masustansyang pagkain sa mga evacuee. Sa kasalukuyan, nananatiling nakahanda ang nasa higit 800 milyong standby funds ng DSWD at mahigit 4,000,000 family food packs pa na naka-imbak sa iba't ibang bodega nito sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pakikilusin ng National Housing Authority para sa mga biktima ng lindol na nasiraan ng tahanan. Darito ang report ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinilusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Housing Authority o NHA sa harap ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang mga biktima ng malakas na paglindol sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, kanyang hinihikayat ang lahat kabilang dito ang mga guro na makapag-ugnayan sa NHA para sa anumang maaaring maibigay nitong tulong sa mga naapekto ang residente ng Pagyanig. Partikular na dito ang asisteng maaaring maibigay sa mga taga-Mindanao na nasiraan o nawala ng tahanan dahil sa nangyaring 7.8 magnitude quake. Pagtiyak ng Pangulo, papasok ang NHA sa pagtulong ng pamahalaan upang mabigyan ng asiste ang mga kababayan nating nagtamo ng pinsala sa kanilang mga bahay. Sa ngayon ay marami pang mga kababayan natin sa Mindanao ang patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation centers at namumroblema sa nasira nilang mga tinitira. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Nasabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba ay mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Kung kailangan nila ng tulong, di NHA, papasok ang NHA para tulungan sila.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, patuloy ang pagtutok para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at paaralan. Undi-undi na rin naibabalik ang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente, tubig at komunikasyon sa mga apektadong lugar. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 46 ang nasawi at 630 ang nasugatan. 17 ang patuloy na pinaghahanap dahil pa rin sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 100 million pesos pinagkaloob ng national government sa General Santos City. Mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa lindol, makakatanggap ng tig 50,000 piso. Yan po ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inabot na ang Office of the President ang 100 million peso financial assistance ng General Santos City na abala sa kasalukuyang rehabilitasyon at pagtugon sa pangangailangan ng mga biktimang apektado ng 7.8 magnitude na lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa pag-iinspeksyon ng Pangulo sa pinsalang iniwan ng lindol Siniguro nito ang mabilis na ginagawang assessment ng mga engineer at ng DPWH sa integridad ng mga napinsalang istruktura, daan at mga gusali para sa kaligtasan ng mga mamamayan sa lugar. Ang ipinagkaloob ng Pangulo magagamit para sa pagsasaayos ng General Santos City Hall. Ayon kay Pangulo Marcos, huhugguti ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Bibigyan din anya ng pinansyal na tulong ang lahat ng pamilyang nawala ng mahal sa buhay kung saan makakatanggap ang mga ito ng tig 50,000 pesos. Habang bibigyan ng tulong pinansyal rin ang local government ng Sarangani at South Cotabato para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura.
12: Our supply, we are up to 85%. Back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasi mga area, dalawa tatlong area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution, pati planta. May planta that had two plants, had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada, either

0: Pamplona Fault, Bindoy Gihulngan Fault, Pinukawan River Fault, San Carlos Fault, Calatrava Toboso Fault, Sibulan Fault, Central Negros Fault, Candoni Fault at West Negros Fault. Ayon po sa mga eksperto, may kakayahan ang mga fault line na ito na magdulot ng lindol na maaaring umabot sa magnitude 6.9.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, patuloy din ang pagbabantay sa posibleng paggalaw ng Negros Trench bilang paghahanda sa posibleng sakuna. Nagsasagawa na ang Negros Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga simulation at earthquake drills sa mga paaralan at komunidad sa rehiyon. Samantala, kinumpirma ng FIVOLCS na ang lindol sa Sarangani ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Ayon sa ahensya, batay sa lokasyon, local mechanism at mga aftershock, naganap ang lindol dahil sa subduction o pag-usad ng isang tectonic plate sa ilalim ng isa pa sa kahabaan ng Cotabato Trench.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa state of calamity na ang mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan. Pansamantalang sinira ang Basla Bridge matapos na makita ang posibleng pinsala sa struktura nito. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang kalagayan ng iba pang mga infrastruktura sa lugar. Sa Glan, nagdulot ang lindol ng mga landslide na umarang sa ilang kalsada at nakapinsala sa mga sasakyan. Samantala, nagpatupad ng emergency measures ang pamalang panlalawigan ng Sarangani. Deneklara rin ang General Santos City sa state of calamity habang pansamantalang sinarang ilang bahagi ng Jensan Tibuli Suralla Road dahil sa pinsalang dulot ng lindol.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nag-aisang mga pangunahing telecommunications provider sa bansa upang tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga biktima at panatiling bukas ang komunikasyon sa mga apektadong lugar. Agad na nagpakilos ang Globe, BLDT at Smart ng mga emergency connectivity solutions. Sa pakikipagtulungan ng Starlink, inilunsad ng Globe ang satellite to mobile connectivity sa South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Itong kauna-unahang paggamit ng direct-to-cell satellite technology para sa disaster response sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, nagtayo naman ang PLDT at ang Smart ng libreng Wi-Fi access at charging station sa General Santos City. Nagbigay din sila ng communication support para sa mga emergency operations at command center sa lugar. Nagpasalamat naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Globe, PLDT at Smart sa kanilang pagtutulungan sa ilalim ng digital bayanihan upang mapanatiling konektado ang mga mamamayan sa panahon ng sakuna.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naglabas ng abisong Department of Tourism in Gilsa pansamantalang pagsasara ng ilang tourist destination na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga sinara ang Ladol Beach Resort sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province matapos masira at gumuho ang ilang cottage na

0: sa malakas na pagyanig. Sarado rin muna ang Lake Jolon sa bayan ng Tibuli sa Cotabato dahil sa landslide na naganap naman sa Mount Melibengoy na nakakaapekto sa lugar. Pansamantala rin hindi tumatanggap ng mga bisita ang ilang hotel sa General Santos City na nagtamo ng pinsala, kabilang ang Hotel San Marco, Flor Hotel 2, Hotel Jamco Royal Hotel, Grand Summit Hotel, Sydney Hotel at Columbus Plaza Hotel. Pinapayuhan naman ng DOT mga turista at biyahero na i-monitor ang kanilang mga booking at makipag-ugnayan sa mga hotel, resort at tour operators para sa posibleng kanselasyon o rebooking bago bumiyahe upang maiwasan ang abala.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Belencio Nartates Jr. ang mga police commander na ituon ang kanilang operasyon sa pagtulong sa mga komunidad na na-isolate ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Nartates, patuloy na pinananatili ng PNP ang presensya ng mga pulis sa mga bayan at sentro ng mga lungsod mula pa noong unang araw ng sakuna. Anya, nakatuon din ang kanilang mga tauhan sa mga isolated barangays upang magatid ng tulong at matiyak ang seguridad ng mga residente. Kabilang ang mga pulis sa mga unang rumisponde sa paglikas ng mga residente, pagbibigay ng paunang lunas at pagdadala sa mga sugatan sa mga pagamutan. Tiniyak naman ng PNP na nakaantabay ang karagdagang pulis at mga kagamitan para sa anumang deployment habang nagpapatuloy ang mga operasyon at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, na ipadala na sa prosecution at defense panel ang notice of pre-trial kaugnay ng nakatakdang impeachment trial. Iniintay na lamang ng Senado ang pagsusumite ng pre-trial briefs mula sa magkabilang panig. Sinabi rin niya na nai-publish na ang inambyandang impeachment rules kabilang ang probisyon na nagpapaindulot sa pagpili ng ibang presiding officer ng impeachment court bukod sa Senate President. Ginumpirma rin ni Gatchalian na tuloy ang pagkoconvene ng impeachment court sa Hulyo 6 bilang bahagi ng mga susunod na hakbang sa proseso.
2: Signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial at ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order at tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Yeah, magko-convene tayo and then just like convening the session, so magko-convene tayo.
0: Si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Acting Senate President Sherwin Gatchalian, giniit na 16 na boto pa rin ang kailangan para sa conviction sa impeachment. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nananatiling 16 na boto ang kinakailangan para makonvict ang isang opisyal sa impeachment trial alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Gatchalian na kinakailangang 2/3 vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay isang malinaw na mandato ng konstitusyon at hindi naapektuhan ang anumang pagbabago sa sigalot sa liderato ng Senado. Nakasaadaan niya sa Article 11, Section 3-6 ng Saligang Batas na walang sinumang maaaring mahatulan sa impeachment trial ng walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Binigyang diin ng Acting SP na mananatiling 16 na boto ang threshold anuman ang dami ng mga senador na dumalo sa paglilitis, aling grupo ang may kontrol sa kapulungan o kung sino ang nagpe-preside sa impeachment court. Samantala, nakatakda ang pre-trial conference sa June 18 habang inaatasan naman ng kampo ni VP Sara at ang House Prosecution Panel na isumite ang kanilang pre-trial brief bago o sa June 15. Nakatakda namang magsimula ang mismong paglilitis sa July 6. Ginitigat siya liyan na maayos sa gumugulong ang proseso ng impeachment at malinaw ang mga patakarang sinusunod ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iniugnay sa 18 dating bodyguard ni dating Ako Bicol Partless Representative Zaldico ang sinasabing banta sa Senado. Ang kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, seryosong tinatrato ng Senado ang lahat ng banta at agad nilang o silang nakikipag-ugnayan sa mga intelligence agencies kaugnay nito. Bilang pag-iingat, sinailalim sa heightened security ang Senado simula noong Hunyo 9. Nagpatupad din ang dalawang araw na remote work arrangement. Nilinaw naman ni Gatchalian na hindi naka-lockdown ang Senado. Patuloy lamang ang pagpapatupad ng maigpit na seguridad upang o habang bine-verify ang ulat. Tiniyak naman ng Office of the Senate Sergeant at Arms na nakikipag-ugnayan sila sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang kaligtasan at kayusan sa loob ng Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin laban sa 18 Maleta Boys at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Kaugnay ito sa aligasyong tumanggap ng pera ang kongresista mula sa kickback ng mga flood control project. Ayon kay Garin, hindi niya personal na kilala ang 18 individual na sangkot sa issue. Giniit niya na hindi niya nakita ang mga naturang tauhan ni Zaldico noong panahon na siya ay nagsisilbi pa bilang miyembro ng Kongreso. Pinaliwanag pa ni Garin na ngayon lamang sila naghain ng reklamo dahil matagal nilang iniintay ang kopya ng sinumpang salaysay ng 18 individual.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kamara na nanatiling nakatuon sa mga hakbang para sa kapakanan ng paglago ng ekonomiya at ng pamilyang Pilipino. Narito ang balita ng atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Binigyan diin ni Camarines Sur 1st District Representative Soyoshi Horibata na nananatiling nakatuon ang kamara sa pagpapatibay ng mga panukalang magsusulong ng paglago ng ekonomiya, lilikha ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo at magpapabuti sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Sa kanyang mensahe bilang kinatawan ni House Speaker Faustino Bojidi sa pagbubukas ng 20th Manila Foods and Beverage Expo sa World Trade Center, ibinahagi ni Horibata ang mga nagawa ng Kamara sa unang regular session ng 20th Congress. Ayon kay Horibata, ipinapakita ng mga naipasa at inaprubahan panukalang batas ang pagtutok nito sa mga programang may direktang pakinabang sa ekonomiya at mamamayan. Sa harap ng mga negosyante, exhibitors at iba pang stakeholders ng industriya na dumalo sa taon-taon ng expo, sinabi ni Horibata na magkakatulad ang layunin ng Kamara at pribadong sektor sa paglikha ng mga oportunidad na magpapabuti sa kalagayan at buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Manila Mayor Isko Moreno pangungunahan ng job fair sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Magsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office sa pakipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Maynila, Manila Public Employment Service Office o yung PESO at SMCT San Lazaro bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Hunyo 12. Pangungunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang programa at magbibigay ng mensahe kaugnay ng kahalagahan ng trabaho at oportunidad sa mga Manileño. Dadaluhan din ito ni Manila City Vice Mayor Angela Lay Chi Achenza, Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office Director 2, Engineer Martin Jacinto at iba pang kinatawan ng mga katuwang na ahensya at pribadong sektor. Gaganapin ang job fair sa SMCT San Lazaro Activity Center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan inaasahang makikilahok ang mga aplikante na naghahanap ng trabaho at mga employers na magbibigay naman ng iba't ibang oportunidad sa trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Matibay na bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro, kinilala bilang bagong bios Fear Reserve ng UNESCO. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal nang idineklara ng UNESCO ang matibay na bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro bilang pinakabagong Biosphere Reserve ng Pilipinas. Ito ang nag-iisang lugar sa bansa na napasama sa 14 na bagong idinagdag sa World Network of Biosphere Reserves ngayong taon. Pangunahing tampok sa bagong Biosphere Reserve ang dalawang kilalang pambansang parke at santuario. Ang Apo Reef Natural Park, ang pinakamalaking magkakaugnay na coral reef system sa Pilipinas at tanyag na dive site sa buong mundo. At ang Mounts Iglit Bako Natural Park, ang pangunahing tirahan at kanlungan ng mga nanganganib na tamaraw. Sa kasalukuyan, 5 na ang itinanghal na Biosphere Reserve ng UNESCO sa bansa. Kabilang dito ang Puerto Galera Biosphere Reserve, Palawan Biosphere Reserve, Albay Biosphere Reserve, Apayao Biosphere Reserve at ang matibay na bayan ng Sablayan Biosphere Reserve. Ayon sa pahayag ng UNESCO, kinilala ang Sablayan na dahil sa mayaman itong biodiversity, epektibo pamamahala sa kalikasan at matibay na pangako sa sustainable development na nagbabalanse sa kabuhayan ng tao at proteksyon ng kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, karasaan sumiklab sa bahagi ng Northern Ireland dahil sa insidente ng paralaksak. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sumiklab ang matinding karahasan laban sa mga imigrante sa Northern Ireland kung saan sinunog ang mga sasakyan at kabahayan kasunod ang mga naganap na insidente ng pananaksak sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng CNN, naglunsad ng mararahas na kilos protesta ang mga anti-immigration demonstrator sa ilang bahagi ng Northern Ireland na nagresulta ng pagsunog ng mga ari-arian at sasakyan. Maraming pamilyang imigrante kabilang mga pamilyang Pilipino ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa kanilang kaligtasan matapos pagbabato at silaban ang kanilang mga ari-arian. Mariing kinundina ng Police Service of Northern Ireland o PSNI ang serye ng pag-atake at itinuri ang mga ito bilang racist thuggery o ang krimeng udyok ng pagkamuhi sa ibang lahi. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: FIFA Men's World Cup magsisimula na bukas sa Mexico City. Laban ng Mexico at South Africa magsisilbing opening game sa o nagaganapin diyan po sa Mexico City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Magsisimula na ang 2026 edition ng FIFA Men's World Cup bukas ng umaga na i-host ng mga bansang Mexico, Canada at United States of America. Una, magsasalpukan ng co-host Mexico kontra South Africa sa Mexico City Stadium dahon 3 a.m. Philippine Time. At susundan ito ng laban ng Czech Republic kontra South Korea dahon 10 a.m. bukas sa Guadalajara. Sa kabuuan, 48 kuponan ang maglalaban-laban para makamit ng isa sa pinaka-prestiyosong tropeyo sa larangan ng sports. At lalaroin ito sa 16 na lungsod na kinabibilangan ng Canada, USA at Mexico. Tatagal ang World Cup hanggang July 20, Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
10: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga...
11: Oh, oh, oh!
10: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pamalang panlalawigan ng Cagayan, pinapalakas pang lalo ang disaster preparedness matapos ang malakas na lindol sa Davao Occidental. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
0: Dina.
11: Ipinag-utos ngayon ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang paghahanda ng programa at kasanayan para tumugon sa sakuna matapos ang malakas na lindol na naranasan sa Davao Occidental. Ayon sa gobernador, hindi malabong makaranas rin ng malakas na lindol sa probinsya at kinakailangang handa rito ang mga Cagayano. Kailangan din paghandaan ang severe El Nino at mga malalakas na bagyo. Anya, hindi kakayanin kung ang provincial government lamang ang gagalaw sa ganito mga sakuna. Kaya ngayon pa lamang i-capacitate na ang mga barangay. Simulan ito sa bawat purok at ng makabuo ng first responder. Nagkaroon na rin anya ng kasunduan kasama ang Armed Forces of the Philippines sa mga kinakailangang land, air at sea assets ng probinsya. Nagpapasalamat din ito sa national government agencies na nagpaluwal na ng pondo para mabigyan ng ayuda ang mga naapektuhan ng dry spell at oil crisis sa bansa, kaya naman intact pa rin ang budget para sa emergency at calamity response sa pamalang palalawigan. Anya, kinakailangan maging masinop sa paggasta ng pondo ng probinsya upang may kagayat na pagkukunan sa panahon ng pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudovilla Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas maayos at mahusay na serbisyo publiko isusulong ng Hepe ng Pangasinan Police Provincial Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ricky.
12: Pagpapabuti ng serbisyo at pagbabago sa ilang nakaugaliang sistema sa himpilan ng pulisya ang ilan sa mga prioridad ni Pangasinan Police Provincial Office o PPO Officer in Charge Police Colonel Dennis De Leon. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag, binigyang diin ni De Leon ang pangangailangang mabawasan ang mga pagkakataong paulit-ulit na pinapabalik sa mga istasyon ng pulisya ang mga complainant para sa kanilang mga kaso. Nauunawaan din umano ng opisyal na may mga pagkakataong napipilitan pang mangutang ang ilang complainant upang makabiyahe at makapunta sa himpilan, kaya mahalagang maging epesyente ang pagproseso ng mga reklamo at dokumento. Hinimok din niya ang mga mamamahayag sa Pangasinan na iulat sa pamunuan ng pulisya ang mga hindi kanais-nais na gawain o proseso upang agad na matugunan at maitama ang mga ito. Binigyang din ni De Leon na dapat maging magalang at maayos ang pagkikitungo ng mga pulis sa mga sibilyan at mga kliyenteng lumalapit sa kanilang tanggapan habang nananatiling matatag at mahigpit sa pagpapatupad ng batas laban sa mga lumalabag. Para naman sa ugnayan ng pulisya at media, sinabi ni De Leon na dapat maging bukas at maagap ang mga himpilan sa pagtugon sa mga mamamahayag, lalo na kung may kaugnayan sa mga balita at impormasyong mahalaga sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Delinquent employers sinikayat ng SSS Lucena na mag-avail ng penalty condonation program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara.
13: Hinihikayat ng Social Security System o SSS Lucena Branch ang mga employer na may hindi pa nababayarang obligasyon na mag-avail ng Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management and Restructuring Program. Sa kapihan sa PIA Quezon, sinabi ni SSS Lucena Assistant Branch Head Grace Valdez na bahagi ito ng 60 billion pesos expanded relief programs na inilunsad upang makatulong sa mga miyembro, employer at pensioner sa gitna ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sakop aniya ng programa ang lahat ng uri ng employer kabilang ang single proprietorship, partnership, corporation, cooperative, association, gayon din ang mga household employer. Maaaring bayaran ng employer ang kanilang obligasyon sa pamamagitan ng full payment o installment arrangement. Sa ilalim ng full payment option, kinakailangang mabayaran ang kabuuang obligasyon sa loob ng 15 days mula sa pag-aproba ng aplikasyon. Para naman sa installment payment, kinakailangan ang 5% down payment habang ang natitirang balanse ay maaaring bayaran sa loob ng hanggang 48 months o 4 na taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halos 5,000 pulis sa Bicol ipinakalat para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
14: Nagsimula ng ilatag ng Police Regional Office 5 ang kabuuang 4,814 na pulis sa buong Bicol Region bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa pagdiriwang ng 128 taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas sa darating na Biyernes. Sa ilalim ng Kasurog Care o Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement, ilalagay ang mga pulis sa mga pangunahing lugar ng pagtitipon, event venues, transport terminals at iba pang kritikal na infrastruktura upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko. Tutulong din sa operasyon ng iba't ibang support units, force multipliers at mga katuwang ng ahensya ng pamahalaan. Ayon sa BRO 5, magpapatuloy din ang iba pang police operations sa rehiyon, kabilang ang anti-criminality patrols, intelligence monitoring, cyber threat surveillance at operasyon laban sa mga wanted persons. Nakahanda rin ang mga civil disturbance management units at reactionary forces upang agarang tumugon sa anumang insidente. Sinabi ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda na ganap ng handa ang mga pulis upang tiyakin ang ligtas at mapayapang pagunita sa Araw ng Kalayaan. Hinihikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga umiiral na alituntunin upang maging maayos, makabuluhan at ligtas ang pagdiriwang sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 43 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
19: Colab.
21: Radyo Magazine.
19: World Service. Sports Radio.
22: Ang tagintig ng FM.
19: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa.
22: Para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
22: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na.
19: Sa Capital 104.3 FM.
22: Capital
19: 104.3 AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
2: Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Guimaras Mangos, direkta na ang ibibiyahe patungong Europa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP.
26: Nagdaos sa Department of Trade and Industry Guimaras ng send-off ceremony para sa kauna-unahang direct export ng Guimaras Geographical Indication o GI Mangos sa Europa. Ang shipment ay binubuo ng 100 kilo ng Guimaras GI Mangos mula sa Guimaras Wonders Farm at nakatakdang ibiyahe sa Belgium na ipapamahagi naman sa Germany, France, Spain at Netherlands. Ang aktibidad na ito ay bunga ng pagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong sektor para mabigyan ng karagdagang oportunidad ang mga mango growers at producers ng lalawigan. Ayon sa DTI Guimaras, ang direct export ng mangga mula sa kanilang probinsya ay patunay na kayang abutin ng lalawigan ang international standards para sa kalidad, food safety at mga logistics requirements. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DepEd Region 8, maring kinundina ang pagpaslang sa isang head teacher sa Eastern Samar. Mabilis na hustisya pinanawagan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Daisy.
27: Nagpahatid ng pakikiramay ang Department of Education Region 8 sa pagpanaw ni Ginoong Anthony Pardilan, ang head teacher ng Naga Elementary School na brutal na pinatay sa Kinapundan, Eastern Samar. Kasabay nito, marin na kinundina ng kagawaran ang anumang anyo ng karahasan na nagbabanta sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na hindi katanggap-tanggap ang ganitong marahas na insidente sa komunidad ng edukasyon. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang Schools Division Office ng Eastern Samar sa mga otoridad para sa mabilis na paggulong ng kaso at nadakip na ang mga salari nito. Hustisyang sigaw ng ahensya para sa biktima habang nananawagan din ito ng respeto sa privacy ng nagluluksang pamilya. Sa gitna nito, hinimok ng DepEd ang publiko na itaguyod ang kultura ng kapayapaan upang matiyak na ligtas na makakapagturo ang mga guro ng walang takot o anumang banta sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Tulong ng DSWD sa mga nasalanta ng lindol sa General Santos City. Tuloy-tuloy, batay sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
28: Magpapatuloy ang isa sa gawang AX distribution ngayong araw sa mga displaced workers at mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa General Santos City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr., hindi hihinto ang national government sa pagtulong sa mga nangangailangan, batay na rin sa mandato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang namahagi ng tulong pinansyal at family food packs ang DSWD 12 kahapon sa 5,000 displaced workers na karamihan ay nagtatrabaho sa mga mall, fast food chain at kumpanya kung saan binisita ni Pangulong Marcos ang nasabing distribusyon. Sinisiguro naman ang DSWD 12 na magpapatuloy ang pagbibigay ng mga pangangailangan sa mga naapektuhan ng lindol hanggang sa muling makabangon ang mga taga-General Santos City. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: NBI Director Matibag, pinangunahan ang groundbreaking ng three-story district office ng NBI sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif.
29: Pinangunahan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang groundbreaking ceremony
3: para sa itatayong bagong tatlong palapag na Iligan District Office sa Barangay del Carmen, Iligan City. Ayon kay Iligan District Office Agent in Charge Attorney Medrobel Ilanan, malaking hakbang ito para sa kanilang tanggapan na mahigit 3 dekada ng palipat-lipat ng opisina. Nagkakahalaga ng mahigit 69 na milyong piso ang proyekto na popondohan ng NBI, habang donasyon naman ng lokal na pamahalaan ang 2,000 square meter na lupang pagtatayuan nito. Ikinato naman ni Mayor Frederick Shaw ang pagsisimula ng proyekto matapos ang mahigit 1 dekadang paghihintay dahil mas mapapalapit na sa mga residente ng Iligan ang mga serbisyo ng NBI. Samantala, sinabi ni Director Matibag na bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan, lalo na sa mga lugar na malayo sa sentro ng pamahalaan. Git niya, layunin ng bagong pasilidad na mas mapadali ang pag-access ng publiko sa mga serbisyo ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sea Level Monitoring Station na tinayo sa Tandag City. Malaking tulong sa paghanda laban sa banta ng tsunami. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Raymond.
4: Nagbigay ng malaking tulong para sa disaster preparedness ang itinayong Sea Level Monitoring Station ng DOST Feebox dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Sa panayan ng Radyo Pilipinas, Tandag, inihayag ni City Disaster Risk Reduction Management Officer Raven John Helly na layunin ng pagpapatayo ng sabing istruktura na mamonitor ang level ng tubig dagat, lalo na sa panahon na may malakas na lindol na posibleng magdulot ng tsunami. Inilagay ito sa Philippine Ports Authority sa Barangay Bungtod. Bahagi ito ng itinayong 96 Community Tsunami Alerting Station sa bansa na itinayo dito sa lungsod noong nakarang taon. Sa katunayan, kabilang ito sa nagamit ng Feebox sa pagmonitor ng tsunami waves noong Lunes nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol doon sa probinsya ng Sarangani. Naitala nito ang 0.09 meter na tsunami dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, June 11, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nakakabot po.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
5: Are inaw nandidong warano ni Anarampay na.
4: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know
6: good
3: more
6: news
3: about their life,
6: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay June 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Traffic update muna mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia!
8: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisaan po natin ang live update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trafiko simula sa may West Avenue hanggang makarating po yan dito sa North Avenue Station. Masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Pituason at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagkalagpas po niyan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan at muling asahan ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FD Harrison hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Pagkalagpas po nito ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 7 at 8. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMV Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Bay. Magandang umaga po.
7: Thank you, Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 5.5 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama nyo until 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, mabilis po nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian diyan po sa General Santos City para kumustahin at magatid ng tulong sa mga manggagawa at mga pamilyang naapekto ng lindol. At para po masuportahan ang mabilis na pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan, patuloy na pinagkakaloob ng DSWD ang iba't ibang uri ng tulong, kabilang po diyan ang financial assistance sa ilalim ng AIX program para sa libu-libong benepisyaryo, ang pamamahagi rin ng family food packs at ang operasyon ng mobile kitchen para matiyak naman na may agarang pagkain at suporta ang mga kababayan natin na labis pong naapektuhan. Ang pagbisita ng Pangulong Marcos doon ay bahagi ng mas pinaigting na whole of government response na naglalayong matiyak na ang mga serbisyo tulong ng pamahalaan ay mabilis na nakakarating sa mga apektadong mamamayan.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 7 minutes makalipas ang 7 AM. Ang Commission on Higher Education ay nagkasana po ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Yan po ang balitang iatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ready?
9: Alinsad na nga rin ang fact-finding review ang Commission on Higher Education at CHED kaugnay sa pagkasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterboña at Divine Adili sa isang team training camp sa Dipakulao, Aurora. Ayon sa CHED, kinakailangan ng masusi, patas at agarang investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Inatasan na rin ang komisyon ang pamunuan ng Ateneo na magsumite ng komprehensibong incident report at iba pang kaukulang dokumento para masuri kung nasunod ba ang mga umiiral na pulisiya at pamantayan para sa kaligtasan ng mga estudyante. Batay sa impormasyong ibinigay ng Ateneo Crisis Management Team, naganap ang insidente habang isinasagwa ang isang off-season team building at training camp na nilahukan ng 24 na student athletes at 7 adult supervisors na binubuo ng coach at staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Nagpahayag na rin ng ang pakikiramay itong shed sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo de Manila University kasunod ng pagpanaw ng dalawang student athletes. Ayon naman sa CHED, tiniyak nito na dapat na hindi maisantabi ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at pananagutin ng sino mga papatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Mula sa CHED para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Mula po dyan sa Commission on Higher Education.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: 9 minutes makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. O may mga sinyalis na ng El Nino. Ha? At yan ang pag-uusapan natin mamaya with Ma'am Annalisa Solis, ang Chief nga ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na atin laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, may mga sinyalis na ng El Nino, ha? Hingin nga tayo ng karagdagang mga detalye tungkol diyan, mga kaibigan, sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
17: Good morning po sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
7: Yes, ma'am. Nako, paano yan? Unti-unti na raw nakikita ang ilang mga El Nino conditions dito sa area ng Tropical Pacific, Ma'am Annalisa.
17: Yes po, Sir Alan. At sa katunayan po, yung pong last na minomonitor po natin na pag-init ng temperatura ng karagatan last May 26 ay na-reach na po yung tinatawag na 0.5 degrees threshold. Ibig sabihin po, naka-isang buwan na tayo na yung indikasyon ay naandyan na po yung tinatawag nating El Nino conditions po.
7: Mm-hmm. So nandyan na, na-reach na ika nga yung mga parameters para ituring na eto na, unti-unti lang onset ng El Nino, ma'am.
17: Tama po kayo, Sir Alan, at kahapon po nagpalabas na rin po ang Japan Meteorological Agency na yun po, meron na nga din po yung tinatawag na El Nino.
7: Opo.
17: Na po ang kanilang minomonitor is yung ibang region na tinatawag na Nino 3 regions. Yun sa atin po is yung Nino 3.4 regions. So ibig sabihin po na iba na yung mga indikasyon ng mga malawak ang pag-init ng temperature na naando na po sa threshold ng El Nino. Ibig sabihin po, unti-unti na po din yan na painit ng painit ang karagatan at unti-unti na rin po makaka-apekto sa iba't ibang panig ng ating lugar, ng mundo, maaari pong yung iba ay maraming ulan, yung iba naman ay kokonting ulan. At sa atin po dito, yung ating habagat season, ay posible pong magbibigay ng maraming pag-uulan.
7: Opo.
17: Ngayong simula ng El Nino, and then bago po natin maranasan yung mga dry spell and drought sa mga susunod na mga buwan.
7: Ayun, okay. So kung itong mga senyales na ito nakita na ika nga dito sa Pacific Air, Tropical Pacific Area, gaano katagal bago ito maramdaman ika nga dito sa atin sa Pilipinas, sa Ma'am Annalisa?
17: Well, sabi nga po natin, Sir Alan, ito pong panahon ng habagat. Precursor na po ito ng impact ng El Nino kung tayo po ay nagkakaroon ng mga matitinding habagat.
7: Mm-hmm.
17: Lalo na po sila po ngayon ng June or July, August. And then yung pagkakaroon din po ng ating mga bilang ng mga bagyo na maaaring madalang lang, pero ang mangyayari po ay mga lubhang mapaminsala in terms of lakas.

0: nakaraan na meron po tayong El Nino, eh halos kaunti po talaga yung bagyo na naranasan natin, lalong-lalo na po dun sa later part ng ating taon. So ngayon po, although nakakalima na tayo hanggang Easter, kasi yung first quarter po naman natin, meron pa po tayong La Niña that time na meron po tayong La Niña advisory pa na itinalabas ng first quarter. Kaya yun din po, may indication din po na nagkaroon din tayo ng mga bagyo ng first quarter ng 2026.
1: Okay. And based on patterns na naganap noon, more or less sa kaparehong sitwasyon o kondisyon, ano o how would you describe, Ma'am Annalisa, ang galawan ng mga bagyo na papasok sa Pilipinas? Ito ba'y mamamaybay lang sa dagat o ang mga ito ba'y tatawid ng mainland na o sa kalupaan mismo ng ating bansa, Ma'am, please?
0: Yes, sir Alan, usually po yung ating mga bagyo, minsan nagiging erratic po yung at yung pagdating niya. But during the first, yung early part po ng habagat, itong June, July, usually po, yung mga bagyong yan, dahil nadidevelop malayo, dahil nandun po yung malayo sa yung init ng Dagat Pasipiko, nagre-record po yung ating mga bagyo na kung saan na maaaring hindi siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility o hindi po tatanong ng kalupaan, ito naman po yung hahagod or magpapaantindi ng ating habagat na ulan. So yun po yung nagbibigay sa atin ng enhanced habagat, yung pong mga nagre-record ng mga bagyo, and at the same time yung self-sustaining po na ating habagat, ang hanging habagat na nagbibigay ng maraming moisture. And then after po naman later part po ng ating habagat season, mga around September, October, so yan na rin po yung maraming mga nagko-cross around August, September. Nagko-cross na po yan, either yung sa may extreme northern Luzon, sa may central Luzon, and southern part of Luzon. So yan po yung mga possible na hopefully wag naman po mga maging makapaminsala na malakas ang hangin or yung marami ang ulan. And historically din po, nung nagkaroon po tayo ng Ondoy, 2009,
1: opo,
0: yun po ay pre-developing El Nino din po yun. Nagkaroon tayo ng matinding maraming ulan dulot ng Ondoy. Although mahina yung bagyo, marami naman po yung ulan. So, very, yung iba-iba po yung characteristics ng ating bagyo sa panahon ng habagat na may El Nino.
1: Ayun. Okay. Yung nabanggit niyo, halimbawa ito, onset, June, July, August, magkaroon man ng mga bagyo, eh, dadaplis lang sa lupa. Pero pagdating ng September, sa amin nyo, ito na more or less yung period kung kailan ang mga bagyo ay tumatawid talaga sa landmass ng Pilipinas, Ma'am Annalisa, ano ho?
0: Yes po, Sir Alan. But July, August, meron na rin po yung mga tumatawid sa kalupaan natin. Pero usually po, dyan sa may extreme northern Luzon and central Luzon.
1: Mm-hmm.
0: And yung po mga September, October, November, yan po na yung bumabaybay talaga. Either southern Luzon, Bicol, Visayas, and northern portion ng Mindanao. So usually yun po yung mga prepared tracks po ng bagyo. And kung sakali nga po dahil mainit ang temperatura na malayo sa atin, ng karagatan, malayo po yung tropical cyclone development niya. So lubha po makapaminsala kung ito po ay tatawid sa ating kalupaan kapag ganun po, yun po, maraming ulan or nagpasang hangin.
1: Okay. And one more thing, Ma'am Annalisa, considering these factors na inyo pong binanggit, ano ang nakikitang magiging posibleng dami ng mga tropical cyclones na papasok sa ating bansa ngayong taong ito, Ma'am?
0: Ako, sa ngayon po, yung forecast na po mula June to at least November, mga around 10 to 14 pa na bagyo, ang posible pong tatama o dadaan po o makaka-apekto sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So yung iba po ay maaaring hindi tatama sa kalupaan, magpapa-enhance ang habagat, o yung iba naman po ay magkocross na maaaring mukhang lumha, makapaminsala, malakas ang hangin man, o madami ang ulan, or combination of both. Merong mga bagyo na kukunti ang ulan, pero malakas po ng hangin. So, yun po. Kaya kailangan po yung monitoring, makaabang po sa lahat ng mga abiso at updates ng DOST po bansa.
1: Okay. And in closing, Ma'am Annalisa, ilang mga paalala po, please, from your end sa ating mga kababayan, given these factors, ika nga na magiging bahagi

0: mga weather prediction at mga posibleng bagyong pumasok sa atin sa Pilipinas ditong darating na mga buwan. Please go ahead po, ma'am.
1: Well, sa ngayon nga po ay official na idineklara ng DOST Pag-asa yung tinatawag nating El Nino na posible pong maka-apekto sa ating weather and climate patterns. So mahalaga pong makinig at lagi pong magkaroon ng mga makinig ng mga abiso galing po sa DOST Pag-asa as well as dun sa inyong mga LGUs na kung saan magiganda ngayong panahon ng habagat. At yun din pong ating tinatawag na paghahanda kung sakaling magkaroon po ng significant na reduction sa tubig ulan, ay tayo po ay makapagtipid ng tubig. So habang may ulan, kung meron po tayong mga rainwater harvesting facilities, kung may kakayanan po tayo, ay yan po ay i-harvest natin yung mga tubig ulan para sa panahon po ng posibleng magkaroon ng significant na reduction sa tubig ulan, ay meron pa rin po tayong magagamit. At lagi po tayong maging handa, hindi pa rin po yung disaster kit natin, lagi maging handa at sumunod po sa payo ng mga kinauukulan.
0: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga impormasyon at sa mga paalala mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, ma'am.
1: Morning.
0: Thank you. Good morning. DOST Pag-asa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 22 and a half minutes sa makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dandes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.

0: order one caramel mashi. Ano ba mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 25 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa regional office ng Office of Civil Defense. Diyan po sa Davao Region, Region 11. Ano? Makakausap natin Regional Director Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
6: Good morning talat.
5: Yes, sir. Kami po hihingi lamang po ng update base sa mga nakakarating na na reports sa inyo pong regional office kaugnay ng mga detalye dito po sa magnitude 7.8 earthquake diyan po sa Mindanao. Ano pong latest sa government response sa aspetong yan, Director Dayanghirang, sir?
6: Okay, ito po yung progress report na. Ibig
5: Opo,
6: sabihin,
5: please.
6: Dagdag na ito sa mga since day 1, day 2, day 3, pang-apat na araw na ngayon. No?
5: Yes, sir.
6: So, ang sinisikap nating pasukin ngayon, yung mga reported na tatlong barangay na ng Jose Abad Santos na hindi talagang pwedeng pasukin through ordinary means. So, it will be an air delivery of additional goods doon sa area na yon.
5: Mm-hmm.
6: Sa tatlong barangay ng Jose Abad Santos, pati by Navy boat or Coast Guard boat dito sa coastal barangays ng the same town, Jose Abad Santos. So, number one yun, sa pagkain, tubig at mga dagdag na mga tents,
5: opo.
6: Hindi pwedeng land transport. So, dagat at air na yun. So, meron na tayong coordination at agreement with the Navy and Air Force and the Provincial Disaster Office and Municipal Disaster Offices. So, yung other needs, for example, ng Municipality of Sarangani, Davao Occidental din, ang tubig kahapon na karga na, napadala na, on the way na yun. Siyempre, babiyahe pa ng barko yun. Again, kasi yes, island na municipality yun.
5: Opo.
6: Malapit na 'yon sa Indonesia, no? Yung municipality na 'yan. On the way na kasi yung initial request ni Mayor when we were there in the June 9, on board na tayo sa ground, no? Yung tubig, dagdag pagkain plus yung mga dagdag na tent and yung modular homes na siya na binibigay ni Presidente na pag matagalang relocation na, wala pang hindi pa mabigyan ng bahay, wag patagalin sa tent dahil na baka init. So ang ipapagamit is yung modular homes na tinatawag. So na-relay na natin to sa sa Department of Housing natin through ASIC Boycride, at least nag-request na ako ng 2,000 modular homes for Davao Occidental. Why Davao Occidental? Yan kasi ang badly hit. Diyan tayo nakapokus ngayon. Of course, may damage sa Davao City, Davao del Sur, but not much sa nakikita natin sa Davao Occidental. Halos mag-similar na sila sa Region 12. Iba lang yung Region 12, may city, no, Jensan. Mm-hmm. Itong Davao Occidental, walang city, yung mga rural communities ang tinamaan.
5: Opo. Nabanggit nyo yung town, three barangays in the town of Jose Abad Santos. This is actually, sir, a coastal town. Nabanggit nyo kanina. Coastal town ito, sir.
6: So, coastal. Pero may tatlong barangay na sa bundok.
5: Ayun. So, ibig sabihin, sa ngayon, dahil hindi pa reachable by land, kinakailangan ang delivery ng basic goods o pagkain at iba pang pangangailangan, pwedeng sa pamamagitan ng dagat at pwede rin mga chopper na magdadala ng mga relief goods. Yes.
6: Then, second, ang challenge namin kasi,
5: opo,
6: 8 nangyari. 9 na sila nakapag-report.
5: Mm.
6: Kaya, lumipad agad tayo doon sa munisipyo, Malita, Jose Abad Santos, pati sa Balot Island, at nagka-face-to-face dialogue kagad tayo doon, situation analysis, ano nangyari, anong gagawin. So, yun pala, dahil putol yung krasada at walang komunikasyon talaga.
5: Mm.
6: In fact, ako personally, natatakot ako yung dalawang barangay sa Jose Abad Santos. Kahit man tao, walang nakapag-report.
5: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, kasi if you are a barangay captain o barangay kagawad,
5: yes,
6: you see to it that you are heard by government, no, higher government.
5: Opo.
6: Wala, kahit na sa municipal government na hindi nakapag-report. Sa probinsya, walang Facebook, walang social media.
5: Mm.
6: Nakatakot. I really, kaya pag madala na yung ngayon today ang yung mga tao and pagkain, dadalhin na doon, i-drop off na doon sa bundok. In fact, ang challenge pag drop off is, walang communication. Paano yun? So, actually, yung army, nagpisa na nag-akyat doon. Kasi landing zone, di ba? Kailangan.
5: Yes. Uh-huh.
6: Specified. Saan maglalanding? So, ang usapan, pag walang kuhan, i-drop off na lang doon sa barangay poblasyon, sa proper, yung mga pagkain, pati yung mga tao, i-kuhan na lang. Yung mga search and rescue teams, ibababa na lang through, alam mo naman yung mga pamamaraan ng mga Air Force natin.
5: Opo.
6: So, yun ang very challenging, sabi. All others, nag-provide na tayo, no? Day one pa lang, may pagkain, may tents. Augmentation na ito ngayon.
5: Yes.
6: We are in the augmentation phase. Dagdag, no? Kasi sabi nga ng presidente, especially yung mga tents, hindi pwedeng patagalin yun. Mga tao titira sa mainit na tent. So, yung modular homes, ang model natin, yung Bugo, pati Manay Earthquake, diba nangyari na yan, pinabigyan ng modular houses yung mga nawalaan ng mga bahay.
5: Ayun. At saka itong mga modular houses na ito, Director Ednar Sere, kumbaga mabilis mai-assemble para agad na magamit ng ating mga affected individuals.
6: Yes, pag-deploy niyan, assemble agad. Ngayon, binibilang ngayon, ang challenge, kasi nag-announce ang Presidente, 50,000 per death, di ba?
5: Opo.
6: So as of now, 13 yung deklaradong death natin sa Dahol region. So, kailangan siyempre yung mga papeles yan. So, hopefully by next week, ma-release na yung 50,000 sa mga namatayan.
5: Mm-hmm. Okay. Itong nabanggit niyong may tatlong barangay doon sa Jose Abad Santos na hindi ma-reach. Ibig sabihin, pag by land, ano po? May mga nasira ho bang mga infra o nagkaroon ng mga landslide sa mga pangunahing kalye papunta ron? Ano pong sitwasyon doon?
6: Okay. In fact, hindi lang tatlo yung sabi mong coastal. Nakikita mo ba yung picture niyan? Lahat, ilang barangays yan, coastal talaga.
5: Okay.
6: Yung tatlo lang nasa bundok.
5: Opo.
6: No? Tingnan mo yung map niya.
5: Mm.
6: Itong mga barangay sa coastal, National Road ang dumadaloy diyan, National Road yung Jensan, Jose Abad Santos Tuglan Road, no? Yan ang maraming landslide. So 24/7 ang trabaho naman ng DPWH doon para maging accessible. As of last night, mukhang 6 na lang ang hindi pa accessible sa coastal barangays, no? So yung iba naging dadaan-daan na accessible na, kaya inaayos na nga ng DPWH. So, yung tatlong barangay doon sa taas, yun ang hindi pa talaga. Kasi barangay road yun. Barangay roads going up.
5: Opo.
6: Marami ding landslides nangyari.
5: At gaya nung binanggit nyo, yung going up nandun sa yung tatlong barangay na ito ay nasa bulubunduking lugar nung bayan na yon, Jose Van Santos, sir.
6: Hindi na bulubunduking, dulo.
5: Uy.
6: Dulo talaga, yung on top, nasa kabilang munisipyo na yung boundary.
5: Okay, kaya pala.
6: Hindi yung bulubunduking ng dulo talaga ng bayan ng Jose Van Santos. Yan yung boundary sa the next municipality na. Okay. So we were there, we were just that properly explained by the mayor. Ano nangyari, kasama natin ang DSWDRD, and ID commander, lahat ng national agencies na tawag natin response cluster agencies, kasama natin.
5: Ayun. Gaya nung nabanggit nyo, given the challenges, nakatugon pa rin ng mabilis ang ating pamahalaan magmula sa regional level hanggang doon sa mga tulong na nagmumula sa national government na ipaparating naman din kaagad.
6: Yes, sir. Example, tubig, sabi ng mayor.
5: Opo.
6: We were there sa June 9. Tubig, kinakailangan. Dagdag na tubig kasi mauubos na. Kahapon, nag-loading na tayo ng mga bottles, thousands of bottles of water. Battle na, diretsuhan na, battle na. So, kinarga na sa barko kahapon. En route na yun today to the island, municipality of Balot Island o Sarangani.
5: Ayun, okay. Nako, Director Dayang Hirang, sir, salamat po ng marami ha dito sa... Ay, teka, isa pa, isang puntos pa. Sa inyo pong region ng damage na nabanggit nyo, yun sa mga kalye, no? Pero yung ibang mga infrastructure dyan, halimbawa mga paaralan, public buildings, anong update sa aspetong yan, Director, please?
6: Okay, of course, meron na tayong mga social media posts na sisira, no?
5: Opo, opo.
6: Reported na yan. But, yung actual count, Ardana ang tawag yan. Yung rapid damage needs assessment.
5: Yes, sir.
6: So, i-deploy natin yung Ardana. May Ardana team ang munisipyo,
5: opo,
6: mga provinces, pero sa meeting namin kagabi, kulang lang dagdag augmentation na mga tao. So, today, i-deploy natin yung regional Ardana team. Second, gusto kong ipa-inform din ang mga governor po natin at mga mayor ng ibang province po ay nagtumawag na sa akin at kinoordinate ko na kasi magpadala sila ng engineers, padala sila ng heavy equipment, padala sila ng dagdag pagkain, padala sila ng dagdag na mga tubig. So, kinoordinate ko itong effort na ito from Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, Davao del Sur. Si Governor Dayang Hirang, siya naman Peace Order Council Chairman, tumawag sa akin. Pusan ko naman siya. Sabi ko, Gov, ganito gawin mo. Lahat ng coordination should be at the Regional Operation Center of the OCD para pati yung logistics, security, para ma-provide natin yung needs para dadaloy talaga yung tulong galing sa ibang LGU to the affected Davao Occidental LGU.
5: Ayun. Okay. Director Dayang Hirang, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa inyong regional office ng Office of Civil Defense, sir.
6: Salamat, salamat.
5: Thank you, sir. Good morning, Regional Director Ednar Dayang Hirang ng OCD, Office of Civil Defense, Davao Region.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 37 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council, si Undersecretary Aboy Paraiso, ha? Oy! Ito ha, meron silang paalala. Siyempre, pagka may mga kababayan tayo na nabiktima ng mga sakuna, nandyan yung bigla na lang may mga darating na na humihingi ng tulong at sinasabing kailangan ng, of course, kailangan ng tulong ng mga kababayan nating na apekto ng matinding lindol. Pero meron pa ring iba na maaring nagsasamantala, hihingi ng donasyon, yung pala mga scammer, ha? Hingi tayo ng update tungkol dyan maya-maya kay Yusek Aboy Paraiso. Maya-maya po sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab. Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawa.
3: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 Impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 42 minutes makalipas ang 7 a.m. Makikipag-ugnayan tayo sa Cybercrime Investigation and Kunoy o Coordinating Council. Makakausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Aboy Paraiso. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin sa inyong programa.
5: Yes, sir. Yusek, dito ho sa nangyari sa Mindanao, of course, marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Abay, meron na naman ho yatang mga naglalabasang mga scammer na sinasabing naghihingi ng donasyon at ibibigay daw sa mga naapektuhan na kababayan natin sa Mindanao. yung pala ay mga scammer ang mga ito, Yusek Caboy, sir.
6: Tama ho, no? Inasahan na rin natin to, kaya maaga pa lang. Tinutok natin yung threat monitoring center natin at naglabas po tayo ng paalala sa ating mga kababayan na sa trahedyang ito, hindi masama na makibahagi tayo at magbigay ng ating tulong, pero gamitin natin ito or gawin natin ito sa mga lehitimong mga organisasyon tsaka mga tao na makakarating ang inyong mga donations, kasi naglipa na lang nga itong mga donations comes na ito kung saan hindi spoof at nag-pretend na para nagdo-donation drive itong mga taong ito, yung mga scammers na ito, para maloko tayo sa ating mga donasyon.
5: Ayun. At sa kasalukuyan, Ikanyo, meron na kayong mga namomonitor na ganyang mga nang-i-scam, pero ang mga ito ay, kumbaga, na-intercept kagad ng CICC. Yusek, sir?
6: Tama, no, na nung iba mga nakaraan trahedya, na-monitor natin to, kaya na kumilos kagad ho ang inyong CICC kung sa ano. Again, tinutok natin yung proactive search natin, yung threat monitoring center natin, para actively maghanap ng mga gagawa nito. At naglabas din kagad tayo ng paalala, Sir Alan. No? Yung banggitin ko na rin, even sa ibang mga trahedya na nangyayari, pati yung mga pagkamatay ng dalawang basketball player, nakikita natin may mga donation drive para sa kanila. So, again, hindi masama tumulong sa pamilya at makiramay, pero para masiguro natin na makakarating talaga yung mga tulong natin, dumaan tayo at tiyakin natin, alihiti mo yung mga pagbibigay natin.
5: Ayan. Okay. Now, ano po halimbawa ang mga paalala ng ating CICC sa ating mga kababayan? Ano? Kasi yung iba, mabilis maniwala sa mga nakikita nila sa internet, sineshare, ine-engage ka agad. By way of reminding the public, Yusek Paraiso, sir, ano yung mga red flags, ika nga, pagka, teka muna, mukhang scammer ito, para mapaalalahan ng seryo ating mga taga-subaybay this morning, sir?
6: Well, una-una ho, no, nakakalungkot man, pero talagang ini-encourage natin yung kababayan natin na pagdating ho sa ating pakikisalamuha sa internet, mag-adapt tayo ng zero trust policy, whether it's scams or whether it's fake news. So yung mga red flags ho dyan pagdating sa mga scams is it's always too good to be true. Pangalawa ho is urgency, at tinatakot tayo at pinipressure tayo na magbigay agad. At pangatlo ho, hindi ho lehitimo yung mga sources or parang hindi naman kamag-anak or hindi naman talaga organization when it comes to donations na mga ganito, nakikita natin na create lang ng account or yung mga ano, hindi verified yung account, Sir Alan.
5: Okay. When you say hindi po verified yung mga account, ano naman yan, madali naman mahalata. Unang-una, halimbawa, mukhang bagong gawa lang yung isang account sa social media, pagkatapos walang maayos na mga pictures na makakapag-establish ng identity o ilang pang mga detalye tungkol sa kanila, Yusek, sir, di ba?
6: Tama, Sir Alan, no? At tapos nakikipag-ugnayan din tayo sa mga social media pages na madaliin yung mga verification process nila.
5: Opo.
6: Kung saan, for example, sa Meta, ito yung tinatawag natin mga blue checks para makilala natin na yung kausap natin siya talaga yung ano, kasi hinihingan tayo ng mga identification pag nagpapablue check tayo, Sir Alan.
5: Mm-hmm. Ito yung verified na, kumbaga, yung
6: yes,
5: account
6: verified
5: holder.
6: Accounts.
5: Okay. Ayan. Nabanggit nyo yung ano, yung sinusulong ng CICC, itong zero trust policy, you know? Ibig sabihin, give us a little more details tungkol dito sa konsepto na ito, na ibig sabihin ito, pag may na-encounter na ganon, talagang ang punto rito, wala munang pagtitiwala dapat. Ganon dapat ang mindset, Yusek, sir, ano po?
11: Tama sa araw, no? Kailangan pagdudaan natin lahat ng mga nakukuha natin. Whether it's yung mga promos, yung mga sponsored sites, yung mga nakikita natin na lumalabas mga feeds natin, even yung mga balita, no? Kailangan na pagdudahan natin sila, i-check natin na maigi yung mga sources natin, we double check yung sources natin, at para naman hindi tayo mabigte na whether it's scams or yung mga fake news. So magduda, tapos i-verify para ho, makasiguro tayo na lahat ng mga kinukonsum natin sa internet is tama at totoo lamang po.
5: And of course, nariyan ang hotline ng CICC para sa mabilisang pagre-report ng mga kahina-hinalang mga internet accounts sa USEC, sir.
11: Tama ho, no? At maraming salamat to sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na paalalaan yung mga kababayan natin na pag nakakakita or even if hindi pa kayo nabibiktima at pinagdududahan nyo na whether it's a scam or nagpapakalat na misinformation, disinformation, i-report lang sa ating hotline 1326 para naman ho kami magawa namin yung interventions namin to either have the accounts block at kung magre-reklam ho yung mga kababayan natin, maimbestigahan ho natin at matukoy natin sino-sino itong mga gumagawa ng kalokohan sa internet.
5: Opo, this is hotline 1326, USEC 7 ho.
11: Sir Allen.
5: Opo. USEC, base ho, let's say nitong nagdaang mga buwan, ano po ang nature ng reklamo o pagdulog dito sa hotline ng 1326, sir?
11: So, depende ho yan. Eh, no? Pero constantly, andyan yung mga banta ng scams. Pero base sa aming pag-aaral at sa mga datos, depende sa anong buwan kung ano yung pinakamalakas na scams. For example, noong February, nag-launch tayo ng campaign, information and an educational campaign for love scams naman po. Yung matapos ho yung mga online lending institutions. Itong nakaraang bakasyon ho, ito yung ano, ang tinatawag natin yung vacation scams. Malakas ho yan. Ito naman yung mapapasok yung pasukan ulit. Ayan, nag-emerge ulit yung tinatawag natin na commercial or yung mga shopping scams para doon sa mga balik eskwela na mga for our school supplies at yung mga delivery scams. So, again, these are scams na nangyari whole year round pero mas nag-pick up lang yung ibang scams base sa, or parang mas naging maiting ibang mga scams base sa panahon ng taon, Sir Allen.
5: Ayun. So, ika nga, mahalaga ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan ano, sa CICC sa pagbibigay ng ganitong mga ulat para mas mapabilis ang pag-trace dito sa mga scammers natin, USEC, sir.
11: Tama ho, no? Hindi natin magagawa itong lahat ng mga gagawa natin. Kahit magtulong-tulong ho kami sa pamahalaan, iba't ibang ahensya, hindi ho kakayanin ang whole of government approach. Bagkos, kailangan natin ang whole of society approach when it comes to solving this problem of cybercrime. At ang malaking component niya, no? O yung tiwala ng ating mga kababayan na magsumbong at mag-participate sa pagbabantay sa ating internet.
5: Okay, yes sir. USEC Amboy, sir, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga paalala mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council, sir.
11: Maraming salamat din po, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapsumaybay po.
5: Thank you, sir. Good morning. Ang Executive Director po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Council, si Undersecretary Aboy Paraiso.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 52 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, good morning muna kay ano ha, Shankel Flores ng Angeles City, Pampanga. Good morning. Lagi raw siyang nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, June 11, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Magazine.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang tagintig ng FM.
12: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
12: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon.
3: Sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli
3: sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 Impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM Collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
12: World Service.
3: Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM.
12: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
13: 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
12: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan,
0: 189 schools na binigay sa aming assignment ni Saksani, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
31: Nang iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
32: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
31: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
32: sa Radyo Magazine